alas 8 sa East na po ng umaga. Magandang umaga mga kabandido! Ito po ang inyong Morning Report Pilipinas live sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM Band. VGRJ 810 AM Radyo Bandido TV. Isang oras tayo magbabalitaan at pag-aaralan ng mga isyu na bumabalot sa ating lipunan. Ito po ay araw ng Monday, September 28, 2026. Walang pasok ang mga korte. Ah, mamaya alauna, uwian na sila, alauna. May business kayo sa korte, abay, lumakad na kayo para hindi kayo abutan na walang pasok. Mag-uuwian sila alauna o bago mag-alauna, walang pasok na. Half day, half day. Tapos yung mga pamasahin ninyo, nagtaasa na ngayong araw. Jeep, bus, TNBS, yung Grab pa man yan o kung ano man yan. Nagtaasa na rin ang pamasahin ninyo. Pag-aralan natin, pag-usapan natin yan. Kasama, suporta natin sa engineering at technical side na si Jersey Martizano. Upo si Ayer Panganiban. At ito ang makapaksa nating tatalakayin ngayong umaga. Typhoon Queenie lumabas na ng Philippine Area of Responsibility ngayong umaga o kahapon pa, actually kahapon pa to eh, di ba? Presyo ng mga produktong petrolyo maaaring bumaba ngayong Linggo. Pensyon na excise tax sa diesel, gasolina, dapat isunod na. Taas pasahe sa public utility vehicles, epektibo ngayong araw, September 28. LTFRB nagpatupad na rin ang bagong pamasahe sa mga bus, TNVS. 6 na pisong dagdag sahod sa National Capital Region na umarangkada na ngayong araw. Mary Jane Veloso nakalaya na matapos bigyan ng absolute pardon. Magiging desisyon naman ng Supreme Court sa voting threshold para kay VP Sara, dapat igalang at sundin, sinabi ng Malacanang. Parang alam na nila magiging desisyon ng Supreme Court, ha? VP Sara, sa kanyang personal na pagharap sa impeachment trial, dipindi, maglalarawan sa pagbasa ng charge kay Romualdez sa overkill, pinalagaan ng Sandigan Bayan, paglimita sa ICC evidence, hiniling ng kampo ni Digong Duterte, at 68 uri ng ibon na tukoy sa mga bundok ng Nueva Vizcaya. Yan po mga paksa natin ngayong umaga. Pag-aaralan at ihimayin natin ang mga ito. Pero bago ang lahat ng yan, katulad ng gawi. Diba? Oh, just like before. Just like before, ha? Good morning kay Mark Mallorca. Good morning, Idol Ira from Olongapo City. Done, like, and share. Thank you, Mark. Roxanne Costo, good morning po, Sir Ira V. Panganiban. Happy Monday po. Happy Monday, Roxanne. Si Randy Santisas, listening, sabi ni Randy Santisas. Roxanne Costo, ganda umaga din po sa Mami Dang ni Sir Ira. Nako, gising na kaya si Mami Dang. Kimura Dolores, happy Monday morning, Sir Ira V. Panganiban. Kape-kape, galing sa Japan. Palakpakan! Si Brad Bong Pakundo, Boss Ira, mukhang semplang na naman witness nila labang kay Inday. Ferdinand Enriquez, magandang lunes sa umaga po, Sir Ira. Good morning, Ferdinand Enriquez. Carlito Cabiles, good Monday morning, Sir Idol. Good morning, Carlito. Kimura Dolores, papasok na, malakas bagyo dito ngayon, dito sa Japan. But, teka, papunta ba sa inyo si Surigay? Sa area ng Taiwan na. Good morning, Sir Ira, sabi ni Jola Torre. Sa ulat ng magiging taya ng panahon na ngayong araw sa Pilipinas. Si Anjo Perez, gandang araw, sabi ni Chief Anjo. Asa Pilipinas ka na, Anjo? Bahagyang lumakas ang Typhoon Queenie, international name Surigay. Habang kumikilos, masilangan, hilagang silangan sa karagatang silangan ng Taiwan ayon sa PAGASA. Alas 3 kanina madaling araw, napataan ang sentro nito 1,055 kilometro northeast ng Extreme Northern Luzon, Batanes, ang Extreme Northern Luzon,
at may lakas na 175 kilometro kada oras at pagbugsong hanggang 215 kilometro kada oras. Kumikilos ito pa silangan, hilagang silangan o east-northeast sa bilis na 15 kilometro kada oras. Wala namang nakataas na tropical cyclone wind signal sa bansa at nakalabas na ng Philippine Air Force Responsibility ang naturang bagyo. Ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ ay nakakaapekto naman sa Palawan, Visayas at Mindanao. Maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, kulog at kidlat, dala ng Intertropical Convergence Zone ang mararanasan sa Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, Palawan at Tano del Sur. Makulimlim din naman na may pulupulong pag-ulan, kulog at kidlat ang mararanasan sa nalalabing bahagi ng Mindanao dahil din sa Intertropical Convergence Zone. Mabahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan naman, may pulupulong pag-ulan, kulog at kidlat ang mararanasan sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon dala ng localized thunderstorm. Sa araw ay sumikat kanina, alas 5.46 ng umaga. Lulubog mamayang alas 5.48 ng gabi. 2 minuto na lang! 2 minuto na lang ang lamang ng liwanag sa dilim! Peter Nikilevis Rasputin, good MRP Monday umaga, Boss Idol Ira, plus lahat ng solid Iranians. Good morning, Pedro. Daitorio, morning. Happy Monday at ingat po. Morning, Daitorio. Ohayo gozaimasu. Sa mga nag-aabang, ha? Sa mga nag-aabang ngayong alas 8.13 ng umaga ng Lunes, September 28. September 28 na. 2 araw na lang. October na. Tapos, 31, 30, 61, plus 25, 86, plus 2, 88 days! Pasko na! Nag-mat. 88 days na lang! Pasko na po! Aba, kita nyo nga naman, ano? Doon sa mga nag-aabang, si Jaime Samoya Bernante, morning Sir Ira, morning MRP, Lunes, September 28, Thursday, October na Sir Ira. O nga, 2 araw na lang. 88 days na nga to go before Christmas Day. Ngayong alas 8.14 na umaga, ang exchange rate ng piso sa dolyar ay 62 pesos and 38 centavos. Abang ako mag 61 yan, tsaka ako magpapadala ng pera sa anak ko. O manghingi na lang kaya ako ng pera sa anak ko. Mukhang mas marami siyang pera sa akin ngayon. Early Uyang, good morning Sir Ira, kape-kape, almusal. Morning Shirley Uyang. O sige, doon na tayo sa mga pertinenteng balita. Huwag yung mga impertinenteng usapin. Inansyala ng Korte Suprema ang trabaho sa lahat ng korte sa bansa simula alauna ng hapon ngayong araw, September 28, bilang panggunita sa National Family Week. Sa ilalim ng Proclamation No. 326, idineklarang Kainang Pamilya Mahalaga Day ang ika-4 na Lunes sa September bawat taon. Una na naglabas ang Office of the President ng Memorandum Circular No. 136 na nagkansela ng trabaho sa Executive Branch, mabilang ang GOCCs at state universities and colleges simula alauna ng hapon ng nasabing araw, ngayong araw, Lunes, September 28, huling Lunes, ika-4, fourth Monday of September every year. Kasunod nito, sinuspende rin ng Supreme Court ang trabaho sa lahat ng appellate courts, trial courts at Sharia courts sa buong bansa. Inilabas ni Acting Chief Justice at Senior Associate Justice Marvick Leonen ang memorandum noong September 25, gayunman mananatili ang skeletal workforce para sa mga halagang frontline services at agarang legal na usapin tulad ng bail, release order, warrants, kabilang ang cyber warrants, writ of habeas corpus at writ of amparo. Samantala, nasa official travel sa Stanford University sa California si Chief Justice Alexander Quismundo para talakayan ng judicial innovation sa Pilipinas. Inahasang babalik siya sa Maynila sa October 2.
nagreklamo na yung ano, yung mami daw. Wala na raw, hindi na raw nag-aaral yung anak niya. Panay na lang daw, walang pasok. Ha? Ha? Sabi ko, sabihin natin doon sa eskwelahan, ano? May pasok tuwing Sabado tuwing ko. Actually, gusto ko yun. Ayaw ng bata yun. Pero ako gusto ko dito, gusto ko yun. Wala sila rito sa bahay. Pag Sabado at Linggo, walang magulo sa buhay ko, di ba? Selfish na tatay. Posible namang bumaba ang presyo ng mga produktong petrolyo bukas, September 29, matapos ang pagbaba ng presyo ng langis sa world market simula September 21 hanggang September 25. Tinatayang 7 piso hanggang 8 piso kada litro ang magiging rollback sa diesel, 50 sentimos hanggang piso sa gasolina at 5 piso hanggang 6 na piso sa kerosina. Sa apat na araw ng trading, bumaba ng 7 pesos and 50 centavos kada litro ng diesel, 1 peso and 50 centavos ang gasolina at 6 pesos ang kerosina sa international market. Yan yung tinitignan nila. Ngayon natin malalaman na mamayang hapon or anytime this morning, yung magiging adjustment. Hindi na nagpapadala si Clean Fuel sa akin ng ano eh. Ang kanyang adjustment eh. Bakit kaya? Ano nangyayari kay Chris Lim? Napapanahon naman na ang paglabas na executive order na nagsuspindi sa excise tax ng LPG at kerosina ayon kay Senate President Gwynne Cachalian at Senador Bam Aquino. Pero pareho silang nanawagan sa gobyerno na isama na rin ang diesel at gasolina para mas maraming Pilipino ang matulungan. Sa kanyang pahayag, sinabi ni Cachalian na makatutulong ang suspensyon ng excise tax ng LPG at kerosene para maibsan ang pasanin ng mga consumer sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Dagdag niya, malaking ginhawa ito lalo na sa mga low-income at vulnerable households na malaki ang ginagasto sa basic energy needs. Para masigurong epektibo ang executive order, hinimok ni Cachalian ng gobyerno na magsagawa ng mahigpit na pagbabantay sa presyo ng LPG at kerosina sa merkado. Sa hiwalay na panayam, sinangayunan din ni Senador Bam Aquino hakbang pero iginiit na dapat isama na ang lahat ng produktong petrolyo. Giit niya pati middle class, mahihirap, transport sector, delivery rider, magsasaka, mangingisda, at small entrepreneurs ay direktang tinatamaan ang pagtaas ng presyo ng krudo. Kaugnay niyan! Siyempre, kaugnay ito, di ba? Siyempre, nakakabit ito, di ba? Inaprobahan ng Department of Transportation ng fare increase para sa public utility vehicles na magiging epektibo ngayong araw, Lunes, September 28. Inaprobahan ni Transportation Secretary Giovanni Lopez ang rekomendasyon ng LTFRB na alisin ang suspensyon sa fare increase na ipinataw noong March 2026. Sa ilalim ng bagong pamasahe, tataas mula 13 pesos sa papuntang 14 pesos o magmamahal ng piso ang minimum fare ng traditional jeepney para sa unang 4 na kilometro habang may dagdag na 2 piso sa bawat susunod na kilometro. Para naman sa modern jeepney, tataas mula 15 pesos papuntang 17 pesos ang minimum fare, dagdag na 2 piso at may dagdag na 2 piso, 40 sentimos, 2.40 kada susunod na kilometro. Pinaalalahanan ni Secretary Lopez sa mga PUB operator na ipagpatuloy ang mandatory 20% fare discount para sa mga estudyante, senior citizens at persons with disabilities. Kailangan ding ipaskil ng mga PUB na sakop ng fare increase ang bagong fare matrix sa loob ng kanilang sasakyan bago maningil ng bagong pamasahe. Sinabi ng DOTR at LTFRB na isinailalim sa konsultasyon sa mga transport group ang fare adjustment bago ito inaprubahan. Dumating ang fare hike kasabay ng anunsyo ng ilang transport group na magsasagawa ng 3 araw na transport strike mula September 28 hanggang September 30. Inyo, hanggang bukas, manibela, tsaka piston. Pero, 15 pesos. Ginawa niyo 13 pesos. Effectively, simula nung 13 pesos yung pamasahe. Hindi. Ito, pero biro ha, lahat ng maski naman ako eh. Diba? Pag nagbabayad ako, pag nagabot ako ng 15 pesos, hindi ko na hinihingi yung 2 pesos. Effectively, 15 pesos yung pamasahe ko. Diba? Merong mga iilan na hihingin pa, pero karamihan, sa inyo na yan, 2 piso. Diba? Kasi, sagabal pa sa bulsa eh. Diba? May 2 piso kang kakalakalansing sa bulsa mo. Ah,
Hindi ko na naman gusto ginagawa mo, Zuma. Hindi maganda yan, ha? Kita nyo yun? Kita nyo yun? Nagiglitch-glitch na naman ako. Ha, ha, ha. Hindi maganda yan, ha? Zuma. Ah, kayo, ha? Oh, ito pa, ito pa, ito pa, ito pa, ito pa. Good morning, Mami Dang. Nanonood siya. Inaprubahan naman ng LTFRB ang dagdag pasahe sa mga bus at iba pang public transport epektibo ngayong araw, September 28, 2026. Para sa ordinary metro at city bus, magiging 15 pesos ang unang kilometro at may dagdag na 2.49 sa bawat susunod na kilometro. Ang air-conditioned metro at city bus naman, 18 pesos na ang unang kilometro at 2.98 pesos ang dagdag sa bawat susunod na kilometro. Magkakaroon din ng 15% dagdag pasahe sa point-point buses, depende sa ruta. Para sa provincial buses, magiging 12 pesos ang unang kilometro, habang ang dagdag sa mga susunod na kilometro ay 2.20 para sa ordinary at 2.45 sa air-conditioned, 2.60, 2 pesos 60 centavos sa deluxe, at 2.70, 2 pesos and 70 centavos sa super deluxe, at 3.35 sa luxury bus. Samantala, ang bagong pamasahe sa TNBS o yung Grab at Moovit ninyo ay 65 pesos para sa sedan, 75 pesos para sa AUV SUV, 55 pesos sa hatchback, at 165 pesos sa premium. Nasa 15 pesos kada kilometro naman ang pickup fare. Ang implementasyon ng fare hike ay magsisimula ngayong araw, September 28, ayon sa LTFRB. Nauna nang inaprobahan ng Department of Transportation ang rekomendasyon ng LTFRB na ito patupad ang fare increase na sinuspende noong March. Rekorasyon, maganda umaga, Sir Ira. Good morning, Rekorasyon. Epektibo naman noong Sabado, September 26, ang 60 pesos na dagdag sahod para sa mga minimum wage earners sa National Capital Region sa ilalim ng Wage Order Number NCR 28. Dahil dito tataas mula 695 at magiging 755 kada araw ang minimum wage ng non-agricultural workers. 755. Tignan natin yung math. Ah, magkano ang isang buwan yan? 755. Huwag nang ano, times 30 na. 755 times 30. 22,650. Yan po ang magiging monthly na sweldo ng minimum wage earner sa National Capital Region. Magiging 780 naman mula 658 ang sahod ng non-agricultural workers, gayon din ang mga manggagawa sa maliliit na retail at service establishments at manufacturing firms na sakop ng mas mababang rate. Ayon sa Department of Labor and Employment, tinatayang 1.1 million daily wage earners sa Metro Manila makikinabang sa dagdag sahod na nawagan ng dole sa mga employer na sundin ang bagong minimum wage start rates at tiyaking maipapakita sa payroll at compensation systems ang dagdag sahod. Patuloy din itong imomonitor ang pagpapatupad ng wage order at magbibigay ng gabay sa mga manggagawa at employer dumaan ng wage order sa tripartite wage setting process ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board, NCR, at kinumpirma ng National Wages and Productivity Commission. Ang NCR 28, Wage Order NCR number 28, ay ipinatutupad habang nakabinbin ang legal na usapin sa naunang Wage Order number NCR-27 na naglalaan ng kabuang 85 pesos na dagdag sahod sa dalawang tranche, 60 pesos dapat nung nakaraang buwan at 25 pesos sa Enero. Good morning, Ronnie Fortuny Trinidad. Kumusta ka na? Si Carlito Cabiles, marami talaga ang nakakaintindi noon pa sa pagbayad ng pamasahe na hindi na humihingi ng sukli. Di tulad itong gobyerno na ito, binawi pa yung piso nung nakalipas na buwan. Alam mo naman eh, di ba? Una-una, pagtatalo pa ba kayo para sa 2 piso? Ibigay mo na, di ba? 13 pesos, 15 pesos yung inabot mo, di ba? Magtatalo pa ba kayo sa 2 piso? Kailangan din ng tao yun. Kahit sabihin, eh, kung 200 yung taong yun, di may 400 siya. Eh, di may 400 siya. 2 taong mabait sa kanya, binigyan siya ng 2 piso, eh, di may 400 siya. Dadamot siya po ba sa kanya yun?
Di ba? Pabayaan nyo na sa kanila yun. Blessing nyo na sa kanila yun. Hindi mo alam kung ano yung dinadaanan ng tao. Malay mo, nagpapagamot ng anak o magulang yun. O asawa yun. At yung 400 kinita niya nung araw na yun, yung kakailanganin niya pambili ng gamot ng isang linggo. Alam niyo, dalhin niyo dun sa ganung ano, sa ganung angulo yung pag-iisip ninyo, hindi yung nakalamang. Marami kasi sa atin, yung mga reklamador, ang mindset, nakakalamang yung kapwa. Kasi, kaya ka ganung mag-isip, kasi ganun na ugali mo. Kaya mo iniisip na nalalamangan ka kasi nanlalamang ka. Kung hindi mo iniisip na kung hindi ka nag-iisip na manlamang, hindi mo iisipin na nilalamangan ka. Para sa'yo, bigay mo yun. Bigay mo na. 2 piso. Ngayon, piso na lang. Oh. 14 pesos na. Nagbigay ka ng 15 pesos. Hindi po. So, di ba? Ano naman yun? At naintindihan ng ano yun, pasahero yun. Hindi kami nagbibiro. Kami mga pasahero, naintindihan namin yun. Kaya naiinis kami kapag ka ang pasahero, ang unang-unang biktima ng fuel price increase. Dapat huling effort ang taas pamasahe. In this case, sige. Wala tayong magagawa, kailangan na itaas ang pamasahe, Diyos ko. 'Di ba? Mahigit 50 pesos kada litro na itinaas ng produktong petrolyo, 'di ba? Siguro kung itataas mo man ng piso, okay na, 'di ba? Ganun, liliit lang yung sukli na hindi na natin hinihintay. Dati 13 pesos magiging 14. So yung dating 2 pisong hindi na natin hinihintay, magiging piso na lang. Lalo hindi masakit sa loob. Di ba? Eh talaga, oh. Yome, good morning boss Ira. Michael A. Manalo, magandang umaga po sir Ira. Stay safe always from Las Piñas. Good morning Michael Manalo. Pamidang nanonood. Ito pa, isang magandang balita. Ewan ko kung magandang balita to. At some level, hindi magandang balita sa akin to. But anyway, batiin na rin natin dahil para sa kanila, magandang balita to. Inalaya na si dating OFW Mary Jane Veloso mula sa Correctional Institute for Women sa Mandaluyong. Ilang oras matapos ipahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na nilagdaan na niya ang absolute pardon para kay Veloso. Ayon sa Bureau of Corrections, sa tanggap nito alas 5 ng hapon mula sa Department of Justice ang release order para kay Veloso at agad itong iprinoseso. Masayang na hinarap ni Veloso ang media kasama ni Bucor Chief Gregorio Katapang Jr. at pinasalamatan si Pangulong Bongbong Marcos sa nakulong si Veloso matapos siyang maaresto sa Indonesia noong 2010 dahil sa kasong drug trafficking matapos matagpuan ng heroin sa maleta na ipinakusap sa kanyang dalhin. Nakatakda sana siyang bitayin noong 2015, ngunit nakialam noon si dati Pangulong Benigno Noynoy Aquino III at nakipag-usap sa gobyerno ng Indonesia. Noong 2024, inilipat ng Indonesia sa Pilipinas ang kustodiya kay Veloso, pabilang sa mga salumalubong sa kanya ang kanyang mga abogado mula sa Migrante at National Union of People's Lawyer. Laya na si Mary Jane Veloso. Ah, tandaan niyo yung ano ha, tandaan niyo yung aral dun sa nangyari kay Mary Jane Veloso ha. Pagtanggap ng tanggap ng maleta kung kinikinino na hindi niyo alam ang laman. Yun lang po. Magbabalik ang Morning Report Pilipinas pagkatapos silang malagang paalala. Ang oras po natin, alas 8:30 na po ng umaga.

Aí eu já. Pagbabalikan yung Morning Report Pilipinas. Paborito kong istasyon ng radyo sa AM Band ng DZRJ, 8:10 AM Radyo Bandido TV. Huwag niyo kalimutan ang ating mga social media channels, ang Facebook, ang YouTube, ang TikTok. I-type lang po ang keywords, DZRJ, 8:10 AM Radyo Bandido. Nakita niyo na kami, please like, follow, share, subscribe. Click niyo po yung bell button para ma-remind kayo na meron na pong bagong video ng DZRJ, 8:10 AM Radyo Bandido. At meron na pong bagong episode ang inyong Morning Report, Pilipinas. Tuloy-tuloy tayo sa ating balitaan, balitaktakan, kwentuhan at kulitan. Ni Ray Yome, kulang na kulang ang 21,000, ang 21,000 na sahod sa isang buwan. 5 miyembro ng pamilya, tulungan na lang ang mag-asawa, kaso wala nang mag-aasikaso sa mga anak. Breakdown nyo ho, di ba? Breakdown nyo. Pamilya nang wag nang marami. Kasi hindi naman na marami ang pamilya ngayon sa Pilipinas eh. Tatlo, apat. Nanay, tatay, tsaka dalawang anak. Typically ganon, di ba? Marami na nagwa one child household ngayon, but mostly apat, dalawa. Hinahabol nila yung dalawang anak. So apat. Apat. Sabihin na natin dahil ngayon pa lang nilabas, nasa elementarya na, public school. So, ang baon, sabi mo lang ano, tigga 500, 100 pesos a day. Naglalakad lang sa public school, kakapit bahay lang nila, di ba? 100 pesos na merienda, pang merienda lang sa isang araw dahil uuwi para kumain. Yung mga mayayaman, malalayo eskwela ng mga yun, kaya nila yun eh. Mga mahihirap lang na nasa tabi ng bahay nila yung public school nila, di ba? 500 pesos, 2,000 pesos, 4,000, tanggal na. Ano mababayaran tuition eh, di ba? Baon lang. 4,000 pesos. O, 21,000, 22,000, may 18,000. Ang kuryente mo, nasa 3,000 isang araw dahil, well, meron kayong TV, refrigerator, aircon, cable TV, meron kayong computer. O, sige na, lagyan na natin, di ba? Lower middle class nga, di ba? Kahit yung tingin,

0: Standby Chona U, BIR, inilatag ang DARES reform agenda. Digital tax services at AI isinusulong. May ulat si Romel Madrigal. Romel, magandang umaga.
1: Inilatag ni BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza ang mga pangunahing reforma ng Bureau of Internal Revenue sa PICTA, Metro Manila Region Tax Conference 2026. Kabilang sa mga reformang tinalakay sa ilalim ng tiyos na ang taxpayer portal na kasalukuyan nilulunsad sa large taxpayer service at nakatakdang i-roll out sa mga rehiyon ngayong Oktubre. Kasama rin sa agenda ang bagong audit program na naglalayong palakasin ang accountability, gayon din ang electronic invoicing system o AIS na isinusulong ng BIR para sa pagpapatupad. Samantala, iniulat ng BIR na nasa 295 tax evasion cases ang naisampa sa ilalim ng run after tax evaders o rate program mula Enero hanggang Hulyo na may tinatayang 34 bilyong pisong tax exposure. Itinampok din ang one-time abatement program para sa micro-taxpayers na maaaring gamitin ng mga kwalipikadong negosyante upang ma-resolba ang ilang matagal ng tax liabilities at makabalik sa compliance. Sa digital transformation, ipinakilala rin ng Terry isang AI-powered tax research assistant na binubuo upang makatulong sa paghahanap at pagsusuri ng BIR revenue issuance na umaabot pa hanggang 1905. Dinaluhan ang conference ng mga accountant, tax practitioners, business leaders at government representative para talakayin ang mga bagong tax development sa tax management at governance. Ako si Romel Madrigal, nagugulat sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Si Romel Madrigal, samantala, zero balance billing. Pinalakas pa ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa Palasyo ng Malacanang si Chona Yu, live mula sa Zoom. Chona, good morning.
2: Good morning, Sir Ira. Doble kayod ngayon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para palakasin pa ang zero balance billing program ng pamahalaan. Ayon kay Pangulong Marcos, 132 ospital na ang nagpapatupad ng zero balance billing. Karaniwan anyang saklaw o coverage ng programa ay ang mga pasyente na nakakonfine sa ward sections. Samantala, half day lamang ang pasok ngayong araw sa mga tanggapan ng gobyerno. Ito ay para sa paggunita sa 34th National Family Week at Kainang Pamilya Mahalaga Day. Para ito sa MPC eh.
0: Ginawa dyan, kundi kumain.
2: Oh, saklaw ng half day work declaration ng mga ahensya na nasa executive branch, mga GOCC, at state universities and colleges. Ang Kainang Pamilya Mahalaga Day ay ipinagdiriwang tuwing ika-apat na Lunes ng Setyembre, alinsunod na rin sa Proclamation No. 326, Series of 2012. Samantala, ang schedule ngayong araw ni Pangulong Marcos, ang Pangulo ay dadalo sa Recognition of Program for International Student Assessment, Participating Schools and Education Partners. Ito'y gaganapin sa Pasay City. Palace Press Officer Claire Castro, wala pang final.
0: Wala pang final. Hindi, half day yata ngayon. Hindi ba tayo half day dyan sa Malacanang today?
2: Half day ng Malacanang, pero mahalaga, pamilya day. Talaga kain ng pamilya.
0: Ako talaga ako sa sineselebrate. Araw-araw nyo sineselebrate sa Malacanang yan eh, sa PWA yan eh. Wala araw na nalihis yan, yung kainan ng mahalagang pamilya day.
2: Lunch pa lang magtanong ng merienda mamaya.
0: Lunch pa lang. Breakfast pa lang nga, pinag-uusapan na yung merienda eh. Di ba? Ay nako. Enjoy muna kayo dyan. Enjoy muna kayo dyan sa Malacanang.
2: Magandang umaga. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV. Kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Si Chona Yu nasa Palasyo ng Malacanang. Salamat. Samantala, si Jojo Sikat. Live na, live. Andun sa Senado. Lunes ngayon eh. Lunes ngayon. May impeachment ba today? Phil Jeffs official, isasalang sa cross-examination ngayong day 30 ng impeachment trial. Nandun sa Senado si Jojo Sikat. Jojo, good morning.
3: Yes, good morning, kasamang Ira. Lunes na Lunes, immortal ang aming selig president. Dahil kahit sabihin mong kain ng pamilya, wala matatapos.

0: sa aming impeachment trial alas 2 o alas 3. At magkakaroon pa kami ng mga budget na hearing. Kaya tinatawag namin ang aming Senate President na si Senate President Gatchanyan na immortal. Dahil immortal. Kahit magkaroon ng bagyo kasamang Ira, suspendidong pasok, may pasok ang Senado. Dahil alam naman natin, si Senador Gatchanyan ay sanay sa baha, sa Venezuela.
1: Oo nga pala.
0: Okay. Ito, kasamang Ira, no? Dito nga ngayong... Oh yes, salay. Ngayong ika-30 araw nga ng impeachment trial ay pagpapatuloy yung pagbusisi sa di umano'y unexplained wealth at nagpapatuloy na business interest ni Vice President Sara Duterte. Ngayong araw ay muling isasalang itong si Rendel Sopeña, siya yung Division Chief ng Philippine Government Electronic Procurement System o PILGEPS para sumala nga sa cross-examination o pagtatanong ng mga defense panel o itong abogado ni Vice President Duterte, gayon din sa posibleng interjection o pagtatanong ng mga senator judges. Noong nakaraang linggo, sinabi nitong si Sopeña na batay nga sa PILGEPS records, naka-corner ang GenCorp industry ng 49 na supply contract na may kabuang halaga na 35.8 million pesos sa Davao City Hall, sa PhilHealth Office Region 11 at sa OWA Office Region 11. Idiniklararan nitong si VP Duterte sa kanyang State of Asset Liabilities Network o SALN, ito na siya ay shareholder ng GenCorp. Kapag natapos si Sopeña, nakahanay at nakasopena para humarap ngayon o anumang araw, ngayong linggo na ito, no, ang kasunod na mga testigo ng prosecution na sina Davao City Mayor Vaste Duterte na posibleng bukas, no, kung dadalo itong si Davao City Mayor Vaste Duterte na ayon sa prosecution, paharapin hindi bilang kapatid ni Vice President kundi bilang mayor ng Davao City. Pinadadala dito kay Mayor Duterte yung mga dokumento kung sa mga kontrata ng GenCorp sa Davao City LGU mula noong taong 2020. Susunod naman si Attorney Gary Samonte ng PhilHealth Office Region 11 at Police Major Joe Rickson Sanggalang mula sa Firearms and Explosive Office ng Philippine National Police na patitestiguin ukol sa mga baril na umano'y nakaristo sa pangalan ni Vice Presidente at ng kanyang asawa na si Attorney Man Scarpio. Sa impeachment trial ngayon, maring ihayag ang pasyon ng impeachment court sa request ng prosecution na ipatawag si dating Senador Antonio Trillanes Deport at yung iba pang mga gusto nila tumisigo sa impeachment trial. Ayon kay Attorney Reginald Tunggol, spokesperson ng impeachment court, hanggang alas 3 pa rin ng hapon na matatapos itong impeachment trial kahit half day ang government office dahil sa kainang pamilya o itong pamilya mahalaga day, no, kasamang Ira. Kaya nga tinatawag natin na immortal ang aming Senate President. Yun, kasamang Ira mula sa Senado. Yes.
1: Eh, napansin ko lang parang pamilyar yung eksena ngayong 2026 doon sa eksena sa Senado nung 2014 tsaka 2015 nung ang binabakbakan naman si VP Jojo
0: Binay. Yes.
1: So, pareho na senaryo, di ba? Kaya lang doon walang
0: impeachment.
1: Ano doon? Senate blue ribbon hearing. 'Di ba?
0: Yung mga nasa likod, pare-parehong individual din ba kasama ay ra?
1: Oo, 'di ba? Ang nawawala lang
0: sa papel. Tinalo ko sa iyo, ha? Tinalo ko sa iyo, ikaw sumagot.
1: Eh, totoo naman eh. Alam mo, isa lang ang nawawala. Isa lang ang nawawala. Yung nagpapatay ng grupo, no.
0: Ay, darating na. Hindi ba iimbitahan daw eh? Oo.
1: Magpapatay na naman siya ng mikropono dyan.
0: Yun nga, isa sa mga malalaman mamaya kung ipatatawag o isusupwe na. Ito, nagpatay ng mikropono kay Alan Cayetano nung araw.
1: Hinama ng suntukan ni Subiri. Nagkapikunan.
0: Ay, hindi pa malang kay Subiri. Black Belter yun eh.
1: Oo.
0: Purog siya eh. Urong siya eh.
1: Urong siya kay Sumiri, di ba? Tapos, oh, iniiwasan ng tingin si Manny Pacquiao. Ayaw niyang tingin si Manny Pacquiao eh. Pagmataan kay Manny Pacquiao, baka bigyan ng isang cross eh.
0: Oo, oh, eh, kasi Sumiri kahit paano, artist yun, pero black belter din yun. Oh, ng taekwondo.
1: Okay. Di ba? Black belter. Kaya, kaya-kaya niya eh. Di ba?
0: Doon sumugod si Sumiri, nakatayo lang yung mama eh.
1: No, di ba?
0: Hindi na, hindi po malang.
1: Hindi nga nakagalaw eh, di ba?
0: Hindi nakagalaw, nakatayo nga lang eh. Namimili rin na ibubuli.
1: Ha?
0: Namimili rin na ibubuli.
1: Siyempre, bully. Namimili talaga yung mga bully. Diba? Oh. Ang bully, hindi laging nakasiga yan. Namimili oh, ano yan. Na-target yan.
0: Alam kaya.
1: Oh. Okay, mamaya, kung matutuloy this week na imbitahan, nakukomplex na yung 2014-2015
0: siya na. Oo. Oo. Oo. Si Antonio Villales, no?
1: Oo.
0: Antayin natin, mamaya. Nire-request yun ng ano eh, ng mga prosecutor team na bigyan ng suspena. Tabayan natin mamaya pagkatapos ng impeachment trial kung mag-i-issue na suspena dito kay dating Senador Antonio Villales report. At posible bukas na, no? Dumating naman itong si Davao City Mayor Martin Duterte. Kung darating, no? Wala pang confirmation kasama Ira.
1: Sige, salamat, Joe.
0: Okay, back to you kasama Ira.
1: Si Jojo Sigat, nasa Senado. Inihintay namin yung ano, yung siga, sigang bakod. Di ba? Team players. Maasahan talaga yung mga players. Maasahan talaga sila. Pwede ko lang isulat ang mga gusto ko isulat. Sabi ni Anna Gray, puro kayo tax yung mga oligarch. Ang tugisin nyo, bawasan nyo ang tax sa mga tao na kukunti ang kinikita. Balita si Anna Gray. Kimura Dolores, dito po sa Japan sa ngayon, halos ayaw ng mag-asawa ang mga Japanese dahil sa taas ng gastusin at mahirap mag-alaga ng anak. Ganun din sa New York. Anna Gray, zero billing ek-ek, tapos di naman totoo, maawa kayo sa mga tao. William Trenta, kita nyo kumakahit si Pangulong Bongbong, yan ang totoong leader. Mabuhay ka, PBBM, ubu. Makapag-check up na nga, palagi akong nasasamid. Ano kasi sinasabi mo? Inaasahan naman ang House Prosecution Panel na magpapatuloy impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa kabila ng dalawang petisyon na inihaya ng Supreme Court laban sa ruling ng Senado Impeachment Court, ng Senate Impeachment Court sa voting threshold para sa conviction. Makakahiwalay na hiniling ni na lawyer nila Attorney Vic Rodriguez at Attorney Ernesto Francisco Jr. sa Korte Suprema na makialam sa ruling ng September 23 kung saan itinakda ang 2/3 vote batay sa mga senator judge na legal at aktual na nakakalahok sa proceedings sa halip na fixed na 16 votes. Ayon kay House Lead Prosecutor Congresswoman Jervy Luistro, inaasahan na ng prosecution ang mga petisyon. Iginit ni Luistro na hindi binagi ng impeachment court ang constitutional requirement na 2/3 vote. Sinabi niyang binigyang kahulugan lamang ng Senate Impeachment Court ang sa mga salitang all members of the Senate dahil sa hindi pangkaraniwang sitwasyon ng kasalukuyang impeachment court kung saan may mga senator judge na hindi makalahok sa proceedings. Ayon sa ruling, hindi isasama sa denominator ang mga senador na detained o suspended, physically o medically incapacitated, wala sa saklaw ng coercive power ng Senado o hindi kaya lumahok sa proceeding. Sinabi naman Malacanang na dapat igalang at dapat sundin na anuman ang magiging desisyon ng Korte Suprema sa inihaing petisyon for certiorari. Kaugnay sa kinukwestiyong voting threshold kapag nabagbotohan na sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Ito ang pahayag ng Malacanang matapos na maghain ng petisyon for certiorari sa Korte Suprema si dating Executive Secretary Victor Rodriguez para ideklarang null and void ang Senate ruling at humiling din ng temporary restraining order at writ of preliminary injunction para mapatigil ang implementasyon ng bagong patakaran sa pagboto. Sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na anuman ang maging desisyon ng Korte Suprema ay dapat natuparin na pinalaga naman ni Castro ang aligasyon na interesado ang administrasyon sa kalalabasan ng impeachment case. Hinamon ni Castro ang mga gumagawa ng akusasyon na patunayan ang kanilang mga sinabi. hindi naman direktang nagkomento si Vice President Sara Duterte sa desisyon ng Senate Impeachment Court na baguhin ang batayan sa bilang ng boto para sa conviction sa kanyang impeachment case. Sinabi ni Duterte na ipinauubaya niya sa kanyang defense lawyers ang usapin upang maiwasang makapagsabi ng anumang hindi dapat isa publiko. Kinilala rin niya na alam niya ang petisyon ni dating Executive Secretary Vic Rodriguez sa Supreme Court na kumukwestiyon sa September 23 ruling ng Senate Impeachment Court. Humingi si Rodriguez ng certiorari at prohibition at hiniling ang temporary restraining order laban sa desisyon ng impeachment court. Nakaka-depende naman sa formal summons ang posibleng personal na pagharap sa impeachment proceedings ni Vice President Sara Duterte ayon sa kanyang pahayag. Ay kay Duterte, wala pa siya natatanggap na formal na papapatawag mula sa Senate Impeachment Court kahit nais umano ng House Prosecutors na hirap siya bilang testigo. Sinabi rin ng Vice Presidente na kinakatawan na siya ng kanyang mga abogado sa impeachment proceedings dahil legal process din naman ito. Ang pahayag ni Duterte ay kasunod ng desisyon ng Senate Impeachment Court noong September 23 na binago ang patayan sa pagtukoy sa bilang ng boto para sa conviction. Sinabi naman ng kanyang defense team na makikilahok sila sa trial ad cautelam o nang hindi sinusuko ang karapatang magsagawa ng iba pang legal na remedyo at mapag-ingat na sa kalalabasan ng pagdinig. Sinabi ni Duterte na pinauubayan na niya sa kanyang mga abogado ang impeachment case at iba pa niyang legal na usapin. Salamat at ingat po, Sir Iro V. Panganiban, sabi ni Kimura Dolores. Thank you, Dolores. Kimura. Ipinaliwanag naman ng Sandigan Bayan 3rd Division na bahagi ng regular na proseso ang korte ang pagbasa ng formal charge laban kay dating House Speaker at late 1st District Representative Ferdinand Martin Romualdez matapos itong ilarawan ng isang abogado bilang overkill. Sa order na may petsang September 25, sinabi ng korte na pagbasa ng information sa open court ay hindi para ipahiya, pagurin o parusahan ang akusado. Ayon sa Sandigan Bayan, mahalaga ang proseso upang mapangalanan ang constitutional rights o mapangalagaan ang constitutional right ng akusado na malaman ang uri at dahilan ng paratang laban sa kanya. Nilinaw din ng 3rd Division na pinapayagan ng rules ang waiver sa pagbasa ng information sa ilang pagkakataon kabilang kung maaraming informasyon na parehong maliban sa petsa na umano'y mga paglabag at halaga. Sa kaso ni Romualdez, isa lang naman umano ang information. Binigyan lang din ng korte na bukas sa publiko ang proceedings dahil usaping pampubliko ang administration of justice. Anito nakatutulong ang transparency sa accountability at pagprotekta sa karapatan ng akusado. Iniling naman ang defense team ni dating Pangulo Rodrigo Duterte sa International Criminal Court Trial Chamber na limitahan sa 10,000 items. Ang konti naman, ang ebidensyang gagamitin sa prosekusyon sa kaso laban sa kanya. Sa motion ni Defense Counsel Peter Haynes noong September 25, sinabi nitong umaabot na sa 62,130 items ang ebidensyang isinumite ng prosekusyon mula sa 5,275 items noong confirmation phase, natumbas ng 978% increase. Ayon sa depensa, kabilang sa buong ebidensya ang mahigit 320,000 pahina ng dokumento at 1,000 audiovisual materials na nila imposibleng ma-review ng maayos bago ang paglilitis. Iginit ni Haynes na may mga problema sa kalidad at organisasyon ng ebidensya, kabilang ang maling descriptions at metadata, magkakahiwalay na pahina, hindi mabasang dokumento, duplicate files at mga audio at video na hindi pa naisalin o na-transcribe. Piniling ng depensa sa trial chamber na utusan ng prosecution na ayusin at i-triage ang mga dokumento at bumuo ng bagong case record na naglalaman ng mahalagang ebidensya kabilang ang exculpatory evidence hanggang sa maximum na 10,000 items. Pinuna naman ni Ombudsman Boying Remulla ang LTO dahil umano sa sistema sa third party liability insurance na anya'y nag-iiwan sa mga biktima ng aksidente na hindi makapag-claim ng benepisyo. Ayon kay Remulla, may umano'y kartel sa third-party liability insurance na nagiging dahilan ng problema sa insurance commission. Sinabi rin niya na walang sapat na servisyo o tulong mula sa LTO para gabayan ang mga biktima sa pagkuha ng kanilang insurance benefits. Binigyan din niya ang mga insidente gaya ng pagkabangga ng motorsiklo na isang sasakyan at tinanong ka kung paano makakapag-claim ng insurance ang biktima. Pinuno na rin ni Remulla ang LTO at insurance commission dahil umano sa higit na pagtutok sa pera kaysa sa pagtulong sa mga biktima. Binatukos din ni Remulla ang umano'y non-appearance scheme sa PMVICs kung saan sinasabing hindi aktwal na sinasagawa ang emission testing. Hiniling din niya na regular na sumailalim sa emission testing ang mga sasakyan, lalo na makalibas ang 5 o 10 taon ay kay Remulla. May mga testing center na nagre-report na hanggang 5,000 emission tests sa kada buwan kahit mas mababa o mano ang aktwal na bilang ng mga sasakyang sumasailalim dito. Yung third party liability at OTPL na yan. Well, naiintindihan ko na maraming insurance ang hindi kasabay ng pagrehistro. Kasi yun ang problema eh. Halimbawa ako, nag-expire ang insurance ko December. Kaso ang renewal ko ay April dahil 4 po ending 4 ako eh. So April. Di ba? Kahit meron na ako comprehensive insurance sa kukunin ng Disyembre, pagdating ng Abril, kailangan ko kumuha ng TPL. Kasi kailangan yung TPL kasabay ng rehistro mo. So kung isang taon yung rehistro mo, kailangan isang taon din yung third party liability mo. Para saan ba yung third party liability? Kasi po yung third party, pang third party. Diba? Ikaw yung first party, yung nabangga mo yung second party. Diba? Yung nakasakay doon yung third party. Diba? Mamaneho ka. Diba? Nabangga ka, tapos may tinamaan ang ibang tao. Third party yon. May liability ho kayo doon. Dapat hong asikasuhin ng TPL ninyo yon. Ang nangyayari ho, wala hong makapag-claim nun. Marami ding insidente na yung TPL, diba, pagka-check mo, walo kayo na may hawak ng policy number na yun. Tipin nyo yun. Wala na pala ako oras. O sige, ipapasa ko na kayo kay Angelo Almonte sa kanyang RJ Patrol. Sunod po yan sa inyong Morning Report Pilipinas, alas 8 hanggang alas 9 na umaga, Lunes hanggang Biyernes. Dito pa rin po sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM Band, ang DCRJ, 8:10 AM Radyo Bandido. Dito pa rin po si Ira Panganiban. Keep cool, stay focused at sports time. I love you all. Peace. Bye-bye muna ako. I will see you tomorrow. Bye-bye guys. See you tomorrow. Bye-bye.
2: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.

Kung kayo ay may OA, osteoarthritis, masakit ang kasukasuan, dapat tamang pagkain, exercise, at mag-Osteogard na may 500 milligrams

0: All right, muli sa magandang morning, beautiful people of the Philippines and the world. Ito na po. Ito na mga tropang JGL, ang inyong paboritong huntahan tuwing malapit ng magtanghalian. Ito po ang Johnny Gomez Live. Ngayong umagang kay ganda ng Lunes, 28, nagmamadali talaga itong ating buwan ng Setyembre. 2026 ang agar maggurgur ito. Nakararamdam na kagad ang Johnny Gomez Live ng panggugurgur dito sa ating palatuntunan. Alam po ninyo, yung ating mga kababayang nakikinig at nanonood, ang gusto lang nila ay totohanang impormasyon at makabuluhang balita. Pero tayo po ay parating biktima ng panggugurgur mula po sa mga elementong hindi natin alam kung saan nagmula. Layunin po natin ang bayag at ang kaalaman ng ating mga kababayan sa katwiran at karapatan nationwide and worldwide. Si Jersey Martizano ang ating technical director, si Angel Atienza ang ating production head. Ako yung lingkod, si Johnny Gomez, mga kaibigan. Day 30 ng impeachment proceedings laban kay Inday. Although ang sinasabi po ng mga miyembro ng prosekusyon, tila hindi po sila nababahala doon sa magiging tugon ng Korte Suprema patungkol po doon sa inihain na petisyon nitong si Attorney Vic Rodriguez na kumikwestiyon doon po sa pagpapababa ng threshold, mga kaibigan. Dito nga po sa gagawing butuhan, business as usual ang ating impeachment court. At inaasahan po natin ngayong araw na ito, si Baste Duterte, ang alkalde ng Davao City, ay upo bilang isang hostile witness, mga kaibigan. Ako, maganda ito. Kaya sinasabi ko sa inyo, kapag tayo po ay parang ping-pong ball na nagpaparoot parito dito po tayo sa palatuntunan sa Johnny Gomez Live at sa impeachment proceedings ng Senado, sabay-sabay po ninyong samahan at tutukan itong ating special na pagtatanghal, mga kaibigan, sa day 30 ng impeachment proceedings. Di naman po ako umaalis din eh. Pare-pareho tayong nanonood. Pare-pareho tayong nakikinig, and every once in a while, bigla na lang po akong susulpot para si Joe Marichan. Bigla na lang susulpot si Johnny Gomez para i-entertain yung pong mga binabanggit ng ating mga kababayang Pilipino, itong ating mga tropang JGL sa kanilang saloobin dito po sa mga kaganapan dyan po sa impeachment court. Pero bago natin na puntahan, pamaya-maya idol, bigyan natin ng ano ha, ng pagkakataon muna yung ating mga reports at itong mga paunang information na ibinabahagi sa atin ng ating badlang JGL community. Oh, ayan. muntik ko pang ma-copycat yung ginagawa nung kabila. Oh, ayan ha. Badlang JGL community. Oh, pasintabi dun sa paggamit ko ng salitang badla. Pero ang ating word of the day ngayon pong araw na ito ng Lunes, Setyembre 28, 2026. Rebarbative. Yan po yung ating word of the day. Si Ma'am Ena, natutuwa ako dahil kapag meron tayong word of the day, ang bilis po nung kanyang kamay sa pagtatype. At binibigyan po tayo ng dagdag na information at kahulugan patungkol dito sa word of the day natin. Rebarbative o rebarbative. Ayan. Ito po ay isang adjective, pang-uri, Ma'am Ena, sa Tagalog. Tama ba yan? Ang adjective ay pang-uri sa salitang Filipino. Rebarbative. Ibig sabihin daw po nito, extremely unpleasant, irritating, or difficult to deal with, causing strong dislike or annoyance. Rebarbative. Sino ba doon sa ating mga... Sino ba doon sa ating ano? Ha? Ayun na, nako, nagiinit ang ulo ng ating Ma'am Ena Gray. Sino ba yung ating ano? Sino ba yung individual na swak ika nga dito po sa adjective na rebarbative? Extremely unpleasant, irritating, or difficult to deal with, causing strong dislike or annoyance. Siya, baka meron kayo naiisip na individual na meron pong ganitong katangian, rebarbative. Pwede po ninyong i-share sa palatuntunan. Siya, top of your mind, unang pumasok sa inyong isipan na pwede ninyong bigyan ng ganitong klaseng description. Rebarbative. Ah? Sino ba itong individual na extremely unpleasant, irritating, or difficult to deal with, causing strong dislike or annoyance? Dire-diretso ko lang tatanggapin yung inyong mga komento, ha, kahit tayo po'y mag-shift ng ating programa dito po sa coverage ng impeachment proceedings. Pero sabi ko nga sa inyo, ako'y muling magbabalik para samahan po kayo para dun sa pag-dissect na mga information na ating napipick up. Pero pamaya-maya yan. Okay, pamaya-maya. Ito po muna yung report ng PAGASA para dun sa ating mga kababayan na lumalabas ng kanilang mga highball, especially dito po sa area ng Palawan, ng Visayas at ng Kamindanawan. Rainy weather and thunderstorms are expected to continue across Palawan, the Visayas and Mindanao as the intertropical convergence zone affects the country. Ito po yung sinasabi ng PAGASA, mga kaibigan, kung saan yung pong hangin mula sa northern and southern hemispheres converge, nagpapanagpo, at ito po'y magdudulot ng manakanakang pag-ulan, ng maulap na papawirin, at ilang mga pagbuhos ng malakas na ulan, kulog at kidlat dito po sa area ng Palawan, sa Visayas, sa Zamboanga Peninsula, sa Northern Mindanao, sa Caraga at sa Lanao del Sur. The rest of Mindanao is forecast to experience partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms also brought by the intertropical convergence zone. Okay. Bigyan niyo lang po ako ng ilang pagkakataon, ha, para alam po ninyo ako'y nagpapasalamat dahil isa po ako sa mga naimbitahan ni Dr. Raymond Arcega. Siya po ang presidente ng Association of Local Colleges and Universities at presidente rin ng Executive Director at President and Executive Director of the Commission on Accreditation for Local Colleges and the Universities. Pinadalhan po ako ng kanyang personal na imbitasyon dahil dun sa gagawing investiture bilang University President ng Taguig City University. Mamaya, magkita-kita tayo dyan sa Taguig. Salamat, Dr. Arcega, dito po sa inyong imbitasyon. Ako po ay nasa New Taguig City Hall mamayang alas 4:30 ng hapon para tunghayan at personal na i-congratulate si Dr. Raymond Arcega. Again, President of the Association of Local Colleges and Universities and the President and Executive Director of the Commission on Accreditation for Local Colleges and Universities. Sa pagiging isang maliit na isda sa larangan ng pamamahayag, ako po'y natutuwa't nabigyan po tayo ng pagkakataon ni Dr. Raymond Arcega na personal na masaksihan ito pong another milestone sa very colorful career ni Dr. Raymond Arcega. Back-to-back reports muna tayo. Standby lang si, isa muna, si Romel Madrigal muna maghahatid at magbibigay ng impormasyon sa palatuntunan. Mel, magandang morning. Please come in.
1: Nagsagawa na information drive ang sentro sa City Jail Male Dormitory para sa mga persons deprived of liberty o PDL bilang bahagi ng pagbibigay ng impormasyon tungkol sa kanilang mga benepisyong pangkalusugan.
2: Isinagawang aktibidad sa panguna ng sentro sa City Jail Male Dormitory katuwang ang PhilHealth ng Masa Office. Tinalakay sa information drive ang mahalagang usapin tungkol sa PhilHealth membership at registration kabilang ang mga benepisyo, programa at iba pang serbisyong pangkalusugan na maaaring mapakinabangan ng mga PDL. Ipinaliwanag din sa mga dumalo mga kinakailangang hakbang at proseso upang makapag-avail ng mga benepisyong saklaw ng PhilHealth. Layunin ang aktibidad na matiyak na may sapat na kalaman ng mga PDL tungkol sa kanilang healthcare coverage at mga serbisyong maaari nilang makuha habang sila ay nakasa kustodiya ng pamahalaan. Sa pamamagitan ng information drive na ipaabot sa mga PDL ang mahalagang impormasyon na makakatulong sa kanilang kalusugan at kapakanan lalo na sa pag-access sa mga serbisyong pangkalusugan. Patuloy naman ang koordinasyon ng Santa Rosa City Jail at mga katuwang na ahensya para sa pagbibigay ng kinakailangang serbisyo at impormasyon sa mga persons deprived of liberty.
0: Alright, nagbabalik tayo sa palatuntunan. Salamat po ng maigi si Romel Madrigal, naghatid sa atin ng information. Ano po ba yung dapat nating asahan ngayong day 30 ng impeachment proceedings? Magkano na nga ang gastos? Subukan ko lang ha, sandali, 30, day 30 na ngayon. So sa 25 billion a day, teka lang ha. Okay, 25 billion times 30, nasa 715 billion pesos na po tayo. Gumagastos po ang ating pamalaan ng tumataginting na 750 million pesos sa kabila po nung paghahabol ng 612.5 million pesos laban kay Inday, ito gumastos na tayo ng more than 100% dito po sa pondo na sinasabing dilustay ni Inday. Anong expectation natin ngayon? Day 30 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Yung pong testimonya at sampina para kay Davao City Mayor Baste Duterte. At siya po ay inaasahan na maglalahad ng kanyang nalalaman tungkol doon sa di umano'y maanumalya na kumpanya, yung GenCorp, kung saan kasama daw po si Inday doon sa mga opisyalis. The Senate Impeachment Court issued subpoenas para po dito kay Baste alongside Attorney Gary Sambonte and Police Major Jerickson Sanggalang, covering sessions mula ngayong araw ng Lunes hanggang sa Miyerkules. Yung pong unexplained wealth and corporate ties, ito po yung magiging sentro ng talakayan mula today hanggang Wednesday. The proceedings will heavily feature arguments and cross-examinations regarding the Vice President's alleged unexplained wealth and corporate connections. Specifically, the House prosecution is probing GenCorp Industries Incorporated. Day 30 na, gumastos na tayo ng 750 million and yet wala pa rin pong ebidensya na direktang naglilink kay Inday dito sa anomalous transactions. Samantalang ang Malacanang, pabebe pa last week doon sa issue ng postponement ng barangay and SK elections. Bakit para tayong bata na hinihili-hili ng Malacanang? Bakit tayo parang busbos na tinatakam doon sa candy na hindi naman ibibigay? Alam na po natin yan. Alam po ninyo, pati yung mga magistrado, medyo nakababasa na ako ng mga pagpanag, ha? Mula dun sa mga magistrado tungkol dito sa ginagawang postponement at yung pong ginawang extension ng termino ng barangay at SK into a 5-year term, eh alam po ninyo, binabaluktot yung ating saligang batas at itong ating konstitusyon sa pamamagitan po ng mga panukala na inaprubahan naman ni Bongbong at mga bulong kay Bongbong para nga po mapagbigyan yung pansariling interest ng ilan. Yung tinatawag na chosen few. Eh meron po akong nabasa ang sinasabi nila. Yun daw pong ginawang extension ng barangay and SK election ay litmus paper. Litmus paper. Para daw po itong trial and error. Pinakikiramdaman yung sasabihin ng ating mga kababayang Pilipino. Pinakikiramdaman yung pong hinaing ng ating mga kababayang Pilipino. Pero the grand plan, kung si Inday ay hindi talaga masipa sa kanyang pwesto, ay yung pagkakaroon natin ng tinatawag na Noel. Noel. Noel. No elections. So litmus paper daw po ito eh. Itong barangay and SK elections, extension, and postponement. Sandali lang. Nagbabalik ang ating kabandidong si Romel Madrigal. May bit-bit na impormasyon. Go ahead, Mel. Please come in.
2: Umabot sa 747 personnel ng Bureau of Custom o BOC sa buong bansa ang nakinabang sa libreng annual physical examination at preventive health services mula Abril hanggang Setyembre taong kasalukuyan. Kabilang sa mga serbisyong inilaan ang health screening, medical consultation at pamamahagi ng sample medicines bilang suporta sa mga pagtukoy at pag-iwas sa mga sakit. Isinagawa ang programa ng BOC Internal Administration Group o IAG sa pamamagitan ng Medical and Dental Division, katuwang ang Unilab Kagapay sa Kalusugan Program. Isinagawa ang mga medical activity sa Manila International Container Port, Port of Batangas, Port of Manila at BOC Central Office. Ayon kay IAG Deputy Commissioner Raul Nagrampa, mahalaga ang preventive health care upang mapangalaga ng kalusugan at kapakanan ng mga empleyado. Sa ilalim ng pamumuno ni BOC Commissioner Ariel Nepomuceno, layunin ang programa na magkaroon ng mas malusog at resilient na workforce na makakatulong sa tuloy-tuloy na paghatid ng epesyente at dekalidad na serbisyo publiko. Binigyan din naman ng BOC na regular na health screening ay mahalaga hindi lamang para sa maagang pagtukoy ng posibleng karamdaman, kundi para mapanatili ring malusog at produktibo ang mga kawani sa trabaho at sa kanilang tahanan. Ako, si Romel Madrigal, nagugulat sa DCRJ Radio Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Salamat po ng maigi at marami balitang bit-bit mula kay Romel Madrigal. Hebigat talaga itong ating Lunes, ano ha? Hebigat itong ating Monday morning, mga tropang JGL. Mabigat yung pakiramdam ng ating mga kababayang Pilipino dahil tumaas nga pala ngayon yung pong presyo ng pamasahe sa mga pampublikong sasakyan. Double whammy kay Johnny Gomez, kay Juan de la Cruz na sumasakay ng jeepney. Double whammy kay Johnny Gomez at kay Juan de la Cruz na sumasabit sa mga chubibo ng mga sasakyan para makarating from point A to point B. Okay? Para makarating from point A to point B, ako hindi ako nagbibiro. Talagang ako yung nagko-commute. Kapag punong-puno na yung pong sasakyang jeepney, kesi hodang sumabit. Kesi hodang sumabit si Johnny Gomez, wala. Wala tayong magagawa dahil sa hirap ng buhay, that's one. Dahil sa hirap ng bus transportation, that's two. Hindi ba? Kaya yung ating mga commuters, eto po, double whammy. Double whammy tayo ngayong starting today. Tumaas. Ito pong presyo ng pamasahe. Tapos meron ka pang tatlong araw na transport strike. Okay? Yung nga pala yung aking problema, Dr. Arcega. Pakiramdaman pala natin. Ha? Pakiramdaman pala natin. Although, meron akong pwedeng masaktian. Pero jeepney ito eh. Jeepney, modernized jeepney. papunta dyan dun sa area ng pagdiriwang ni Dr. Arcega. Ang problema nga pala natin may transport strike, kaya double whammy talaga. Double whammy para kay Juan de la Cruz at kay Johnny G. Commuters face higher fares beginning today. And at least 3 days of strike led by 2 major transport groups as the government lifts the suspension of fare increases approved in March by Piston, may Manibela, at may Motorcycle Hailing Community. Yung mga nagmo-motor. So, meron kang Piston on the one hand, meron kang Manibela on the other hand, tapos meron ka pang Motorcycle Hailing Community na strike din today hanggang Wednesday, anak ng baka. Puro pagpapahirap ang nararamdaman ni Johnny Gomez at ni Juan de la Cruz dito sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Kaya nga yung ating word of the day, rebarbative. Sa iba, rebarbative. Okay. Extremely unpleasant, irritating, or difficult to deal with, causing strong dislike or annoyance. Okay, aha. Naku po naman talaga, oo. Teka muna, sige nga. Kanina nakita ko si Attorney Season na nagsasalita dito po sa dito sa impeachment proceedings. Pwede ba nating Idol Jersey, ipakita lang yung bahagi nung sinasabi ni Attorney Season habang naghahanda para po dun sa magiging mga witnesses ngayong araw na ito, pagpapatuloy kasi ng Phil Jeps. Tingnan lang natin ha, tapos muli tayong magbabalik. Babalik ako kaagad. Gusto lang natin maintindihan yung sinasabi ni Attorney Season. Ibibigay ko muna itong ating broadcast, mga kaibigan, kay Sir Jersey Martisano, ang ating technical director. Go ahead, sir.
3: This is a Radio Bandido TV special coverage, courtesy of the Senate.
4: ...tado na mag-testify against himself. Dapat ding pagbawalan yung pagtatangka na kumuha ng tinatawag na admission, no? Whether this is expressed through a response sa request for admission or implied by the operation of the rule under Rule 26. So, yung pong request for admission, bagamat kinikilala namin ang sinabi ngayon ng prosecution that they can withdraw the request for admission provided that we stipulate. Ang isa pa naming nakikitang concern dito ay hindi pa nga ho nasisimulan ang pagmamarka ng mga dokumento na galing sa mga bangko. In fact, I was just informed that more documents are set today for marking, Your Honor. Ibig sabihin, wala ring sapat na panahon para makita ng respondent at ng kanyang mga abogado ang mga dokumento na ito, and there will be no basis for any stipulation today or even tomorrow or even on Wednesday, Your Honor. And kung magkakaroon man tayo ng stipulation, our suggestion is that the proposal for stipulation be made at the appropriate time. And that appropriate time is at the time when the prosecution will make its offer on the testimonial evidence accompanying any documentary evidence that they would want to present before this court. Yun lamang po. Thank you.
5: Thank you. Kindly submit, Attorney Sheila. You will submit a written your written rejoinder on this matter?
4: We will, Your Honor.
6: May I just make a short two-sentence manifestation, Your Honor, not really a response to the statements of Attorney Sheila?
5: Yes, briefly, Honorable Jofno.
6: Yeah, I understand, Your Honor, that the exhibits from the first set of subpoenaed records have already been marked. What is ongoing in terms of marking are the documents that came in after, which I think can easily, if that is the only problem, can easily be surmounted by both parties. With respect to the other arguments, we will just submit our arguments, if Your Honor, please. Just as the last manifestation, Your Honor, I believe the members of this honorable court are aware that just like in legislative inquiries, when it's only when questions are propounded to a witness that the time is appropriate to raise the objection or to invoke the right against self-incrimination. That is all, Your Honor.
5: May I suggest, Attorney, rather Honorable Jokno, kindly put your request for reduce your request for stipulation in writing so that the other party can intelligently comment on it, whether at a later or appropriate time, kindly do so. Number two, with your intelligence, Attorney Sheila, after submission, the court will make a ruling on the matter, even if you're considering withdrawing it, should the stipulation be made by counsel for respondent, in order to guide the parties prospectively how to approach this matter and this issue, and hopefully also serve as a persuasive basis, perhaps, in future impeachment courts. So the court will not disregard the motion and the objection, even if it is so withdrawn later, if a stipulation should be agreed upon, in order that this matter may be clarified. The court will issue the ruling within the week, if not tomorrow. Yes, Attorney Sheila, before we move on to the witness.
4: Yes, Your Honor. We'll make this quick. Just a short response to the last point made by Prosecutor Congressman, the Honorable Congressman Chel Jokno, that the objection to any questions propounded can only be made through or can only be made at the time when the question is propounded. Actually, Your Honor, that is not entirely accurate, Your Honor, because it is also basic that the accused occupies a different tier of protection when it comes to the right against self-incrimination or the right to remain silent. Kaya po, mula noon hanggang ngayon, ang pag-apply ng garantiyang ito ay dalawang level. For an ordinary witness, tama iyon, that the objection may only be made at the time when the question is propounded. Ngunit sa isang akusado, dahil siya ay may ibang tier o level ng protection, this right is absolute, Your Honor. Thank you.
5: Okay, let's move on. Honorable Jokno, will you be the one to call the witness or will Attorney Irwin be the one to handle the witness?
6: May I yield to the Honorable Lead Prosecutor, Representative Luis Tro. But before that, just thank the defense for this exchange. It's always a pleasure to have this exchange of views with the defense counsels. Thank you.
5: Thanks.
3: Please stay tuned. Radio Bandido TV will continue its special coverage courtesy of the Senate.

0: Alright, muli tayo nagbabalik sa Johnny Gomez Live, mga kaibigan. Salamat po ng maigi at marami. Inihahanda yung testigo na babalik itong testigo na ito mula sa Phil Jeps para po doon sa cross-examination ng depensa. Naku, napakagandang tutukan po ito, ha? Dahil maiintindihan po natin kung paanong ililink sa testimonya ng Phil Jeps yung pong mga sasabihin pamaya-maya kapag si Baste ang umupo na sa witness stand. Dali natin sa Senado, may report mga kaibigan ng ating kabanditong si Jojo Sikat. Jo, magandang umaga sa iyo. Please come in.
1: Sinabi ni Office of the Senate Sergeant at Arms Chief Retired General Alfred Corpus na inaasahan ng pagdalo ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte sa impeachment file ngayong araw, September 28 hanggang September 30. Ayon kay Corpus, ngayong araw hanggang September 30 hanggang sa araw ng Miyerkules, ang petsa ng subpoena na kanilang naihain sa tanggapan ni Mayor Duterte. Ani hanggang sa ngayon ay wala pa rin koordinasyon sa kanila ang kampo ni Mayor Baste kung magtutungo ito sa Senado para nga dumalo sa paglilitis ng impeachment court kay Vice President Sara Duterte, ang kapatid ng alkalde. Sakali ariyan dumating ang alkalde, mananatili ito sa lawyer room sa Senado bago humarap sa impeachment trial.
2: Is dated today until September 30. So, September 28.
1: Ako, si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandiro TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Salamat po ng maigi at marami balitang bitbit mula sa Senado, although ine-expect ng badlang JGL community yung pong pagdating ni Baste Duterte, maganda po ito eh. Dahil, alam po ninyo, nung nagsabi si Baste Duterte tungkol dun sa mga shares at partisipasyon ni Inday, pagdating dun sa GenCorp, kagyat na nagbigay ng kanyang pahiwatig itong si Lorna Capuna na admission of guilt na agad. Kaya maganda po talagang mapakinggan natin mula po sa alkalde ng Davao City kung ano ba yung kanyang ano. Talaga. Yun, negative daw po. Ang bilis ng Radyo Bandido TV, ha? Negative na. Hindi daw po darating. Baka bukas. Today, hindi.

0: ng field jeeps at yung magiging testimonya nitong si Baste. Sabi nung ating isang kabandido, teka muna, si Boss Cesar Morales, mag-ahit naman kayo. Ako, ala tayong pambili ng pang-ahit, idol. Ha? Mag-ahit naman daw po si Johnny G. Okay, salamat po ng maigi at marami. Si Ma'am Oye Gloria Ong, nakikinig at nanonood sa palatuntunan. Boss Rick Orasyon mula sa Las Piñas, Boss Joseph Franz Guzman, si Ma'am Edna Gray at yung ating Filipino community dyan po sa Australia, si Ma'am Kimura Dolores at yung ating Filipino community mula po naman sa Japan, at si Boss Randy Santisas. Nagbabalik muna ang balitang bitbit mula kay Romel Madrigal. Go ahead, Mel, please come in.
1: Mas pinalalakas ng pamalampalalawigan ng Occidental Mindoro ang paghahanda sa sakuna matapos formal na i-turn over ang Community Based Risk Assessment o CBRA household data at hazard maps para sa mga bayan ng Luok at Lubang. Isinagawa ang turnover ceremony sa MDRRM o Lubang Operation Center at Luok Conference Hall na pinangunahan ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO sa pangasiwa ni PGDH at PDRRMO Mario Muling Bayan Jr. Katulong ang Provincial Planning and Development Office sa pangunguna ni Engineer Anthony A. Dantes. Dumalo rin ang mga kinatawan ng lokal na pamahalaan ng Luok at Lubang kabilang ang mga alkalde, MDRRMO, MPDO at iba pang disaster risk reduction personnel. Layunin ng CBRA data at hazard maps na mabigyan ang mga lokal na pamahalaan ng mas maasahang batayan sa pagtukoy ng mga lugar at pamilyang higit na nanganganib sa sakuna. Sa pamamagitan nito, mas mapaplano ang mga hakbang para sa kahandaan, mabilis na pagtugon at pagbangon ng mga komunidad. Sa ilalim ng pamumuno ni Governor Eduardo Galliano, sinabi ng pamahalang panlalawigan na gagamitin ang datos bilang gabay sa pagpapalakas ng disaster preparedness at sa pangangalaga sa buhay at ari-arian ng mga mamamayan. Ako, si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radio Bandido TV kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Salamat po ng maigit marami, balitang bitbit mula kay Romel Madrigal. Nagatid sa ating oras, 40 minutos na. Makalipas po ang 10 in the morning. Magandang umaga raw sa atin, listening to you here in SPVBF International. International tayo, sa Las Piñas. O yun o, si Boss Rico Rasyon, magandang hapon, galing kay Ma'am Edna Gray. The program started bad. Lagi daw pong napuputol, anak ng baka. Eh talagang binumulestya itong ating patuntunan. Parati pong ginugurgur. Post-recuration, rebarbative, unpleasant. Sino ba? Sino ba? Sino ba? Ay! Sino ba? Sino bang? Sino ba yung pipwede nating bigyan ng ano? Description na rebarbative. Ah? Sino ba dito sa ating mga government official ang pwede nating bigyan ng description ng rebarbative? Sige nga. Okay, unpleasant, sabi ni Boss Rick Orasyon. Sabi pa ni Boss Rick, disagreeable, adjective, unpleasant, and irritating, and annoying. Oh, ito sabi ni Ma'am Edna Gray ito, ha. Tapos tinagalog pa ni Ma'am Edna. Unpleasant and irritating and annoying. Sa Tagalog daw, nakakainis, nakakapwisit. Ang dami sir, one na, sabi ni Boss Rick Orasyon, isa na daw po dun sa mga pwedeng bigyan ng description ng rebarbative, matibag, Boying at John Vic Remulla, si anti-ICC at yun daw pong modern day Pinocchio. Yung mahilig magsinungaling. O yan. Magandang morning, sabi ni Ma'am Kimura Dolores. Binabati po natin kaway-kaway sa ating JGL community at Filipino community sa Japan. Magandang umaga daw po, sabi ni Ma'am Shirley Uyang. Ayun, inuulit ko si Boss Cesar Morales. Mag-ahit naman kayo. Ah, thank you, idol. Thank you for reminding me. Good.

0: Morning Idol, nakikinig sa Bukawi sa Bulacan. Coding daw ang ating boss idol, Ryan Lianeta. Ayan, si Randy Santisas, nakikinig at nanonood sa inyong balayang palatuntunan. Teka muna ha, yung pong mga nagbibigay ng kanilang mga pahayag at opinyon mula po naman sa ating text line, 0917-751-3804. Good day, sir. At mga ka-JGL, ang salitang Juan de la Cruz na binabanggit po ninyo, wala na daw po yan. Dahil pinalitan na daw po ng Bongbong Administration. Yung salitang Juan de la Cruz, ang sabi ni Calipi, ang tawag niya raw ay Juan Paco Cruz. Si Chris Lucas, may bit-bit na balita. Chris, magandang morning sa iyo. Please come in.
1: Iniulat ng Department of Agriculture na naglaan ng gobyerno ng 10.363 bilyong piso para sa modernization ng rice processing facilities habang pinapalakas naman ang rice procurement. Ang nasabing pondo ay nakalaan sa pagtatayo ng 36 modern facilities habang 128 warehouses ang nakatakdang sumailalim sa pagsasaayos. Isa ang Dumangas Grain Facility sa Iloilo na may 10 metric ton kada oras na rice mill at mechanical dryer na kayang magproseso ng 240 metric tons kada araw ang sasailalim sa nasabing proyekto. Kasama rin sa modernization program ang 150 delivery at cargo trucks, 47 administrative vehicles at pagpapalawak ng tanner bag system. Ako si Chris Lucas, nag-uulat para sa DZRJ 810 AM ang Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol ng demokrasya.
0: Salamat po ng maigit marami, balitang bit-bit mula kay Chris Lucas. Dire-diretso tayo sa palatuntunan. Meron po tayong 44 minutos makalipas ang 10 in the morning. Sabi po ni Boss Jaime Saboya Bernante, kayo ka JGL, anong programa at legacy projects mula daw po kay PBBM ang meron sa tingin ninyo? O tinatanong po kayo ni Boss Jaime Saboya Bernante, meron ba kayo naiisip na mga programa at mga plano ng Bongbong Administration na maituturing na legacy? Ako, meron akong naiisip. Oo, totoo. Meron po akong naiisip na naging programa ni Pangulong Bongbong Marcos na talagang ano, ito magmamarka talaga, ito legacy. 100% legacy ito ni Pangulong Bongbong. Ginawa po niyang matiisin ang ating mga kababayang Pilipino. Who will agree with me? Ha? Who will agree with me? Ginawa pong matiisin, ginawang resilient ang ating mga kababayang Pilipino. Isang magandang kaugalian ng mga Pilipino ang pagiging resilient. At sa pamamagitan po ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos, naging matiisin po ang ating mga kababayang Pilipino. Naging resilient, naging matatag. Oh, ayan na. Oh, yan, isang legacy ni Bongbong Marcos 'yan. Balikan natin ang Senado Idol Jersey dahil nakasalang na 'yung pong testigo para sa pagpapatuloy day 30 ng impeachment proceedings, after which muling babalik ang inyong Johnny Gomez Live para po sa isang makabuluhang talakayan. Nakasama ang ating JGL community. Balik tayo sa Senado.
2: This is a Radyo Bandido TV special coverage courtesy of the Senate.
3: GenCorp was supposedly awarded 49 contracts?
4: 49.
3: 49. Yes. And these contracts were from, if I'm not mistaken, July 2022 to 2025.
5: May I request, Your Honor, that the witness be confronted again with the document? I think you are provided already.
4: Yes,
5: may we request the assisting counsel to approach the witness?
6: I think he has it with him. Witness may answer.
4: Could I refer, Your Honor?
6: Yes, of course, Mr. Zepeni.

0: Salamat po at sorry, Mr. Presiding Officer. Magandang umaga po, Attorney Sopeña.
1: Good morning. Hindi po ako attorney, Your Honor.
0: Oh, I'm so sorry. Mali yung note ko. Mr. Sopeña, magandang umaga po. Mali po ba na gawing contractor ng LGU ang isang kumpanya kung saan may interes ang mismong kapatid ng mayor?
1: Apologies, Your Honor, when it comes to legality po. Medyo I have no personal knowledge po. Okay. I'm more inclined po sa PhilJAP system.
0: Alright. So, kung hindi particular dyan sa paksang iyon, pero mula sa pananaw ng PhilJAPs, may alam po ba kayo or may alam po ba ang PhilJAPs na maaring nilalabag sa ganyang sitwasyon?
1: Under the PhilJAPs office, ma'am, we manage and ano kasi yung system itself po mismo.
0: You so, manage what? Sorry, sir?
1: The PhilJAP system itself po. Yeah. So we are heavily dependent kung ano po yung data na ini-input po ng mga procuring entity. So with the legality, PhilJAP's office po has no talagang knowledge po pag ganun.
0: So dun sa mga data na ini-input sa PhilJAP system at kung saan necessarily heavily dependent ang PhilJAPs, wala po kayong inoobserbahang mga batas na may kinalaman dun sa pag-input ng mga data sa system ninyo?
1: For the PhilJAPs office, ma'am, we are merely pang ini-implement lang namin yung mga procurement law na lumalabas.
0: Okay. So, kaugnay ng procurement law...
1: In relation again, to the... Sorry, ma'am.
0: Yes, in relation to...
1: In relation to the PhilJAPs system po,
0: exactly.
1: Yung IT po.
0: Apo. So, in relation to the PhilJAPs system, in relation to the procurement law, meron bang nakikita ang PhilJAPs na maaring nilalabag sa sitwasyon na tinanong ko sa inyo?
2: Please stay tuned. Radio Bandido TV will continue its special coverage courtesy of the Senate.

0: Alright, ikalawang oras na inyong malayang palatuntunan. Ito po ang Johnny Gomez Live ngayong umagang kay ganda ng Lunes, ika-28 ng Setyembre 2026. Layunin po natin ang bayang at ang kaalaman ng ating mga kababayan sa Katwiran at Karapatan, nationwide and worldwide. Ma'am Luz, Papa, magandang morning po sa inyo, Ma'am Charito Cabrera Dayana. Mula sa General Trias dyan sa Cavite, si Mampang Alhabsi, nakikinig at nanonood sa atin. Boss Jumides Castro Jr., mga nakikinig at nanonood sa inyong malayang palatuntunan. O, hindi ba tama ako? Ang legacy ng administrasyon, ginagawa po tayong matiisin. Ginagawa tayong resilient, igaga. Ano bang what is the pinakamalapit na Tagalog ng salitang resilient? Sige nga. Okay? Matyaga, pwede rin. Pero matiisin palagay ko, ito yung pinakamalapit eh. Dahilan sa kung ano man yung nangyayari ngayon, ginawa po talaga tayong matiisin. Ha? Matiisin ng bongbong administration. Katulad po nung ginawa nating pagtitiis ng ilang minuto kanina, patungkol po dun sa paulit-ulit na binabanggit ng witness. May kaugnayan sa partisipasyon ng Phil Jeps. Mukhang hindi po pinag-aralan ng prosecution to the rescue sana si Risa Ontiveros, no? At pilit na binubuhay yung pong issue ng partisipasyon ng di umano yung mga kumpanya na kinabibilangan ni Inday dito sa mga maanomalyang transaksyon. Natutuwa rin ako dun sa binanggit ni Chief Escudero na upon the request of the prosecution because Jervy Luistro tried to salvage the idea na hindi sa kanila galing yung pong pagpapapresenta ng mga dokumento at di umano'y ebidensya that will show na merong ganitong kalaking kontratang nakuha ang GenCorp sa Davao City. LGU ng Davao. At ang GenCorp ay may kaugnayan kay Inday. Nakita po ninyo kung paano nila binibuild yung kaso laban kay Inday. Kung paano binibuild yung kaso laban kay Inday. Nag-enter into a anong tawag dito? Yung procurement and government participation through Phil Jeps ang GenCorp kung saan meron daw pong shares at isa sa mga nagmamayari. They are trying to establish na meron pang isang kumpanya na ginagamit ang GenCorp para i-manipulate, ika nga. Ito pong awards and bidding transactions sa Davao at on the onset, pilit pong itinuturo si Inday bilang siyang may-ari. Okay, ngayon, lumalabas sa mismong bibig ng witness na yung 49 na mga proyekto, hindi naman po ito lahat nakuha ng Davao. Pumasok ang PhilHealth, pumasok ang Overseas Workers and Welfare Administration, itong OWA. What we're seeing now is an issue pagdating dun sa sistema ng gobyerno. Ako personally, hindi ko pa nakikita yung link kay Inday. Ang nakikita ko kung gaano kapalpak ang sistema ng ating gobyerno kung papaanong nakakapasok ito pong mga kumpanya na ito sa mga questionabling kontrata. So anong nai-establish dito sa pagharap ng witness? Ang nai-establish hindi po yung kaso at ikinakaso laban kay Inday kung hindi kung gaano kabulok ang sistema ng ating gobyerno. Ha? Kung gaano kabulok. Flower base ba ito, ma'am? Okay. Ang sistema ng gobyerno, tingnan natin. Ano ba talaga yung Ano ba talaga yung si Boss Franco Tedes ng Rizal nakikinig at nanonood sa inyong malayang palatuntunan? What is the role of film, Chips? At ito, mukhang hindi... mukhang absent si Jervy Luistro noong i-discuss sa klase. Ha? Mukhang absent si Risa Ontiveros noong ito'y talakayin sa classroom. Ang PhilJEPS o itong Philippine Government Electronic Procurement System is the single centralized electronic portal mandated by Republic Act number 9184 o itong tinatawag na Government Procurement Reform Act. It serves as the primary and definitive source of information for all government procurement activities in the Philippines. Ang core roles and functions can be broken down into several key areas. Jervil and Risa. O ito, Communications 101. Balik tayo sa classroom. Ano daw po ba yung trabaho at function ng PhilJEPS? Number one, Centralized Information Portal, Electronic Bulletin Board. Okay. Ano ba yung bulletin board? Kapag ka sinabi mong bulletin board, it contains information patungkol po doon sa let's say procurement activities. Information, detalye ng procurement. Detalye ng procurement. Katulad siguro ng, eto, banggitin ko muna ha, for transparency, PhilJEPS hosts a public electronic board where all government agencies, national government offices, local government units, state universities, and government-owned corporations must post their procurement opportunities. Ibig sabihin, nakalagay daw po dun sa electronic billboard o electronic bulletin board. I am correcting myself, no? Electronic bulletin board, ano ba yung mga requirements ng LGU? Ano ba yung requirements ng national government? Ng local government? Ibig sabihin, ano ba yung kanilang mga kailangan for a particular office? Kailangan mo ng papel? O eh, magsubmit ka ng quote sa PhilJEPS. Kapag ka nakita mo na yung opisina kunwari ni Johnny Gomez ay nangangailangan ng papel, kailangan mo ng pako, o di, tingnan mo yung PhilJEPS kung merong requirement para po yung mga pribadong kumpanya ay makapag-participate dun sa bidding. Yan daw po yung transparency. Public access. It publishes invitations to bid, requests for expression of interest, notices of awards, bidding documents, and supplemental bid bulletins, allowing the public and prospective suppliers to view government projects ranging from small-scale office supplies to multi-million peso infrastructure projects. Meron daw pong public access. Sabi natin, meron tatlong A's. Kapag ka pinag-usapan natin ang good governance, accessibility, accountability, and answerability. So, sinasagot po ng PhilJEPS yung tanong patungkol sa access. Dahil anybody can log in and check whether individual or as a group. Ngayon, kayo man ay potential supplier o just for the sake of information gathering o baka namang curious ka lang. pwede ka magpunta ng PhilJEPS at tingnan yung pong mga information relative to procurement. Okay. Diyan daw po yung pumapasok yung public access. Ngayon, supplier registry. Ito po yung merchants registry. Single database, it maintains a centralized database of all manufacturers, suppliers, distributors, contractors, and consultants wanting to do business with the government. Para siyang one-stop shop, lahat ng gustong pumasok bilang kontratista ng gobyerno, kinikip ng PhilJEPS itong records na ito. Membership tiers, it manages merchant status such as the free red membership for viewing notices and the platinum membership which validates core eligibility documents, streamlining the eligibility checking process to suppliers, etc. So makikita rin dito, dahil may access, kung sino yung mga supplier na dapat ay naka-red flag. Okay? Dapat naka-red flag o yung mga may lacking documents, etc. Mahaba pa po ito. Meron pang tinatawag na streamlined bidding and transactions. Meron pang governance, accountability and reform. Pero wala akong nabasa rito na trabaho ng PhilJEPS to make sure na yung pong proyekto ay free from any irregularity, more so from corruption. Di po trabaho ng PhilJEPS. Ang trabaho ng PhilJEPS ay tumanggap ng mga information coming from the would-be suppliers, maglabas na mga information patungkol po dun sa mga procurement opportunities na pwede pong salihan nitong mga supplier na ito at mag-conduct ng open information para sa mga pinakasimpleng mga kababayan natin to understand ano ba itong mga opportunities, no? Na hindi po ako pwedeng tawagan, sorry. Na pwedeng pasukan ng mga organisasyon at ng mga kontratista na gustong makakuha ng proyekto sa gobyerno. Hindi po trabaho ng PhilJEPS na ituro sa Inday bilang kontratista. Hindi rin po trabaho ng PhilJEPS na busasiin yung pong mga records ng mga korporasyon para maituro si Inday bilang kontratista at bilang individual na lumalabag sa alituntunin ng ating saligang batas. Meaning, para saan yung testimonya ng PhilJEPS? Okay? Eh, 25 million yan, ha? 25 million pesos. Okay? Ito po, nagsimula ito last week. Tapos muling binitbit ngayon for the direct ng defense panel. O ibig sabihin, yung pong discussion on PhilJEPS, ito matagin-ting na 25 million pesos a day. Na pwede naman palang hindi kasama. Napipwede naman palang hindi kasama. All we have to do is to, you know, just search the web. Tingnan natin ano bang trabaho ng PhilJEPS. At ito ba'y makatutulong dito sa pinag-uusapang impeachment proceeding laban kay Inday? Kaya nga, one of the legacies na tinatanong sa atin kanina, I think it was Boss Jaime Samoya Bernante, na nagsabi na ano bang legacy ng administrasyon? Kasi yung impeachment nagpo-fall sa administrasyon ni Bongbong, pagiging resilient, pagiging matatag nga yata, pagiging matiisin ng ating mga kababayang Pilipino na sundan itong tinambaan na magaling na impeachment proceedings kahit mas maliwanag pa po sa sikat ng haring araw. na wala naman po tayong mapipitpit na konkreto at matibay na impormasyon na magtuturo kay Inday bilang lustay ng bayan sa pamamagitan po ng testimonya nitong Philip Jeps. Anak ng baka naman talaga, oo. Ha? Pero wag mo kayo mag-alala. Mamaya, babalik tayo doon sa impeachment proceedings, ha? Bigyan natin ang pagkakataong, ano? Bigyan natin ang pagkakataong, alam po ninyo, maganda kasi rito, natututo tayo mula po doon sa exchange of information dyan po sa impeachment proceedings. At muli tayong nakapag-iisip, tayo ba'y ginagawang tan-GA at tayo ba'y gini-GAGO dito sa pang-araw-araw na pagdinig ng impeachment laban kay Inday? Pero pumasok na tayo sa 30th. Kaso pagkatapos ng direct, para po tayong binuhusan ng malamig na tubig, no? Mapapag-isip ka, ay, oo nga, no? Hanggang ngayon, hindi pa rin na-establish kung may kasalanan si Inday. Gumastos na ng 750 milyong piso ang ating pamalaan para dito sa impeachment proceedings na hanggang sa ngayon ay hindi pa po tayo binibigyan ng detalye ng Senado kung papaanong gumastos ng ganyang kalupit at kalaking halaga para po dito sa paglilitis laban kay Inday. Teka muna, ha? Sa pagbabalik ng palatuntunan, back-to-back reports muna tayo. Tapos basahin ko yung inyong mga komento. Si Chris Lucas, may dagdag na impormasyon. Pagkatapos babalik tayo kay Chona Yu. Mula po naman sa Palasyo ng Malacanang. Chris, muli sa magandang morning sa iyo. Please come in.
1: Inihayag ni Herman Kamentong Chu Laurel, tagapangulo ng Asian Century Philippines Strategic Studies, na sinisira ng Estados Unidos ang kaayusan ng geopolitics ng buong mundo para lamang sa kanyang makasariling interes. Sa kasalukuyan, nag-withdraw na ang Estados Unidos sa 31 United Nations affiliate organizations. Ang Amerika ay isa sa mga founding member ng United Nations.
2: The US under President Donald Trump has withdrawn from 31 UN affiliated entities, but most damaging of all is its selective use of its veto power to serve its own national interest while violating UN rules of war with impunity.
1: Sa kabila nito ay may mga bansa pa rin na nagsusumikap na ibalik ang kaayusan upang panghawakan ang peace and order sa pandaigdigang antas.
2: The global majority now seeks reform in international governance for order and stability to be restored.
1: Ayon pa kay Laurel, isang halimbawa ang Global Governance Initiative na iniyahain ng China sa pangunguna ni Chinese President Xi Jinping.
2: Global Governance Initiative. In September of 2025, China's President Xi Jinping presented the Global Governance Initiative in a speech in Beijing during the Tianjin Shanghai Cooperation Organization Summit to commemorate the 80th anniversary of the United Nations observance. It is a diplomatic initiative of China culminating in a series of initiatives that describe China's vision, principles and mechanisms for better global governance.
1: Ako si Chris Lucas, nag-uulat para sa DZRJ 810 AM ang Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol ng demokrasya.
0: Salamat po ng maigi at marami balitang bit-bit mula kay Chris Lucas. May update din si Jojo Sikat, pero meron pong nagpadala sa akin ng isang napakagandang statement. Ito, hinago pa po niya dun sa mga naunang information na ibinahagi sa atin ni Albert Einstein. Sabi niya, Boss Idol Johnny, baka gusto mong bigyan daan sa iyong palatuntunan itong naging statement ni Albert Einstein. The important thing is to never stop questioning. The important thing is to never stop questioning. Dito natin nakikita ang buhay ang demokrasya. Kapag yung pong mga ginagawang pagsasalaula sa pamayanan, pagsasalaula sa sambayanan at sa karapatan ng bawat Pilipino para sa isang maayos na pamayanan, dako, eh hindi po talaga tayo pwedeng tumigil. Ano yung sinabi nung isa nating texter last week? Mamamatay ka lang sa kadadakdak, pero wala pa rin mangyayari. Kaya nga tayo dito sa Johnny Gomez Live, di baling mamatay sa kadadakdak na may integridad kaysa naman magpantay ang ating mga paa na wala po tayong ginawa para sa inang bayan. Nasa Malacanang si Chona Yung, may bit-bit na balita. Chona, good morning. Please come in.
3: Natawa lamang si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa tanong kung ano ang reaksyon nito sa pahayag ni Vice President Sara Duterte na sinusubukan ng administrasyon na harangin ang 2028 presidential elections. Sa ambush interview sa Pasay City, tinanong ang Pangulo kung ano ang masasabi nito sa naging pahayag ni Duterte. Pero tawa lamang ang sagot ng Pangulo sabay talikod sa mga kagawad ng media. Hindi ito ang unang beses na hindi pinatulan ni Pangulong Marcos sa mga pasaring ni Duterte. Matatandaan na nitong Sabado, sinabi ni Duterte na desperado na ang administrasyon kung kaya ginagawa ang lahat ng paraan para mapigilan ang eleksyon. Inilabas si Duterte ang pahayag matapos lumutang ang dating security aide ni dating Speaker Lord Alan Velasco na si Rodolfo Gracioso Jr. at sinabing naghatid umano siya ng mali-malitang pera kay Duterte. Pero pinabulaanan ito ng Vice Presidente. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Salamat po ng maigi at marami balitang bit-bit mula kay Chona Yu. Ako, bigla tuloy akong kinabahan kapag kaganyang walang direktang sagot si Bongbong Marcos. Yung patawa-tawa at pagtalikod, yung kanyang magiging tugon. Ilang beses na nating nakita na kapag hindi sinagot o idininay ni Bongbong o kaya nung ating pambansang talak ang isang katanungan mula sa ating mga mamamahayag, eh parang nakikinikinita ko na yung pong mangyayari sa 2028. Parang nakikita na, kahit ala po tayong crystal ball, ha? Yung pong ginagawa ng administrasyon patungkol sa 2028 presidential and national election. Sabi ko nga, bolang pilog, huwag tutulog-tulog. Naku, eh, hinihimas na po ni Anticlair. At tila alam na natin ang sagot. Si Jojo Sikat nagbabalik mula sa Senado. Go ahead, Joe. Please come in.
4: Hiniling ng House Prosecution Panel sa Senate Impeachment Court na i-overrule ang formal na pagtutol ng depensa sa kanilang request for admission na may kinalaman sa bank tax at business records ni Vice President Sara Duterte. Sa ika-30 araw ng impeachment trial, sinabi ni House Prosecutor Representative Chel Jokno na layunin ang request na mapabilis ang paglilitis sa pamagitan ng pagiging sa depensa na kilalanin ang pag-ira na pagiging tunay ng mga record na isinusumite ng mga bangko at iba pang entidad bilang pagtalima sa masupwena na inilabas ng impeachment court. Ang request for admission ay nagpapahintulot sa isang panig na hilingin sa kabilang panig na aminin o tanggihan ang ilang partikular na bagay. Sa kasong ito, hinihiling ng prosecution ang pagkilala sa mga record na isinumite bilang tugon sa supwena ng korte. Iginitijok no na hindi nilalabag ng request ang constitutional right ni Duterte laban sa self-incrimination at binigyan din na hindi nila ito pinipilit na umamin ng guilt o liability. Formal naman na tumutol ang depensa sa request for admission ng prosecution dahil lang para hilingin na mga prosecutor sa impeachment court na payagan ng request. Inatasan naman ni presiding officer Senator Francis Chis Escudero si Jokno na isumite nang nakasulat ang request for stipulation ng prosecution. Sinabi ni Escudero na magpapasyang Senate Impeachment Court sa usapin sa loob ng Linggo at maaaring maglabas ang desisyon sa Martes.
5: No, you filed a motion for admission. The opposing counsel, counsel for respondent, filed an objection thereto. You just delivered your rejoinder. Is it written, counsel? I saw you reading. So
6: I may submit that.
5: Can you submit court. That rejoinder yes, to the court, please? We yes, court na
4: ako si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Yan ang bigla ako napaisip kasi. Kaya hindi ko kagad na bigyan ng extra si Jojo Sikat. Ha? Nakasama natin sa palatuntunan. Ako'y napag-iisip. So kung hindi pala nagsalita si Bastet, di walang magagamit na information ang prosecution. Anong tawag dyan? Another fishing expedition. Kasi kung hindi nagsalita si Baste, wala silang magagamit na information to crucify Baste para si Baste will use the final nail in Inday's political coffin. Di ba? Kung ano yung sasabihin ni Baste at kung ito ay somehow will jibe with the idea of the prosecution, ibig sabihin si Bastet mismo yung papatay sa karera ng kanyang ate. Again, kung di pala nagsalita si Bastet, nga ang prosecution. So what we're trying to do now is to use Bastet's statement, kahit pa sabihin nila na gagamitin lang nila ito, pero kahit na tanggihan or whatever ang gawin ni Baste, di bahala siya. Simply put, ito, para dun sa mga prosecution, ha? Simply put, sir, ma'am, fishing expedition pa rin tayo hanggang ngayon. Day 30 na, 750 million ang ginagastos impeachment. Hanggang ngayon, nanghuhula pa rin kayo. Hanggang ngayon, naghahanap pa rin kayo ng sisi. Hanggang ngayon, gagawa pa rin kayo ng paraan para ikagay maging batibay yung mga, anong tawag dito, bintang laban kay Inday? Aba naman, oo. Kawa-awa naman si Johnny Gomez at si Juan Huang nakapaku sa Cruz, sabi ni Kalipi. Dito sa aming ginagawang pagsubaybay, anak ng baka talaga. Magpabalik ang palatuntunan makalipas po ang ilang paalala.

Alright, last hura ng ating palatuntunan. Basahin ko lang yung mga komento ninyo tapos balikan natin yung impeachment proceedings. Pero bago yan, optimistic daw po ang impeachment court na babilisan yung magiging pag-aaral ng Korte Suprema at mabilis rin daw pong maipalalabas yung magiging interpretasyon ng Korte Suprema patungkol dun sa mga petisyon na china-challenge yung pong naging desisyon ng impeachment court itong Senado patungkol nga po sa pagpapababa ng number of votes needed to convict or acquit Inday. Ito daw po yung expectation ni Francis Escudero. Okay? And the whole impeachment court, that is why he also mentioned that he doesn't want any issue to crop up beyond 2027. O sana nga, bilisan ng Korte Suprema. Sana maging mabilis, swift, ika nga, yung action ng Korte Suprema, mga kaibigan, para hindi na nanghuhula yung ating mga kababayang Pilipino at hindi na ginagamit itong kamangmangan ng ating mga kababayan kasama na po yung inyong lingkod dito sa ginagawang pagpaluktot ng katotohanan at yung tinatawag na pendalo. O yun. Ha? Sana po magkaroon nga tayo kagad ng pagkakataong maintindihan mula dun sa mga mahistrado kung ano yung kanilang gagawing aksyon. At sana rin maintindihan ang ating mga kababayang Pilipino na sa kabila po ng magiging interpretasyon ng Korte Suprema, eh hindi po magkakaisa sa iisang paniniwala ang ating mga kababayang Pilipino. Dahil marami po sa atin, ito daw yung silent majority na tinatawag, eh kitang-kita yung political arm ng Malacanang dito po sa ginagawang impeachment proceedings laban kay Inday. Aha. All the documents were uploaded

Kasi daw po ni BBM ay utang ng utang ng utang. Yan daw po yung kanyang legacy. Okay. May nakita yung presiding officer na nakaupo sa likod ng witness na tulog. It looks like they belong to the prosecutors and cheese advised them to go to the resting area. Kasi nasa sa pool eh. Ha? Nasa sa pool ng camera. Okay? Na merong natutulog. Sir Jay, ano po ba ang ibig sabihin ni Erwin na chismoso ng word na eka nga? Naka-break pa lang Senado ngayon? Sige, naka-break. Okay. Anong oras daw magre-resume after the program na siguro? Baka mabilis. Mapapakabot ka na lang ng ulo, no? Mapapakabot ka na lang ng ulo. Kung sila po ay, well, please correct me if I'm wrong. Kung sila'y naka-break dahil wala nang mapag-usapan at didiretso na to ng early lunch, o di sayang yung 25 million today? Hindi ba sayang yung 25 million ngayong araw na ito, naka-break? Wala nang mapag-usapan eh. Wala nang mapag-usapan tapos nag-early lunch. Tayo po'y ginaguide ng ating technical director. Break ba ito, idol? O break as in parang wee-wee break lang? Tingnan nga natin. Baka naman wee-wee break lang. Pero kung ito'y break dahil magla-lunch or break dahil wala nang mapag-usapan, balik na lang tayo bukas, anak ng baka naman talaga. Oo. 25 million. 25 million na tumataginting ang nilustay dito po sa impeachment proceedings na ito. Ilang tao yung pwede mag-benefit sa 25 million? Ilang mahihirap na kababayan natin ang pwedeng mag-benefit sa 25 million? Kung bibigyan natin ng ayuda, let's say, dahil gusto po ninyo yung mahilig kayo sa ayuda, 25 million divided by 2,500, 10,000 families, 10,000 households. Ha? Kung ipamibigay ng tagda 2,500 piso, yung 25 million, pwede po itong pakinabangan ng 10,000 kabahayan. Okay? Ganun po yung pwedeng ano, ganun po yung pwedeng si Major Sanggalang after lunch. Sabi ni Ma'am Ena Gray. So babalik, ha? Nag-early lunch break. Talaga naman, oo. Hay, ala na tayong makuhang value mula po dun sa testimonya ng ilang witness. Tapos mag-early break para sa lunch. Kakain po kayo ng inihanda ng sambayan ng Pilipino dahil buwis ng taong bayan yung ginamit para dun sa inyong lunch. Pwede nyo bang sabihin sa amin kung ano yung mga kinakain ninyo? Ha? Kung pareho tayo ng kinakain yung ordinaryong mga kababayang Pilipino natin. Ilang ulam ba yung kinakain ng mga ano, ng mga umaattend ng impeachment? Ilang ulam? Ano ba pananghalian nyo ngayon? Sige nga. Ano pananghalian nyo ngayon? Para makita natin kung yung ating mga kababayan ay kung yung inihahanda dyan sa impeachment court ay alinsunod dun sa kakayahan ng ating mga kababayang Pilipino maghanda ng tanghalian. Ako, wala pa akong naihahanda ng tanghalian eh. Wala pa. Mag-iisip pa lang ako, magbabati ba ng itlog, magpiprito ng itlog. Sunny side up kasi mabilis. Baka hindi na ako magsaing, bibili na lang ako ng monay. Hindi ba? Kasi tanghalian na eh, tapos wala pang nakahandang pananghalian. Pero dyan po sa impeachment, I don't know kung anong klaseng pagkain yung nakahain. Dahil 25 million pesos ba naman eh. Oh. 25 million pesos ba naman kada araw. Sabihin mo ng 25 million pesos. 25 million. I don't know, may kasama ba yung ano dyan? Pati yung gasto sa kuryente? Dapat hindi. Dapat hindi kasama yung gasto sa kuryente dahil
Kahit wala namang impeachment at may regular session, kumbaga

0: gastos ng kuryente. Anyway, let us assume na yung budget na yan ay para sa 100 katao. Kakain, pag may merienda, iinom ng tubig, etc., etc. Kung food expense lang, ha? Marami na siguro yung 100, ha? Meron kang 18 senador. Tapos, sabihin mo ng 10 ang galing sa prosecution, 10 ang galing sa depensa, 38. Eh, yung mga witnesses mo naman, wala naman itong mga advance party. Feeling ko, marami na yung 100 divided, 25 million divided by 100. Budget per head ay 250,000 pesos. Assuming na para sa 100 katao, yung budget na 25 million. That is 250,000 pesos a day kapag ka merong impeachment. Eh, hindi po ninyo kami masisisi na kami nag-a-assume. It is better to assume than to create a information na baligtad dun sa katotohanan because you presented evidences. Eh, wala kayong ebidensya eh. Kung paano nyong ginagastos yung 25 million a day. Ilang beses na nating itinanong, ilang beses ko pa ang pinakausapan si Jojo Sika. Pwede mo bang itanong kung magkano? Ha? Kung paano yung ano, yung breakdown? Oh. Pwede mo bang itanong kung paano yung breakdown ng 25 million a day? So ako, in the absence of a clear information, I am going to assume na 100 tao ang nagbebenepisyo dito sa 25 million pesos na ito. Okay? At babaguhin ko yung aking stand once na makakuha ko ng direktang sagot mula sa Senado kung paano ginagastos yung 25 million. At babawiin ko yung aking statement if proven wrong. Pero sa ngayon na wala po tayong information na nakukuha sa Senado, I am going to assume na 100 katao ang nagbe-benefit dito. At ang budget sa 100 katao ay 250,000 pesos per impeachment coverage day. 250,000 pesos? Boy, di mo kayang ubusin yun sa isang baralitang Pilipinong katulad ni Johnny Gomez. Araw-araw na may impeachment, 250,000 pesos. Boy, di mo kayang ubusin yan. Ha? Di mo kayang ubusin dahil kung ako makakakuha, let's say, meron akong 250,000 pesos na budget daily. Eh, ba't ako bibili ng mga mamahaling kagamitan? Iipunin ko na lang para akong langgam, saving for the rainy days. Hindi ba? Pero ikaw, boy, 250,000 pesos pala, ha? Ang budget sa 100 katao. Anak ng baka naman talaga. Napakasarap ng buhay ng mga umaatid sa impeachment. Okay, si ano daw? Sir Johnny, Supreme Court, wag naman sana ang sagot ninyo ay moot and academic. Yung pagbabawas ng threshold sa conviction sa VP impeachment, wag daw pong iwas pusoy, sabi ni Totoy Mola. Pero kanina, napadalan tayo ng information tungkol dun sa matandang naisip ni Albert Einstein na hindi daw po tayo dapat tumigil sa pag-question. In the absence of a true information, the role of the public is to question not just the narratives, but the motives of those in power. Questionin po natin. Ha? Sama-sama po natin questionin para magkaroon tayo ng mga tamang impormasyon and for the betterment of the republic. Kailangan po natin questionin. Hindi tayo pwedeng basta na lang tumunganga, magpakuya-kuyakoy at hintayin natin kung kailan magpapatay ang ating mga paa. Kailangan po natin questionin as an individual, as groups, as a community, and as members of this democratic society. Kailangan po natin gawin yan. O, yun daw pong pambansang talakera. Pambansang pinahuhulaan daw po natin. O, pinahuhulaan sa atin. Pambansang talakera. O, sino daw po yung pambansang talakera? Palagay ko, alam na natin lahat yan eh, no? Pambansang Indoy Badidoy. Aha, aka Showbiz Reporter. Tapos sa National Bureau of Invento daw. O, yun, sinasabi ni Boss Totoy Mola. Alright, sige. Adobong manok with patatas. Yung patatas, ano ba ito? Ito ba yung, ano? Ito yung, meron tawag dyan eh, yung maliliit na patatas. Pero button ba tawag dyan? Button mushroom egg. Solved na. Pero yung patatas, I don't know kung yung malalaking ginagamit ni Ma'am Shirley Uiang. O kaya yung mga, ano tawag dyan doon sa maliliit na mga patatas? Meron yan eh, di ba? Nakalimutan ko yung term. Pero may tawag doon sa maliit na patatas. Alam po ninyo, kapag ka ako'y nag-aadobo, adobong manok ba ito? O, adobong manok. Kuminsan ginagamitan ko nung yung maliliit na patatas. Nakalimutan ko lang yung tawag dyan. Tapos, lalagyan ko ng quail egg, Ma'am Shirley. Quail egg ang inilalagay ko. Ha? Para talagang nanunuot yung ano, yung lasa. Eh, yung iba ang ginagawa dyan. Kapag kanilaga na nila yung quail egg, tinutusok ng toothpick. Nilalagyan ng butas. Para yung sarsa ay pumapasok sa loob. Naku, eh, napakasarap. Tapos meron kang sili. Na may patis na may sili. Tapos lalagyan mo ng ano, lalagyan mo ng pineapple slices. O kaya yung chunks. Naku, talaga naman. Oo, eh nag-aagaw eh. Nag-aagaw yung tamis. At asim, iga nga. O yan, sige. Teka muna, yung iba pa nating mga kababayang JGL community. Ha, sandali lang. Eh, kinakailangan po nating puntahan yung isa nating ano, yung isa nating platform for us to be able para mabasa po ni Johnny G yung inyong mga inihahatid na information dito sa inyong balayang palatuntunan. O, teka muna, ha? Mm-hmm. Okay. Ha? Sabi pa ni Ma'am Ena Gray, oh, BBM silence means yes. Oh, yun yung pakiramdam ni Ma'am Ena Gray. Wala daw pong Noel dito papunta dahil marble potato. Thank you, Idol Norman. Oh, marble potato. Yan. Si Boss Norman, De Castro Paala. O yun. Marble potato. Ayan, nako eh. Salamat po ng maigi at marami, Boss Norman, ha? Okay, sabi pa ni Ma'am Ena, kumpirmado daw po si Mayor Baste will attend the hearing tomorrow and Wednesday. Okay. Baka daw po lobster yung kinakain. Lobster, nakaw. Ma'am Ena, lobster o kaya steak? Sa bagay, hindi ka kaya ng crayfish yung mga yan dahil ang liliit nun. Ha? Meron kang 25 million pesos? 250,000 pesos ang budget per head. Magkano bang kilo ng crayfish? Nasa 800 pesos yata. Alam po ninyo yung crayfish? Yung para siyang lobster na hipon. Para siyang lobster na hipon. Mabena sa inyo sa Australia, maraming ganyan. Okay? Ito yung lobster ng duka, pero ang mahal. 800 to 1,000 a kilo. Marami na pong nagko-culture ng crayfish dito. In fact, yung isang kakilala ko, tinawagan si Johnny G. kung gusto ko raw pong mag-invest sa crayfish farming. Bukod sa wala akong oras, wala akong pera na pwedeng i-invest. Okay? Eh, since na wala akong investment, eh, hindi rin ako pwedeng mag-invest. Boss Alex Chua, mabuhay ka! O, nakita natin ngayon, ha, si Boss Alex Chua, lahat ng superpower countries, wala naman daw pong sumusunod sa international laws. Ano pa daw po yung aasahan natin? Okay. Aha. Lunes na, Thursday, October na. Bilis ng panahon, ha? Sabi ni Boss Jaime Samoya, sa Webis ba, October na? O, yan. Lagi daw pong nakabungis-ngis si Congresswoman Zamora. Zamora ng San Juan ito. Mula sa prosecution panel. Parang basahin nyo na lang. Parang basahin nyo na lang. Si Boss Sansu Ilorde ang nagsabi niyan. Okay. Ano pa ba? Meron pa ba? Sinungaling yang si BBM. Galing to kay Ma'am Kimura Dolores. Binabasa ko. May masamang balak na naman yan. Silang tatlo. Ni Garcia Trimulya. Ha? Dahil dun sa pag-iwas sa tanong ng media tungkol dun sa revelasyon ni Inday na merong ginagawa para po dun sa mga takot ng ating mga kababayang Pilipino, fake ng 2028 elections. Eh, ngiti lang eh. Ngiti lang po yung binigay ni Bongbong sa may talikod. Ano daw po sa tingin ninyo yung 257 congressmen at 13 senators, masasabi ba ninyo sila ay gentleman, gentlemen, gentlewomen, at honorable as public servants of the Filipino people? Tinatanong po kayo ni Boss Jaime Samoya Bernante. Eh, sa inyong palagay daw po ba, pwede pang tawaging gentlemen at gentlewomen itong 257 Congress representatives at 13 senador. Ang legacy daw po ni BBM ay umangkin ng legacy. Yan. Biglang pinardagol yung aking lalamunan, ha, Ma'am Shirley? Oo. Ang legacy daw po ni BBM ay angkinin ang legacy ni FPRRD. Okay. Ha? Ano pa? Meron pa ba? Teka muna. Tingnan natin. Baka meron pa, ha? Uy. Pinklawan, Dilawan, mga... Ang galing daw po ng manok ng mga Pinklawan at Dilawan. Sa pagkakapresidente, umpisa pa lang, balina. Nako po. Ay, nako. Sige. Okay. Meron tayong ilang minuto pa. Nako eh, wala na po pala tayong oras. Anyway, merong hamon na naman kay Inday at kay Digong tungkol dun sa nag-aakusa na meron daw pong binitbit na maleta para kay Inday at para kay Digong. So, hindi ko maintindihan kung may naniniwala pa dun sa mga aligasyon dito po sa Pamilya Duterte. Naniniwala in the sense na these are rehashed allegations. Iba-iba nga lang yung ginagamit na tao para magbigay ng kanilang akusasyon laban sa mga Duterte. Rehashed, ibig sabihin these were informations na hindi napapatunayan kahit pa nung sinaunang panahon, kahit meron tayong impeachment proceedings. Hindi pa rin po napapatunayan. So, the way I look at it, eh itong mga kunwaring mga witnesses will Lalabas at lalabas at lalabas itong mga ito to gain public attention. Same script, different personalities, same motivation, and same agenda. Eh hanggang kailan nyo bang gagamitin itong lumang istorya na ito? Hindi pa ba enough sa inyo itong impeachment proceedings and let the prosecution bring in the big guns to prosecute Inday? Bakit ang dami pang on the side ng mga aligasyon? Eh may impeachment court na nga eh. Ala namang napapatunayan. 25 million a day ang budget. Why come up with the same narrative, the same script, using false testimonies coming from brand new witnesses? Anak ng baka. What a way to end our JGL Monday. Salamat po ng maigi at marami sa inyong ginawang pagsumaybay. Kita-kits tayo tomorrow. Ako po si Johnny Gomez, pansamantala. Bye-bye.
1: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.

0: Alright, muli sa magandang morning, beautiful people of the Philippines and the world. Ito na po. Ito na mga tropang JGL, ang inyong paboritong huntahan tuwing malapit ng magtanghalian. Ito po ang Johnny Gomez Live. Ngayong umagang kay ganda ng Lunes, 28, nagmamadali talaga itong ating buwan ng Setyembre 2026. Ang aga na maggurgur ito. Nakararamdam na kagad ang Johnny Gomez Live ng panggugurgur dito sa ating palatuntunan. Alam po ninyo, yung ating mga kababayang nakikinig at nanonood, ang gusto lang nila totohanang impormasyon at makabuluhang balita. Pero tayo po ay parating biktima ng panggugurgur. Mula po sa mga elemento, hindi natin alam kung saan nagmula. Layunin po natin ang bayag at ang kaalaman ng ating mga kababayan sa katwiran at karapatan nationwide and worldwide. Si Jersey Martizano ang ating technical director, si Angel Atienza ang ating production head. Ako yung lingkod, si Johnny Gomez, mga kaibigan. Day 30 ng impeachment proceedings laban kay Inday. Although ang sinasabi po ng mga miyembro ng prosekusyon, tila hindi po sila nababahala doon sa magiging tugon ng Korte Suprema patungkol po doon sa inihain na petisyon nitong si Attorney Vic Rodriguez na kumikwestiyon doon po sa pagpapababa ng threshold, mga kaibigan. Dito nga po sa gagawing butuhan, business as usual ang ating impeachment court, at inaasahan po natin ngayong araw na ito si Baste Duterte, ang alkalde ng Davao City, ay upo bilang isang hostile witness, mga kaibigan. Ako, maganda ito. Kaya sinasabi ko sa inyo, kapag tayo po ay parang ping-pong ball na nagpaparoot pa rito, dito po tayo sa palatuntunan sa Johnny Gomez Live at sa impeachment proceedings ng Senado, sabay-sabay po ninyong samahan at tutukan itong ating espesyal na pagtatanghal, mga kaibigan, sa day 30 ng impeachment proceedings. Di naman po ako umaalis din eh. Pare-pareho tayong nanonood. Pare-pareho tayong nakikinig, and every once in a while, bigla na lang po akong susulpot, parang si Joe Marichan. Bigla na lang susulpot si Johnny Gomez para i-entertain yung pong mga binabanggit ng ating mga kababayang Pilipino, itong ating mga tropang JGL sa kanilang saloobin dito po sa mga kagandapan dyan po sa impeachment court. Pero bago natin na puntahan, pamaya-maya, idol, bigyan natin ng ng pagkakataon muna yung ating mga reports at itong mga paunang information na ibinabahagi sa atin ng ating badlang JGL community. Oh, ayan. muntik ko pang makapikat yung ginagawa nung kabila. Oh, ayan ha. Badlang JGL community. O, pasintabi dun sa paggamit ko ng salitang badla. Pero ang ating word of the day ngayon pong araw na ito ng Lunes, Setyembre 28, 2026. Rebarbative. Yan po yung ating word of the day. Si Ma'am Ena, natutuwa ako dahil kapag meron tayong word of the day, ang bilis po nung kanyang kamay sa pagtatype. At binibigyan po tayo ng dagdag na information at kahulugan patungkol dito sa word of the day natin. Rebarbative o rebarbative. Ayan. Ito po ay isang adjective, pang-uri, Ma'am Ena, sa Tagalog. Tama ba yan? Ang adjective ay pang-uri sa salitang Filipino. Rebarbative. Ibig sabihin daw po nito, extremely unpleasant, irritating, or difficult to deal with, causing strong dislike or annoyance. Rebarbative. Sino ba doon sa ating mga... Sino ba doon sa ating ano? Ha? Ayun na, nako, nagiinit ang ulo ng ating Mamena Gray. Sino ba yung ating ano? Sino ba yung individual na swak ika nga dito po sa adjective na rebarbative? Extremely unpleasant, irritating, or difficult to deal with, causing strong dislike or annoyance. Siya, baka meron kayo naiisip na individual na meron pong ganitong katangian, rebarbative. Eh, pwede po rin yung i-share sa palatuntunan. Siya, top of your mind, unang pumasok sa inyong isipan na pwede niyong bigyan ng ganitong klaseng description. Rebarbative. Ah? Sino ba itong individual na extremely unpleasant, irritating, or difficult to deal with, causing strong dislike or annoyance? Dire-diretso ko lang tatanggapin yung inyong mga komento, ha, kahit tayo po'y mag-shift ng ating programa dito po sa coverage ng impeachment proceedings. Pero sabi ko nga sa inyo, ako'y muling magbabalik para samahan po kayo para dun sa pag-dissect ng mga information na ating napipick up. Pero pamaya-maya yan. Okay, pamaya-maya. Ito po muna yung report ng PAGASA para dun sa ating mga kababayan na lumalabas ng kanilang mga highball, especially dito po sa area ng Palawan, ng Visayas at ng Kamindanawan. Rainy weather and thunderstorms are expected to continue across Palawan, the Visayas and Mindanao as the intertropical convergence zone affects the country. Ito po yung sinasabi ng PAGASA, mga kaibigan, kung saan yung pong hangin mula sa northern and southern hemispheres converge, nagpapanagpo. At ito po'y magdudulot ng manakanakang pag-ulan, ng maulap na papawirin at ilang mga pagbuhos ng malakas na ulan, kulog at kidlat dito po sa area ng Palawan, sa Visayas, sa Zamboanga Peninsula, sa Northern Mindanao, sa Caraga at sa Lanao del Sur. The rest of Mindanao is forecast to experience partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms also brought by the intertropical convergence zone. Okay. Bigyan niyo lang po ako ng ilang pagkakataon, ha, para alam po ninyo ako ay nagpapasalamat dahil isa po ako sa mga naimbitahan ni Dr. Raymond Arcega. Siya po ang presidente ng Association of Local Colleges and Universities at presidente rin ng Executive Director at President and Executive Director of the Commission on Accreditation for Local Colleges and Universities. Pinadalhan po ako ng kanyang personal na imbitasyon dahil dun sa gagawing investiture bilang University President ng Taguig City University. Mamaya, magkita-kita tayo dyan sa Taguig. Salamat, Dr. Arcega, dito po sa inyong imbitasyon. Ako po ay nasa New Taguig City Hall mamayang alas 4:30 ng hapon para tunghayan at personal na i-congratulate si Dr. Raymond Arcega. Again, President of the Association of Local Colleges and Universities and the President and Executive Director of the Commission on Accreditation for Local Colleges and Universities. Sa pagiging isang maliit na isda sa larangan ng pamamahayag, ako po'y natutuwa't nabigyan po tayo ng pagkakataon ni Dr. Raymond Arcega na personal na masaksihan. Ito pong another milestone sa very colorful career ni Dr. Raymond Arcega. Back-to-back reports muna tayo. Standby lang si, isa muna, si Romel Madrigal muna maghahatid at magbibigay ng impormasyon sa palatuntunan. Mel, magandang morning. Please come in.
1: Nagsagawa na information drive ang Santa Rosa City Jail Male Dormitory para sa mga persons deprived of liberty o PDL bilang bahagi ng pagbibigay ng impormasyon tungkol sa kanilang mga benepisyong pangkalusugan.
2: Isinagawang aktibidad sa panguna ng Santa Rosa City Jail Male Dormitory katuwang ang PhilHealth ng Masa Office. Tinalakay sa information drive ang mahalagang usapin tungkol sa PhilHealth membership at registration kabilang ang mga benepisyo, programa at iba pang serbisyong pangkalusugan na maaaring mapakinabangan ng mga PDL. Ipinaliwanag din sa mga dumalo mga kinakailangang hakbang at proseso upang makapag-avail ng mga benepisyong saklaw ng PhilHealth. Layunin ng aktibidad na matiyak na may sapat na kalaman ng mga PDL tungkol sa kanilang healthcare coverage at mga serbisyong maaari nilang makuha habang sila ay nakasakustudiya ng pamahalaan. Sa pamamagitan ng information drive na ipabot sa mga PDL ang mahalagang impormasyon na makakatulong sa kanilang kalusugan at kapakanan lalo na sa pag-access sa mga serbisyong pangkalusugan. Patuloy naman ang koordinasyon ng Santa Rosa City Jail at mga katuwang na ahensya para sa pagbibigay ng kinakailangang serbisyo at impormasyon sa mga persons deprived of liberty.
0: Alright, nagbabalik tayo sa palatuntunan. Salamat po ng maigi si Romel Madrigal, naghatid sa atin ng information. Ano po ba yung dapat nating asahan ngayong day 30 ng impeachment proceedings? Magkano na nga ang gastos? Subukan ko lang ha, sandali, 30, day 30 na ngayon. So sa 25 billion a day, teka lang ha. Okay, 25 million times 30, nasa 715 billion pesos na po tayo. Gumagastos po ang ating pamalaan ng tumataginting na 750 million pesos sa kabila po nung paghahabol ng 612.5 million pesos laban kay Inday. Ito, gumastos na tayo ng more than 100% dito po sa pondo na sinasabing nilustay ni Inday. Ano expectation natin ngayon? Day 30 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Yung pong testimonya at sampina para kay Davao City Mayor Baste Duterte. At siya po ay inaasahan na maglalahad ng kanyang nalalaman tungkol doon sa di umano'y maanumalya na kumpanya, yung GenCorp, kung saan kasama daw po si Inday doon sa mga opisyalis. The Senate Impeachment Court issued subpoenas para po dito kay Baste alongside Attorney Gary Sambonte and Police Major Jerickson Sanggalang, covering sessions mula ngayong araw ng Lunes hanggang sa Miyerkules. Yung pong unexplained wealth and corporate ties, ito po yung magiging sentro ng talakayan mula today hanggang Wednesday. The proceedings will heavily feature arguments and cross-examinations regarding the Vice President's alleged unexplained wealth and corporate connections. Specifically, the House prosecution is probing GenCorp Industries Incorporated. Day 13, ha? Gumastos na tayo ng 750 million and yet wala pa rin pong ebidensya na direktang naglilink kay Inday dito sa anomalous transactions. Samantalang ang Malacanang, pabebe pa last week doon sa issue ng postponement ng barangay and SK elections. Bakit para tayong bata na hinihili-hili ng Malacanang? Bakit tayo parang busbos na tinatakam doon sa candy na hindi naman ibibigay? Alam na po natin yan. Alam po ninyo, pati yung mga magistrado, medyo nakababasa na ako ng mga pagpanag, ha? Mula dun sa mga magistrado tungkol dito sa ginagawang postponement at yung pong ginawang extension ng termino ng barangay at SK into a 5-year term, eh alam po ninyo, binabaluktot yung ating saligang batas at itong ating konstitusyon sa pamamagitan po ng mga panukala na inaprubahan naman ni Bongbong at mga bulong kay Bongbong para nga po mapagbigyan yung pansariling interest ng ilan. Yung tinatawag na chosen few. Eh meron po akong nabasa ang sinasabi nila. Yun daw pong ginawang extension ng barangay and SK election ay litmus paper. Litmus paper. Para daw po itong trial and error. Pinakikiramdaman yung sasabihin ng ating mga kababayang Pilipino. Pinakikiramdaman yung pong hinaing ng ating mga kababayang Pilipino. Pero the grand plan, kung si Inday ay hindi talaga masipa sa kanyang pwesto, ay yung pagkakaroon natin ng tinatawag na Noel. Noel. Noel. No elections. So litmus paper daw po ito eh. Itong barangay and SK elections, extension, and postponement. Sandali lang. Nagbabalik ang ating kabandidong si Romel Madrigal. May bit-bit na impormasyon. Go ahead, Mel. Please come in.
2: Umabot sa 747 personnel ng Bureau of Custom o BOC sa buong bansa ang nakinabang sa libreng annual physical examination at preventive health services mula Abril hanggang Setyembre taong kasalukuyan. Kabilang sa mga serbisyong inilaan ng health screening, medical consultation at pamamahagi ng sample medicines bilang suporta sa maagang pagtukoy at pag-iwas sa mga sakit. Isinagawa ang programa ng BOC Internal Administration Group UIAG sa pamamagitan ng Medical and Dental Division, katuwang ang Unilab Kagapay sa Kalusugan Program. Isinagawa ang mga medical activities sa Manila International Container Port, Port of Batangas, Port of Manila at BOC Central Office. Ayon kay IAG Deputy Commissioner Raul Nagrampa, mahalaga ang preventive health care upang mapangalagaan ang kalusugan at kapakanan ng mga empleyado. Sa ilalim ng pamumuno ni BOC Commissioner Ariel Nepomuceno, layunin ang programa na magkaroon ng mas malusog at resilient na workforce na makakatulong sa tuloy-tuloy na paghatid ng epesyente at dekalidad na serbisyo publiko. Binigyan din naman ng BOC na regular na health screening ay mahalaga hindi lamang para sa maagang pagtukoy ng posibleng karamdaman, kundi para mapanatili ring malusog at produktibo ang mga kawani sa trabaho at sa kanilang tahanan. Ako, si Romel Madrigal, nagulat sa DCRJ Radio Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Salamat po ng maigi at marami balitang bit-bit mula kay Romel Madrigal. Hebigat talaga itong ating Lunes, ano ha? Hebigat itong ating Monday morning, mga tropang JGL. Mabigat yung pakiramdam ng ating mga kababayang Pilipino dahil tumaas nga pala ngayon yung pong presyo ng pamasahe sa mga pampublikong sasakyan. Double whammy kay Johnny Gomez, kay Juan de la Cruz na sumasakay ng jeepney. Double whammy kay Johnny Gomez at kay Juan de la Cruz na sumasabit sa mga tsubibo ng mga sasakyan para makarating from point A to point B. Okay? Para makarating from point A to point B, ako hindi ako nagbibiro. Talagang ako ay nagko-commute. Kapag punong-puno na yung pong sasakyang jeepney, kesi hodang sumabit. Kesi hodang sumabit si Johnny Gomez, wala. Wala tayong magagawa dahil sa hirap ng buhay, that's one. Dahil sa hirap ng bus transportation, that's two. Hindi ba? Kaya yung ating mga commuters, eto po, double whammy. Double whammy tayo ngayong starting today. Tumaas. Ito pong presyo ng pamasahe. Tapos meron ka pang tatlong araw na transport strike. Okay? Yung nga pala yung aking problema, Dr. Arcega. Pakiramdaman pala natin. Although, meron akong pwedeng masakyan. Pero jeepney ito eh, jeepney, modernized jeepney, papunta dyan dun sa area ng pagdiriwang ni Dr. Arcega. Ang problema nga pala natin may transport strike, kaya double whammy talaga. Double whammy para kay Juan de la Cruz at kay Johnny G. Commuters face higher fares beginning today and at least 3 days of strike led by 2 major transport groups as the government lifts the suspension of fare increases approved in March by Piston, may Manibela, at may motorcycle hailing community. Yung mga nagmo-motor. So meron kang Piston on the one hand, meron kang Manibela on the other hand, tapos meron ka pang motorcycle hailing community na strike din today hanggang Wednesday, anak ng baka. Puro pagpapahirap ang nararamdaman ni Johnny Gomez at ni Juan de la Cruz dito sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Kaya nga yung ating word of the day, rebarbative. Sa iba, rebarbative. Okay. Extremely unpleasant, irritating or difficult to deal with, causing strong dislike or annoyance. Okay, aha. Naku po naman talaga, oo. Teka muna, sige nga. Kanina nakita ko si Attorney Season na nagsasalita dito po sa dito sa impeachment proceedings. Pwede ba natin Idol Jersey, ipakita lang yung bahagi nung sinasabi ni Attorney Season habang naghahanda para po dun sa magiging mga witnesses ngayong araw na ito, pagpapatuloy kasi ng Phil Jeps. Tingnan lang natin, tapos muli tayong magbabalik. Babalik ako kaagad. Gusto lang natin maintindihan yung sinasabi ni Attorney Season. Ibibigay ko muna itong ating broadcast, mga kaibigan, kay Sir Jersey Martisano, ang ating technical director. Go ahead, sir.
3: This is a Radio Bandido TV special coverage, courtesy of the Senate.
4: ...tado na mag-testify against himself. Dapat ding pagbawalan yung pagtatangka na kumuha ng tinatawag na admission, no? Whether this is expressed through a response sa request for admission or implied by the operation of the rule under Rule 26. So, yung pong request for admission, bagamat kinikilala namin ang sinabi ngayon ng prosecution that they can withdraw the request for admission provided that we stipulate. Ang isa pa naming nakikitang concern dito ay hindi pa nga ho nasisimulan ang pagmamarka ng mga dokumento na galing sa mga bangko. In fact, I was just informed that more documents are set today for marking, Your Honor. Ibig sabihin, wala ring sapat na panahon para makita ng respondent at ng kanyang mga abogado ang mga dokumento na ito, and there will be no basis for any stipulation today or even tomorrow or even on Wednesday, Your Honor. And kung magkakaroon man tayo ng stipulation, our suggestion is that the proposal for stipulation be made at the appropriate time. And that appropriate time is at the time when the prosecution will make its offer on the testimonial evidence accompanying any documentary evidence that they would want to present before this court. Yun lamang po. Thank you.
5: Thank you. Kindly submit, Attorney Sheila. You will submit a written your written rejoinder on this matter?
4: We will, Your Honor.
6: May I just make a short 2-sentence manifestation, Your Honor? Not really a response to the statements of Attorney Sheila.
5: Yes, briefly, Honorable Jocno.
6: Yeah, I understand, Your Honor, that the exhibits from the first set of subpoenaed records have already been marked. What is ongoing in terms of marking are the documents that came in after, which I think can easily, if that is the only problem, can easily be surmounted by both parties. With respect to the other arguments, we will just submit our arguments, if Your Honor, please. Just as the last manifestation, Your Honor, I believe the members of this honorable court are aware that just like in legislative inquiries, when it's only when questions are propounded to a witness that the time is appropriate to raise the objection or to invoke the right against self-incrimination. That's all, Your Honor.
5: May I suggest, Attorney, rather Honorable Jokno, kindly put your request for reduce your request for stipulation in writing so that the other party can intelligently comment on it, whether at a later or appropriate time, kindly do so. Number two, with your intelligence, Attorney Sheila, after submission, the court will make a ruling on the matter, even if you are considering withdrawing it, should the stipulation be made by counsel for respondent, in order to guide the parties prospectively how to approach this matter and this issue, and hopefully also serve as a persuasive basis, perhaps, in future impeachment courts. So the court will not disregard the motion and the objection, even if it is so withdrawn later, if a stipulation should be agreed upon, in order that this matter may be clarified. The court will issue the ruling within the week, if not tomorrow. Yes, Attorney Sheila, before we move on to the witness.
4: Yes, Your Honor, we'll make this quick. Just a short response to the last point made by a prosecutor, Congressman, the Honorable Congressman Chel Jokno, that the objection to any questions propounded can only be made through, or can only be made at the time when the question is propounded. Actually, Your Honor, that is not entirely accurate, Your Honor, because it is also basic that the accused occupies a different tier of protection when it comes to the right against self-incrimination or the right to remain silent. Kaya po, mula noon hanggang ngayon, ang pag-apply ng garantiyang ito ay dalawang level. For an ordinary witness, tama iyon, that the objection may only be made at the time when the question is propounded. Ngunit sa isang akusado, dahil siya ay may ibang tier o level ng protection, this right is absolute, Your Honor. Thank you.
5: Okay, let's move on. Honorable Jokno, will you be the one to call the witness, or will Attorney Irwin be the one to handle the witness?
6: May I yield to the Honorable Lead Prosecutor, Representative Luis Tro. But before that, just thank the defense for this exchange. It's always a pleasure to have this exchange of views with the defense counsels. Thank you.
5: Thanks.
3: Please stay tuned. Radio Bandido TV will continue its special coverage courtesy of the Senate. Radio Bandido News Flash Report.
7: Labing isa sa 15 kontratang iginawad ng pamahalang lungsod ng Davao sa GenCorp Industry Incorporated ang hindi dumaan sa public bidding at sa halip ay iprinoseso sa pamagitan ng negotiated small value procurement. Ayon sa isang opisyal ng Philippine Government Electronic Procurement System sa Senate Impeachment Court nitong Lunes, inahiyag ito ni PhilGAP's Division Chief Rendel Sopeña sa pagtatanong ni Senator Jatwisa Ontiveros. Nagbigay si Sopeña ng tayang halaga na nasa pagitan ng 7 milyon at 8 milyon para sa 11 kontratang ipinroseso ng walang public bidding. Gayunpaman, hindi direktang sinagot ni Sopeña ang tanong ni Ontiveros kung kayang matukoy ng PhilGAP kung may nilabag na procurement laws ang impormasyong inilagay sa sistema nito. Binasa mula sa buod ng mga dokumento na kinumpirma ni Sopeña na may kabuang 49 na kontrata sa gobyerno ang GenCorp, 15 sa pamahalang lungsod ng Davao, 33 sa PhilHealth Region 11 at isa sa Overseas Workers Welfare Administration Region 11. Sa cross-examination, pinatunayan ng defense lawyer na si Roberto Batoy kung sumusunod sa procurement rules o pagtukoy ng irregularidad. Tinanong ni Batumbakal si Sopeña na kumpirmahin na limitado lamang ang kanyang testimonya sa pagkilala at pagpapatunay sa mga dokumentong iniutos na inilabas ng impeachment court. Tumutol naman si House Lead Prosecutor Gerber Luisto at sinabing nakakaligaw na ilarawan ang mga dokumento na hinihingi ng prosecution. Tinanong ni Batumbakal si Sopeña kung masasabi niyang may irregularidad na naigawad sa alinman sa 49 na kontrata. Tumutol si Risto at sinabing lampas na sa kakayanan ng testigo ang mga tanong. Pinayagan naman ni Senate Presiding Officer Francis Escudero ang tanong at sinabing na isin niya matukoy kung kayang tukuyin ng tanggapan ni Supenya anumang kakulangan sa compliance. Muling iginito si Supenya na hindi bahagi ng mandato ng PhilGAPS ang pagmomonitor sa compliance. Ako, si Giorgio Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandiro TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.

0: Mga buwaon, ito ang naging welta ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Vice President Sara Duterte kaugnay sa naging akusasyon nito na desperado na ang administrasyon na pabagsakin siya, hitulak ang charter change at pigilan ang 2028 presidential elections. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, tinawag ni Pangulong Marcos ang mga akusasyon ni Duterte na nonsense, fake news at mahilig magsinungaling. Sabi ni Castro, tinawag ni Pangulong Marcos si Duterte na mga buwaon, isang salita ng mga waray na ang ibig sabihin ay sinungaling. Ayon kay Castro, naging paulit-ulit na ang paninira ni Duterte kay Pangulong Marcos kung kaya hindi na ito maaaring baliwalain ang mga kasinungalingan na anya ay namumutawi sa isang obstructionist at isang destabilizer. Ginawa naman ni Duterte ang mga pahayag laban kay Pangulong Marcos matapos ang paglutang ng dating pulis na si Rodolfo Gracioso Jr. na naghatid umano siya ng mali-maletang pera kay Vice Presidente. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: You just heard a Radyo Bandido News Flash Report.
2: Negatib na! Hindi daw po darating, baka bukas, o yun. Pero today, hindi daw po inaasahan na makadadalo itong si Mayor Baste Duterte. Pero maganda pa rin pakinggan at panoorin yung sasabihin ng PhilJEPS. Dahil ang sinasabi ko nga dito, mas maiintindihan po natin yung gustong mangyari ng prosecution at kung papaano nila pagtutugmain itong mga akusasyon laban kay Inday sa pamamagitan ng statements at cross-examination ng PhilHealth? Pasintabi po, wala pong kinalaman ng PhilHealth dito, ng PhilJEPS at yung magiging testimonya nitong si Baste. Sabi nung ating kabandido, teka muna, si Boss Cesar Morales, mag-ahit naman kayo. Ako, ala tayong pambili ng pang-ahit, idol. Ha? Mag-ahit naman daw po si Johnny G. Okay, salamat po ng maigi at marami. Si Ma'am Oye Gloria Ong, nakikinig at nanonood sa palatuntunan. Boss Rico Rasyon mula sa Las Piñas. Boss Joseph Franz Guzman. Si Ma'am Edna Gray at yung ating Filipino community dyan po sa Australia. Si Ma'am Kimura Dolores at yung ating Filipino community mula po naman sa Japan. At si Boss Randy Santisas. Nagbabalik muna ang balitang bit-bit mula kay Romel Madrigal. Go ahead, Mel. Please come in.
3: Mas pinalalakas ang pamalampanlalawigan ng Occidental Mindoro ang paghahanda sa sakuna matapos formal na i-turnover ang Community Based Risk Assessment o CBRA household data at hazard maps para sa mga bayan ng Look at Lubang. Isinagawa ang turnover ceremony sa MDRRM o Lubang Operations Center at Look Conference Hall na pinangunahan ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO sa pangasiwa ni PGDH at PDRRMO Mario Muling Bayan Jr. Katuwang ang Provincial Planning and Development Office sa pangunguna ni Engineer Dantes.

0: preparedness at sa pangangalaga sa buhay at ari-arian ng mga mamamayan. Ako, si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radio Bandido TV kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Salamat po ng maigit marami. Balit ang bit-bit mula kay Romel Madrigal. Nagatid sa ating oras, 40 minutos na. Makalipas po ang 10 in the morning. Magandang umaga raw sa atin. Listening to you here in SPVBF International. International tayo sa Las Piñas. O yun, oh, si Boss Rico Rasyon, magandang hapon. Galing kay Ma'am Ena Gray. The program started bad. Lagi daw pong napuputol, anak ng baka. Eh talagang binumulestya itong ating panatuntunan. Parati pong ginugurgur. Boss Rico Rasyon, rebarbative, unpleasant. Sino ba? Sino ba? Sino ba? Ay! Sino ba? Sino bang sino ba yung pipwede nating bigyan ng ano ng description na rebarbative? Ah? Sino ba dito sa ating mga government official ang pipwede nating bigyan ng description ng rebarbative? Sige nga. Okay, unpleasant, sabi ni Boss Rick Orasyon. Sabi pa ni Boss Rick, disagreeable, adjective, unpleasant, and irritating, and annoying. O, ito sabi ni Ma'am Ena Gray ito, ha. Tapos tinagalog pa ni Ma'am Ena, unpleasant and irritating and annoying. Sa Tagalog daw, nakakainis, nakakapwisit. Ang dami, sir. One, sabi ni Boss Rick Orasyon, isa na daw po dun sa mga pwedeng bigyan ng description ng rebarbative. Matibag, Boying at John Vic Remulla. Si anti-ICC at yun daw pong modern day Pinocchio. Yung mahilig magsinungaling. O yan. Magandang morning, sabi ni Ma'am Kimura Dolores. Binabati po natin kaway-kaway sa ating JGL community at Filipino community sa Japan. Magandang umaga daw po, sabi ni Ma'am Shirley Uyang. Ayun, inuulit ko si Boss Cesar Morales. Mag-ahit naman kayo. Ah, thank you, Idol. Thank you for reminding me. Good morning, Idol. Nakikinig sa Bukawi sa Bulacan. Coding daw ang ating Boss Idol, Ryan Llaneta. Ayan, si Randy Santisas, nakikinig at nanonood sa inyong balayang palatuntunan. Teka muna, ha. Yung pong mga nagbibigay ng kanilang mga pahayag at opinyon mula po naman sa ating text line, 0917-751-3804. Good day, sir. At mga ka-JGL, ang salitang Juan de la Cruz na binabanggit po ninyo, wala na daw po yan. Dahil pinalitan na daw po ng Bongbong Administration yung salitang Juan de la Cruz. Ang sabi ni Kalipi, ang tawag niya raw ay Juan Paco Cruz. Si Chris Lucas, may bit-bit na balita. Chris, magandang morning sa iyo. Please come in.
2: Iniulat ng Department of Agriculture na naglaan ng gobyerno ng 10.363 bilyong piso para sa modernization ng rice processing facilities habang pinapalakas naman ang rice procurement. Ang nasabing pondo ay nakalaan sa pagtatayo ng 36 modern facilities habang 128 warehouses ang nakatakdang sumailalim sa pagsasaayos. Isa ang Dumangas Grain Facility sa Iloilo na may 10 metric ton kada oras na rice mill at mechanical dryer na kayang magproseso ng 240 metric tons kada araw ang sasailalim sa nasabing proyekto. Kasama rin sa modernization program ang 150 delivery at cargo trucks, 47 administrative vehicles at pagpapalawak ng tanner bag system. Ako si Chris Lucas, nag-uulat para sa DZRJ 810 AM ang Radyo Bandido TV kasama mo sa pagtatanggol ng demokrasya.
1: Salamat po ng maigit marami. Balitang bit-bit mula kay Chris Lucas. Dire-diretso tayo sa palatuntunan. Meron po tayong 44 minuto.

0: Makalipas ang 10 in the morning, sabi po ni Boss Jaime Saboya Bernante, kayo ka JGL, anong programa at legacy projects mula daw po kay PBBM ang meron sa tingin ninyo? O tinatanong po kayo ni Boss Jaime Saboya Bernante, meron ba kayo naiisip na mga programa at mga plano ng Bongbong Administration na maituturing the legacy? Ako, meron ako naiisip. Totoo. Meron po akong naiisip na naging programa ni Pangulong Bongbong Marcos na talagang ano, ito, magmamarka talaga, ito, legacy. 100% legacy ito ni Pangulong Bongbong. Ginawa po niyang matiisin ang ating mga kababayang Pilipino. Who will agree with me? Ha? Who will agree with me? Ginawa pong matiisin, ginawang resilient ang ating mga kababayang Pilipino. Isang magandang kaugalian ng mga Pilipino ang pagiging resilient. At sa pamamagitan po ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos, naging matiisin po ang ating mga kababayang Pilipino. Naging resilient, naging matatag. Ayan, isang legacy ni Bongbong Marcos yan. Balikan natin ang Senado Idol Jersey dahil nakasalang na yung pong testigo para sa pagpapatuloy. Day 30 ng impeachment proceedings, after which muling babalik ang inyong Johnny Gomez Live para po sa isang makabuluhang talakayan. Nakasama ang ating JGL community. Balik tayo sa Senado.
1: This is a Radyo Bandido TV special coverage courtesy of the Senate.
2: GenCorp was supposedly awarded 49 contracts?
3: 49.
2: Yes. And these contracts were from, if I'm not mistaken, July 2022 to 2025.
4: May I request, Your Honor, that the witness be confronted again with the document? I think you are provided already.
3: Yes, ma'am.
4: May we request the assisting counsel to approach the witness?
5: I think he has it with him. Witness may answer.
3: Could I refer, Your Honor?
5: Yes, of course, Mr. Zepeni.

0: Salamat po at sorry, Mr. Presiding Officer. Magandang umaga po, Attorney Sopeña.
1: Good morning. Hindi po ako attorney, Your Honor.
0: Oh, I'm so sorry. Mali yung note ko. Mr. Sopeña, magandang umaga po. Mali po ba na gawing contractor ng LGU ang isang kumpanya kung saan may interes ang mismong kapatid ng mayor?
1: Apologies, Your Honor, when it comes to legality po. Medyo I have no personal knowledge po. Okay. I'm more inclined po sa field job system.
0: Alright. So, kung hindi particular dyan sa paksang iyon, pero mula sa pananaw ng field jobs, may alam po ba kayo or may alam po ba ang field jobs na maaring nilalabag sa ganyang sitwasyon?
1: Under the field jobs office, ma'am, we manage and ano kasi yung system itself po mismo.
0: You manage what? Sorry, sir?
1: The field job system itself po. Yeah. So we are heavily dependent kung ano po yung data na ini-input po ng mga procuring entity. So with the legality, field jobs office po has no talagang knowledge po pag ganoon.
0: So dun sa mga data na ini-input sa field jobs system at kung saan necessarily heavily dependent ang field jobs, wala po kayong inoobserbahang mga batas na may kinalaman dun sa pag-input ng mga data sa system ninyo?
1: For the field jobs office, ma'am, we are merely parang ini-implement lang namin yung mga procurement law na lumalabas.
0: Okay. So, kaugnay ng procurement law...
1: In relation again, to the... Sorry, ma'am.
0: Yes, in relation to
1: the field jobs system po, exactly. Yung IT po.
0: Apo. So, in relation to the field jobs system, in relation to the procurement law, meron bang nakikita ang field jobs na maaring nilalabag sa sitwasyon na tinanong ko sa inyo?
2: Please stay tuned. Radyo Bandido TV will continue its special coverage courtesy of the Senate. Radyo Bandido News Flash Report.
3: Pinaiimbestigahan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang reklamo ng mga atletang Filipino na lumalaban sa Asian Games sa Japan na kulang ang suporta ng pamahalaan. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, nais ni Pangulong Marcos na malaman kung sino ang mga opisyal na nagpabaya sa kanilang tungkulin. Sabi ni Castro, dapat na managot kung sino man ang mga mapapatunayan na nang-abuso. Malinaw niya na ayaw ni Pangulong Marcos na hindi mabigyan ng kinakailangan na ayuda ang mga atletang Filipino. Hindi kasi anya katanggap-tanggap na ang mga atleta na kumakatawan sa Pilipinas ay pagkakaitan ng suporta ng pamahalaan. Una rito, naglabas ng hinaing ang team captain ng Alas Pilipinas na si Brian Bagunas na kulang ang suportang pinansyal ng pamahalaan at may mga pagkakataon na gumagasto sila ng sariling pera. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya. Hindi bahagi ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang political strategist na si Lito Banayo para sabihing binubuo na ang tambalang dating Vice President Lenny Robredo at dating Senador Manny Pacquiao para sa 2028 presidential elections.
4: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
5: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Eto, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Dietary supplement for men. Masarap ang buhay. Ito doong arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Radyo Bandido, 8:10 a.m.
2: You just heard a Radyo Bandido News Flash Report.
6: Yes, they're back! back in town. RJ Jacinto and Richard Poon on one stage. Meet the guitar man and the Philippines' big band crooner. Richard Poon will serenade you with his smooth vocal style in classic pop standards and jazz cover songs.
7: I'm the one and only one for you.
6: After that, RJ and the band will make you dance all night long.
7: Pretty woman, won't you party?
6: RJ and Richard Poon back in town. October 21, Wednesday, 8 p.m. RJ Bistro, Dusitani Hotel. For inquiries and reservations, call or text 0906-221-1524 or go to facebook.com/RJBistro.
8: Are you crazy about dogs? Then this show is for you. A show that focuses on
9: the best food and treats for your dogs.
10: The best dog places to visit.
11: The best training for dogs.
12: Okay. Coco, speak.
13: The best dog accessories and items.
14: The best dog hotels.
8: And really, everything about dogs. If you're just as crazy about dogs as we are, then this show is perfect for you.

0: Alright, ikalawang oras na inyong malayang palatuntunan. Ito po ang Johnny Gomez Live ngayong umagang kay ganda ng Lunes, ika-28 ng Setyembre 2026. Layunin po natin ang bayang at ang kaalaman ng ating mga kababayan sa katwiran at karapatan nationwide and worldwide. Ma'am Luz Papa, magandang morning po sa inyo, Ma'am Charito Cabrera Dayana. Mula sa General Trias dyan sa Cavite, si Mampang Alhabsi, nakikinig at nanonood sa atin. Boss Jumides Castro Jr., mga nakikinig at nanonood sa inyong palayang palatuntunan. O, hindi ba tama ako? Ang legacy ng administrasyon, ginagawa po tayong matiisin. Ginagawa tayong resilient, igaga. Ano bang what is the pinakamalapit na Tagalog ng salitang resilient? Sige nga. Okay? Matyaga, pwede rin. Pero matiisin palagay ko, ito yung pinakamalapit eh. Dahilan sa kung ano man yung nangyayari ngayon, ginawa po talaga tayong matiisin. Ha? Matiisin ng bongbong administration. Katulad po nung ginawa nating pagtitiis ng ilang minuto kanina, patungkol po doon sa paulit-ulit na binabanggit ng witness. May kaugnayan sa partisipasyon ng PhilJEPS. Mukhang hindi po pinag-aralan ng prosecution. To the rescue sana si Risa Ontiveros, no? At pilit na binubuhay yung pong issue ng partisipasyon ng di umano'y mga kumpanya na kinabibilangan ni Inday dito sa mga maanomalyang transaksyon. Natutuwa rin ako dun sa binanggit ni Chief Escudero na upon the request of the prosecution because Jervy Luistro tried to salvage the idea na hindi sa kanila galing yung pong pagpapapresenta ng mga dokumento at di umano'y ebidensya that will show na merong ganitong kalaking kontratang nakuha ang GenCor sa Davao City, LGU ng Davao, at ang GenCor ay may kaugnayan kay Inday. Nakita po ninyo kung paano nila binibuild yung kaso laban kay Inday. Kung paano binibuild yung kaso laban kay Inday. Nag-enter into a anong tawag dito? Yung procurement and government participation through PhilJEPS ang GenCor kung saan meron daw pong shares at isa sa mga nagmamay-ari. They are trying to establish na meron pang isang kumpanya na ginagamit ang GenCor para i-manipulate, ika nga, ito pong awards and bidding transactions sa Davao. At on the onset, pilit pong itinuturo si Inday bilang siyang may-ari. Okay, ngayon, lumalabas sa mismong bibig ng witness na yung 49 na mga proyekto, hindi naman po ito lahat nakuha ng Davao. Pumasok ang PhilHealth, pumasok ang Overseas Workers and Welfare Administration, itong OWA. What we're seeing now is an issue pagdating dun sa sistema ng gobyerno. Ako personally, hindi ko pa nakikita yung link kay Inday. Ang nakikita ko kung gaano kapalpak ang sistema ng ating gobyerno kung papaanong nakakapasok ito pong mga kumpanya na ito sa mga questionabling kontrata. So anong nai-establish dito sa pagharap ng witness? Ang nai-establish hindi po yung kaso at ikinakaso laban kay Inday, kung hindi kung gaano kabulok ang sistema ng ating gobyerno. Ha? Kung gaano kabulok. Flower based ba ito, ma'am? Okay. Ang sistema ng gobyerno, tingnan natin. Ano ba talaga yung Ano ba talaga yung si Boss Franco Tedes ng Rizal nakikinig at nanonood sa inyong balayang palatuntunan? What is the role of film chips? At ito mukhang hindi mukhang absent si Jervy Luistro noong i-discuss sa klase. Ha? Mukhang absent si Risa Ontiveros noong ito'y talakayin sa classroom. Ang PhilJEPS o itong Philippine Government Electronic Procurement System is the single centralized electronic portal mandated by Republic Act number 9184 o itong tinatawag na Government Procurement Reform Act. It serves as the primary and definitive source of information for all government procurement activities in the Philippines. Ang core roles and functions can be broken down into several key areas. Jervil and Risa. O ito, Communications 101. Balik tayo sa classroom. Ano daw po ba yung trabaho at function ng PhilJEPS? Number one, Centralized Information Portal, Electronic Bulletin Board. Okay. Ano ba yung bulletin board? Kapag ka sinabi mong bulletin board, it contains information patungkol po doon sa, let's say, procurement activities. Information, detalye ng procurement. Detalye ng procurement. Katulad siguro ng, eto, banggitin ko muna ha. For transparency, PhilJEPS hosts a public electronic board where all government agencies, national government offices, local government units, state universities, and government-owned corporations must post their procurement opportunities. Ibig sabihin, nakalagay daw po dun sa electronic billboard o electronic bulletin board. I am correcting myself, no? Electronic bulletin board. Ano ba yung mga requirements ng LGU? Ano ba yung requirements ng national government, ng local government? Ibig sabihin, ano ba yung kanilang mga kailangan for a particular office? Kailangan mo ng papel? O eh, mag-submit ka ng quote sa PhilJEPS. Kapag ka nakita mo na yung opisina, kunwari ni Johnny Gomez, ay nangangailangan ng papel. Kailangan mo ng pako. O di, tingnan mo yung PhilJEPS kung merong requirement para po yung mga pribadong kumpanya ay makapag-participate dun sa bidding. Yan daw po yung transparency. Public access. It publishes invitations to bid, requests for expression of interest, notices of awards, bidding documents, and supplemental bid bulletins, allowing the public and prospective suppliers to view government projects ranging from small-scale office supplies to multi-million peso infrastructure projects. Meron daw pong public access. Sabi natin, meron tatlong A's. Kapag ka pinag-usapan natin ang good governance, accessibility, accountability, and answerability. So, sinasagot po ng PhilJEPS yung tanong patungkol sa access. Dahil anybody, can log in and check whether individual or as a group. Kayo man ay potential supplier o just for the sake of information gathering. O baka namang curious ka lang. pwede ka magpunta ng PhilJEPS at tingnan yung pong mga information relative to procurement. Okay. Diyan daw po yung pumapasok yung public access. Ngayon, supplier registry. Ito po yung merchants registry. Single database, it maintains a centralized database of all manufacturers, suppliers, distributors, contractors, and consultants wanting to do business with the government. Para siyang one-stop shop, lahat ng gustong pumasok bilang kontratista ng gobyerno, kinikip ng PhilJEPS itong records na ito. Membership tiers, it manages merchant status such as the free red membership for viewing notices and the platinum membership which validates core eligibility documents, streamlining the eligibility checking process to suppliers, etc. So makikita rin dito, dahil may access, kung sino yung mga supplier na dapat ay naka-red flag. Okay? Dapat naka-red flag o yung mga may lacking documents, etc. Mahaba pa po ito. Meron pang tinatawag na streamlined bidding and transactions. Meron pang governance, accountability and reform. Pero wala akong nabasa rito na trabaho ng PhilJEPS to make sure na yung pong proyekto ay free from any irregularity, more so from corruption. Di po trabaho ng PhilJEPS. Ang trabaho ng PhilJEPS ay tumanggap ng mga information coming from the would-be suppliers, maglabas na mga information patungkol po dun sa mga procurement opportunities na pwede pong salihan nitong mga supplier na ito at mag-conduct ng ikangay open information para sa mga pinakasimpleng mga kababayan natin to understand ano ba itong mga opportunities, no? Na hindi po ako pwedeng tawagan, sorry. Na pwedeng pasukan ng mga organisasyon at ng mga kontratista na gustong makakuha ng proyekto sa gobyerno. Hindi po trabaho ng PhilJEPS na ituro sa Inday bilang kontratista. Hindi rin po trabaho ng PhilJEPS na busasiin yung pong mga records ng mga korporasyon para maituro si Inday bilang kontratista at bilang individual na lumalabag sa alituntunin ng ating saligang batas. Meaning, para saan yung testimonya ng PhilJEPS? Okay? Eh, 25 million yan, ha? 25 million pesos. Okay? Ito po, nagsimula ito last week. Tapos muling binitbit ngayon for the direct ng defense panel. O ibig sabihin, yung pong discussion on PhilJEPS, ito mataginting na 25 million pesos a day. Na pwede naman palang hindi kasama. Napipwede naman palang hindi kasama. All we have to do is to, you know, just search the web. Tingnan natin ano bang trabaho ng PhilJEPS. At ito ba'y makatutulong dito sa pinag-uusapang impeachment proceeding laban kay Inday? Kaya nga, one of the legacies na tinatanong sa atin kanina, I think it was Boss Jaime Samoya Bernante, na nagsabi na ano bang legacy ng administrasyon? Kasi yung impeachment nagfo-fall sa administrasyon ni Bongbong, eh pagiging resilient, pagiging matatag nga yata, pagiging matiisin ng ating mga kababayang Pilipino na sundan itong tinambaan na magaling na impeachment proceedings kahit mas maliwanag pa po sa sikat ng haring araw. na wala naman po tayong mapipitpit na konkreto at matibay na impormasyon na magtuturo kay Inday bilang lustay ng bayan sa pamamagitan po ng testimonya nitong Phil Jeps. Anak ng baka naman talaga, oo. Ha? Pero wag mo kayo mag-alala. Mamaya, babalik tayo doon sa impeachment proceedings, ha? Bigyan natin ng pagkakataong, ano? Bigyan natin ng pagkakataong, alam po ninyo, maganda kasi rito, natututo tayo mula po doon sa exchange of information dyan po sa impeachment proceedings. At muli tayo nakapag-iisip, tayo ba'y ginagawang tan-GA at tayo ba'y gini-GAGO dito sa pang-araw-araw na pagdinig ng impeachment laban kay Inday, pero pumasok na tayo sa 30th. Kaso pagkatapos ng direct, para po tayong binuhusan ng malamig na tubig, no? Mapapag-isip ka, ay, oo nga, no? Hanggang ngayon, hindi pa rin na-establish kung may kasalanan si Inday. Gumastos na ng 750 milyong piso ang ating pamalaan para dito sa impeachment proceedings na hanggang sa ngayon ay hindi pa po tayo binibigyan ng detalye ng Senado kung papaanong gumastos ng ganyang kalupit at kalaking halaga para po dito sa paglilitis laban kay Inday. Teka muna, ha? Sa pagbabalik ng palatuntunan, back-to-back reports muna tayo. Tapos basahin ko yung inyong mga komento. Si Chris Lucas, may dagdag na impormasyon. Pagkatapos babalik tayo kay Chona Yu. Mula po naman sa Palasyo ng Malacanang. Chris, muli sa magandang morning sa iyo. Please come in.
1: Inihayag ni Herman Kamentong Chu Laurel, tagapangulo ng Asian Century Philippines Strategic Studies, na sinisira ng Estados Unidos ang kaayusan ng geopolitics ng buong mundo para lamang sa kanyang makasariling interes. Sa kasalukuyan, nag-withdraw na ang Estados Unidos sa 31 United Nations Affiliate Organizations. Ang Amerika ay isa sa mga founding member ng United Nations.
2: The U.S. under President Donald Trump has withdrawn from 31 UN-affiliated entities, but most damaging of all is its selective use of its veto power to serve its own national interests while violating UN rules of war with impunity.
1: Sa kabila nito ay may mga bansa pa rin na nagsusumikap na ibalik ang kaayusan upang panghawakan ang peace and order sa pandaigdigang antas.
2: The global majority now seeks reform in international governance for order and stability to be restored.
1: Ayon pa kay Laurel, isang halimbawa ang Global Governance Initiative na iniyahain ng China sa pangunguna ni Chinese President Xi Jinping.
2: Global Governance Initiative. In September of 2025, China's President Xi Jinping presented the Global Governance Initiative in a speech in Beijing during the Tianjin Shanghai Cooperation Organization Summit to commemorate the 80th anniversary of the United Nations observance. It is a diplomatic initiative of China culminating a series of initiatives that describe China's vision, principles and mechanisms for better global governance.
1: Ako si Chris Lucas, nag-uulat para sa DZRJ 810 AM ang Radyo Bandido TV. Kasama mo sa pagtatanggol ng demokrasya.
0: Salamat po ng maigi at marami balitang bitbit mula kay Chris Lucas. May update din si Jojo Sikat, pero meron pong nagpadala sa akin ng isang napakagandang statement. Ito, hinango pa po niya dun sa mga naunang information na ibinahagi sa atin ni Albert Einstein. Sabi niya, Boss Idol Johnny, baka gusto mong bigyan daan sa iyong palatuntunan itong naging statement ni Albert Einstein. The important thing is to never stop questioning. The important thing is to never stop questioning. Dito natin nakikita ang buhay ang demokrasya. Kapag yung pong mga ginagawang pagsasalaula sa pamayanan, pagsasalaula sa sambayanan at sa karapatan ng bawat Pilipino para sa isang maayos na pamayanan, dako, eh hindi po talaga tayo pwedeng tumigil. Ano yung sinabi nung isa nating texter last week? Mamamatay ka lang sa kadadakdak, pero wala pa rin mangyayari. Kaya nga tayo dito sa Johnny Gomez Live, di baling mamatay sa kadadakdak na may integridad kaysa naman magpantay ang ating mga paa na wala po tayong ginawa para sa inang bayan. Nasa Malacanang si Chona Yung, may bit-bit na balita. Chona, good morning. Please come in.
3: Natawa lamang si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa tanong kung ano ang reaksyon nito sa pahayag ni Vice President Sara Duterte na sinusubukan ng administrasyon na harangin ang 2028 presidential elections. Sa ambush interview sa Pasay City, tinanong ang Pangulo kung ano ang masasabi nito sa naging pahayag ni Duterte. Pero tawa lamang ang sagot ng Pangulo sabay talikod sa mga kagawad ng media. Hindi ito ang unang beses na hindi pinatulan ni Pangulong Marcos sa mga pasaring ni Duterte. Matatandaan na nitong Sabado, sinabi ni Duterte na desperado na ang administrasyon kung kaya ginagawa ang lahat ng paraan para mapigilan ang eleksyon. Inilabas si Duterte ang pahayag matapos lumutang ang dating security aide ni dating Speaker Lord Alan Velasco na si Rodolfo Gracioso Jr. at sinabing naghatid umano siya ng mali-malitang pera kay Duterte. Pero pinabulaanan ito ng Vice Presidente. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Salamat po ng maigit. Marami balitang bit-bit mula kay Chona Yu. Ako, bigla tuloy akong kinabahan kapag kaganyang walang direktang sagot si Bongbong Marcos. Yung patawa-tawa at pagtalikod, yung kanyang magiging tugon. Ilang beses na nating nakita na kapag hindi sinagot o idininay ni Bongbong o kaya nung ating pambansang talak ang isang katanungan mula sa ating mga mamamahayag, eh parang nakikinikinit ako na yung pong mangyayari sa 2028. Parang nakikita na, kahit ala po tayong crystal ball, ha? Yung pong ginagawa ng administrasyon patungkol sa 2028 presidential and national election. Sabi ko nga, bolang pilog, huwag tutulog-tulog. Naku, eh, hinihimas na po ni Auntie Claire. At tila alam na natin ang sagot. Si Jojo Sikat nagbabalik mula sa Senado. Go ahead, Joe. Please come in.
4: Hiniling ng House Prosecution Panel sa Senate Impeachment Court na i-overrule ang formal na pagtutol ng depensa sa kanilang request for admission na may kinalaman sa bank tax at business records ni Vice President Sara Duterte. Sa ika-30 araw ng impeachment trial, sinabi ni House Prosecutor Representative Chel Jocno na layunin ang request na mapabilis ang paglilitis sa pamagitan ng pagiging sa depensa na kilalanin ang pag-ira na pagiging tunay ng mga record na isinusubite ng mga bangko at iba pang entidad bilang pagtalima sa masupwena na inilabas sa impeachment court. Ang request for admission ay nagpapahintulot sa isang panig na hilingin sa kabilang panig na aminin o tanggihan ang ilang partikular na bagay. Sa kasong ito, hinihiling ng prosecution ang pagkilala sa mga record na isinumite bilang tugon sa supwena ng korte. Iginitijokno na hindi nilalabag ng request ang constitutional right ni Duterte laban sa self-incrimination at binigyan din na hindi nila ito pinipilit na umamin ng guilt o liability. Formal naman na tumutol ang depensa sa request for admission ng prosecution dahil lang para hilingin ng mga prosecutor sa impeachment court na payagan ng request. Inatasan naman ni presiding officer Senator Francis Chis Escudero si Jocno na isumite nang nakasulat ang request for stipulation ng prosecution. Sinabi ni Escudero na magpapasyang Senate Impeachment Court sa usapin sa loob ng Linggo at maaaring maglabas ang desisyon sa Martes.
5: No, you filed a motion for admission. The opposing counsel, counsel for respondent, filed an objection thereto. You just delivered your rejoinder. Is it written, counsel? I saw you reading. So
6: I may submit that.
5: Can you submit court. That rejoinder
6: yes,
5: to the court, please?
6: We'll
5: yes. Court na
4: ako, si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Yan ang bigla ko na paisip kasi. Kaya hindi ko kagad na bigyan ng extra si Jojo Sikat. Ha? Nakasama natin sa palatuntunan, ako'y napag-iisip. So kung hindi pala nagsalita si Baste, di walang magagamit na information ang prosecution. Anong tawag dyan? Another fishing expedition. Kasi kung hindi nagsalita si Baste, wala silang magagamit na information to crucify Baste para si Baste will use the final nail in Inday's political coffin. Di ba? Kung ano yung sasabihin ni Baste at kung ito ay somehow will jibe with the idea of the prosecution, ibig sabihin si Baste mismo yung papatay sa karera ng kanyang ate. Again, kung di pala nagsalita si Baste, nga ang prosecution. So what we're trying to do now is to use Baste's statement, kahit pasabihin nila na gagamitin lang nila ito, pero kahit na tanggihan or whatever ang gawin ni Baste, di bahala siya. Simply put, ito para dun sa mga prosecution, ha? Simply put, sir, ma'am, fishing expedition pa rin tayo hanggang ngayon. Day 30 na. 750 million ang ginagastos impeachment. Hanggang ngayon, nanghuhula pa rin kayo. Hanggang ngayon, naghahanap pa rin kayo ng sisi. Hanggang ngayon, gagawa pa rin kayo ng paraan para ikangay maging batibay yung mga, anong tawag dito, bintang laban kay Inday? Aba naman, oo. Kaawa-awa naman si Johnny Gomez at si Juan Huang nakapaku sa krus, sabi ni Kalipi. Dito sa aming ginagawang pagsubaybay, anak ng baka talaga. Magbabalik ang palatuntunan, makalipas po ang ilang paalala.

0: Introducing your new power lineup on Radio Bandido TV and DZRJ 810 AM. Carmen Ignacio, Ira Panginiban, Angelo Almonte, and Johnny Gomez. We've got you covered from sign-on to 12 noon, Monday to Friday, on Radio Bandido TV. Seen on Channel 224 Sky Cable. Simulcast on DZRJ 810 AM. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Radio Bandido News Flash Report.
1: Hinihimok ni Senator Kiko Pangilinan ang Department of Agriculture, National Irrigation Administration, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, PAGASA at mga lokal na pamahalaan na gawing makatotohanan ang mga national preparedness efforts. Sinabi pa ni Pangilinan sa mga ahensya ng gobyerno na agad maglabas ng konkretong plano ang mga probinsya para sa paghahanda sa paparating na Super El Nino. Ito ika ayon sa senador ay para mabawasan ang pinsala ng matinding tagtuyot at kakulangan ng tubig ang mga magsasaka. Ayon pa sa senador na ayon sa PAGASA ay matindi ang El Nino sa bansa mula ngayong Setyembre hanggang Disyembre ngayong taon at inaasahang magpapatuloy pa hanggang sa unang bahagi ng susunod na taon. May babala din ika ang PAGASA ng mas mapanganib na agricultural dry spells, tagtuyot, stress sa water supply at banta ng food security. Hinihiling din niya sa DA at NIA na pabilisin ng pagsasaayos ng mga irrigation system, lalo na sa mga lugar na madalas maapektuhan ng tagtuyot. Ayon pa kay Pangilinan, dapat tukuyin sa bawat lalawigan ng mga lugar na high risk sa tagtuyot, available na tubig sa irrigation, mga pananim na nakatanim na at mga komunidad ng mangingisda at aquaculture na maaaring madali ng El Nino. Dapat din ika nakalista kung sino ang mga opisyal na dahasagot at anong tulong ibibigay bago pa mangyari ang malaking pinsala. Ako si Chris Lucas, nag-uulat para sa DZRJ 810 AM ang Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol ng demokrasya.
0: You just heard a Radyo Bandido News Flash Report.
2: Yung expectation ni Francis Escudero, okay? And the whole impeachment court, that is why he also mentioned that he doesn't want any issue to crop up beyond 2027. O sana nga, bilisan ang Korte Suprema. Sana maging mabilis, swift ika nga, yung action ng Korte Suprema, mga kaibigan, para hindi na nanghuhula yung ating mga kababayang Pilipino at hindi na ginagamit itong kamangmangan ng ating mga kababayan. Kasama na po yung inyong lingkod dito sa ginagawang pagbaluktot ng katotohanan at yung tinatawag na pendulo. O yun. Ha? Sana po magkaroon nga tayo kagad ng pagkakataong maintindihan mula dun sa mga mahistrado kung ano yung kanilang gagawing aksyon. At sana rin maintindihan ang ating mga kababayang Pilipino na sa kabila po ng magiging interpretasyon ng Korte Suprema, eh hindi po magkakaisa sa iisang paniniwala ang ating mga kababayang Pilipino. Dahil marami po sa atin, ito daw yung silent majority na tinatawag, eh kitang-kita yung political arm ng Malacanang dito po sa ginagawang impeachment proceedings laban kay Inday. Aha, all the documents were uploaded from the system and the witness doesn't know kung may mali, may kulang ang uploaded documents and the answer of the witness, yes, your honor ba talaga ito, Ma'am Ena? Honor eh, pagkakabasa ko honor, hindi ito horror ha. Yes, your horror. Si Ma'am Ena Gray. Oh, ano pa? Prosecutors, wala talaga kayong mapigan na anomalya kay VP Inday kasi nga lahat ng mga negosyo niya nakaregister sa SEC. Ang legacy daw po ni BBM ay utang ng utang ng utang. Yan daw po yung kanyang legacy. Okay. may nakita yung presiding officer na nakaupo sa likod ng witness na tulog. It looks like they belong to the prosecutors and Cheese advised them to go to the resting area. Kasi nasa sa pool eh. Ha? Nasa sa pool ng camera. Okay? Na merong natutulog. Sir Jay, ano po ba ang ibig sabihin ni Erwin na chismoso ng word na eka nga? Naka-break pa lang sinado ngayon? Sige, naka-break. Okay. Anong oras daw magre-resume after the program na siguro? Baka mabilis. Mapapakabot ka na lang ng ulo, no? Mapapakabot ka na lang ng ulo. Kung sila po ay, well, please correct me if I'm wrong. Kung sila ay naka-break dahil wala nang mapag-usapan at didiretso na to ng early lunch, o di sayang yung 25 million today? Hindi ba sayang yung 25 million ngayong araw na ito? Naka-break. Wala nang mapag-usapan eh. Wala nang mapag-usapan. Tapos nag-early lunch. Tayo po'y ginaguide ng ating technical director. Break-break ba ito, idol? O break as in parang wee-wee break lang? Tingnan nga natin. Baka naman wee-wee break lang. Pero kung ito'y break, dahil magla-lunch or break, dahil wala nang mapag-usapan, balik na lang tayo bukas, anak ng baka naman talaga. Oo. 25 million. 25 million na tumataginting. Ang nilustay dito po sa impeachment proceedings na ito, ilang tao yung pwede mag-benefit sa 25 million? Ilang mahihirap na kababayan natin ang pwedeng mag-benefit sa 25 million? Kung bibigyan natin ng ayuda, let's say, dahil gusto po ninyo yung mahilig kayo sa ayuda, 25 million divided by 2,500. 10,000 families, 10,000 households. Ha? Kung ipabibigay ng tagda 2,500 piso, 5 million,

Kakain po kayo ng inihanda ng sambayan ng Pilipino dahil buwis ng taong bayan. Yung ginamit para dun sa inyong lunch. Pwede nyo bang sabihin sa amin kung ano yung mga kinakain ninyo? Ha? Kung pareho tayo ng kinakain yung ordinaryong mga kababayang Pilipino natin, ilang ulam ba yung kinakain ng mga ano, ng mga umaattend ng impeachment? Ilang ulam? Ano ba pananghalian nyo ngayon? Sige nga. Ano pananghalian nyo ngayon? Para makita natin kung yung ating mga kababayan ay kung yung inihahanda dyan sa impeachment court ay alinsunod dun sa kakayahan ng ating mga kababayan Pilipino maghanda ng tanghalian. Ako, wala pa akong naihahanda ng tanghalian eh. Wala pa. Mag-iisip pa lang ako, magbabati ba ng itlog, magpiprito ng itlog. Sunny side up kasi mabilis. Baka hindi na ako magsaing, bibili na lang ako ng monay. Di ba? Kasi tanghalian na eh, tapos wala pang nakahandang pananghalian. Pero dyan po sa impeachment, I don't know kung anong klaseng pagkain yung nakahain. Dahil 25 million pesos ba naman eh. Oh. 25 million pesos ba naman kada araw. Sabihin mo ng 25 million pesos. 25 million. Eh, I don't know, may kasama ba yung ano dyan? Pati yung gasto sa kuryente? Dapat hindi. Dapat hindi kasama yung gasto sa kuryente dahil kahit wala namang impeachment at may regular session, gumagastos ng kuryente. Anyway, let us assume na yung budget na yan ay para sa 100 katao. Kakain, pag may merienda, iinom ng tubig, etc., etc. Kung food expense lang, ha? Marami na siguro yung 100, ha? Meron kang 18 senador. Tapos, sabihin mo nang 10 ang galing sa prosecution, 10 ang galing sa depensa, 38. Eh yung mga witnesses mo naman, wala naman itong mga advance party. Feeling ko marami na yung 100 divided, 25 million divided by 100. Budget per head ay 250,000 pesos. Assuming na para sa 100 katao yung budget na 25 million. That is 250,000 pesos a day kapag ka merong impeachment. Eh, hindi po ninyo kami masisisi na kami nag-a-assume. It is better to assume than to create a information na baligtad dun sa katotohanan because you presented evidences. Eh, wala kayong ebidensya eh. Kung paano ninyong ginagastos yung 25 million a day. Ilang beses na nating itinanong, ilang beses ko pa nga pinakausapan si Jojo Sika. Pwede mo bang itanong kung magkano? Ha? Kung paano yung ano, yung breakdown? Oh. Pwede mo bang itanong kung paano yung breakdown ng 25 million a day? So ako, in the absence of a clear information, I am going to assume na 100 tao ang nagbe-benepisyo dito sa 25 million pesos na ito. Okay? At babaguhin ko yung aking stand once na makakuha ko ng direktang sagot mula sa Senado kung paano ginagastos yung 25 million. At babawiin ko yung aking statement if proven wrong. Pero sa ngayon na wala po tayong information na nakukuha sa Senado, I am going to assume na 100 katao ang nagbe-benefit dito. At ang budget sa 100 katao ay 250,000 pesos per impeachment coverage day. 250,000 pesos, boy! Di mo kayang ubusin.

sinyon sa isang baralitang Pilipinong katulad ni Johnny Gomez. Araw-araw na may impeachment, 250,000 pesos. Boy, di mo kayang ubusin yan. Ha? Di mo kayang ubusin dahil kung ako makakakuha, let's say, meron akong 250,000 pesos na budget daily. Eh, ba't ako bibili ng mga mamahaling kagamitan? Iipunin ko na lang para akong langgam, saving for the rainy days. Hindi ba? Pero ikaw, boy, 250,000 pesos pala ha, ang budget sa 100 katao. Anak ng baka naman talaga. Napakasarap ng buhay ng mga umaatin sa impeachment. Okay, so ano daw? Sir Johnny, Supreme Court, wag naman sana ang sagot ninyo ay moot and academic. Yung pagbabawas ng threshold sa conviction sa VP impeachment, wag daw pong iwas pusoy, sabi ni Totoy Mola. Pero kanina, napadalan tayo ng information tungkol dun sa matandang naisip ni Albert Einstein na hindi daw po tayo dapat tumigil sa pag-question. In the absence of a true information, the role of the public is to question not just the narratives, but the motives of those in power. Questionin po natin. Ha? Sama-sama po natin questionin para magkaroon tayo ng mga tamang impormasyon and for the betterment of the Republic. Kailangan po natin questionin. Hindi tayo pwedeng basta na lang tumunganga, magpakuya-kuyakoy at hintayin natin kung kailan magpapatay ang ating mga paa. Kailangan po natin questionin as an individual, as groups, as a community, and as members of this democratic society. Kailangan po natin gawin yan. O, yun daw pong pambansang talakera. Pambansang pinahuhulaan daw po natin. O, pinahuhulaan sa atin. Pambansang talakera. O, sino daw po yung pambansang talakera? Palagay ko, alam na nating lahat yan eh, no? Pambansang Indoy Badidoy. Aha, aka showbiz reporter. Tapos sa National Bureau of Invento daw. O, yun, sinasabi ni Boss Totoy Mola. Alright, sige. Adobong manok with patatas. Yung patatas, ano ba ito? Ito ba yung ano? Ito yung... Meron tawag dyan eh, yung maliliit na patatas. Pero button ba tawag dyan? Button mushroom egg. Solved na. Pero yung patatas, I don't know kung yung malalaking ginagamit ni Ma'am Shirley Uiang. O kaya yung mga... Ano tawag dyan doon sa maliliit na mga patatas? Meron yan eh, di ba? Nakalimutan ko yung term. Pero may tawag doon sa maliit na patatas. Alam po ninyo, kapag ka ako'y nag-aadobo, adobong manok ba ito? O, adobong manok. Kuminsan ginagamitan ko nung yung maliliit na patatas. Nakalimutan ko lang yung tawag dyan. Tapos, lalagyan ko ng quail egg. Ma'am Shirley, quail egg ang inilalagay ko.

ng butas para yung sarsa ay pumapasok sa loob na uy, napakasarap. Tapos meron kang sili na may patis na may sili. Tapos lalagyan mo ng ano, lalagyan mo ng pineapple slices o kaya yung chunks. Talaga naman. Oo, eh nag-aagaw eh. Nag-aagaw yung tamis. At asim, ika nga. O yan, sige. Teka muna, yung iba pa nating mga kababayang JGL community. Ah, sandali lang. Eh, kinakailangan po nating puntahan yung isa nating ano, yung isa nating platform for us to be able para mabasa po ni Johnny G yung inyong mga inihahatid na information dito sa inyong balayang palatuntunan. O, teka muna, ha? Mm-hmm. Okay. Ha? Sabi pa ni Ma'am Ena Gray, oh, BBM silence means yes. Oh, yun yung pakiramdam ni Ma'am Ena Gray. Wala daw pong no L dito papunta dahil eh, marble potato. Thank you, Idol Norman. Oh, marble potato. Yan. Si Boss Norman, De Castro, paala. Oh, yun. Marble potato. Ayan, nako eh. Salamat po ng maigi at marami, Boss Norman, ha? Okay, sabi pa ni Ma'am Ena, kumpirmado daw po si Mayor Baste will attend the hearing tomorrow and Wednesday. Okay. Baka daw po lobster yung kinakain. Lobster, nako. Ma'am Ena, lobster o kaya steak? Sa bagay, hindi ka kaya ng crayfish yung mga yan dahil ang liliit nun. Ha? Meron kang 25 million pesos? 250,000 pesos ang budget per head? Magkano bang kilo ng crayfish? Nasa 800 pesos yata. Alam po ninyo yung crayfish? Yung para siyang lobster na hipon? Para siyang lobster na hipon. Mabena sa inyo sa Australia, maraming ganyan. Okay? Ito yung lobster ng duka, pero ang bahal. 800 to 1,000 a kilo. Marami na pong nagko-culture ng crayfish dito. In fact, yung isang kakilala ko, tinawagan si Johnny G, kung gusto ko raw pong mag-invest sa crayfish farming. Bukod sa wala akong oras, ala akong pera na pwedeng i-invest. Okay? Eh, since na wala akong investment, eh, hindi rin ako pwedeng mag-divest. Boss Alex Chua, mabuhay ka. O, nakita natin ngayon, ha, si Boss Alex Chua, lahat ng superpower countries. Wala naman daw pong sumusunod sa international laws. Ano pa daw po yung aasahan natin? Okay. Ha? Lunes na, Thursday, October na. Bilis ng panahon, ha? Sabi ni Boss Jaime Samoya sa Webis ba, October na. Oh, yan. Lagi daw pong nakabungis-ngis si Congresswoman Zamora. Zamora ng San Juan ito. Mula sa prosecution panel. Parang basahin nyo na lang. Parang basahin nyo na lang. Si Boss Sansu Ilorde ang nagsabi niyan. Okay. Ano pa ba? Meron pa ba? Sinungaling yang si BBM. Galing to kay Ma'am Kimura Dolores. Binabasa ko. May masamang balak na naman yan. Silang tatlo. Ni Garcia Trimulya. Ha? Dahil dun sa pag-iwas sa tanong ng media tungkol dun sa revelasyon ni Inday na merong ginagawa para po dun sa mga takot ng ating mga kababayang Pilipino, fate ng 2028 elections. Eh, ngiti lang eh. Ngiti lang po yung binigay ni Bongbong sa may talikod. Ano daw po sa tingin ninyo yung 257 congressmen
at 13 senators, masasabi ba ninyo sila ay gentleman?

0: gentlemen, gentlewomen, at honorable as public servants of the Filipino people. Tinatanong po kayo ni Boss Jaime Saboya Bernante. Eh, sa inyong palagay daw po ba, pwede pang tawaging gentlemen at gentlewomen itong 257 Congress representatives at 13 senador. Ang legacy daw po ni BBM ay umangkin ng legacy. Yan. Biglang pinardagol yung aking lalamunan, ha, Ma'am Shirley? Oo. Ang legacy daw po ni BBM ay angkinin ang legacy ni FPRRD. Okay. Ha? Ano pa? Meron pa ba? Teka muna. Tingnan natin, baka meron pa, ha? Uy. Pinklawan, Dilawan, mga... Ang galing daw po ng manok ng mga Pinklawan at Dilawan sa pagkakapresidente, umpisa pa lang, balina. Nako po. Ay, nako. Sige. Okay. Meron tayong ilang minuto pa. Nako eh, wala na po pala tayong oras. Anyway, merong hamon na naman kay Inday at kay Digong tungkol dun sa nag-aakusa na meron daw pong binitbit na maleta para kay Inday at para kay Digong. So, hindi ko maintindihan kung may naniniwala pa dun sa mga aligasyon dito po sa pamilya Duterte. Naniniwala in the sense na these are rehashed allegations. Iba-iba nga lang yung ginagamit na tao para magbigay ng kanilang akusasyon laban sa mga Duterte. Rehashed, ibig sabihin these were informations na hindi napapatunayan kahit pa nung sinaunang panahon, kahit meron tayong impeachment proceedings. Hindi pa rin po napapatunayan. So, the way I look at it, eh itong mga kunwaring mga witnesses will lalabas at lalabas at lalabas itong mga ito to gain public attention. Same script, different personalities, same motivation, and same agenda. Eh hanggang kailan nyo bang gagamitin itong lumang istorya na ito? Hindi pa ba enough sa inyo itong impeachment proceedings and let the prosecution bring in the big guns to prosecute Inday?
1: Radyo Bandido News Flash Report.
2: Nagpaliwanag ang Palasyo ng Malacañang sa pag-aproba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pisong dagdag sa pasahe. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, kailangan kasi na balansihin ni Pangulong Marcos sa mga driver at operator na patuloy na umaaray na sa patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Sabi ni Castro, hindi pa kasi tumitigil ang giyera sa Middle East kung kaya patuloy ang pagsipa sa presyo ng produktong petrolyo. Iginit pa ni Castro na ang inaaprubahang taas pasahe ay mas mababa pa rin kumpara sa hirit ng transport sector. Hindi kasi anya maaaring isang grupo lamang ang manalo, kundi dapat na balansehin din ang mga epekto sa mga commuters. Mula sa 13 pesos na pasahe sa traditional jeepneys, magiging 14 na ito simula ngayong araw, habang ang 15 pesos naman na pasahe sa modernong jeep ay magiging 17 na ito ngayong araw. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ito po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nag-aanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyong ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DCRJ 810 AM. Marami pong salamat!
2: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
1: Mabiyayang araw po ng Lunes ang ating pagbati sa lahat ng ating mga tagapakinig, tagapanood at tagasubaybay ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan na sumasayang papawid araw-araw, Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 8 ng umaga, dito po sa Radyo Bandido TV, DZRJ 810 AM. At sa ating pong mga kababayan, sa Luzon, Visayas, Mindanao, kami po ay bumabati sa inyo at maging sa ating mga OFWs man o hindi, kasama po ang ating mga ka-senior citizen sa lahat ng dako o sulok ng mundo. Lakip ang aming mataos na pananalangin na sana ay nasa mabuti kayong kalagayan at kalusugan. At siyempre, sa lahat po ng ating mga senior citizen, kailangan po kumain tayo ng mga masustansya at magpapalusog sa atin para umabot tayo sa 2028 sa ating pakikibaka para po sa kinabukasan ng ating mga susunod na henerasyon. Hindi po natin pwedeng baliwalain ang ating kasalukuyang kalagayan sapagkat nakataya hindi lamang po ang ating bansa, kundi maging ang kinabukasan, hindi lang ng kasalukuyang, kundi maging ng mga susunod na henerasyon ng ating mga anak, aanakin at mga aanakan pa. Si Don Pepot na Kaantabay, magandang morning sa iyo.
3: Good morning po, Tita Carmen. Good morning po sa inyo lahat. Sama-sama pa rin po tayo hanggang mamaya alas 8 ng umaga.
1: Bagong hasa ang iyong ulo. Don Pepot.
3: Yes.
1: Nakawit po ngayon ni Win o Senator Judge Win Gatchalian na actung na Senate President, mga kaibigan, ha? Na alam naman natin na ito pong actung Senate President ay ibinoto ng tila kulang, ha? Ngunit pinasobra nila para lang mailuklok si Senator Win Gatchalian na umaaktong na Senate President, mga kaibigan. Pero sabi nga po natin, ha, tila masyadong painit ng painit ang ating politika na tila hindi nila napapansin ang mas tila madilim na kinabukasan na ating pong kinakaharap sampu ng ating mga susunod na henerasyon. Pataas ng pataas, halaga po ng mga bilihin, transportasyon, edukasyon at iba pang mga singilin, pati na po ang ating buwis ay tila tataas na namang kasabay ng pagtaas ng langis, ha? Na tila bukas tataas na naman ang langis, ano, ha? Sus Mariano, 101 itong linggong ito ang halaga ng langis. Ano na naman kaya ang susunod? Baka ito ay babalik sa dating presyo. Talagang kaawa-awa na po ang ating mga may hirap na mga kababayan. Okay lang ito doon po sa mga mayroon, ha? Na itabi at napaghandaan ang ganitong kalagayan. Pero sa mga may hirap nating mga kababayan, napakahirap po ng kasalukuyang takbo at kalagayan ng bansa at ng kabuhayan ng mamamayang Pilipino, sapagkat ang ating pong impression ay patuloy sa pagtaas, sapagkat tumaas din po ang halaga o palit ng $1 sa ating piso. Tila 63 na po, aabot na, konti na lang ang diferensya, ha? At aabot na ng 63 per peso sa ating salapi, mga kaibigan. Kaya nakakabahala po, ha? Ngunit tila walang pakialam at tila hindi nababahala itong ating mga mambabatas, itong ating judiciary, itong ating ehekutibo, ha? Yan pong tatlong sangay ng ating bansa na tila gamit na gamit ng ating kasalukuyang ehekutibo at pangulo ng bansa, Bongbong Marcos Jr. Sapagkat kita naman po natin, ha, na tila sa gitna ng apakalaking rally kaguluhan, umalis ang ating Pangulo papuntang Canada, ngunit sinalubong din siya doon ng isa ring malaking rally ng mga Pilipino. Pero ang ibig po natin sabihin, dahil nga dito sa nabasa natin sa social media na Armed Forces of the Philippines, hindi natin alam kung ito po ay totoo o hindi, handa na raw arestuhin ang magkapatid na tulpo sa Senado kung, mga kaibigan, yan ay kung sakaling mag-issue ng warrant of arrest ang Korte Suprema dahil sa pagbaluktot sa ating konstitusyon. Malaking balita, ano, ha, sapagkat totoo naman na pinairal ang bending the law. Matatandaan po na itong si Eric Sylvester o Senator Judge Erwin Tulpo at kanyang kapatid ang nagmungkahi ng pagbaba ng bilang ng threshold vote sa impeachment ng ating Vice President Sara Duterte sa pamagitan ng hindi po pagbilang sa mga Senate judges na hindi dumadalo sa pagdinig dahil sa hindi maiwasang kadahilanan. Ha? Tulad po ni Bato na sinasabing nagtatago dahil di umano ay may warrant of arrest mula sa ICC. Ito naman pong si Senator Marcoleta ay ikinulong dahil po sa sinasabing pagtanggap ng campaign donation na 75,000 pesos. At ito naman pong si Senator Judge Loren Legarda ay for medical purposes ay pumunta sa ibang bansa, mga kaibigan. At ganun din itong si Jingoy na tila kinasuhan din po, mga kaibigan. Kaya may kanya-kanyang kadahilanan. Ngunit kung tutuusin, pwede namang gampanan ng mga nakakulong na senador ang kanilang tungkulin sa pamagitan ng online, ha? Pwede silang mag-participate sa pamagitan ng online dahil hindi naman po sila convicted, hindi naman sila legally resigned, at hindi naman sila legally resigned, namatay. Sila po ay buhay na buhay lamang. May mga kanya-kanyang kadahilanan na tulad ng sinasabi po ni Senator Judge Camille Villar na dapat ay respetohin. Ano, ha? Respetohin ang kanilang tungkulin bilang kinatawan ng sambayan ng Pilipino. Sila ay binoto bilang kinatawan ng sambayan ng Pilipino. Kaya dapat tuparin nila ang kanilang tungkulin. Ngunit tila pinipigilan o bakit tila hindi nila magampanan ang kanilang tukulin, sapagkat nakikita po natin na tira talagang sinasadya na unti-unti ay kasuhan, ikulong para hindi makaboto sa impeachment ni Vice President Sara Duterte sapagkat gusto ng marami na may pa-impeach ang ating Vice President Sara Duterte dahil po para mailigtas ang kanilang mga sarili sa iba't ibang maaring sa iba't ibang kadahilanan o maaring doon sa sinasabi nila na sabit sa flood control scam. Kaya ito pong dalawang magkapatid na tila sabit, itong si Senator Eric Sylvester na ayon sa 14, 18 po yan, pero naging 14 dahil nahikayat yung 4 na bumaligtad dahil sa halagang 25 milyong piso di umano. At sila ay napalitan ng 3. Kaya ito po ay 14 plus 3 na nagsasabi na hindi 6 kung hindi 8 maleta ang dineliver nila dito kay Erich Sylvester o Senator Judge Erwin Tulpo at maging itong si Senator Judge Rapi Tulpo ay meron ding insertion. Kaya sila po ang nasigasig at tila atat na atat na nagmungkahi na bawasan ang threshold vote para sa impeachment ng ating Vice President Sara Duterte na akala nila sa pamagitan ng resolusyon ay pwede nilang palitan ang ating saligam batas. Ngunit nagkakamali sila sapagkat kung sakali, hindi nating alam kung ang ating acting Chief Justice Leonel ay mananatiling tapat sa kanyang tungkulin na ipatupad ang tinatawag na trust and justice. Yung pong tama at hustisya para sa taong bayan at para sa lahat ng mamamayang Pilipino sapagkat yung kanyang pagiging actung Chief Justice ay tila question mark. Siya ay kung siya ay susunod sa sinasabing what PBBM wants, PBBM gets, di ba? Yun ang kadugtong nun di ba? Pero sinasabi, if PBBM wants, ay maaring magtuloy-tuloy siya na hindi na acting, kundi maging siya na ang Chief Justice. Pero kung hindi, baka hanggang acting lang ang ating Associate Justice Leonel. Kaya lahat po ay may question mark, lahat po ay nag-aabang, lahat tayo ay nakanganga kung ano ang maaring maging solusyon o kung ano ang maaring maging susunod na kabanata na ating pong hinihintay. At sinasabi rin na ito pong si Senator Win Gatchalian na sinasabing isa daw itong makaibanghelyo. Tulad din po ito ni Don Pepot, ha? Makaibanghelyo pero hindi po siya pinagagawa ko na para magkaroon tayo ng ibanghelyo sa ating pagsasalita o sa ating programa. Pero parang para din po itong si Eric Tulpo ha? Parang baliwala po, mga kaibigan. Hanggang ngayon, wala po. Kaya aasa na lang tayo na kailangan magbasa po tayo ng ating tinatawag na banal na aklat o Biblia para naman matutuhan natin ang salita ng Diyos at ang mga tagupili ng dakilang lumikha na siyang makapangyarihan at pinakamakapangyarihan sa lahat ng makapangyarihan na walang hanggan ang kanyang kapangyarihan. Infinite, mga kaibigan, ng
3: ating natin sa buhay,
1: dakilang lumikha. Oh, yan po. Ngayon nagsasalita ka, may paggabay-gabay ka pa. Oh, yan po sinasabi ko sa inyo. Kasi po tayo diretso-diretso kung magsalita. Mahirap po yung plastic-plastic. Kailangan totoo kung ano yung mukha mo, yun ang ilantad mo. Yes. Kasi ngayon uso na rin yung thank you doctor. Kaya pati pagmumuka, pati ang salita, double standard, di ba? Kaya parang tila wala na po totoo. At tanging Diyos na lamang ang totoo, ngunit parang tila binabaliwala sapagkat mas mahalaga sa tao ang material.
3: Yes.
1: Nakalimutan natin na may Diyos na huhusga sa atin pagdating ng tamang panahon. Yan, mga kaibigan. Itong si Win Gatchalian na sinasabi kong tila security ni Presiding Officer Chief Escudero, na nagbigay ng ruling 16 votes, pero bakit pinayagan niya itong mga ilang senador sa mungkahi na babaan, hindi ibilang yung mga hindi umaattend ng pagdinig, diba? Na nagkataon naman may kanya-kanyang kadahilanan.
3: Hindi rin nila ginusto yung
1: dahilan na yun. Papayagan ng ating Korte Suprema o papayagan nila bilang Korte, Senate Court, ay pwede naman lamang tila sinasadya nila yung pagbingwit sa mga oposisyon na inuunti nila, iniisa-isa nila na itong huli ay tila itong si Lacson na si Mr. Destroyer, ang kanyang binibingwit naman ay si Senator Alan Peter Cayetano o Senator Judge Alan Peter Cayetano sa pagsasabi na may mga ghost project sa Taguig. Mm-hmm. Yeah. Ngunit ito naman po ay binali o ayon kay Vince Dizon, Secretary ng DPWH, na walang ghost project sa Taguig.
3: Mm-hmm.
1: O yan, di ba? So, anuman ang dahilan, pero inimbestigahan daw yan ni DPWH Secretary Vince Dizon na walang nakita na illegal o ghost project o infrastructure project. So, maliwanag, mga kaibigan, at isa pa, ito rin pong sinasabi nga na si Joel Villanueva, na inaasahan natin ay siya rin makadiyos, na tulad din po ni Don Pepot, na akala may mga makadiyos, pero tunay namang may Diyos po sa kanilang puso. Totoo naman. Pero dahil sa pagtatanggol, pag-ako sa kasalanan ng kanilang mga magulang, mas minarapat nilang bumaligtad. Si Win Gatchalian, tandaan ninyo, yung kanyang ama na si William Gatchalian ang mayroon tinatawag na Manila Bay Reclamation.
3: Mm-hmm.
1: Diba? O so,
3: pansamantalang
1: pinahinturaw ito di umano ng ating Pangulo Bongbong Marcos Jr. na maaring kung siya ay hindi sumunod, sabi nga, sa gusto, baka tuluyan ng hindi matuloy. 34 billion ang nakataya doon sa project na yon, di ba? Kaya tulad din ni Joel Villanueva, para pagtakpan ang kakulangan ng kanilang mga magulang. Tama?
3: Mm-hmm.
1: Yan, mga kaibigan. Pero sinasabi nga na itong mga ilan na nakakulong, nagtatago, si Bato, di ba? Si Loren Legarda, bakit hindi pahintulutan sa pamamagitan ng online,
3: yes,
1: ay makapag-participate, samantalang ginagamit naman ng iba ang online, di ba?
3: Kay Martin, video conference ng pre-trial niya.
1: Patulad nga po ni Martin Romualdez, naka-wheelchair pa kuno, di ba?
3: Video conference yun.
1: Pero naka-online, di ba? So, bakit hindi pwede? Pumwede kay Romualdez na tulad din ni Marculeta, tulad din ni Jinggoy Estrada, ay may kaso na sinasabi, na plunder. Hindi nang plunder, di ba? Plunder. Mm. Bakit pinayagan ninyo na siya ay mag-online? Na pinapakita na siya ay naka-wheelchair. Pero sabi naman ng iba, nakakatayo naman. Bakit kailangan mag-wheelchair? Puro kayo, puro kayo pampelikula Puro drama yung inyong mga pinaggagawa para rinlangin ang kaisipan ng ating mga kababayan. Diba? So, nakakalungkot isipin na dahil lamang sa paghahangad, sa kasakiman, sa kapangyarihan, at sa hayahay na buhay na inyong natatamo ay handa ninyo na linlangin ang ating mga kababayan na nagtiwala sa inyo. Ewan ko kung lahat yan ay bunga ng boto o bunga naman ng if the price is right. Sabi nga, di ba? Mm-hmm. Na mga, kung kaya mga nakasingkaw ay dahil sa if the price is right. Eh sabi noon, noon pa, ha, sinasabi, noong nakaraan na botohan, na meron daw wholesale, merong retail. Kapag wholesale, kapag buong partido mo, ha, malaki-laki yun. Pero kapag retail, ikaw lang. Diba? Mm-hmm. O yan, mga kaibigan. At isa sa ehemplo, na ayaw paniwalaan ng marami, na walang, na di umanay, merong if the price is right. Diba? Itong pag-upo ni Atras Abante, nitong sinasabing Duterte Youth Party List, diba?
3: Mm-hmm.
1: Na nakukuha ng milyong boto ha.
3: 2.3
1: million. Ibig sabihin, 3 seats ang pwedeng kunin. Bakit hindi ito ibinigay sa Duterte Party Youth? Dahil lamang ba sa ito ay alam nila na supporter ng ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, and for that matter, maaring supporter din ni Vice President Sara Duterte.
3: Mm-hmm.
1: Eh, hindi nila pinupo eh. Ganun din si Joel, uy, gusto nila si Abante na tararat-tararat, ha? Na kahit mali, pastor pa naman. Eh, sinasabi ko pa naman kay Dom Pepot na ikaw sana magpastor ka, ha? Dahil ikaw ay maka-Diyos, ha? Pero nakakatawa talaga eh. Sa lahat ng pastor, itong si Atras Abante ang sinungaling, pero sabi nga, bago tayo magtuloy-tuloy, papasukin muna natin ang pag-uulat ng ating kasama. Sino nga ba yung
3: mag-uulat? Chonayu.
1: Ako talaga si Chonayu, sumasagot eh. Chonayu.
3: Task Force El Nino, activated na. Naman Chonayu, ulat mo.
4: Activated na ang Task Force El Nino. Ito ay matapos si pag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pakilusin na ang task force para matugunan ang matinding epekto ng El Nino. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, partikular na pinakikilos ng Pangulo ang National Irrigation Administration. Pinapayuhan na rin niya ang mga magsasaka na magtanim ng mga pananim na kayang mabuhay sa matinding tag-init. Sabi ni Castro, puspusan ang pamahalaan na mabigyan ng irigasyon ang lahat ng lupang sakahan. Tinutugunan na rin niya ng pamahalaan ang problema sa climate change. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, thank you very much, Chona Yu. Paano matutugunan yung climate change? Eh, kalikasan yan eh. Diba? Kalikasan yan. Hindi natin kayang tugunan, katulad ng kalamidad, di ba? Kalikasan yan, pwede tayong gumawa lang ng paraan para maampat, hindi lumaki ang bilang ng maaring maging apektado. Pero hindi natin kayang labanan o kontrolin ang kalikasan. Isusunod po natin ang pag-uulat ng ating kasama, Romel Madrigal, pasahero ng MV Starlight, na iulat na nahulog sa dagat malapit sa Isla Verde Search and Rescue pinalawak ng PCG. Romel Madrigal, ibalita mo.
5: Pinalawak ng Philippine Coast Guard o PCG ang search and rescue operations para sa isang 57 taong gulang na lalaking pasahero na inulat na nahulog sa dagat mula sa isang passenger cargo vessel sa karagatan malapit sa Isla Verde, Batangas at Bacochico Island sa Calapan City. Kinilalang nawawalang pasahero na si Loloy Ulitres na huling nakita manong nakasuot ng asul na long sleeve habang sakay ng MV Starlight Salve Regina na bumiyahe mula Batangas patungong Katiklan. Batay sa ulat, nangyari ang insidente sa layong tinatayang 2.21 nautical miles northwest sa Bacochico Island. Agad namang nagsagawa ng search and rescue operation ng Coast Guard upang matukoy ang kinaroroonan ng nawawalang pasahero. Pinalalakas din ang koordinasyon ng PCG sa ibang concerned agency at mga katuwang na grupo para mapalawak ang saklaw ng paghahanap at matukoy ang kinaroroonan ng biktima. Kasabay nito, nagsasagawa rin ng mga hakbang upang mahanap at makaugnayan ang mga kamag-anak ng mawawalang pasahero. Patuloy ang operasyon ng mga otoridad habang pinahigting ang paghahanap sa karagatan sa paligid ng Isla Verde at Baco Chico Island. Ako, si Romel Madrigal, nagugulat sa DCRJ Radio Bandido TV kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, thank you very much, Romel Madrigal. Wala pa yung ating masipag na tagapag-ulat, Jojo Sikat, at director po yan ng National Press Club. Yeah. Pero kung papansin ninyo, mga kaibigan, ano, itong mga ilang testigo na pinipresenta ng prosecution ay tila iisa po ang pattern. Ha? Tulad po nitong si Gracioso, na ito pala naman ay parang batang iyakin, ha? Ha? Itong si Madriaga na may record na kidnapping, ha? At tila dalawang beses na itong nakukulong, ha? For life, diba? For life. Itong si Matubato, itong si Las Cañas, kasama na rin po itong si Trillanes, na bagamat mga magkakaibang panahon, magkakaibang pangalan, ha? Pero iisa po ang kanilang script na tila ni-recycle, mga kaibigan, ha? Na tila isang political maneuvering. Ha? Yan po naman, noong pa man nakikita na natin na ito ay isang political maneuvering, ha? At hindi po patas, ha? Maging yung pong sinasabi nga na ngayon ay tila napunan ang marami nating mga kababayan at talagang binabas sa social media na himpilan, na walang kinikilingan yung nabubuhay ang aking kumpare na si Mike Enriquez. Ha? Kumpare ko yan dun sa isang kinasal na kakilala rin natin. Ano, ha? Kakilala mo yan. Ngayon, parang tila nakikita natin na mukhang bias at mukhang hindi inimbestigahan yung kanilang mga balita. Ha? Dapat sa pagbabalita, patas. Ha? Kung ito ay isang controversial na issue, dapat magkabilang panig. Pakikinggan mo, ibobroadcast mo yung magkabilang panig para patas. Ha? Yes. Pero sa nakikita raw ng mga netizen, ay tila nahahalata na may kinikilingan, ha? At tila hindi patas ang pagbabalita ng isang dambuhalang network. Yan, mga kaibigan, ha? Naayon sa ating source na galing sa Facebook, ha? Medyo bias, ngunit ang konting tinatawag na kredibilidad sa pagbabalita ay tuluyang nawala. Ba?
3: Yes.
1: Mahirap yan, ha? Dapat binigyan ng dalawang panig ng pagkakataong magpaliwanag. Ba? Itong sinasabi nga natin na maging ang ating men in uniform, parang talagang magulo doon, Pepote. Hindi ka ba naguguluhan?
3: Gulong-gulo
1: na maging ating men in uniform na ayon sa dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte, protect the Constitution at all cost. Pero parang tila mga bingi, tila mga, tawag dito, punong kahoy, na basta na lamang sila nakatayo, ha? Na tila may pinapatron, meron silang patron na sinusunod, di ba? Na tila iisang tao. Pero kung tutusin sa ating saligang batas, ang dapat nilang pagsilbihan at kanilang sinumpaan ito, di ba?
3: Yes.
1: To serve and protect the country and the Filipino people. Pero nasaan ngayon ang kanilang katapatan? Humihingi ng tulong ang taong bayan, sumisigaw. Dahil masyado ng hirap na hirap, hilahod na sa hirap, ang marami nating mga kababayan. Pero bakit tila hindi natitinag ang ating Armed Forces of the Philippines, bagamat hindi lahat, sapagkat meron pa rin nananatili, sapagkat tila di umano may isang opisyal na nagretiro o nagresign. I mean, dahil hindi na niya nakayanan ang nangyayari sa ating sandatahang lakas. So, meron pa rin na mga militar na nananatiling tapat sa bayan, tapat sa mamamayang Pilipino. Kaya hindi po tayo dapat mawala ng pag-asa, sapagkat si pag-asa hindi lamang po yung weather station. Ang pag-asa po ay nasa ating kaisipan. Lagi po dapat meron tayong pag-asa at hindi mawawalan ng pag-asa, sapagkat meron po yung Diyos na nakatunghay sa atin.
3: Amen.
1: At ang Diyos ay patas sa lahat ng kanyang mga nilikha. Kaya wag po tayong kabahan, wag po tayong malungkot.
3: God of justice yan.
1: Wag tayo pong, sabi ngayon, mawalan ng pag-asa. Laging ang pag-asa natin dapat ay umaalab, nag-aapoy.
3: Yeah.
1: Sapagkat kapag nawalan tayo ng pag-asa, ating isipin ano na ang magiging kinabukasan ng ating mga susunod na saling lahi, mga susunod na henerasyon, ang ating mga anak, aanakin at mga aanakan pa. So, dapat ang pag-asa ay nananatili sa ating mga dibdib. Nag-uumalab na pag-asa na isang araw magkakaroon ng pagbabago, at yung dumidilim o tila dumidilim na kinabukasan ay maaring magliwanag isang araw na darating.
3: Yes.
1: So, yan po ang ating dapat isipin, mga kaibigan, sapagkat itong mga ilan na mga nakaupo sa posisyon na tila walang malasakit, tila walang pagmahal, sapagkat ang kanila lamang iniisip ay kapangyarihan, salapi, na parang yun na lamang ang kailangan nila sa buhay. Ngunit lahat po ay may katapusan. Lahat po ng nilikha ng ating dakilang lumikha ay mayroong katapusan. Lahat po ay natatapos. Hindi kayo sa habang panahon ay nakaupo sa posisyon. Bakit kailangan pati batas natin ang nilikha para magkaroon ng kaayusan at kapayapaan ay gusto ninyong i-bend the law? Hindi ka ba natatakot, Rapi Tulpo? Hindi ka pa natatakot, Erwin Tulpo o mga Senador Rapi at Erwin Tulpos? Sapagkat kung sakali mabaligtad ang desisyon ng ating Korte Suprema, o baka naman dahil umaasa kayo na mayroon kayong malakas na backer, na hindi yan pahihintulutan ng ating mamamayang Pilipino, sapagkat dapat manatili ang ating paggalang, ang ating respeto sa batas, sapagkat kung ito ay ibebendalo, maaaring maging magulo ang ating pong bansa. Hindi papayag ang taong bayan na hindi nating sundin ang batas. Kaya kinakabahan din itong mga tulpo, sapagkat silang nagmungkahi, di ba? Mm-hmm. Ng pagbabago ng numero o threshold ng pagboto, na yung hindi raw mga nakakadalo sa pagdinig ay hindi dapat bilangin ang boto.
3: Alam naman itong
1: mga nandyan sa loob ng Senado, may kanya-kanyang kadahilanan na hindi naman nila kagustuhan, tulad ng sinabi ni Senator Judge Camille Villar. Hindi nila kagustuhan. Di ba? Mm-hmm. At maging yung kanyang kapatid, nagtaka rin tayong bigla na napunta dito sa Mayoria. Ngunit wala pong nakasisiguro sa pagdating ng araw ng pagboto kung ang ating impeachable official na kanilang pinai-impeach na Vice President Sara Duterte ay mai-impeach, sapagkat hindi sila nakakasiguro sa boto ng sinasabi nilang majority senators. Diba? Mm-hmm. Sapagkat nag-aalala sila. Ngayon pa lamang, sinasabi na bumaba na yung bilang ng mga sumusuporta sa ano ba yan, sa Facebook?
3: Mga followers niya.
1: Senator Rapi Tulpo, at tila 1 million ang tila nawala. Ha? Mm. Oh, eh baka hindi lang 1 million, baka tuluyan ang mawala, pati ikaw.

0: Task Group sa may Central Mail Exchange Center sa Domestic Road, Pasay City. Ang suspect ay consignee ng bagahe na naglalaman ng humigit-kumulang na 743 na gramo ng ecstasy na may tinatayang halagang 3,157,750 pesos. Isinagawa operasyon matapos mailalim ang papasok na parsyal sa cargo X-ray, screening at mano-manong inspeksyon ng mga tauan ng Bureau of Customs na sinundan ng K-9 paneling ng Philippine Drug Enforcement Agency. Ang hinihinalang illegal na droga ay itinago sa loob ng 3 plastic container na may lamang protein powder. Ang shipment ay nagmula sa Canada ay itineklarang naglalaman ng mga bag, damit, tsokolate, laruan, supplements at sapatos. Inaresto suspect at naharap sa kasong paglabag sa Section 4, 11 at 15 ng Article 2 ng Republic Act 9165 at falsification sa ilalim ng Article 172 ng Revised Penal Code. Ang suspect at ang nakumpiskang ebidensya ay itinurn over sa NAIA, IADITG para sa tamang disposition, habang ang National Bureau of Investigation ang nakatakdang humawak sa kaso. Ako si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, thank you very much, Jojo Sikat. Eh, alam po ninyo mga kaibigan, nabanggit yung MBI. Hindi na pala ngayon MBI ang tawag ng iba pa nating mga netizen. Ang sabi nila dahil daw dito kay ano, Marites
2: Director Melvin Matibag.
1: Director Melvin Matibag. Eh, hindi na raw ito National Bureau of Investigation kundi National Bobo Investigation. Dahil nga, ngayon lang tayo nakakita ng sa mga napakaraming pagkakataon na direktor ng ating NBI, na tila Marites, na mahilig sa chismis, nagbabase sa chismis, di ba? Sa kanyang, ang trabaho po ng National Bureau of Investigation, mag-imbestiga sa katotohanan ng mga lumalabas na issue, di ba? Eh, pero ang nangyayari po, eh tila puro Marites yung pinakikinggan nitong si ano, Melvin Matibag. Kaya yung dating ginagalang na National Bureau of Investigation ay tila bumaba na po at nawala na yung integridad. Diba? So, yan mga kaibigan, ang nakikita natin ngayon at napupuna dahil nga sa social media na gusto ng isang nasa kongreso, may sumulat sa kongreso eh, sino ba yan? Na gustong patigilin, sinulatan si Zuckerberg, di ba? Na dapat daw ay ipahinto ang Facebook o yung tinatawag na ipahinto yung mga post na iba, di ba? O dahil sa takot nila, sapagkat sa pamagitan ng Facebook ay naisa sa boses ng mga netizen yung kanilang mga napupuna at mga batikos sa Facebook, sa pamagitan po ng Facebook, at yan ay natatakot sila, tulad din ng pag-iwas nila dito sa flood control scam sa pamamagitan ng hindi pagtawag sa mga testigo na may mga hawak na ebidensya. Sa halip, ang kanilang kinukuha ay mga testigo na wala namang kredibilidad, walang integridad, tulad din itong si Gracioso, na wala naman pala itong kredibilidad, wala rin pala itong tinatawag na integridad, dahil ito pala ay kailan lang, di ba? Ito ay tila nahuli sa maraming kasalanan na ginagawa pangungutong, di ba? At yung sinasabing ang gugulo, pagpapakita ng kanyang kapangyarihan bilang isang pulis na wala pa namang

0: rango, pero akala mo ay siya na ang PMP chief at maging ang ating PMP chief o sino man nagiging PMP chief, eh hindi naman kumikilos ng tila kilos nitong si Gracioso. Ayan, mga kaibigan. Kaya, nakikita po natin na tila yung mga ipinipresenta nga ng mga testigo dahil ito sinasabi na siya ay nakikipagkape daw sa ating dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte, pero lumalabas ayon sa mga nakakaalam katulad din ni Manny Piñol, hindi raw pala pwede na basta
1: makipagkape
0: mo ang ang Pangulo, kailang humingi ka rin ng permiso, humingi ka ng appointment, at ang Pangulo ay hindi naman nagkakape, hindi rin umiinom ng tsokolate. Kaya palpak, sablay yung mga sinasabi po nitong si Gracioso na tila mukhang maharap ka na naman sa kasong pagsisinungaling, di ba? Eh, yan ang mga kaibigan ng mga recruit ni Trillanes. Si Matubato, si tawag nito si Matubato, si Las Cañas, recruit din yan ni Trillanes, mga kaibigan. O ngayon, itong si Gracioso, recruit na naman ito, di umano, ni Trillanes, pero mayroon tayong pag-uulat na papapasukin mula kay Jojo Sikat. Senator Erwin Tinayak, na hindi mababawi sa ibang singil, Sus Mario Joseph, ang tinanggal na system loss charges. Paano masisiguro na hindi ito babawiin sa ibang singil? O sige, Jojo Sikat, balita mo.
2: Tiniyak ni Senate Committee on Energy Chairman Senator Erwin Tulfo sa publiko na ang napipintong pagtanggal ng system loss sa electricity bill ay di pwedeng bawiin ng mga electric companies sa ibang paraan. Ang pahayag ay matapos ang ilang agam-agam ng mga consumer na baka pagtanggal nga sa system loss charges ay bawiin naman sa distribution o supply charges ng mga kumpanya. Nakita na aniya ni Senator Erwin na pwedeng gawing palusot ito sa kanyang isinulong na panukala. Malinaw na bawal na ma-recover ng mga distribution facilities at electric cooperatives ang allowed losses sa pamagitan ng distribution billing charges, supply charges, metering charges, universal charges, subsidies o kahit na ano pang bahagi ng bill. Ang panukalang tinutukoy ni Senate Energy Panel Chairman ay ang Senate Bill Number 2486 o itong System Loss Charge Removal Act, isang priority measure ng kasalukuyang administrasyon na matagumpay niyang inisponsor sa plenaryo nitong nakaraang September 22. Kaya naman hinimok ni Tulfo na mas maging mabilis na ang takbo ng panukala at gawin na itong batas para matuldukan na ang pagpapasa ng system loss charges sa mga consumers. Ako, si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Jojo Sikat. Si Jojo Sikat may credibility. Mas mabuti pa kung si Jojo Sikat ang nagsalita. Pero kung ang magsasabi ay itong si Eric Sylvester o Senator Erwin Tulfo, tila walang sampalataya. Tila hindi pinaniniwalaan ng ating mga kababayan. Tulad din ng kanyang ginawang palusot dito sa pagbaba ng threshold ng boto para ma-impeach ang ating Vice President Sara Duterte. Eh, bakit pa ito
1: siya? Hindi naman dati minagatotex ng present ka lang.
0: Hindi na all members. Lalo kang nabuko. Lalo kayong nabuko. Ang tinatarget lang ninyo ay ang Vice President Sara Duterte sapagkat siya ang mahigpit niyong kalaban sa inyong mga ambisyon, sa inyong mga paghangad o kasakiman sa kapangyarihan. Sapagkat alam na alam ninyo na kapag si Vice President Sara ang nanalo, may kalalagyan kayo tulad din ng ginagawa at pilit niyong ginagawa sa mga ilang senador na alam ninyo naninindigan para kay Vice President Sara dahil naniniwala sila walang kasalanan si Vice President Sara na halos lahat ng inyong mga aligasyon, lahat ng inyong mga bintang ay wala pong mga ebidensyang magpapatunay sa inyong mga aligasyon o mga bintang. So, maliwanag na pamumuliti ka. Pwede bang sabihin niyo hindi, ngayon lang yan, sa susunod, ibabalik. Ano ito, Ketay Pori, pwedeng alisin, pwedeng ibalik.
1: Hindi daw,
0: pwede. Yan ay saligang batas. Hindi ito biro ayon sa dating Associate Justice, retired Associate Justice Ascuna, na hindi ito biro. Ito ay hindi basta draft na pwedeng baguhin. Yan ay constitution na. Saligang batas na, pinagtibay na yan.
1: Malinaw diba? Na, interpretasyon.
0: Oh, so, hindi nyo dapat baguhin kahit sa ano pang dahilan. Ang batas ay batas, hindi dapat galawin, hindi dapat baguhin. Pero, binago ninyo. Kaya ang pag-asa na lamang ninyo, kung sakali na maging Chief Justice na alanganin question mark, dahil aktong lang itong si Associate Justice Leonen na siyang magiging acting Chief Justice. Kung ipatutupad niya ang batas, di ba? Nang tama, nang patas, di ba?
1: Nang
0: walang kinikilingan at walang tinititigan. Yeah. So, yan ang ano natin. Yan ang ngayon ay magiging problema nila sapagkat kung sakali na maging tapat sa kanyang tungkulin, kahit acting Chief Justice pa lamang si Associate Justice Lone,

0: ating Armed Forces of the Philippines na handa silang arestuhin. Pare-pareho kayo naglilinis ng mga mukha ninyo eh. Ha? Dahil handa silang arestuhin kung magkakaroon ng warrant of arrest itong si Senator Judge Erwin Tulpo. Paano hindi magmumukahi si Tulpo, ha, na ibaba ang threshold para nga matupad yung gusto ng di umano ay Pangulo Bongbong Marcos Jr., di ba, na mapa-impeach ang Vice President Sara Duterte. Eh maraming nagsasabi, maging yung sinasabing 1.1 trillion na tinatawag na flood control scam, yung tinatawag na mga insertions, hindi po yan mangyayari kung hindi ito pinayagan ng ating Pangulo Bongbong Marcos Jr. Diba? Yeah. Eh, meron naman silang kapangyarihan para magbito sa insertion kung ano yung mga hindi karapat dapat. Diba?
1: Sinabi niya, review nga niya, 4,000
0: isang linggo, 4,000 plus na pages, na-review mo agad. Naku, ang bilis mo. Ha? Oh, yan po ang sinasabi natin. At hindi lang yan, may mga loyalista na rin na naririnig tayo na maalis na, tumatalikod na sa pagiging loyalista dahil hindi nila kayang sikmurain ang nangyayari sa ating bansa. Sobrang politika, hindi na naasikaso yung mga dapat asikasuhin na problema ng bansa, problema ng taong bayan. Ito lamang West Philippine Sea na sinasabi, di umano, mayroong natagpuan na langis na mas malaki pa sa Malampaya. Kaya ang China atat din na atat, ha, na para makuha ang Palawan dahil diyan pala sa lugar na yan naroroon yung mga mina ng langis, ha, na sinasabing mas malaki pa sa Malampaya oil, di ba? So kaya ang China ay atat na atat na makuha ang panig na yan ng West Philippine Sea dahil may yaman tayo riyan na nakabaon sa pusod ng dagat.
1: Yes.
0: Di ba? Kaya yan po ang sinasabi natin na mga interest nila na handa nilang gawin para lamang sa kanilang mga pansariling pangangailangan at hindi para sa interest ng higit na nakakarami tulad nating mga mamamayan Pilipino.
1: Yes.
0: Kaya hindi po tayo magkakaroon ng pagbabago hanggat hindi po tayo nagkakaisa. Huwag po tayong kumapit, ha, sa kahit alam natin na mali, kahit alam natin na ito ay lalong magdidiin sa atin, lalong maglulubog sa ating kabuhayan at maglulubog sa kinabukasan ng ating mga anak, aanakin at mga aanakan pa o mga susunod na henerasyon.
1: Yes.
0: Dapat po tayong magkaisan lahat at isigaw ang ating gusto na sana ang ating Pangulo ay magkaroon ng political will para tugunan ang lahat ng mga problema at magsilbing legasiyan niya sa kanyang pagbaba. Hanggang ngayon, wala po tayong nakikitang legasiya na maiiwan ang ating kasalukuyang Pangulo Bongbong Marcos Jr. Maging ito ay masa mapa-infrastruktura, maging ito ay mga programa, ha, at maging sa iba't iba pang mga pangangailangan ng bansa at ng mamamayang Pilipino, ay wala tayong nakikita na iiwanan ng ating Pangulo na magsisilbing legasiya o alaala para sa ating lahat. Halos lahat ng mga bumabang mga pangulo ng bansa ay mayroong iniwang mga legasiya. Pero ano ang matatandaan natin? Puro galit, di ba? Puro galit sa ating mga kababayan sapagkat hindi mangyayari ito kung hindi ito pinabayaan. So, ibig sabihin, ang ating Pangulo Bongbong Marcos Jr., lahat ito ay hindi niya binigay.

0: binigyan ng pagpapahalaga kung kaya lahat ay nangyayari sa ngayon. Mm-hmm. Binusog niya sa pera para walang kumibo at yung mga kikibo maninindigan. Ha? Eh, ginagawa nila, kinakasuhan, ginigipit, di ba? O, kinukulong. O, mm-hmm. Pero pagkakakampi nila, malaya. Katulad nitong si Erwin Tulfo, kumpara natin, ha? Doon sa ikinulong nila na Senador Rodante Marcoleta, 75 million pesos na campaign donation na hindi naman galing sa fraud, hindi galing sa flood control, ha? Sapagkat ito po ay galing sa mga ordinaryong netizen, di ba? Mm-hmm. Kumpara dito po kay Erwin Tulfo ng campaign donation ay galing sa fraud o sa flood control, sa scam, sapagkat ito po ay pinrish ng AMLAC ang kanilang mga bank account at iba pang mga asset. Ay, ganyan din ang gagawin ng Pangulo ng Amerika, Donald Trump, na halos lahat ng tinatawag na asset, ha, ng mga hindi na lamang mga miyembro, ha, kundi maging ng mga judges ng ICC.
1: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
2: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Eto, para sa'yo. Bagsik to. Bravo Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Ito daw ang arangkada na walang palya. Bravo ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Radio Bandido, 8:10 AM.
0: Tala, at sa ating pagbabalik, sasabihin po ni Don Pepot na bagong hasa, ha, sariwan-sariwa, asang-asa ang kanyang buhok. Ang bilang ng telepono para sa aming pag-live sa susunod na mga araw at kung paano kayo magpapadala ng inyong mga mensahe.
1: Radio Bandido News Flash Report.
3: Sinabi ni Defense Team Spokesperson Attorney Michael Poa na nakanda silang i-cross-examine kung kinakailangan ng hostile witness ng prosecution na si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte kung kakailanganin. Aniya, kung may mga nais silang dinawin, kanilang i-cross-examine si Mayor Duterte at kung wala naman ay hindi na nila ito gagawin. Kaugnay nito, nililaw naman ni Attorney Poa na wala silang alam kung dadalo o hindi si Mayor Baste dahil hindi naman nila ito testigo at wala silang koordinasyon sa alkalde. Maging si Vice President Sara Duterte sa panayam ay sinabi na hindi rin aniya alam kung dadalo ang kapatid sa impeachment trial. Kanina, kinumpirma ni Presiding Officer Francis Jesus Cadero na nagpadala ng abiso si Mayor Duterte na dadalo siya bukas sa araw ng Martes o sa araw ng Miyerkules sa impeachment trial ng kapatid na si VP Sara. Ako si Jojo Sika at nagulat para sa DZRJ Radio Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
4: Itinuro ng dating pulis na nagsilbing security head noon ni House Speaker Lord Alan Velasco si Marikina 2nd District Representative Miro Kimbo bilang isa umano sa mga nagatid ng pera mula sa mga controversial na kontraktor na sina Curly at Sara Discaya. Sa kanyang sinumpaang salaysay, sinabi ni Rodolfo Gracioso Jr. na ilang beses niyang nakita at nahawakan ng perang inuugnay niya kay Kimbo at sa mga DPWH kontraktor. Ayon kay Gracioso, narinig mismo niya kay Kimbo sa isang Starbucks sa Katipunan na galing kina Curly at Sara Discaya at iba pang kontraktor ang perang iniahatid. Sinabi rin niyang minsan siyang inutusan ni Velasco na kunin ang pera mula kay Kimbo sa Starbucks malapit sa Petron, Katipunan kung saan nakita umano niyang si dating DBWH Undersecretary Maria Catalina Cabral kasama ang mambabatas na lang umano niya ang pera sa bahay ni Velasco sa Valle Verde 2 at binilang ang laman bago ibigay sa mga personal assistant ng dating speaker. Ayon pa kay Gracioso, may dalawang maleta rin umano ang naglalaman ng pera na dinala mula sa bahay ni Velasco at tinatayang hindi bababa sa 100,000 piso ang laman ng mga ito. Wala sa salaysay na ito ang independenteng pagpapatunay sa mga aligasyon laban kay Kimbo. Ako si Jong Malapas para sa DZRJ Radio Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya. Iginitin natin ang Speaker Ferdinand Martin Romualde sa kanyang petition for bail sa Sandigan Bayan na hindi sapat ang ebidensyang iniharap laban sa kanya para patunayang personal siyang sangkot sa muli plunder o nakatanggap ng pinagmulang pera nito. Ayon sa petition, walang natukoy na utos mula kay Romualde para mangolekta ng pera. Wala rin security aid na nagsabing nakita siyang tumanggap o kumontrol sa mga maleta ng umano'y cash deliveries. Wala rin naman ang financial transactions ombudsman resolution na tumutunton ng hindi bababa sa 50 million pesos na sinasabing proceeds ng proyekto patungo kay Romualdez. Gitnang kampo niya ang mga legasyon laban sa ibang tao kabilang si dating Acobicol Representative Saldico ay hindi otomatikong ebidensya ng ginawa ni Romualdez. Kinasyon din niya ang mga umano'y cash delivery sa mga residents dahil anila ang pag-atid sa isang lugar ay hindi otomatikong nangangahulugang tinanggap ito ni Romualdez. Inihiling ni Romualdez sa Sandigan Bayan na magsagawa ng bail hearing at pag-aralan kung malakas ang ebidensya laban sa kanya. Ako si Jong Malapas para sa DZRJ Radio Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
1: You just heard a Radio Bandido News Flash Report. Yes, they're back in town. RJ Jacinto and Richard Poon on one stage. Meet the guitar man and the Philippines' big band crooner. Richard Poon will serenade you with his smooth vocal style in classic pop standards and jazz cover songs.
5: I'm the one and only one for you.
1: After that, RJ and the band will make you dance all night long.
5: Pretty woman, won't you party?
1: RJ and Richard Poon back in town. October 21, Wednesday, 8 p.m. RJ Bistro, Dusitani Hotel. For inquiries and reservations, call or text 0906-221-1524 or go to facebook.com/RJBistro.
6: Are you crazy about dogs? Then this show is for you. A show that focuses on
7: the best food and treats for your dogs.
8: The best dog places to visit.
9: The best training for dogs.
10: Okay, Coco, speak.
11: The best dog accessories and items.
12: The best dog hotels.
6: And really, everything about dogs. If you're just as crazy about dogs as we are, then this show is perfect for you.

0: Bistro RJ, the home of rock and roll in the Philippines. 40 years, going on its 41st year this year. Making people happy, making them sing and dance. The beat goes on at Bistro RJ, live rock and roll. For 3 hours, we transport you to a time zone of happiness, carefreeness, singing along, dancing along. Yes, no question about it. RJ Bistro is the home of rock and roll in the Philippines. Sing and dance on Fridays. The band starts at 8:45 p.m. and I'm on stage at 9:15 p.m. So what are you waiting for? Experience Bistro RJ and be happy. So I'll see you this Friday, Dusitani Hotel. For reservations and inquiries, call 0906-221-1524 or go to facebook.com/RJBistro.
1: Oh, thank God it's...
2: You can now listen to RJFM and RJAM anytime, anywhere for free. If you have an iPhone, go to the App Store. If you have an Android phone, go to the Google Play Store and download any of these apps for free. Tune in radio, Streama, or Radio Garden on your mobile devices. Search DZRJ and choose FM or AM. Take us with you wherever you go. And hey, don't forget, it's free.
3: Ito po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nag-aanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyung ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DZRJ 810 AM. Marami pong salamat!
2: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: Mga buri sa banino. Adon pepot. Sagutin mo nga.
4: Saan nila gagamitin yun? Yung tatamtan eh. Oh. Natipid sila, pero nakagasos na rin tayo. Di sayang
3: eh. Eh, sana punta yung 8 billion. Sayang, di ba? Mm-hmm. Oh, nakatipid nga tayo ng sinasabi na 11 billion. Mm-hmm. Pero nagastos natin 8 billion. Mm-hmm. Di ba? Bakit yeah. Hindi na lang ituloy? Ano ba ipinangangamba kung sakaling ituloy ang eleksyon ng barangay, ng mga barangay chairman at ng mga sangguniang kabataan, di ba? Oh, wala naman problema eh.
4: Dapat inaaga-agahan nila.
3: Eh dapat noompa, hindi na kayo naglampa ng pondo at ipinamahagi na lang ninyo yung 8 billion na yan na dagdag pa sa mga programa o diyan sa sinasabi ninyo na mga ayuda.
4: Yes.
3: Ayuda na yung kalahati na pupunta sa bulsa ng iilan, di ba?
4: Mm.
3: Oh, sige, basa na.
4: May pag-ulat pa po tayo.
3: Ask kay Jojo Sikat. Okay, si Jojo Sikat, may pag-another, si Senate President Gatchalian, umaasa na susunod na sususpindin ni PBBM ang excise tax sa gasolina at diesel. Okay, Jojo Sikat, ibalita mo.
5: Umaasa si Senate President Sherwin Gatchalian na isusunod ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pagsususpinde sa excise tax ng gasolina at diesel. Ito ay para maibsan naman ang epekto ng mataas na presyo ng langis sa transport sector at sa presyo ng mga bilihin. kaugnay nito, welcome development para kay Gatchalian ang paglalabas ng Pangulo ng Executive Order na nagsususpindi sa excise tax sa LPG at kerosene na napapanahong intervention na makakatulong na maibsan ang bigat ng tumataas sa presyo ng gasolina sa mga mamimili. Aniya ang target na relief na ito ay makapagbibigay ng agarang tulong sa mga low-income at vulnerable na pamilya na malaking bahagi ng kanilang kita ang ginagastos sa pangunahing pangangailangan sa enerhiya. Bagamat mababawasan aniya ang kita ng gobyerno dahil sa suspension, makatwiran pa rin ang pagbibigay ginawa sa mga pamilya sa gitna ng mataas na presyo ng gasolina. Mungkahi pa ni Senate President Gatchalian na para masigurong lubos na mapapakinabangan ang executive order, dapat tiyakin ng gobyerno ang mahigpit na pagbabantay sa presyo ng LPG at kerosene sa merkado. Ako, si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRK Radyo Bandino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
3: Okay, maraming salamat, Jojo Sikat. Ano? Ayan, mga kaibigan, babasa na tayo.
4: Opo. Mula kay Sir Ma'am Lunuplo. Good morning po, Tita Carmen and Sir James from Mel Florendo.
3: Okay. Alam mo, sinasabi ng ibang mga netizen na tila ang pinatatakbong Senado ni Senator o ni Presiding Judge Chis Escudero ay isang sindikatong Senado. Diba?
4: Mm-hmm.
3: O, yan. Eh, ang taon din na natin mapaglilihiman eh. Hindi na may pagkakaila yung inyong mga galawan dyan sa gobyerno. Sapagkat hindi naman bobo at tanga, kung inaakala ninyong bobo at tanga, ang maraming bilang ng ating mga kababayan. Di ba? Marami na po ang mga intelihente. Nakikita nyo sa ibang bansa, humahawak na rin ang mataas na tungkulin, mga Pilipino. Na ibig sabihin, talagang tayo isa sa mga pinagpala ng mga bansa.
4: Yes.
3: Ang isa sa binigay sa atin na biyaya ng Diyos ay katalinuhan nating mga Pilipino.
4: Mm-hmm.
3: Lamang ang masaklap, yung mga ilang ginagamit ang kanilang katalinuhan sa panluloko, sa panlilinlang lang sa taong bayan.
4: Yes.
3: Okay.
4: Mula ka sa Ruel Claros, good morning po Tita Carmen and Kuya James.
3: O pati sinasabi nga, yung daw impeachment kay Vice President Sara Duterte, wala raw itong kinalaman sa accountability o pananagutan. Ha? Ito raw pong impeachment na isang mahalagang institusyon, konstitusyonal ng demokrasya, ay lumalabas ngayon kasuklam-suklam. Ha? Dahil nagagamit po nila ito sa hindi magandang paraan para lamang mapaalis ang ating Vice President Sara Duterte na nagsisilbing balakid sa kanilang mga ambisyon, di ba? Oh, sige, tuloy basa.
4: Wala naman kay Sir Joe Latore. Good morning, Tita Carmen, Sir James.
3: Okay.
4: Mula kay Sir Maynard Espartero Corpus. Ayan, ano naman po kayo, pati acting service, binigyan nyo naman ng kahulugan. Sunod-sunuran kay BBM, negative po nyo talaga. Mula kay Ma'am Ena Gray. Good morning, Tita Carmen, Sir James.
3: Sige, basta.
4: Wala kay Ma'am Menchime. Blessed Monday po, Ma'am Carmen and Sir James. Mula pa rin po kay...
3: Ano mo nga, lagay mo.
4: Bernard Espartero Corpus, DDS, bilang na oras
3: niya. Michael.
4: Ngayon. At nakukumbig na si Sarah. Walay na kayo. Mula naman kay Ma'am Ena Gray, the way things are going, we need to stock up with foods and primary necessities. Wala naman po.
3: Kapag na tayo, ha?
4: Wala naman kasi ako may asunga. Good morning po, Madam Carmen, Sir James. Mabuhay. Laban tayo. Support and protect. BP Sarah. Mula pa rin po kay Ma'am Ena Gray. BBM, kayo po ang namumuno sa pagtatanim. Parang ayaw na po ninyo eh, na magtanim ang magsasaka sa dahilan na pinatulutan ninyo ang pagpapasok ng mga pagkain na galing sa ibang bansa, habang ang mga magsasaka ay patuloy na nalulugi sa kanilang pagtatanim.
3: Okay, sabi po ni Teresita Cruz Agiling, Ma'am Ena, sayang yung pera sa pagpapasweldo kay Lito Lapid. O sabi ni Benito Mangogat, sa mga naglalabas ng Philippine for sale, para sabihin ko sa lahat, matagal na po binenta ang Pilipinas panong panikori Aquino. Lantaran po yan dahil ito ay documented at may kaso pa yan sa korte. Sabi, may kaso pa sa korte. Yung for sale na binenta nila ay yung binenta ng abnormal na presidenteng itong si Noynoy Aquino. Pasito Ochoa, Aquito Ochoa at Trillanes na kasama rin kuno sa pagbebenta ng Islang Inangkin ng communist country ang China na tinuya ng artificial island. Hindi niya malilimutan ang mga kasalanan ninyo, lalo na itong BBM na ito na hinding-hindi malulustutan ang kasalanan sa Diyos. Mananagot kayo sa Diyos Ama. Okay, sabi ni Romeo Sunga, Lapid, ang dami mong paniniwalaan, si Batman, recto pa, baka lasing pa yan ng makausap mo. Tama ang sinabi ni Percy Lapid sa meaning ng sa ngalan mo sa Pampanga.
4: Wala naman kay Ma'am Merdico mo. Good morning po, mga kapulso.
3: Sabi ni Anna Gray, correct, parang na-plus sa toilet ang naibibigay na sweldo sa kanya. Bobo siya.
4: Sabi ni Ma'am Ena Gray pa rin, ang tao na hindi alam ang nagawa ni Priority at ni BP Sara sa bansa, isang bulag at bingi, o ayaw lang niya sa mga Duterte.
3: Sabi ni Rowell Claros, mukhang pinatatahimik ngayon ang issue kay Martin. Tama naman eh, di ba? Mm-hmm. Kung ano na naman ngayon ang mga ipinapasok, idinidribble ninyong issue, ha? Para makalimutan si dating Speaker Martin Romualdez. Masyadong malaki po para makalimutan natin yung nilustay na salapi o ninakaw na salapi ng dating Speaker Martin Romualdez. Sabi ni Robert Claros, sabi ni Leti Prias, good day, Auntie Tenser. Ask ko lang, tuloy po ba si Mayor Baste na mag-witness sa Senado? Ito lang masasabi ko sa prosecution. Kung hindi ba naman mga bobo, 10 at 1 half, alam nila ang kapatid ni Baste ang mga ini-impeach nila. Asambe. Kinuha nila. Siyempre, kampihan ang kapatid. Ask ko to, Tita and Sir, sambang utak ng mga bobo na yung, na yan. Thanks po.
4: Nakabang natin, Mami, 20 hanggang 30 yung kanyang
3: supina. Hindi ko nga alam kung saan nila kinukuha yung kanilang mga kabubuan. Biro mo, nananahimik yung ating sariling batas. Ibebendelo. Ngayon pagka hindi umaten si Baste, baka daw i-content. Ano ba yan? Iniimbitahan nyo lang eh. Kapag ka hindi pumunta, ikukontempt ninyo. Di ba pag inimbitaan, it is his or her discretion kung pupunta o hindi. Hindi. Ano ba kayo? Di ba? Ano ba itong boses ko na?
4: Sabi naman ni Sir Randy Santisas, listening. Sabi niya, thank you.
3: Sabi ni Benito Mangogat, hawak na ng mga komunistang gobyerno ang mga lupa na teritoryo at pagmamayari ng Pilipinas. Binenta nila sa oligarko at mga dayuha mula sa mga bansa. Ito ay paglabag sa sariling batas. Ang mga ginawa sa lupang binigay ng God Spirit sa Pilipinas at sa buong sambayanan. Halos lahat, halos ng mga malalaking ektaryang lupain ay nabili ng mga dayuhan. Karamihan po, tsekwa ang mga nakakabili ng mga lupang dapat ay pag-aari nating mga Pilipino. Saan ka ba hahanap ng bansa na ang mismo mga Pilipino ay squatter at mga dayuhan tsekwa
1: nag-aari ng malawak na mga lupain? Hmm. Eh, paano natin paniniwalaan itong inyong itinalaga na di umano?
2: Radyo Bandido News Flash Report.
6: Babantayan ng National LPG Alliance of the Philippines Incorporated o NLAP ang tuloy ang pagbuo ng monopolistic guidelines ng LPG cylinder swapping centers at isusulong ang pagbuo ng kompletong programa na naaayon sa batas ng Republic Act 11592. Ayon kay NLAP President Jose Jojo Cruz, handa nilang pigilan ang posibilidad na samantalahin ang ilang malalaking kumpanya ang pagbuo at tuloy ang pag-aproba ng nasabing guidelines. Naniniwala si Cruz na may mas malalim na dahilan kung bakit excited ang ilang kumpanya na tuloy ang mabuo ang nasabing guidelines dahil sa posibleng monopolyo ng LPG sa bansa na magsasuffer sa bandang huli ay ang mamayang Pilipino. Kaugnay nga ng reaksyon na ito ni NLAP President Cruz ay ang nakatakdang preparatory meeting bukas September 29 na ipinatawag ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy mula alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon sa tanggapan ng DOE. Ilalahad ng Retail Market Monitoring Special Concerns Division sa ilalim ng Oil Industry Management Bureau ang pinakabagong draft guidelines para sa pagtatagna ng operasyon ng LPG cylinder swapping centers. Isa sa gawa presentasyon kaugnay ng pagpapatupad ng Joint Department Circular Number JGC 2022-11-002 o itong LPG Cylinder Exchange Swapping and Improvement Programs and its implementing guidelines. Iginit ni NLAP President Cruz na dapat maging patas at hindi pabor sa malalaking kumpanya ang magiging panuntunan upang maprotektaan ng mga independent LPG dealers at refillers, gayon din itong mga end consumers. Dagdag pa ni Cruz na mas inilalaban nila ang kapakanan ng mga mamimili dahil kapag hawak ng iisang kumpanya ang industriya ng LPG sa pamagitan ng monopolyo gamit itong swapping center, mawawala na ng pagpipilian ng mamayan at hindi na mapipigilan ang pagtataas ng presyo ng LPG. Ako si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
2: You just heard a Radyo Bandido News Flash Report.
1: Epon.
4: Yun ang mga akusasyon.
1: Oh, puro, pag si Don Pepot ang sumagot, ay parang ano eh.
4: Yun ang mga aligasyon sa kanila.
1: Parang dumiligtas po eh, ha? Sabi nga. Sige.
4: Talaga mga Sir Albert de los Santos, Robredo Tulpo for 2028 presidential election.
1: Ano?
4: Robredo Tulpo.
1: Sus Mariano, garapong warang asukal. Sige. Total malaya naman eh. Kahit sino pwedeng tumakbo. Pwedeng tumakbo sa circle, pwedeng tumakbo sa luneta. Diba? Oh. Eh, lahat po tayo maraya, basta marunong kayong sumulat, bumasa, read and write, di ba?
4: Yes,
1: yun lang ang kwalifikasyon. Kaya, yung nagpapanukala na dapat merong educational background ang isang kakandidato. Tama po yun. Tama po yun. Pero hindi naman lahat ng may hawak na titulo o sertipiko na siya ay graduate ng batas, na siya ay pasado sa bar, na siya ay titulado, may doctorate. Eh, ginagamit po yan sa tama. Yung iba ginagamit po para tayo ay linlangin, kaya hindi rin natin masisiguro.
4: Hindi assurance eh.
1: Hindi po assurance. Yung sinasabing edukasyon. Sige.
4: Mula naman kay Sir Albert de los Santos, kumusta na yung kaldero ni Peter?
1: Sabi ni Benito Mangogat, ulitin ko, mag-extend si BBM sa kanyang termino kahit nalabag ito sa konstitusyon, one term lang sa presidency at hindi pwedeng tumakbo. Kailangan iba naman. May kailangan ka, Bongbong Marcos, sa... Ano ba ito? May kailangan ka, Bongbong Marcos, na sa taong bayan, ha, nasagutin. Sa taong bayan, sisiguraduhin ng taong bayan na makulong, pipilitin ng taong bayan ipakulong ka sa salang korupsyon, pagpatay, pagkidnap, pangamkam ng lupa sa mga pribadong mamamayan, pakikipagsabwatan mo sa mga oligarko, pamigay mo ng lupa sa mga base militar ng US military government, yung EDCA, at marami pa. Sisiguraduhin namin na makukulong ka habang buhay. Yan po naman ay hanggang salita lamang eh. Meron tayong batas, di ba?
4: Yes.
1: Na dapat ay ipatupad.
4: Mula kay Ma'am Mercy Fernandez Narciso, Monday morning po, Ma'am Carmen at Sir James.
1: Sabi ni Robert Claros, titistigo si Trilling sa impeachment. Bakit? Makikiparty ba siya sa 25 million pondo ng Senado? O baka nakaparty na yan eh. O susuportahan niya ang ikakanta ng bagong testigong bayaran na si Disgracioso.
4: Oh. Lalo mga kay Sir Michael A. Manalo, magandang maga po Tita Carmen, Sir James. Stay safe always from Las Piñas.
1: Sabi nilang gam na pula, wala talagang pag-asa si Sara kung asawa lang siya sa butuhan pag nandyan si Garcia. Kitam niyo yung barangay election, hindi tuloy. O nga naman, diba?
4: Mula naman kay Sir William R. Velasco, magandang umaga. Happy Monday po, Ma'am Carmen and Sir James.
1: Sabi ni Cindy Cruz, Carmen and James. Opo.
4: Muna Ma'am Cindy.
1: Tungkol kay Martin Romualdez, bakit may tila special treatment? Hindi nakasuot ng t-shirt. Nakasuot, kaya lang nakatakip nung kanyang itim na jacket. Ng bump. Ano to? Ng BJMP na dapat nasuot ng kinasuhan tulad nila Marculeta at Defensor. Ano na, Martin? Sabi mo, panggigipit at kasuhan ka, isasama mo lahat ng magnanakaw. Di ba dapat si Sandro kasuhan din? Ang laki ng pondo sa flood control project corruption. O, hindi ba siya malaki ang ano niya?
4: Alokaballs.
1: Alokaballs, o. Eh, hanggang ngayon, hindi ka pa kumakanta eh. Inaantay namin yung kanta mo. Ako, kumanta na ako. Ilang beses na akong nagbagsak. Eh, ikaw, sabi mo, pag nilaglag ka, ilalaglag mo din sila. Ako, hindi naman ako binabagsak. Pero nagbabagsak ako. Diba? O, dapat yun ang gayahin mo. Bagsak mo rin sila. Sabihin mo yung totoo. Diba? Kung yan ay hindi drama. Diba? Kung yan ay totoo na inilaglag ka, aba, meron kang binitiwan salita. Kapag inilaglag ninyo ako, isasama ko kayo. O ngayon, nasaan yung sinasabi mo? Diba? Eh, puro lamang kayo daldal eh. Puro lamang kayo ngawa. Kulang kayo sa gawa. Diba?
4: Yes.
1: O, sige.
4: Mula naman kasi sa Ramesunga, ang Robust Brothers, mga antagonistic and verbalistic na tao. Ang daming masamang ugali na magkapatid na to. Ano to, kawat manyak pa.
1: Sabi ni Maru Garbo, Diosdado, good morning po, Tita Carmen at Ka James. Ang masasabi ko lang po sa pagsususpindi nila sa SK at barangay election, marahil dahil ito sa national election, kaya gagawin nila sa November 28. Marahil, puro marahil ito. 28 na sa tingin nila mga kakampi nila, mga kabataan, sapagkat maaaring mauna ang national election sa Mayo bago ang SK election sa November 28. Hindi po ninyo kakampi ang kabataan. Nakita mo ba doon, Pepot, yung naganap na rally nung nakarang araw, dyan sa Mindiola, halos puro mga kabataan ang sumugod na baklas yung mga pulis, di ba? Kasama na nilang tumatakbo yung mga pulis eh. Hindi na kayanan.
4: Yes.
1: Kaya yan yung sinasabi natin sa ating mga senior citizen, kailangan natin ang mga kabataan na sinasabi ni Gato Serizal na pag-asa natin, di ba? Yeah. Pero sabi ko nga, kailangan din po tayo ang mga senior citizen dahil tayo naman sa ating mga karanasan, alam na natin ang tama o mali. Kaya tayo ang magiging advisor
4: yes.
1: ng mga kabataan.
4: Mm-hmm.
1: Sige, basta.
4: Malaki mga masasita ko sa Kiling. Good morning, Tita Carmen, Sir James.
1: Sabi ni Anna Gray, subukan pa mo na i-contempt si Mayor Baste. Ha? Naghahamon na kami. Subukan pa mo para mabalo. Ha? Oh. Ba?
4: Mm-hmm. Sabi naman Sir Danilo Torbeles, good morning po Tita Carmen James. Good, go, go, go. Sa serbisyo publiko, Inday Sara Duterte, ang Dion and Strong Lady, Pretty Woman, Agila ng Pilipinas, sa 2020, siya na ang presidente sa bansa. Mga bendalo na mga yan, baloktot, mga senador na yan, walang respeto. Nasila sila ng ano na to, at nabastos ang saligang batas. Pinatay nila ang 1987 Constitution ng sambay ng Pilipino. Dito mga mali-mali tagang na ito, ng mga senadores na ito. Pag-analos si Inday Sara Duterte pagka-presidente, may paglalagyan kayo. Baka putol na yung mga braso at kamay niyo at ipakita sa TV. Taong bayan, sana all. Mga kampun kayo ni Taning.
1: Sabi ni Benito Mangogat, huwag magpagamit itong si Sara sa kahit sinong tao. Kahit na abogado niya, kaibigan o mga kaalyado sa partido, kailangan prinsipyo. Hindi ang mga sinasabi nila. Mahirap magtiwala kahit nakaalyado pa, tama.
4: Yes.
1: Tapos ilang gam na pula. Puro tayo reklamo kay BBM. Eh, hindi naman siya nasusunod. Kung anong sabihin ng mga senador, susunod-sunuran lang siya. Fake talaga yan si BBM kasi sunod-sunuran lang siya. Hindi talaga yan totoo. Pag tinanong mo, wala siyang alam.
4: Sabi naman sa Rekorasyon, good morning po Tita Carmen, Sir James.
1: Sabi ni Anna Gray, nananahimik si Mayor sa Davao. Bakit isinasangkot ninyo sa kalokohan ninyong impeachment? Mga prosecutors, kaya pa ba? Mga prosecutors, kaya pa ba? Pati ang bago ninyong witness ay criminal pala. Iisa nga po ang pattern eh. Di ba si Matubato? Di ba?
4: Mm-hmm.
1: Si Las Cañas, di ba may mga record po yan? Sabi ni Rowell Claros, salamat sa prosecution dahil pinapakilala niya nyo na si Baste sa buong Pinas. Sige lang, nang tumas na rin ang trust rating ni Baste, hindi tulad ni Disgracioso na hihila sa inyo pababa. Thank you.
4: Sabi naman ni Sir Rowell Claros, dapat nga, tita, makasuhan si Erwin sa pambababoy at pagsasamantala niya sa saligang batas.
1: Okay, sabi ni Cindy Cruz, alam nyo si Martin Romualdez, marami talaga yung pera kasi naayos niya ang account ng father niya sa Europe. Siya mismo nagsabi sa akin noon, nag-meeting kami doon sa Polo Club sa Makati, kaya liquid yan.
4: Aha. Mm-hmm. Mula naman kay Munulus Papa, good morning po.
1: Sabi ni Maru Gabriel Diosdado, lumalabas tayong mga Pilipino na ang magiging dayuhan sa sarili nating bansa. Maliban kay Marcos Sr. at PRRD ay puro worse na ang mga nagiging pangulo ng ating bansa dahil sa kanilang panahon, marami ang binebentang mga lupain at mga serbisyong pampubliko na dapat gobyerno ang nangangasiwa. Alam mo, nung minsan ay nakasama ako ng isang tinutulungan natin sa presinto.
4: Mm-hmm.
1: Eh, maging sa mga nilalapitan, dinudulugan ng ating mga kababayan na nangangailangan ng tulong, di ba? O dahil halimbawa, may kasalanan na dapat ay imbisigahan ng pulis. Eh, doon din pala mayroong if the price is right. O, naku, maganda yung iyong ibinigay, offer pala. Gandang yung offer maganda ang kalalabasan ng investigasyon sa'yo. Eh, pero kapag mahina ang offer, mahina din ang investigasyon sa'yo. Diba? Mm-hmm. Eh, bakit hindi magkakaganon? Eh, nakikita mismo eh, maging sa ating sinasabi nilang di umano'y Armed Forces of the Philippines, ha? Na di umano'y questionable itong si, yung nag-retire na si, ano, na Chief of Staff, si
4: Browner.
1: Browner, si Browner, ha? Yan. Maging sige po, may pagdududa ang ating mga kababayan, di ba? Oh, sige.
4: Mula lamang kay Sir Efren Guhilde, nagpadala sila maraming icon. Good morning, Sir James and Ma'am Carmen, Sir James.
1: Bakit walang nakakaalam, sabi ni Roel Cruz, bakit walang nakakaalam sa Sal-N ni Garcia sa Comelec para malaman kung tumanggap siya sa mga pinananalo niya sa politiko? Hindi ba nabalita noon na mayroon siyang mga deposito? Offshore account. O, may mga deposito siya sa offshore o sa ibang bansa.
4: Si Congressman Ege Irisi ang isa sa mga nagreklamo sa kanya diyan.
1: Oh, yan. Mabuti
4: dapat si Ege, balita.
1: Mabuti si Ege Irisi lumalagay sa tama eh. Diba? Sabi ni Edison Macasio, morning po, Tita Carmen at James.
4: Sabi ni Sir James Dennis Almohano, good morning po, Tita Carmen and Brother James. Tita, cancel yung flight ko. I changed my mind eh. May mamimiss kasi ako. Si.
1: Wow! Talaga naman. Ako si Chantal. Oo na ako. Biro mo, kinancel yung flight dahil mamimiss ka lang. Ako Chantal. Ano ba ako? Taga ano? Taga kampanya? Ni, ano nga pangalan?
4: May tulay na, may tulay.
1: May tulay na. Bridge. Ha? Ni London Bridge na. Sige. Sabi ni Leti Prias, ay ni Rosa C. Kahit ano po pagsisikap natin na maituwid ang batas, one text or call away from above, walang magagawa. Good morning po, Madam Carmen and Uncle Dan. Meron po, kasi sa bawat opinion nyo na ipinadadala, meron din kayo nakukumbinse na marami nating mga kababayan. Oh, sige.
4: Wala naman kay Mama Mary Gonato. Magandang maga po, Tita Carmen, Sir James. Sana nga po alisin na sa Senado magkapatid at tulpo dahil sinisira nila ang konstitusyon ng Pilipinas.
1: Hindi lang naman konstitusyon. Hindi lang naman konstitusyon ang sinisira nila, binabaluktot eh. Diba? Mm. O marami silang binabaluktot na hindi naman dapat baluktotin sapagkat kung ito'y batas, batas ito na dapat ipatupad at dapat ipasunod. Diba? Oh. Sabi ni Leti Prias, Tita, bakit hindi makulong si Bongbong? Dahil eh, presidente natin yan eh, hindi kailangan sumunod sa batas. Bakit yung mga pinakulong nila, ang mga kritiko nila, yan ba ang sumusunod sa batas? Bakit? Bakit sino ba yan si Bongbong? Diyos na hindi maikukulong? Visit, salamat po.
4: Hindi po, siya.
1: Hindi after, po pwedeng after, yeah. Makulong. Kailangan may impeach, sa impeachment. Mm-hmm.
4: Sa impeachment, pwede.
1: Habang nakaupo siya, pwede siyang mapa-impeach. Pero, hindi siya pwedeng ikulong ng basta-basta. Kailangan dumaan tayo sa due process.
4: Yes. Mula naman kay Mamie Yebile Hermosa. Good morning po, Tita Carmen and Ka James.

0: mga yan?
1: Eh, pare-parehong hindi abogado eh. Diba?
0: Mm-hmm.
1: Sabi ni Benito Mangogat, hindi natin kailangan makipagkompetensya sa mga malalaking negosyo sa Manila o saan man lugar. Ang kailangan ay kung paano gumagana ang sistema ng gobyerno para sa taong bayan. Yan ang kailangan. Kailangan. Teka sandali ha. Yan ang kailangan. Magserbisyo. Libre. Hindi maningil. Hindi boss ang gobyerno. Alila lang sila na taga-silbi sa taong bayan. Kaya obligasyon nila magsilbi ng libre kasi alila lang ang pambansang pamahalaan at lokal na pamahalaan. Tama naman eh.
0: Mm-hmm.
1: Kayo ay tagapagsilbi. Kaya nga public servant, ano ba yung servant? Di ba? Katulong alila.
0: Yeah.
1: Oh, public servant
0: yeah,
1: kayo eh. Kaya dapat magsilbi kayo. Eh hindi, pupunta ka sa isang tanggapan. Kung wala kang pangkape, kung wala kang pangmeryenda, mamaya na, bukas na. Hanggang sa isang bukas, hanggang sa makabukas-bukas ka na.
0: Balik,
1: pero kapag ka naglagay ka, aba, meron kang magandang resulta. Diba? Aasikasuhin ka. Oh. Yan ang mahirap sa atin eh. Namiyasa na tayo sa pera muna bago serbisyo.
0: Wala naman kayo sa Dins Denzel Mohano. Hi to my nephew, Engineer CJ. Kansas City DPWX.
1: Si Ena Gray, isang bagsak tita. Intermission.
0: Yan, yan, yan, yan. Inaabang ha.
1: Eh, wala pa tayo ibabagsak.
0: Iba nanggigigil?
1: Hindi, nanggigigil
0: na
1: nga ako.
0: Na,
1: nanggigigil ako sa iyong kaswapangan. Nanggigigil ako sa iyong kawalangyaan. Nanggigigil ako. Ako. Nanggigigil ako sa'yo.
0: Ayun na, mamaya na, magsak ko na.
1: Eko.
0: Sabi ni Sir Andres Teves, good morning, Madam Carmen, Sir James. Let's continue to love our country, the Philippines, on this Peace Day of St. Lorenzo Ruiz. God bless us all.
1: Dapat lang ho. Na isa yan sa mga ituturo natin sa ating mga anak. Simula pa lang sa pagsilang hanggang sa magkaroon na sila ng malay.
0: Yes.
1: Yung pagmamahal sa bayan. Ganyan po ang Hapon. Ha? Pag mayroon ng mga malay, ang mga bata, 5 years old, sa halip na nursery, kindergarten, ay tinuturoan nila ng mga values, ng patriotism, nationalism, pagiging respectful, lahat ng magagandang values itinuturo nila sa kanilang mga anak. Tayo nakalimutan na natin eh. Lagi tayong umaasa sa paaralan, sa guro. Mm-hmm. Yung tinatawag na good manners and right conduct, matagal pong nawala. Simula nang maupo si Revolutionary President Cory Aquino hanggang sa mga panahon ni dating Pangulong Duterte.
0: Doon
1: wala po yung good manners and right conduct. Ibinalik yan sa panahon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte.
0: Yes.
1: Pati ROTC, pati yung Boy Scout, dapat ibalik po at gawing aktibo para maano natin, madisiplina ang ating maanak at maitimim sa isip nila yung pagmamahal sa ating inang bayan, respeto sa magulang. Eh ngayon, ang mga anak, akala mo kausap nila yung kalaro nila eh. Diba?
0: Level nila, kalaro.
1: Oo. Eh nung isang sutsot, isang tingin lang na magulang.
0: Makuha ka sa tingin.
1: Maalis na yung mga anak. Diba? Oh, sige, basa.
0: Wala kay Ma'am Sir Eliezer Herman, magandang maga. Ngayon, hindi na magandang panahon natin. Puro kasinungalingan na. Si Rod Herman po ito.
1: Sabi ni John Observer, good morning. Yung sinasabi pala ni Bongbong Marcos sa kanyang zona na mahiya naman kayo, panawagan daw yun sa mga congressman na mahiya naman, ibigay nyo sa akin yung share na 1 billion ko at wag nyo isulohin. Mahiya naman kayo. Ayan, ganun pala yun.
0: Wala naman kayo. Sir Auntie Deloy, Shoutout po sa pamilya Edloy. Yeah, shoutout. Happy watching.

0: pamilya.
1: Sabi ni Romeo Sunga, tama, salot ang magkapatid na Robos Brothers na yan sa Senado at sa mamamayang Pilipino. May araw din ang mga yan.
0: Mula naman kay Ma'am Virginia Dizalisa, good morning po, kaya i-extend ng barangay voting dahil pag ngayon nagbotohan, tsak, maraming mananalo mga Duterte. Hindi nila mahahawakan ng laylayan.
1: Sabi ni Benito Mangogat, itong bias na GMA na ito, dapat tanggalan na ng prangkisa. Sa pagkakaalam ko, hindi si Gozon ang may-ari nito. Sa totoo lang, walang may-ari niya maribang kay Jimenez na siya na ang namamahala mula sa dating may-ari na si Uncle Bob, hindi si Jimenez at Gozon. Si Gozon, holding share lang yan, not owner. Mm. Pero mayroon akong mas ibang balita dyan, eh, di ba? Mm. Channel 9, GMA, parang pag-aari yan ng Marcos.
0: Mm, hinahabol ni Aymilan. Eh.
1: Mm-hmm.
0: Mula naman kay Ma'am Malu at Chenta, sobrang na ang ginagawa ng administrasyon na ito, bagsak na ekonomiya ng Pilipinas dahil nakapokus lang kung paano babagsakin ng Duterte.
1: Eh, yun nga ang problema natin eh. Puro Duterte, kahit na kitang-kita na nila na umuuga-uga na ang ating ekonomiya na malapit na babagsak na ng totohanan. Pero hindi sila nababahala, salip, kampante sila. Sapagkat may mga lumalabas ngayon ng mga haka-haka, diba? Mula sa ating mga netizen na maaring isang araw daw ay biglang wala na ang Romualdez, wala na ang Marcos. Pero ako hindi naniniwala sapagkat meron pa rin naman tayo na mga naniniwala na dapat pairalin ng batas. Na kung sila ay may kasalanan, dapat sila ay kasuhan, at kung mapatunayan na sila ay nagkasala sa batas, sa taong bayan, sa pamagitan ng plundering ng pera ng taong bayan, ay mananagot sila at dapat silang managot. Hindi sila dapat makawala. Dapat nagbabantay, nagmamasid ang ating mga otoridad, ang ating mga men in uniform. Dahil ang inyong boss, hindi ang iisang tao, kahit pa siya ay pangulo ng ating bansa. Ang inyong boss ay ang mamamayang Pilipino. Kami ang inyong boss.
0: Yes.
1: Kami ang inyong employer.
0: Yes.
1: Sapagkat kami ang nagpapasweldo sa inyo, na ibig sabihin, kami ang pinagkukunan ninyo ng inyong kakainin, at lahat ng mga tinatamasa ninyo ay mula sa taong bayang kasama na pati ang inyong pangungurakot sa salapi ng taong bayan.
0: Mula naman kayo, Ma'am Rosemarie Sercuenya. Good morning po. Ba't kaya si Lito Lapid nag-iikot, tumutulong kung saan-saan? May balak yata yung anak tumakbo sa Senado eh.
1: Wow! Di ba yung isang anak niya, tatatanda mo yung babae, kalimutan ko yung pangalan nun, nasangkot doon sa pagpapaalis, di ba?
0: Yes.
1: Sa mga pinagdududahan na mga sangkot dyan sa, ano nga tawag dyan?
0: Pogo,
1: di ba? Mm-hmm. Ngayon, anak na naman niya, sino? Si Lito, yung Lapid
0: si
1: na,
0: Mark,
1: no?
0: Si Mark Lapid.
1: Mark Lapid. Mm-hmm. Ayun, di ba? Sa Pampanga.
0: Sa Chesa ngayon yun eh.
1: Sa Chesa nga siya. Pero ang ibig kong sabihin, isa na naman niya na wala rin sasabihin. Diba? Tanggap lang ng tanggap. Kahit saan at kahit ano, tanggap sila. Basta tanggap. Nang walang sinasabi. Para sila, sabi nga, ligtas, libre, no talk, no mistake. Diba?
0: Sabi ni Sir Sani Makatol, good morning po, Tita Carmen, Sir James, wala na ang kredibilidad ng Senado. Binaboy na ng dalawang salot na tulpok pwados imbis na gumawa ng batas.
1: Si Menchime, lagi daw siyang nanonood. Salamat,
0: Menchime.
1: Sabi ni Anna Gray, thank you, Tita, sa intervisyon.
0: Ayan.
1: Anna Gray, ha?
0: Mamena, wala pito magbunong na niya, lyrics.
1: Nakarating ako sa Melbourne. Ako, kurot kita.
0: Wala naman kay Ma'am Auntie Auntie Edloy. Good morning po, Tita Carmen James. Pa-shout out naman, pamilyang Edloy, listening in Tanim, Batasan Hills, Quezon City. Ay, shout out po sa pamilya Edloy. Happy listening, happy watching.
1: Sabi ni Leti Prias, Tita, di mo tinapos basa ang chat ko kasi po nanonood ako at nakikinig sa radyo. Katabi po po ang radyo. Pareho tayong dalawa na puro puti na ang buhok. Ganda pala ng puro puti na. Natural things po, Tita. God bless you. O yan.
0: Mula naman kay Ma'am Isra. Tita Carmen, wala na pong due process dyan sa Pinas eh. Bendalo na yan, ang bagong Pilipinas.
1: Sabi ni Jaime Samoya Bernante, Gibo, Trillanes, 2028, pasok ba? Ewan ko, saan ba ipapasok ito? Gibo, Trillanes, Jesus Mariano.
0: Presidente daw, tapos nilaksong kay
1: Gibo, Mangogat. Nabigyan ng maleta ang GMA na ito. Sa totoo lang, walang may-ari yang maliban lang kay Jimenez. Na siyang namamahala mula nung ipinagbawal ng dating Pangulong Marcos ang magmamay-ari ang mga dayuhan na si Uncle Bob, hindi si Jimenez at Gozon. Ano ba kayo pinagbili na? O zero pistak lang?
0: Si Amy nagahabol ng share dyan eh. Dati.
1: Sabi ni Oye Gloria Ong, ako naniniwala na nawawala na lang yang mawawala na lang yan si Romualdez at Marcos. E sariling island yang mga yan sa ibang bansa. Bata, baka kamukha ng PDD files, may underground andun lahat ng maleta. Ano ba yun?
0: Wala lang kay Sir Bayan Ricarte. Good morning po, Tita Carmen, Brother James. Kailan po titistigo si Basti Duterte sa Senado?
1: Abangin ito mga ilang mamaya, araw na. O,
0: mamaya hanggang Miyerkules po yan. Hanggang Miyerkules, yung sabihin niya.
1: Sabi ni...
0: Mula naman kay Sir Bayan Ricarte pa rin. Kanta pa more, Tita Carmen. Marami kaming fans mo na nakikinig sa'yo.
1: Ako ah. Dadami yung kukuruting ko. Sabi ni Langgam na pula. Wala talagang pag-asa si Sara. Kung asawa lang sa... Kung ano sa... Kung kasama lang siya tabutan pag nandyan si Garcia, kita niyo yung barangay election, hindi tuloy. Oo nga.
0: Mula kay Ma'am Rosie Mamaril, umagang kay ganda Ma'am Carmen, Sir James, sa masalimuot na kaganapan ngayon sa bansa, panalangin ko po maging maayos ang susunod na pamamahala.
1: Sabi ni Gibo Tila, sabi ni Romeo Sunga, sa Inidoro, pasok ang dalawang inutil sa bansa. O nga namin. Sige po, defense secretary, pero walang kibo. Kung nung kumibo, nagkaroon pa tayo ng hidwaan sa China, di ba?
0: Sabi nga niya, mahalaga daw yung relasyon niya sa ginagawa sa Philippines ng gobyerno. Baka daw sa 2010, pag iba, naupo ay mawago. Sabi niya.
1: Sabi niya, Luz Biminda o Santa Maria, good day, Ma'am Carmen and Sir James.
0: Sabi ni Sir
1: malapit na.
0: Sabi ni Sir Jens Almuano, yes, tita, seeing is believing at may due process of law.
1: Ganon. Sabi si Luz Biminda o Santa Maria, good day, Ma'am Carmen, Sir James. Sa mga nangyayari po ngayon, hindi po tayo dapat maging kampante. Tama rin yung sinasabi ni Anna Gray na kailangan lagi tayong may nakahanda.
0: Napagbantay din.
1: Kahit bigas. At kahit na, sabi nga, yung sinasabi mga, kailangan maging vigilante tayong lahat. Mapagbantay. Sapagkat kapag hindi, baka mahuli tayo sa pansitan. Dahil mahirap po eh. Kung magkakagulo, kasama na rin, magsasara ang mga mall, magsasara ang mga supermarket, magsasara yung mga convenient store. Di ba? Dahil kung magulo po eh. Ha? O hindi na lang balik kung mawawala si Romualdez at si Bongbong. Pero naniniwala ako na narito pa yung mayan. Sabi ni Mergy Como, kung hindi lang paninira kay Vice President at iwas sa pagwaldas ng salapi, ilang milyon ang gasto sa araw-araw na impeachment, bakit takot sila ipatawag sila chika? Ayaw nila tapusin ang impeachment, pantakip sa blood control scandal. Talaga naman po, dapat tapos na yung impeachment na yan. Ha? Dapat isalang na rin yung 14+3 na mga dating sundalo na hinire ni Saldico para mag-deliver ng salapi na naglalaman bawat maleta ng milyong-milyong piso na salapi ng taong bayan. Diba? Inililihis ninyo ang taong bayan sa issue na dapat ay siyang tutukan. Kundi inilalagay ninyo dito sa issue na pagpapa-impeach kahit hindi naman o wala namang ebidensya para maipa-impeach ang ating Vice President Sara Duterte. Pero itinutuloy pa rin ninyo. Diba? Isang malaking pagsasayang ng pera. Isang trilyon ang nawalang pera ng taong bayan mula sa buwis. Ngayon naman, 25 million a day na aabot sa bilyong-bilyong piso din, mga kaibigan. So, yan ba ay tamang ginagawa ninyo na nasa gobyerno, nasa legislatibo, nasa tinatawag nating executive? Di ba? Eh, halos lahat ng ahensya ng ating gobyerno, NBI, DILG, PNP, ano pa?
0: DOJ.
1: DOJ. Ha? Eh, gamit na gamit ninyo eh. Kahit na pinagtatawanan na itong si Malibag dahil sa wala sa hulog na mga aksyon niya, sa mga sinasabi niya. Hindi ba nakita mo, sinopla siya ng isang
0: congressman
1: na dahil sa mga tirada niya na wala sa hulog.
0: Sa budget deliberation.
1: Jesus Mariano, garapong walang asukal, pero wala na tayong oras, Don Pepot.
0: Kesa sa mga hindi po nabasa. Kaya salamat sa Diyos, salamat sa lahat. Salamat na kayo, mga paling ko, James Goyay, po sabi, lagi din piling ganyan mo. Tama, God bless us all.
1: Marami pa rin po tayong araw, mula Martes hanggang Webes. Pwede pa rin po tayong magsama-sama.
0: Yes.
1: At pag-usapan natin kung anong nangyayari sa ating bansa, sapagkat ito po ay napakahalaga para sa atin at sa kinabukasan ng ating mga susunod na henerasyon. Kaya pansamantala, ako po pinagpapaalam sa inyo, ito ang inyong Tita Carmen Ignacio na nagsasabing, ingat-ingat po tayo, alagaan ang ating mga sarili, manatiling malusog. And with that, I say mabuhay ang sambayan ng Pilipino, and may God bless us all. Marami pong salamat. Bye-bye!
2: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
3: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
4: The BBC in London goes direct to DZRJ 810 AM with a live news update.
5: BBC News with Emily Thomas. Reports from Nigeria say more than 80 people have been seized in separate mass kidnappings in two states in the north. The first attack took place on Saturday in Niger State, where gunmen abducted almost 50 farmers, mostly women. Another 40 women are said to have been taken in neighbouring Zamfara State on Sunday. It's emerged that Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu travelled secretly to the United Arab Emirates after reports were published that it warned Israel that Hamas could carry out a violent attack days before the October 7th attack took place. A popular comedian in Turkey goes on trial today in Istanbul, accused of insulting President Recep Tayyip Erdogan during a stand-up routine. Deniz Göktaş, who's known for his political satire, was arrested in July, a week after releasing his show, Dead Sea, on YouTube. The performance was watched almost 9 million times. The US ambassador to Beijing says President Trump offered to sell weapons to China during discussions with President Xi Jinping about US arms sales to Taiwan. The comments by David Perdue came days after Mr. Xi visited Washington. The leader of Sweden's Social Democratic Party, Magdalena Andersson, has failed to form a government despite her centre-left bloc's narrow victory in elections earlier this month. Sweden's outgoing Prime Minister may now be asked to form a new government despite his election defeat. Residents of the Yangon region in southern Myanmar say the military's ordered a significant rise in conscription quotas. The military's been trying to defeat pro-democracy resistance groups since it seized power in a coup 5 years ago. And Pope Leo has arrived in the eastern city of Metz on the final day of his visit to France. He's expected to talk about immigration, European unity and interreligious dialogue. And that's the latest world news from the BBC.
6: The world in 2 minutes at 9:30 GMT.
7: You're listening to the news from the BBC.
8: Radio Bandido, 8:10 a.m.
9: The beat goes on at Bistro RJ, live rock and roll. For 3 hours, we transport you to a time zone of happiness, carefreeness, singing along, dancing along. Yes, no question about it. RJ Bistro is the home of rock and roll in the Philippines. Sing and dance on Fridays. The band starts at 8:45 p.m. and I'm on stage at 9:15 p.m. So what are you waiting for? Experience Bistro RJ and be happy. So I'll see you this Friday. Dusitani Hotel. For reservations and inquiries, call 0906-221-1524 or go to facebook.com/RJBistro.
10: Thank God it's...
11: You can now listen to RJFM and RJAM anytime, anywhere, for free. If you have an iPhone, go to the App Store. If you have an Android phone, go to the Google Play Store and download any of these apps for free. Tune in Radio, Streama, or Radio Garden on your mobile devices. Search DZRJ and choose FM or AM. Take us with you wherever you go. And hey, don't forget, it's free.
12: You are watching the multi-awarded Radio Bandido TV on channel 224 Sky Cable and TV Plus Boxes. Simulcast on DZRJ 810 AM. Informing, advising, and entertaining the Filipinos and OFWs around the world. Streaming live on www.facebook.com/DZRJ810AM or on YouTube, channel DZRJ 810 AM Radio Bandido.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 8:10 AM sa Radyo Bandido TV. At syempre, sama-sama po nating labanan ang mali at ipaglaban ang tama.
2: Watch and listen to Kakampi, Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: Programang tagapagsiwalat ng katotohanan, kakampi ng inaapi, tagapagtaguyod ng katarungan, kakampi! May paninindigang walang kompromiso, kakampi! Kasama si Bernard Tan, Lunes hanggang Biyernes, dito lamang sa DZRJ 8:10 AM.

0: Magandang gabi po sa inyong lahat at welcome po sa Kakampi, ang paninindigan ng prinsipyo at disposisyon na walang kompromiso. Ako po si Bernard Tan, ang Kakampi sa katotohanan at katarungan, ang Kakampi ng mga OFWs. Kamusta po kayo, mga kababayan at mga kakampi? Nationwide, worldwide po, aba, saan man dako o panig na mundo kayo naroon ngayon, sana po'y nasa mabuti pa rin po kayo, mga kalagayan. At syempre, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, at magandang gabi po sa inyong lahat. Samahan niyo po inyong kakampi upang talakayin po natin ang mga isyung ayaw na naman nilang naririnig sa atin. Aba, ito po ay ating uulit-ulitin at babalik-balikan upang ipaalala po sa ating lahat ang mga pinaggagagawa nila sa ating bayan na patuloy na ginagawa hanggang sa ngayon sa kabila po ng mga pinagdaraan nating kaguluhang pandaigdigan pati na po dito sa ating bansa mismo na po ang mga kaguluhang pandaigdigan na idulot po ng ilang mga bansang nagditigmaan. Kasama na rin po dyan ano po ang epekto sa ekonomiya ng mabawat bansa sa buong mundo, particular na sa kagaya nating bansa, no? Dahil bago pa man din po magkaroon ng kaguluhang pandaigdigan dulot ng ilang mga bansa na nagdidigmaan, ang ekonomiya natin ay lagapak na dulot naman po ng malawakan, garapalang korupsyon sa panahon ng pamamahala sa administrasyon na ito na nagdulot po ng kawalan po ng tinatawag na tiwala at kumpiyansa ng mga mamumuhunan, ng mga negosyante sa loob man o labas ng ating bansa. Kaya nga nagdulot ito, no, ng napakarami mga nagsarang kumpanya, kawalan ng mga oportunidad ng trabaho, nawalan ng trabaho, may trabaho man, kulang din ang sweldo, ano po. At hindi lang yan, kasama pa po mga problema natin ng ating mga tinatawag na pagmamahal ng mga presyo ng mga bilihin, pangunahing bilihin, at ang produktong petrolyo ay ganyan din, ano po. Ang palitan ng peso, ang piso at dolyar sa kasalukuyan, naku, ito'y record-breaking po sa kasaysayan ng ating bansa. Dahil ngayon lang po ito umabot, no, na halos magsi-63 na. Grabe talaga. At sabi nga ng iba'y aakyat pa daw yan ng 64 at hindi mapipigilan. Kada palit, no, peso na 64 laban sa isang dolyar. Ano po? Kaya naku, saan kaya tayo pupulutin pag nagkataon, ano po, pag nagpatuloy itong mga ganitong klase ng pamamahala, no? Kasama na po yung ikangay dadaanan natin ngayong problema ng Super El Nino. Nagsisimula na daw ito pagpasok daw ng Oktubre. Naku po, paano kaya yan, ano? Natiyak na makakaapekto direkta dito sa atin, direkta man o hindi direkta sa ating ekonomiya, itiyak na matatamaan po ang bawat mamamayang Pilipino, no? Gawa ng kung titingnan natin sa mga kinakaharap natin mga problema, aba, iba po ang mga inaatupag ng kasalukuyang pamahalaan dahil mas isinusulong pa nga po nila ang kanilang mga personal na mga interes at ang kanilang mga may itim na balak dahil ang nakikita pa nga po nila rito ay oportunidad at pagkakataon. Ano po? Sadyang talagang wala sila mga patawad. Kaya nga po, ang sinasabi po natin ay wag na wag po natin silang payagang manaig sa kanilang mga kagustuhan. Pigilan po natin sila. At syempre, sasamahan din po natin na mga pagtutuwid naman na mga naglalabasang balita naman na pilit namang dinadala ng mga ibang tagapagbalita sa di mawari kung sa nila gustong dalhin na nagdudulot lamang po ng kalituhan, pangamba, takot at syempre, galit mula sa ating mga mamamayan. Alam na po natin kung ano ang mga tunay na pakayat, layunin at intensyon ng mga ito na tila ba parabagan sadyang pilit na inililihis at pilit na iniiwasan ang mga tunay na issue at usapin ng ating bayan sa pamamagitan ng kanilang mga nakabibinging mga katahimikan. O di naman kaya ay sa pagtatalakay nila ng mga walang kakwenta-kwenta, walang kalatoy-latoy, niwala man lang mga kabuluhan ng mga isyu at usapin ng bayan para tuluyan lamang po mailihis, maiwasan at mapagtakpan ang mga tunay na kaganapan at pangyayari ng mga kasalukuyang umiiral na mga isyu at usapin ng ating bayan. Gamit po ang kanilang mga estilo ng AC/DC, attack and collect, defend and collect. At yan po sa pamamagitan ng kanilang mga deception, distraction, disruption, diversionary tactics, smokescreen effects, spin doctor's move, at ang kanilang mga speed tactics. Samantalang patuloy pa rin sa pagsusulong at pagtutulak ng kanilang mga propaganda at agenda na tila ba hinuhubog na ang kaisipan ng taong bayan para tuluyang hindi na malaman ang mga tunay na kaganapan at pangyayari, partikular na mga maling nangyayari dito sa ating bayan na kalaunan, ay payo tayo na naman po ang maapektuhan. Ano po? Ang hindi lang naman natin alam o malinaw sa atin ay ang kani-kanila o kanya-kanya nilang mga dahilan ng kanilang ginagawa at hindi ginagawa. Aba, kung ilan po bang mga maleta na iba't iba po mga sizes, kasama na po mga envelope at expandable envelope, pati na po mga paper bag na sinasabi po'y basura, pero ang totoo po nun, ang mga tumatanggap niyan literal ang maituturing na basura ng ating lipunan, dahil ang laman po ng mga yan ay limpak-limpak na pera. Ano po? Ang tanong ay kung magkakano po ba talaga ang kanya-kanya nilang mga dahilan ng kanilang ginagawa at hindi ginagawa. Ang tawag po dyan ay envelope maletang journalism na sintanda na po na maoligarko na sadyang dapat na po talagang matigil at masupil dito sa ating bayan. Kaya anuman din po ang kanilang mga kagustuhan, abay wag na wag din po natin silang payagang manaig. Pigilan din po natin sila. Hanggang alas 8 po tayo magkakasama-sama ngayong gabi. Kaya ano pa pong inaantay natin, mga kababayan at mga kakampi? Abay, tara na, samahan nyo nga ako. Sama-sama natin labanan ng mali at ipaglaban ang tama.
1: Kakampi! Kakampi!

Ayan, kamusta kayo mali mga kababayan at mga kakampi? Aba, tingnan nyo nga naman, Lunes na naman. Opo, ngayon po'y araw muli ng Lunes, ika-28 sa buwan po ng Setyembre sa taong 2026. Ilang araw na lamang po, matatapos na naman po ang buwan ng Setyembre. No? Pero patuloy pa rin po ang sandamakmak at napakaraming usapin ng ating bayan na dapat natin talakayin dahil hindi naman po tinatalakay ng iba, lalo po ng corporate mainstream media. Diba? Ano po? At syempre, over the weekend, ano po, kanina pala, no, nagkaroon na po ng pagpapatuloy ng pagdinig dyan sa impeachment court, no, sa Senado. At ang ating ang defense team ng ating pangalawang pangulo ay pinagsabi po, no, sa kanilang press con kanina na pinag-iisipan pa po nila kung magdadala po sila ng petisyon dyan sa Korte Suprema patungkol po dun sa nangyari nga nung nakaraang Miyerkules, na mismong ang Senado na po ang tila nag-amyenda ng ibig sabihin ng article na sa impeachment ng ating konstitusyon. Di ba? Ano po? Dahil pumumina una naman na po na nag-file ng petition. Ano? At yan po ay si Attorney Vic Rodriguez at ang pangalawa po ay si Attorney Ernesto Francisco Jr. Aba, eh, siyempre, tingnan natin kung ano ang gagawin ng Korte Suprema dun sa dalawang petisyon na yun. Ano? Hindi naman hinihiling ng dalawang petisyon na yun na ipatigil, no, ang anumang pagdinig dyan sa impeachment court kung hindi, kumbaga, eh, parang status quo ante lamang ang kanilang parehas na hinihingi na parang wag munang ipatupad ng Senado yung kanilang ginawa na misto lang sila na nag-amyenda hanggat hindi nagdedesisyon ng Korte Suprema, pero patuloy po ang pagdinig dyan sa impeachment court. Katunayan, kanina natuloy po ang pagdinig, ano po, at medyo parang kulang ho sa ano, no, parang boring, ano, kanina. Totoo, di ba, maaga nga ho nagtapos eh yung pong pagdinig kanina, no, sa kauna-unahang pagkakataon. Kung noon ay kinakapos sila ng oras, kanina ay napakadaming oras, no? In fact, kanina maaga sila nag-lunch, di ba? Dahil ang sabi nga po, di ba, ng prosecution, eh, bago ho nila tapusin ang anuman pong sinasabi nga po na kanilang direct examination, eh baka gusto daw munang mag-pause for lunch, di ba? Dahil maaga silang natapos. Ganon din po, no? Yung pong kanilang pinusinta nga na supposed to be ay dapat eh nung una yung pong ano muna cross examination nga po, di ba, nitong si taga Phil Jeffs, ano po, tapos nung nagpresenta na nung bagong testigo muli, aba eh sabi nila baka gusto niyo mag-pause for lunch muna, di ba, yung po ang hepe ng division diyan sa PNP nagbibigay po ng lisensya sa mga nagmay-ari ng mga baril, di ba? Po, Firearms and Licensing Division, ano po. Pero kanina, bago pa po dito sa nangyaring cross-examination nung sa Phil Jeffs, ano po, eh, kitang-kita po, no, na para bagang halos walang pinagkaiba ito, no? Yung pong testimonya ng taga Phil Jeffs, no? Na si nagnangalang ano, teka lang, eh, kasi kumbaga kanina ito po taga Phil Jeffs, nung second cross examination si Solania, ano po, no, si Rendel Sopeña pala, sorry, si Rendel Sopeña ng Phil Jeffs, no, o yung tinatawag nating Government Electronic Procurement System Division Chief, no. Lahat po ng transaksyon sa gobyerno o nagpapabigay ng quotation sa iba't ibang ahensya at departamento ay dumadaan po dyan, no? Kung gusto mo maging supplier ng gobyerno sa anumang antas, ha, ay ikaw ay magpaparegister sa Phil Jeffs, ano po, para kung may mga requirement po ang mga departamento, mga ahensya, ay maaari ka makasama, no, sa pagbibid. Dahil makikita mo yun, ano, kung ano ang kanilang mga pangangailangan at hinahanap
At kung gusto mong pumasok sa pagsusupply sa gobyerno, ay wala naman pong pinagbabawal yan. Ano? Basta may mga panuntunan lang na dapat mong sundin at ikaw ay mag-register sa kanilang portal, ano? Doon sa kanilang doon sa webpage ng PhilJEPS mismo. Ano? At pag ikaw ay na-accredit at pumasa ka sa lahat ng panuntunan, ay pwede kang mag-bid, no? Kung ano man yung mga project ng gobyerno, may email yan sa iyo, malalaman mo. Pwede kang mag-submit ng bid. At kung ikaw eh na nakuha mo, halimbawa lang, sa nais nilang presyo, ay ikaw ang magwawagi. Parang ganyan. Ano po? So wala daw pinipili yan. And batay po doon sa cross-examination ni Attorney Batumbakal, ano? Ni Attorney Roberto Batumbakal, no, ng defense team. Doon po nagsimula yan, eh, 'di ba, kanina. At yung po mga sinabi po, no, ni Attorney Batumbakal ay kumbaga yung pong sinasabing mga nagpapakot ay puro mga government entity rin, ano? Halimbawa, yung pong sinight, no, yung pong nakaraan linggo na direct examination nitong si Sopenya sa panig ng prosecution nung kanyang nabanggit yung ilang mga nakuhang proyekto ng GenCorp na sinasabing meron daw pag-aari ang ating pangalawang pangulo. Yan ang sinasabi, no, ng prosecution at ng ilang mga senador tulad ni Raffy Tulfo at Erwin Tulfo, di ba? Pero lumalabas po kasi dito, sabi po ni etong si Rendel Sopenya, yun nga daw, may proyekto tulad po ng sa PhilJEPS dito sa DOH, ano po, at saka dito daw po sa OWA, no, Overseas Workers Welfare Administration. So ang sabi ni Attorney Batumbakal, como yan nga, ang PhilJEPS ay open na portal yan para sa lahat at nais na lumahok sa mga bidding, no, na ipinopost sa kanilang webpage, no, ng iba't ibang mga sangay o departamento ng gobyerno at malaya ang kahit na sino basta accredited na accredit ng PhilJEPS, no, para sumali sa bidding at makakuha ng proyekto, no, batay sa kanilang pumasang mga panuntunan para maging supplier ka. So ibig nga sabihin, kung nabanggit ka niya nung isang linggo na involved ang Davao City doon po sa mga programa ng OWA diyan sa region ng Davao City, sakop ng region ng Davao City, pati po ang DOH, ano po, na region din ng Davao City, eh sabi niya, di po ba ang DOH at saka po ang OWA ay government agencies yan o government department at agencies? Sabi niya, na oo, sabi niya, no? Pwede ibig sabihin, yung naging transaction nila sa Davao City ay walang kinalaman mismo ang gobyerno ng Davao, di ba? Kasi may sarili naman pong budget, no? Ang DOH ng region na yan, maging po ang OWA ng region na yan, di ba? O, malamang dumaan lang sa kanilang approval dahil sila ang city government, no? Pero hindi sila mismo direkta ang nag-procure. Hindi sila ang bumili, di ba? At wala rin silang kinalaman pagdating dun sa bidding dahil direkta naman po na nagpabid ang OWA at saka ang DOH, no, ng region diyan po sa Davao, di ba? At yun nga sabi ni Sopenya, oo, ganun na nga ang nangyari, di ba? So yung malisyosong gusto nilang ikabit, no, sa ating pangalawang pangulo na isa siya sa mga may-ari ng GenCorp, samantala yung kumpanyang GenCorp, ano, na nagsusupply sa gobyerno, samantala ang nung nakalipas na linggo rin, kanila pong naging testigo yung taga SEC, no, Securities and Exchange Commission, at batay sa mga dokumento ng SEC ng GenCorp na kumpanya ay wala doon ang pangalan ng ating pangalawang pangulo bilang isa man sa may-ari o di kaya incorporators o di kaya ay isa sa mga nagpapatakbo ng kumpanya. No, wala doon ang kanyang pangalan. Ano po? Kaya diyan nga po ang sinasabi ngayon na ni Senator Chis Escudero nga na wag munang magbigay ng anumang konklusyon patungkol diyan. Dahil ang sinasabi nga po, kaya ho sinasabi ng mga nasa prosecution na may pag-aari ang ating pangalawang pangulo sa GenCorp, dahil
pati na po yung magkapatid na Tulfo na senador, ano, na mga judges pa man din, ano, na nagsasabing medyo naguguluhan sila dahil doon daw po sa sal-in naman ng ating pangalawang pangulo, eh, nung final niya kanyang sal-in, ay nailagay niya yung pangalan ng GenCorp, no? GenCorp, no? Isa sa mga parabagang napapagkitaan niya ng extra na pera, parang gano'n, ano? So, lumalabas, nabanggit sa sal-in, pero bakit pagdating sa SEC o Securities and Exchange Commission, kung saan nakalagay ang pag-aari ng isang tao na may-ari ng kumpanya, ay wala doon ang ating pangalawang pangulo. So, yan ang misteryo sa kanila, no? Ba't naman ilalagay kanya ng ating pangalawang pangulo na may kita siyang pumasok, kaya ibiniklara niya sa sal-in galing doon sa GenCorp. Samantala, sinasabi ng SEC o Securities and Exchange Commission na nag-submit ng mga dokumento ang GenCorp ay wala ni anuman ang pangalan ng ating pangalawang pangulo bilang stakeholder, no? O di kaya ay tagapamahala, no? Partisipasyon, pati na rin po pag-aari bilang incorporator, wala ang kanyang pangalan doon. Ano po? Eh parang hindi ho makaantay ang magkapatid na ito ng mga Tulfo. Wala pa po ang depensa para po magpresenta ng kanilang panig. Di po ba? Hindi pa naman po tapos ang pagdinig na ito. Di po ba? Talaga nagmamadali ito magkapatid na ito. Ano po? At nagja-jump into conclusion na sila. Misto lang kung ano po ang naratibo ng prosecution ay nagiging naratibo rin nila. Samantalang ito po, pati na po si Senator Ontiveros, no? O si Bam Aquino. Dahil ito po ay kwan eh. Mga senator judges, di po ba? At maantay naman nila yung panic po ng depensa dahil ang depensa malapit depensa malapit na po magsimula, di ba? Kasi nga po, di ba, itong mga huling yugto ng Oktubre na ito, baka hindi pa nga pumatapos ang Oktubre na ito, baka matapos na po ang presentasyon ng prosecution, di ba? At yung mga maaaring inaantay-antay na sagot na itong mga senator judges na ito na early pa lang, maaga pa lang, ay nakikita niyo na po yung kanilang pagkukonclude, no? Yung kanilang pagkukonclude kasi o conclusion nila, hindi naman po pwedeng makontra yan ng depensa, no? Kaya nga po pag ang prosecution na nagkukonclude, no, ng fact and in law, patungkol po doon sa kanilang mga hinala na ang ating pangalawang pangulo ay may pag-aari niyan dahil diniklaran niya sa kanyang sal-in, pero parang paano nangyari yon? Wala naman pala ang pangalan niya sa SEC, mga ganyan, ano? Eh paano ka magkakaroon agad ng ganong konklusyon o magbibigay ng ganong assumption nang hindi mo pa naaantay yung pong presentasyon ng defense panel, di ba? Dahil pag naglabas sila ng defense nila, doon po maliliwanagan yung kung bakit na isama sa sal-in ng pangalawang pangulo pero wala naman pala siyang pag-aari doon, di po ba? Pero hindi masama na meron siyang kinita ron kung sakaling man meron siyang investment dahil di naman po pinagbabawal partikular, no? At yung pong pinagkakadiin-diin na nila ron na may conflict of interest dahil daw po doon sa naging mga nakuha o na-award na, ng city government ng Davao dito sa GenCorp, no? Ay mayor daw doon ang kapatid ng ating pangalawang pangulo na si Baste Duterte, no? Na si Baste Duterte ay baka bukas at hanggang Miyerkules pa makarating dyan, ano, bukas at Miyerkules. Dahil ang sabi po niya, nagpadala po siya ng sulat, no, na petsa ngayon araw din po nakatatak at sinasabi nga na humihingi siya sa korte, no, binasa po ni Chief Escudero kanina bilang presiding judge yung pong liham na pinadala po ni Mayor Sebastian Duterte at sinabi nga na bukas pa siya makadadalo hanggang Miyerkules sa pagdinig dahil hinahanda daw niya yung mga dokumento na isinupi na rin, ano, patungkol nga doon sa GenCorp na yon, ano po. Kaya malalaman natin yung bukas pag siya na ang dumalok, na hanggang Miyerkules siya malamang magiging testigo dyan, no? At pagdating ng Huwebes, dyan na po yung marathon hearing, ha? Mula October 1 sa Huwebes, dire-diretso na po ang pagdinig. Buting daw po ito ng hanggang gabi, di ba? Umaga hanggang gabi. No, yun daw po ang sabi, no? Kaya yan, nabanggit na rin natin yung mga petsa na yan. Kaya atin pong itong paghandaan, ano po. Kaya ito na, balik tayo doon sa pagdinig kanina, no? So parang lumalabas na prueba din po
ni Attorney Batong Bakal ng defense panel na parang tila repository din po ang function ng PhilJEPS. Ano po? Wala silang control kung sino man po ang magbibit, no, ng mga pribadong kumpanya sa mga proyekto ng gobyerno. At malabanag din na na-establish doon na lahat po ng mga programa, proyekto ng gobyerno na pangangailangan nila, dumadaan po sa PhilJEPS para po magkaroon sila ng transparency, no? Kung sino man yung supplier na magbibid, makikita din nila yung presyo. At siyempre, ang agency o departamento na may mga pangangailangan, halimbawa paper, bond paper, halimbawa po, o ball pen, no? O kaya printer, no? Mga ganun po, kung ano man ang pangangailangan ng kanilang mga opisina. So ipapabid po yan, open for bidding, sa at ipadadaan lamang sa PhilJEPS, no? Kaya lang yung pong sinasabi ng pong involvement ng city government ay parang dahil nga ito ay kabilang sa kanilang rehiyon, hindi naman po sa kanila mismo dumadaan yung pondo na pinanggagalingan, hindi po sa city government ng Davao, dahil yung mismo mga ahensyang nabanggit tulad ng DOH dan sa Region 11 ng Davao, pati na po itong sinasabi pong OWA, no, ay meron na po talaga maituturing na sarili nilang budget, di po ba? Yun po yun. Ano? Ang Davao parang ministerial lang po, na siyempre taga doon sa region na yun eh. So dadaan lang po sa kanila yan, pero ang direct na nagpapa-quote o nagpapahanap ng presyong mababa o anumang quality ang kanilang hinahanap, eh dinadaan nga po ng mga ahensya at departamento mismo sa PhilJEPS, no? At wala hong restriction unless maban ka sa PhilJEPS, no? Halimbawa, ikaw yung tipo ng supplier na kung ano yung napag-usapang quality, hindi mo nasusunod, no? Dinadaya mo. O di kaya ikaw nag-overprice, no? At next time, di ka na makauulit. Depende, pag naban ka ng PhilJEPS, hindi ka na makakapag di ka na makakapag-participate sa anumang bidding, di po ba? Kasi nga open bidding yan, lahat ng accredited, kung gusto mo magpa-accredit, pwede. Basta susunod ka sa panuntunan nila at doon sa kanilang website kung anong mga kailangan para ka makapag-bid sa anumang proyekto o programa ng gobyerno, at kung ang negosyo mo, kung ano man ang negosyo mo, patungkol saan, para alam nila na ikaw ay isasali pagka ito mga kanilang pangangailangan, di ba? Halimbawa, kung construction na material supplier ka, halimbawa, di meron kang hollow block, may papo ka, may martilyo, lahat na lang na may pwedeng masabing kay pangangailangan sa construction, meron ka, halimbawa, hardware ka, di ba? So pag nagkaroon po ng mga pangangailangan sa mga ahensya, departamento ng gobyerno natin, ipadadaan sa PhilJEPS, ay isa ka sa pwedeng mag-bid. Na isa ka sa pwedeng mag-bid, yung po ang sinasabi. Kaya parang ipinakita po ni Attorney Batong Bakal na ito'y normal na operasyon ng PhilJEPS, no? At yung para makakuha ng ilang proyekto, ang itong tinatawag na GenCorp, hindi ho yan kahinahinala, di ba? Hindi, normal po yun, di ba? Kasi open for bidding naman po yan. At hindi naman po lahat ng kanilang binid ay nakuha nila, di ba? In fact, may mga nabanggit nga doon na ilan po na hindi na dumaan ng bidding kasi yun po yung sinasabing hindi na kailangan i-bid kasi napakababa naman ang halaga. Di ba? Meron mga ganyan. Pero parang pagdating po sa Senate, parang impeachment hearing, parang may kahinahinala na kung hindi dumaan sa bidding, ibig sabihin may anumalyang nangyari. Wala po. Diba? Ang tawag po doon, kung di ako nagkakamali, ha? Opo. May tawag po doon sa mga procurement na yun o bidding na yun. Ano po? Kaya diyan makikita natin yung mga bidding na yan ay maihahalin tulad sa kung mababa lamang po ang involved, no? Dapat ilang daan libo lamang ay pwede nang hindi dumaan sa regular bidding. Small, no? Mga small procurement, kung tawagin, ay pwede nang i-diretso ng ahensya o ng departamento
nang wala ng bidding kasi maliit lang naman ang mga programa at proyekto. Inaalaw po yun kung sakali. Pero parang pagdating sa Senado, parang kapakahinahinala. Ano po? Ang maganda nga, hindi lang na itanong ano, nitong si Atty. Batumbacal kung ilan ang mga nakuhang proyekto ng GenCor sa iba't ibang probinsya o iba't ibang lungsod ng ating bansa. Diba? Baka magulat sila, hindi lang po sa Davao, kasi ang hinahighlight lang po talaga rito kung ang mayor ng Davao ay si Baste, no? Na parang pinalalabas lahat ng nakuha nilang proyekto ay doon lang sa Davao. So wala na sila nakuhang ibang proyekto, parang ganun eh, di ba? Eh, yun ang pinalalabas nila, no? Para bagang dahil ang mayor daw ng Davao ay ang ating kapatid ng ating pangalawang pangulo, so nandun yung Malaysia, no? Nandun yung Malis, no? Kaya doon maliliwanagan natin lalo bukas kung ano po yung pong sinasabi nilang gustong palabasin na Malaysia patungkol po dito sa GenCor na ito na parabagang pinalalabas eh kung hindi mo lang kapatid ang pangalawang pangulo at wala siyang pag-aari sa GenCor ay wala kayong makukuhang proyekto. Parang ganun po gusto palabasin, ano po. Pero hindi po siya ganyan, ano. Dahil katunayan, nauna na nga pong naglabas, ano po, ng statement itong si Mayor Baste. Diba? Kung maaalala nyo, nung isang linggo pa, naglabas na po siya ng statement, no? Patungkol po dyan sa issue ng dyan sa issue ng GenCor na yan. At ang kanyang nabanggit ay ito, no? Sabi niya ay, contrary to unconfirmed reports alleging that the city of Davao, through me, as its city mayor, has transactions worth around 14.32 million with GenCor Industry Incorporated. Let it be put on record that upon latest review, it has a gross total of 33,263,161 pesos worth of transactions encompassing 19 contracts. O kita mo na, tinama pa niya. Lumaki pa mula sa panghihinala na 14.32 million na nakuha raw proyekto ng GenCor sa city government ng Davao. Eh, kinorek pa sila ni Mayor Sebastian Duterte na hindi, 33,263,961 pesos yan worth of transactions encompassing 19 contracts. O kita niyo na, yung bilang pa ng kontrata, 19 daw. Of these 19 engagements, which began in 2022, 13 have been consummated. Ha? Sa loob daw ng 19 na nagsimula pa ng mga kontrata na nagsimula noong 2022, 13 rito ay natapos na, have been consummated, ano? While the remaining 6, no, represent ongoing accounts. So nagpapatuloy siya, ongoing yung 6. Ano po? In strict adherence to procurement laws, 4 of these contracts were secured through competitive public bidding, while the remaining 15 were executed by a small value procurement as legally permitted. Yun po yung small value procurement na binabanggit natin. Ano po? 15 pala yun. Ano? Legally permitted naman, pinapayagan. In every instance, GenCor Industries Incorporated was rigorously evaluated and determined to have submitted the lowest calculated responsive bid or offer, pinakamababang presyo na bidding na ginawa. Most importantly, in compliance with government procurement laws and administrative issuances, all 19 transactions have been duly processed, reported, and published on the Philippine Government Electronic Procurement System, o yan na nga, yung PILGEBS portal. Any interested party seeking to verify the city's transactions with GenCor Industry Incorporated or any other entity
is invited to review the official PhilJEVS website or coordinate with their office for authorized record access. So open pala talaga sa public, no? Ando doon po sa website portal ng PhilJEVS kung gusto niyo makita yung mga transaksyon na sinasabi nga ni Mayor Baste, no? Etong banggit pa niya, I and all other officials and employees of the city government of Davao never had any knowledge. Lahat ng mga

19 contracts and transactions in question. Ibig sabihin, yun din malamang ang mga dokumento na isinumite rin Neton Gencore sa SEC, di ba? Sa Securities and Exchange Commission, at wala na dun ang pangalan ng ating pangalawang pangulo bilang isa sa may-ari, isa sa nagpapatakbo ng kumpanya, o anumang interest na meron siya na nalagay ang pangalan ng kanyang kapatid doon. Wala, no? So sabi dito, I maintained that all transactions of the City of Davao with Gencore Industry Incorporated are above board. Any claim otherwise shall be duly supported with verified evidence and reliable documents. Let us all be vigilant in managing information and not fall prey to deceptive claims and orchestrated narratives engineered solely to serve political motives that suit personal interest and promote disunity. No? Tapos sabi niya pa rito, I remain steadfast in my commitment to transparency, fairness, and the absolute truth. This statement is issued ahead of any so-called lawful proceedings as I believe that the people, especially the people of the City of Davao, have the right to know. Yan ang sabi niya, no? Ito po ay pinirmahan ni Mayor Sebastian Z. Duterte. At kanina, imbis na siya po ay makarating, siya po ay sumulat, di ba? Sumulat po sa impeachment court at nabasa naman po yan ano, ni Senator Chiz Escudero bilang presiding officer at nasabi na nga po doon ano, na siya po ay humingi ng palugit na bukas hanggang Miyerkules na makadalo at para daw makalap niya yung po mga dokumento patungkol sa Gencore at yun daw pong hinihingi din ng subpoena. Lahat ng transaksyon na ito, 11 pala yun, ano, ay madala niya para humapag-usapan dyan sa impeachment court. Kaya abangan natin yan, di ba? Kaya yung kanina, hindi umapakali yung magkapatid na Tulfo. At sinasabi na nga na sila'y nalilito na daw na papaanot na yung nagbigay. Binakausap pa nga ni itong si, Rafi Tulfo, ano? Senator Rafi Tulfo, ang prosecution ano na si lead prosecutor Jerry Luistro no at kanilang pinag-uusapan doon ang tanong niya kasi sa panig ng prosecution ay yung conflict of interest no na nandun daw ang Gencore pero isa daw ang pangalan ng ating pangalawang pangulo nang dineklara niya sa salin niya kaya hindi ba yan ay conflict of interest mga ganyan ang mga tanong niya eh, di ba. So kung tutuusin kung sa korte yan, leading yan. Pwedeng i-object yan. Ano po? Nagja-jump into conclusion ka. Hindi po pa nga naintindihan yung dokumento. Magkaiba po ang sal-in, di ba? At magkaiba naman po yung pong sinumite ng Gencore mismo. Sila po ang kumpanya eh. At wala pong pangalan ng pangalawang pangulo ng anumang pag-aari o di kaya partisipasyon sa pagpapatakbo ng kanilang negosyo. So ngayon, kung takad-taka kayo, eh bakit diniklara ng pangalawang pangulo sa SALN? And di ba dinideklara sa SALN yung pong halimbawa, meron kang kinita, di ba? May ganun eh, di ba? So mga meron siyang stocks, di ba? Hindi natin pa masabi, no? Kaya mas magandang antayin natin yung panic ng depensa. Baka doon na ipresenta nila, di ba? So, di doon ka matitigil, malamang. Di ba? Ano po? Pero sa isang kagaya ng ganyang klase bilang senator judge na nagja-jump into conclusion of law and fact, eh, sa totoo lang, hindi lang pwede kayong sabihan ng objection ng defense panel. No? Pero pag ang gumagawa niyan ay prosecution, objectable po talaga yan, di po ba? Pero unfair, pagka kayo po ang nagja-jump into that conclusion, dahil hindi naman kayo mapigilan ng defense panel bilang mga judge, di ba? At ang mabigat dito, isang panig pa lang po nagpipresenta na imbis na dito kayo makinig agad, no? Dito na sa panig na to bilang sa prosecution, ano po? Eh, inaano nyo na kagad ang conclusion nyo, total, dahil doon inantok tuloy si Benny Abante at nakatulog.
Boring nga yung pagdinig kanina.

0: Sa totoo lang, ito yung pinaka-boring, yung kaninang pagdinig. Ano po? Umabot pa nga sila doon sa pangalawang tetestigo sa kanila, no? Yung pong si Police Major Joe Erickson Sandalang ng PNP Firearms and Explosives Office Chief, no? Ay mismo mga senador ang tumututol na wag na siyang ipresenta. Dahil ano nga naman daw kinalaman ng barel, di ba? Eh dahil daw sa sali-in, parang diniklara raw yung bilang pag-aari. Kasi kailangan mo ideklara yung bilang pag-aari, di ba? Oo, ngayon, ito pa isang natuklasan. Ang sinasabi kanina, dahil muntik na dito mag-testimonya, ha? Si Major, Police Major Joe Erickson Sandalang, nung kanyang binanggit na ang pinagbabatayan niya ng presyo ay yung kasalukuyan. Saan ka ba naman nakakita? Diba? Kaya nga sabi ni Senator Chis, ha? So ang value ng pag-a-assess nyo doon sa firearms ay yung kasalukuyan, presyo niyan? Ha? Hindi nyo ba nakonsideran luma na yan? Kailan ba niya yan nabili kung sakali? Ha? Hindi, ganun daw po sila. Ano? Pag nag-assess sila, ay yung kasalukuyang halaga ng baril na yan. Ano? Kaya nga ang tanong ni Senator Chis din, eh paano kung binigay lang? Diba? Paano kung binigay lang, di ba? O, pero kung diniklara niya yan, eh pag-aari niya, di po ba? Pero diniklara pa rin niya na kahit bigay lang sa kanya, tama? Pero yung hindi pagtutugma kung sakasakali man, in fact, napakalaki pa nga nung deklarasyon niya ng pag-aari niya. Ha? Hindi nagtugma dito sa sinasabi na halaga nung Police Major Sangalang, di ba? So doon pa lang hindi na nagtugma. Kaya nga, ang sinasabi naman ng mga senador, parang naliliitan sila doon sa halaga. Yung parang walang, parang nandating sa kanila, maliit na halaga para pagpalunan. Kung diniklara, diniklara na nga, kung tutuusin eh, di ba? Tapos yung sinasabing pag-aari, no? Dahil ang kategorya ng pag-aari ng baril ng ating pangalawang pangulo ay nasa type 5 kasi may type 1 to type 5 eh, no? Halimbawa, type 1 limitado ka lang sa short firearm, no? Tapos type 2, pwede ka ng isang short, isang mahaba, no? Long firearm. Pagdating pala sa type 5, pag type 5 ka na, ibig sabihin, pwede ka mag-ari kahit na ilang piraso ng baril na gusto mo. Basta lahat yan ay lisensyado. Di ba? Lahat yan ay lisensyado. Eh kung gun collector ka nga naman, ano? Tapos napag-usapan pa doon, pag type 5 ka na, dapat merong kang bolt. Di ba? Bolt. Eh kung bolt, di siyempre, ang laki nun, ano? Lalo na kung yung mga long firearm, di dapat yung matataas ng bolt, mga malalaki. So ang sabi nga ni Senator Chis, maituturing din bang bolt ang isang maliit na kwarto at may lock? Hindi ngayon siya makasagot, di ba? Dahil ang pinag-uusapan lang, dapat kasi, kaya ba sinasabing dapat may bolt ay dahil dapat nakasecure yung mga firearms na yan? Sabi niya, oo. So, ibig lang sabihin, basta, yung kung meron kang bodega, alam mo, maliit na bodega, na nilagyan mo ng mga baril mo, no? Limbawa lang. Tapos yan, nakalock. Tapos may susi ka. O di maituturing mo na siyang parang bolt. Di ba? Dahil wala naman iba nakaka-access nung kayo lang. O kung sino lang ang pwede. Di ba? O hindi nga lang yun yung bakal na pinto ng kagaya sa banko. Di ba? Kung alam niyo naman ang bolt ng banko. Di ba? Malaki pa sa isang kwarto yun. Ang lapad sa loob eh. Pero yung pinto niya, yun yung mabigat ano? Na bakal. Na pagka isinara mo yun, may timer yun. Hindi yun basta pwedeng buksan agad, di ba? Kasi nga, pinaprevent doon. Halimbawa, meron pong mga masasamang loob, pumasok sa banko. Eh pagka sinara po yan, ano? Mag-automatic, magsasara yan. Pag binuksan mo na susunod yan, mag-a-alarm na yan sa mga presinto. Di ba? O kaya matagal, no? Mga 2 oras, 3 oras, bago pwedeng buksan ulit. Yung mga ganyan. Kaya nga kung pupunta kayo ng banko, yung operating hours nila, bukas ang bolt, di ba? Kasi nga pag sinara nila yan, may oras para pwede nila muling buksan. Na kahit sila, wala silang access dahil automatic nga yan, may timer, hindi mo mabubuksan. Ano? Eh ano ba, bakit ba ginawa yan? Eh, bahagi po ng security, di ba? Kasi nga pag kami pumasok ng masasamang loob, ang gagawin mo lang, itulak mo lang yung bolt. Pag nagsara yun, oh, wala na, aalis na lang yung mga mga hold-upper, di ba? Ang makukuha lang nila, yung mga nasa teller, di ba? Dahil yung vault, ala, sarado yun, di mo mabubuksan yan. Di ba? Meron yung bypass, sabi na lang natin, 3-5 oras. Pwede ba kayo maghantay doon sa banko? Di nahuli na kayo pare-pareho, tama? Kaya, yun po ang bahagi ng security. So, yung kaninang vault na pinag-uusapan, hindi naman siguro yung literal na vault nang, no? Dahil, yun nga yung sinasabi, kung may sarili ka ng kwartong maliit, nasa dami ng baril mo, di ba? Pwede naman, nakahang sa pader, no? Para naka-display na ganyan, di ba? Yung room full of ammunition, kagaya nung kay John Wick. Di ba? No? Pero si John Wick na ganun, eh. Pagpasok ng kwarto, eh, sus, Marianong Garapon, ang daming baril, ano? Nakalagay sa pader, kaliwat kanan, tapos meron pa sa harap, di ba? Meron pang malaking mesa sa gitna, di ba? Ganon eh. Yun po, ibig sabihin, parang vault na rin na maituturing dahil walang ibang laman yun kundi baril lang, parang ganyan. Ano? Kaya pinagtalunan din nila ito na bago magtestimonya, no? Na para ang gusto ng mga senador ay huwag na nating ipresenta yan, di ba? Parang ganon, ano? At habang tatalo sila, hindi na napansin, si Benny Abante tulog na. tulog na. Oh. Tinawag na ang attention ng Senate presiding officer na si Chief Escudero. Sabi niya, Senator Barbers, pwede bang pakinudge? Ha? Pakinudge, ibig sabihin, tapakin mo itong si Senator Abante, Senator, si Congressman Barbers pala. Sabi, can you nudge? Ha? Can you give him a nudge? Diba? Buti niliwanag niya, no? Kasi yung, may iba-ibang kahulugan ng nudge, eh, diba? Pwedeng pag di nakuha, tulang. Umising ka, diba? Umising ka. O kaya medyaryo ka, puluputin mo ng gano'n, no? Gising! Diba? Diba, pambira, attend ka ng hearing, tulog ka. Diba? At gusto pa nga ipagtanggol ano ni Prosecutor Jelvir Luis Trodal, sabi niya no, he's just praying for us, no? Dahil naka-shade siya, no, napakadilim na shade, tapos talagang tulog bigla na. At sinasabi ni Jelvir Luis Trodal, pinagdadasal tayo niyan, pinagdadasal kami niyan ng mga nasa prosecution, he's just praying for us, Your Honor. Sabi po ni Chief Escudero, I don't think so. Diba? Baka kaya niya nabanggit yan, baka mas malakas pa hilik ni Abante na dinig na dinig sa buong courtroom. Di po ba? Kaya pakigising nyo nga yan, di ba? Parang ganun, ano? Sa korte, bawal kasi yun na matutulog ka. Palalabasin ka talaga ng judge, no? So, buti nga, hindi siya na-cite for contempt, no? For sleeping, di ba? Si Benny Abante rin na nagsabi nung Sanlinggo na pabor siya sa ginawa ng mga senator judges na kung sino lang ang a-attend, ang dapat may karapatang bumoto. Sino ang ma-attend sa mga pagdinig, di ba? Eh, may karapatang pang bumoto, di ba? Paano yun, ha? Hindi ka dumarating, wala ka, absent ka. Tapos boboto ka, may karapatang pang bumoto, di ba? Yan ang tanong niya, di ba? O, yan tanong naman natin, eh, paano yun? Mas mahirap, no? Kung ikaw ay nariyan, pero hindi ka naman binoto ng taga 6th District. Nandiyan ka bilang representante nila. Ang naglagay siya si George Garcia. Pero ang taong bayan, ang mandato, si Joey Uy. Ang talagang bumoto sila ng congressman nila, si Joey Uy. Eh. Diba? So anong karapatan mo ngayon na umupo doon dahil kay ano, George Garcia? Kaya yun din ang tanong. No? Kung sinasabihan mo yung mga senador na hindi makarating at anong karapatan nilang bumoto, marunong ka pa sa konstitusyon. Dahil ang sabi nga ng konstitusyon, all members, makarating man o hindi, di po ba, ay itatrato at pwedeng bumoto dahil kailangan mo ng kanilang concurrence o kanilang pagpayag. Ano? Hindi pwedeng wala, di ba? O ngayon, kasama sa bilang, ibig sabihin, 24 is 24 kung yun ang all members na tinatawag. Eh, sabi nga natin, noong Sanlinggo, kung nga ang dating ang tawag dito, Chief Justice, di po ba, Renato Corona, nung siya po ang sumalang sa impeachment, 23 na lang po ang senador. Dahil si Noynoy Aquino ay tumakbong presidente at nanalo. Di ba? At nung in-impeach nila si Corona, ang bilang nila ay 24 pa rin. Notwithstanding na 23 na lang talaga sila. Dahil nanalo ng Pangulo si Noynoy. Di ba? Dahil nananindigan noon itong si Senate President Juan Ponce Enrile, no? Na susundin natin by the letter, through the letter, hanggang kung ano yung nakasulat sa Constitution na all members 24. Diba? Hindi na ho niya kinonsider na nanalo ng presidente si Noynoy, eh 23 na lang tayo, hindi na. Diba? Kaya ang boto, majority, two-thirds ay 16 pa rin ang pinagbatayan, no? Pero ang nakuha nilang boto doon, mahigit 16 pa nga. 20 nakuha. Diba? Ang ibig lang sabihin, noong mga panahon na yun, wala po ang issue ng threshold, no? Ng two-thirds, no? Wala pong issue yun. Ano po? At ang ibig lamang sabihin, nasa sa kanila na lang, no? Ng panig ng prosecution at depensa, magdidepende sa kanila, no? Kung ano ang maaaring maipresenta nila para makumbinsi nila yung mga senator judges, no? Na para bumoto pabor sa kanila o laban sa kanila. Depende na lang ano po. Pero kung yun nga ang sinasabi, kung nakakuha pa rin sila ng sapat na boto ng 20 senador, di ba? O doon po, makikita natin, no? Siguro matindi yung laban noon kasi, di ba? Kaya nga galit na galit noon si Senadora Miriam Defensor Santiago, di ba? Dahil, di ba? Naalala niyo po? Kasi naging issue rin doon, lalo na na-impeach po itong si CJ Corona, no? Dating Chief Justice na nato Corona. Particular na doon sa kanyang sal-in, ano? Ng mga tax declaration, di po ba? So, kaya misto lang nagle-lecture doon si Senadora Miriam Defensor Santiago, eh, di ba? Pero ngayon, parang ang playbook, inuulit na naman nila, di ba? Dito sa unexplained wealth, hindi niya pansin, di ba? Pero, kung mapapansin nyo, ang kaibahan, hindi siguro magiging problema yung threshold kung sakasakali na abot pa naman nila yung quorum, yung majority, di ba? Dahil kung bibilangin natin kung si Senador Loren ay nagpapagamot, no, sa France at maaari pang makauwi yan bago magbotohan, si Senator Bato nagtatago, no? Dahil di pa man malinaw, nilalabas ang Korte Suprema patungkol sa kanyang arrest warrant mula sa ICC. Tapos ang dalawang may kaso naman na si Senator Rodante Marcoleta at itong si Jinggoy Estrada, no, na nakakulong ng bailable offense, no, which by the way nga pala natapos na ang hearing kanina ng bail, ano, para kay Senator Marcoleta. Antayin natin desisyon kung siya ipapayagan magpiyansa ng Sandigan Bayan. Pag pinayagan, a-attend yan diyan, 'di ba? O ewan ko lang kung makaporma dyan yung mga bending dalaw pag nandyan na si Rodante Marcoleta. Di ba? Hindi sila makapapalag kay Senator Marcoleta. No? So ibig ko lang sabihin, kahit wala yung apat sa kasalukuyan, 20 sila eh. So kung two-thirds ng 24, 16. Di ba ba? Kaya pa rin po makuha yung 16 out of 20. Di ba? Kaya lang ho tayo nagsasabi na parang bakit kayo nag-aalala, hindi kayo makakakuha ng 16? Dahil ba kayo naniniwala rin na mahina ang argumento ng prosecution? Kaya gusto nyo ngayon na mangyari ay mapababa ang threshold, yun ba siya? Diba? Kasi tatanong lang tayo dahil hindi pa rin naman kuhan, kahit na hindi dumali yung apat, sabihin na lang natin, no? At di nakauwi si Loren Legarda, may 20 pa rin eh. So hindi nyo kailangan baguhin yung two-thirds noong 24, kasi kaya pa rin makakuha ng 16. Tama? Eh, pero lang, kung nag-aalala kayo na hindi nyo makukuha, di ba? Yung 16, gawa rin po ng hina ng kaso ng prosecution. Di ba? Kaya yung kitang-kita na po, saan kayo? Eh, para kayo pa nag-hearing, di ba? Samantala, bago po tayo magpatuloy sa ating ikalawang oras ng ating talakayan, abay, hayaan nyo muna ang padaanin natin ang ilang mga mahalagang paalala mula po dyan sa aming istasyon sa Makati. Siyempre, magbabalik pa po ang inyong kakampi. Huwag po kayong aalis.
1: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
2: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Radio Bandido, 8:10 AM.
3: And this show is for you. A show that focuses on
4: the best food and treats for your dogs.
5: The best dog places to visit.
6: The best training for dogs.
7: Okay. Coco, speak.
8: The best dog accessories and items.
9: The best dog hotels.
3: And really, everything's about dogs. If you're just as crazy about dogs as we are, then this show is perfect for you.

0: Bistro RJ, the home of rock and roll in the Philippines. 40 years, going on its 41st year this year. Making people happy, making them sing and dance. The beat goes on at Bistro RJ, live rock and roll. For 3 hours, we transport you to a time zone of happiness, carefreeness, singing along, dancing along. Yes, no question about it. RJ Bistro is the home of rock and roll in the Philippines. Sing and dance on Fridays. The band starts at 8:45 p.m. and I'm on stage at 9:15 p.m. So what are you waiting for? Experience Bistro RJ and be happy. So I'll see you this Friday. Dusitani Hotel. For reservations and inquiries, call 0906-221-1524 or go to facebook.com/RJBistro.
1: Thank God it's...
2: Now listen to RJFM and RJAM anytime, anywhere for free. If you have an iPhone, go to the App Store. If you have an Android phone, go to the Google Play Store and download any of these apps for free. Tune in Radio, Streama, or Radio Garden on your mobile devices. Search DZRJ and choose FM or AM. Take us with you wherever you go. And hey, don't forget, it's free.
3: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 810 AM sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ng mali at ipaglaban ang tama.
2: Watch and listen to Kakampi Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
4: At nagbabalik ang inyong kakampi. Siyempre dito lang po yan sa nag-iisang Radyo Bandido, ang DZRJ 810 AM. Maraming salamat naman at sadyang nariyan pa po kayo. At talagang hindi niyo talaga ako iniwanan. Maraming salamat po talaga. At siyempre, bago pa po magpatuloy ang ating programa, ay siyempre, nais ko po muna kayong anyayahan na magpadala po kayo ng inyong mga mensahe, ng inyong mga komento, ng inyong mga opinion, kahit pa shoutout o pabati, ay pwedeng-pwede po yan. Dahil mamaya lamang po, bago pa po magtapos ang ating programa, ay maaari ko pong mabasa ang ilan sa inyong mga mensahe sa ere. At kung hindi ko man po mabasa ang inyong mga mensahe sa ere, gawa din po ng kakapusan ng panahon o panahon ng oras dahil sa dami ng ating mga tinatalakay ay di bale, meron pong garantisado at kasiguraduhan na yan po'y aking mababasa dahil forthwith lamang matapos ang ating programa ay yan na po kaagad ang aking ginagawa. Ang basahin isa-isa ang inyong mga komento, inyong mga opinion at sadyan talagang hindi maiwasan mapabilib sa galing ng inyong mga critical thinking. At nasasabi po sa akin sarili na ito mga tipo ng klase ng mga komento at opinion na mga taong hindi na mabubudol pang muli. At lalong-lalong hindi nakain ng suka mga ito. Diba? Ano po? At ganun din, ano? Ako'y nabubusog na po, katatawa mag-isa bago pa po ako maghapunan. Gawa po ng inyong mga biro at ng inyong mga sarkastikong komento. Grabe talaga. Maraming salamat ha, sa tiwala at support ninyo sa inyong kakampi. Gabi-gabi yan, Lunes hanggang Biyernes. Samantala, sa ating pong pagpapatuloy, ano po, bukod po doon sa nangyaring pagdinig kanina, no, na matapos po yung PhilJEBS, no, kung mapapansin nyo, ano ang preba na kung titingnan natin na mukhang itong pinisinta nila kaninang si yung taga-PhilJEBS na nagnangalang, teka lang ha, so Benya, ano po? Ano ang masasabi nyo? Bakit, kumbaga, nung pinresenta nila itong si Soben, si sa cross examination ni Attorney Batong Bakal, no, dito kay Phil Jebs na si Sobenian, eh parang lumabas na napreba na repository rin siya, yung bang tagatago lang ng mga files o yun nga, sa maliwanag, no, si Sopenia pala, no, Rendel Sopenia, eh naprove ng prosecution just like the other witnesses, no, ng government agencies, SEC, SEC, no, lahat po ng ipinresenta, kahit pa po yung ombudsman, di ba, lahat po ay naipresenta bilang mga repository lamang at no personal knowledge, di ba, no personal knowledge. Nandahil sa galing po ng mga abogado ng mga nasa depensa, mantakin niyo po ang isang Senator Lacson paan tumindig. Para i-address sa depensa, no, na huwag kayo masyadong technical. Parang grabe. Sa nakakitang senator judge, tinuturuan ng defense panel, no, ng trabaho nila. Diba? Eh, yun ang trabaho niya. Hinalintulad pa niya sarili niya kay Lito Lapid. Nakatabid niya senador. Nag-uusap daw sila ni Lito Lapid. Di daw nila masyadong maintindihan, ano? Yun daw po mga technical aspect, no? Kagaya yun, yung walang personal knowledge, no? Samantala sa totoong buhay lang, napakadali pong intindihin. Kasi kung yung pinipilit po ng prosecution, yung pong mga batayan na pinaplas pa nga po sa screen, di ba? Yung mga dokumentong pinababasa na galing din po doon sa opisina, di ba? Ombudsman, kagaya nung sa SEC, di ba? At eto nga, sa Phil Jeffs, di po ba? Lahat ng dokumento sa opisina naman nila talaga galing yan. Sila nag-produce niyan, tama? Sila, di ba? Ngayon, nung tinatanong ng prosecution, parang inahalintulad lang nila na yan ang nakalagay, di ba? Yan ang nakalagay. Tapos may mga tanong sila na kung yan ang nakalagay, ano sa palagay mo? Hinihinga niya ng opinion, di ba? Di ibig ko sabihin, hindi niya diniklara. Hinihinga niya ng opinion, kaya sila na-object, di ba? Kaya pagdating ng panig ng depensa, naturalmente, tatanungin, no? Saan mo kinuha itong mga dokumentong to? O, ikaw lang ba nag-ayos nito, di ba? Kagaya po nung nasa yung pong hininga ng dokumento sa, sino po ba ito? Yung isa, yung sa ombudsman. Ay, hindi. Yung pong sa SEC, no? Sa SEC, tama, sa SEC. Securities and Exchange Commission. Sabi, natanggap niya ang subpoena nung Biyernes. Sabi nga ni Attorney Gular, di ba? Ay, Justin Gular, di ba? Yung sa defense. Di ba, ang sumunod na araw ay Sabado. Tapos, Linggo. Tapos, Lunes, sinubmit mo lahat ito. Diba? Ilang kayong gumawa niya? Yung tao daw niya, lima sila. Di ba? Sabi niya, lima sila. So, okay. Di, ginawa nga nila yan. Ibig niya sabihin, tinitimbang doon yung panahon para magawa mo yan. Eh, ang hinihingin dokumento sa'yo, 10 taon mahigit eh. O 20 taon, di ba ba? So para ilang araw mo nagawa yan, parang paano mo nagawa? Doon pa lang, titingnan mo na eh, di ba? At kumbaga, doon mo gustong palabasin na hindi yung ginawa ng Sabado at Linggo lang. Ibig sabihin, gusto niyang palabasin na matagal nang ginawa yan, di ba? Kasi nga, di ba, meron yung pag-aatake sa ating pangalawang pangulo. So gustong palabasin ng kanya mga abogado na imposible mong ma-collate o mapagsama-sama yan, ano, na kahit di kayo matulog, di ba, ng Sabado. Kala half day pa nga sabi niya, pumasok ng half day. Paano yung nagawa lahat ito mga dokumento, napakadami niyan, di ba? So gusto, parang gusto niyang isipin ng taong bayan, doon pa lang may pagdududa na, nakuha niyo po. Diba? Doon pa lang, physically impossible na magawa niya yan. Tapos lima lang kayo na gumawa ng lahat ng ito. Diba? Sabado, half day pa. Biyernes mo natanggap ang subpoena. Diba? So, ibig sabihin, parang kayo nga mag-isip, paano niya nagawa yan? Ha? Yang kanyang ipinresinta doon sa PowerPoint. Diba? Nang ganong kaayos, ha? Opo, ha? Para hagulapin mo yung lahat ng records spanning 10 to 15 or 20 years. Diba? So, trabaho yun kasi ng abogado. Di po ba? Tama naman, ano? Dahil ang judge, syempre, para makonvict ang isa pong akusado o isang respondent, kailangan maliwanag na beyond reasonable doubt, di ba? Bagamat ang sinasabi nila, hindi daw pwede halin tulad kasi ang court proceeding ng criminal court sa impeachment court, no? Diyan sila nagkamali. Kasi i-address mo pa rin to ng, as a criminal court kasi yung pong mga kasong isinampa sa ating pangalawang pangulo, may kalalagyan pong kaso, criminal eh. Di ba? At ang totoo nga nun, hindi pa tapos ang impeachment, umusad na po yung grave threat eh. Di ba? Umusad na. Nandun sa, di ba, Quezon City Court, RTC Branch 98. Di ba? O saan ka nakakita? Paano hindi magiging criminal in nature yung mga isinampan yung mga articles of impeachment? Tama? O, paano hindi tratatuhin ang kagayang respondent ng ating pangalawang pangulo na siya po innocent until proven guilty? No? May presumption of innocence. Natural. Kaya nga yung pinipilit ni Ben Diokno, no? Itong si Shell pala, hindi Ben. Shell Diokno, no? Na hindi daw po i-applicable sa pangalawang pangulo yung presumption of innocence, no? Paano nangyari yun? Sige nga, di ba? Di ba? Para pa kayo nagkakaroon ng mga pagdinig, di ba? Kaya nga kanina, ito, dalaktawang ko lang. Bago nagsimula ang pagdinig, doon nagsimula eh, kay Ben, Shell, joke, no? Di ba, joke, no? Diba? Bakit? Sa kanya nagsimula, dahil naalala niyo dati, hinihiling sana niya, no? Na magkaroon ng admission of evidence sa panig ng depensa. At yan ay patungkol po sa mga bank records, di ba? At ang sabi pa nga nila noon, mapapadali ang proceedings. Yung pandinahilan nila, ha? Para katigyan sila ng korte. Siyempre, gusto ng korte, mapadali, di ba? So para daw din sa korte itong ginagawa nilang paghiling ng admission, no? Itong admission na to na sinasabi, yung mga records na isinumitin ng mga bangko, di ba? So parang ang gusto nila na mangyari, ang panig ng depensa ay i-admit na yung mga records ng bangko kung ano yung totoong sa pangalawang pangulo, ano yung sa kanilang dalawa ng mister niya na si Manscarpio, yung alam mo yun, sila na mag-identify parang ganyan. Ano? At i-admit na nila, magsesave pa daw ito ng panahon kasi parang ang dinahilan nila rito yung pong korte, di ba? Para mapadali daw. Kung hindi, 15 hanggang 20 testigo pa daw ang ipipresenta nila para lang ma-prove nila na yung mga dokumento ay maya-identify sa ating pangalawang pangulo. Kita niyo yung palusot na yun? Di ba, no? Yung palusot na yun, ano? Para hindi tayo magsaya ng oras, aminin nyo na kung ano yung mga record na yan, di ba? Parang ganyan. To save time, yan pa nga ang sinabi nilang dahilan, ano? Palusot, di ba? Bakit? At ginamay pa ang korte. Dahil sabi nila, pagka kasi po pumayag ang depensa na admission na lamang, no? Of certain evidences o certain documents, ma-avoid ng korte na ito na tumawag pa ng 15 hanggang 20 testigo. O siyempre nga naman, marinig mo pa lang yung 15 hanggang 20 testigo, equals time, di ba? Ang katumbas nung panahon, tama? Bali upo mo isa-isa yun eh. 15 hanggang 20 eh, di po ba? O ikinyan po ang nararapat eh. Kasi ang ebidensya po, lalo na dun sa mga nag-aakusa, ano, ang burden of proof nasa kanila eh, di ba? So pinasumpinan nyo kanya itong mga records na ito. Bank records, tama? Anong batayan nyo para yan ang mga piliin nyo na mga bank records? Iba't ibang banko. Meron pa siyang sinabi kanina na yung pong mga banko na yan, mga pinagpipitaganan daw, hindi daw pipitsugin ng mga banko. So ibig sabihin, hindi naman daw po magpo-produce yan ng mga dokumentong hindi totoo, parang ganyan. Ano? O alam mo naman pala, alam nyo pala yun, eh, di po ba? O bakit hindi kayo diyan magbase? Eto mga dokumentong inyong mga pinasupina, nasa sa inyo po kung paano nyo patutunayan na yan eh sa kanya. Ganun yun. Kasi, di ba, parang gusto nyo paamin nyo sa kanya, ito akin to, akin to, akin to. Di ba? Eh, puro kayo kasus yun. Di po ba? Eh, ang burden of proof sa inyo yun, tama? Di dapat kayo po ang magpo-prove na kaya yan ang mga hiningi namin. Kasi ito, kay ganito to, ito, kay ganyan yan, di ba? maliwanag yung maipipresenta sa mga senator judges at lalo na sa mamamayang Pilipino. Tama? Kasi doon kayo papalpak dahil pagka nagtestigo yung sinasabi niyong 10 hanggang 15 o 20 mga testigo, eh baka sabihin hindi kanya yan. Di ba? E di doon pala masasabi na, eh ba't niyo pinasupina yan? Di naman pala kanya. Di sasabihin niya ng presiding judge. Sino naman na saan niyo naman nakuha ang idea na kanya yan? Eh may bank secrecy law tayo, di po ba? Sino nagbigay sa inyo ng impormasyon na sa pangalawang pangulo yan? Eh nalalabag niyo na yung kanyang karapatan, right to privacy. Hindi lang bank secrecy, ha? Pati yung privacy, tama? Kasi hindi naman ito simpleng limbawa kagaya nito. Limbawa, kung ang bahay at lupa, pati na mga sasakyan, ano, eh malalaman mo ang pag-aari niyan, punta ka ng LTO, di ba? Kunin mo yung mga dokumento o kuha ka lang ng kopya para makita mo kung kanino yung sasakyan na yan, di ba? O yung bahay, ganun din, di ba? Pupunta ka ng Register of Deeds, di po ba? At alamin mo siyempre kung meron ba itong back pay o hindi nababayaran ng mga amilyar. 'Di ba? Dahil ang sasabihin mo ron kasi binibili ko 'yan eh. Yung bahay na 'yan eh, 'di ba? O pero hindi ko kayo pwede basta mag-walk in lang doon at magbigay para mabigyan kayo ng RD o Register of Deeds, ha. Kailangan mo may preba kayo talagang meron home bentahan na magaganap, 'di ba? Kasi meron home pahintulot ng buyer. Nung seller ko ikaw yung buyer, di ba? May pahintulot niya na mag-usisa ka. Natural, bibilin mo pala eh. Di ba? Siyempre, gusto mo malaman sa City Hall kung nagbabayad ba to ng amilyar. Kasi baka mamaya nagkabentahan kayo, may utang pala to sa City Hall. Yung property, hindi pala nabayaran ng 5 taon ng amilyar niya. Biro niyo, babayaran niyo yun. Lalo na, ililipat na sa pangalan mo. Hindi maililipat kasi yun eh, pag hindi mo binayaran eh. Di ba? Kaya nga madalas, halimbawa, magiging tapat sa iyo yung seller, eh kaya nga binibenta, gipit na kami, mga ganon, ano. So, aminin niya, hindi nga kami nakapagbayad ng amilyar, mga 5 taon na. Ah, ganon ba? O di syempre, sasabihin niya sa iyo, halimbawa, ito ang babayaran sa amilyar, ilalas na natin yan, no? Ilalas na natin, na para ikaw magbabayad niyan, dahil ikaw bibili, di ba? O gusto mo kami magbayad bago ko ibenta sa iyo. Yung mga ganun ang mga magiging arrangement, walang sekreto. Kaya lang, siyempre, ikaw ang bibili, ikaw ang kawawa pagka hindi mo na due diligence. Ano? So tatanungin mo, pwede ba mag-inquire ako sa ano, RD, sa Register of Deeds? Halimbawa, kung itong property nasa Mandaluyong, o di dun, sa Mandaluyong, Register of Deeds sa Mandaluyong, para makita ko kung malinis ba itong dokumento na to. Baka naman nabenta mo na sa iba, tapos bebenta mo sa akin. O kaya yung hawak mong titulo na pinakikita mo, pangalan mo, pero nabenta mo na pala sa iba yan. Hindi na pala yan yung titulo na nakalagay doon o nakahain doon sa nakafile sa Register of Deed. Iba na pala ang owner, tama? So yun yung part ng due diligence. So hindi ito basta-basta lang na gusto kasi namin malaman sino may-ari niyan. Hindi bibigay sa iyo yun dahil privacy po yun. Hindi uubra, no? Unless meron kang, yun na nga, consent, no? Meron kang pahintulot na, sige, alamin mo. Kasi nga, kayo may transaction, nagbebentahan kayo, di ba? Nung property. Oh. Sasakyan, ganyan din. Di ba? O, malay ba niya, baka carnap yan. Di ba? Kaya, bibigyan mo siya ng layang alamin. Di ba? At ikaw din, sabihin mo na kaagad, hindi, wala yan sa pangalan ko, ito yung papel. Oh. Ah, di ba? Wala talaga, hindi ko na pinatransfer yan. Ngayon, papalipat natin, pero ako na sasagot noon, parang gano'n, ano, para diretso sa pangalan mo. Di ba? Ikaw na, parang ikaw na yung second owner. Parang gano'n. Di ba? O so, yun, may pahintulot ka ngayon sa LTO para siya ay mag-urirat ng mga dokumento na yan. Di ba? So, yung hinihingi po ni Sel Joke, no, na sa korte kayo, tapos sasabihin mo dun sa panig ng depensa, yung admission of evidences, hindi ho yan uubra kahit sa 10 korte. No? Dahil hindi ho gagawin ng kahit sino man pong akusado o respondent na i-incriminate niya ang kanyang sarili. Di ba? Ba't niya i-incriminate yung kanyang sarili? Ipitin niya yung sarili niya? O ipapahamak niya ang sarili niya? Hindi niya gagawin yun. Kaya kung yan ang mga akusasyon ninyo, eh nasa inyong burden of proof, Eh di patunayan mong akin yan. Ganun lang kasimple. Patunayan mong akin yan. Eh di ba yan din ang labanan ng ilang mga politiko? Halimbawa, kagaya ni dating Speaker Martin Romualdez, na hindi ba nag-init ang ulo nyo nung over the weekend na nakita natin? Naglaga na po yung reel, ano? Kung saan nandun ata sa Sandigan Bayan, ano? Na hindi ko alam kung ano yung inaatinan niya roon, ano, nakatayo siya matapos po yung pagdinig, eh, umupo sa wheelchair, sinuot yung sombrero niya, eh maliwanag, makalalakad naman siya, nakatatayo siya ng maigi, ba't kailangan niyang itulak sa wheelchair nang wala nga siyang posas, eh wala nga siyang posas, di ba? Eh lahat ho ng mga nakakulong sa BJMP pag hinaharap po sa korte dahil ho non-bailable, ano. At nag-file sila ng petition for bail, ha? Sa ano, third division nga ng Sandigan Bayan. Parang yung kay la Senador Rodante Marcoleta, no, natapos sa yung pagdinig sa bail, tingnan natin kung i-grant siya ng bail, ano. Kasi non-bailable, pwede kang mag-file po petition for bail. Nag-file na po itong sila dating Speaker Martin, ano. Ang nakabuy-buisit lang, ayun na nga, no, yung nakalalakad naman pala siya. Pero ba't kailangan nasa wheelchair siyang nakaupo, no? Tapos ang mabigat pa rito, yun na nga, no? Hindi natin makitaan ng trato ng kagaya ng trato sa ordinaryong tao, ordinaryong mamamayan na nagkakaroon ng pagdinig ng mga non-bailable offense. Di ba? Kasi meron pong bailable naman ang offense mo pero hindi ka makapag-bail. Kasi wala kang perang pang-bail. Kaya nangyayari, nakakulong ka habang nagkakaroon ng hearing. Di ba? O, pero pag dadating ka sa korte, halimbawa live, dadaling ka sa korte, nakatosas eh. Habang nga nag-aantay ng pagdinig, halimbawa hindi ka nag-iisa, tatlo kayo na mga preso, ang posas hati-hati eh. Ikaw nakaposas doon sa isang kasamahan mo, yung kasamahan mo nakaposas sa kanya. Kaya kung tatakas kayong tatlo, tatlo kayo kasama kasi nakaposas sa isa't isa. Hindi ho isa-isang posas, nagkakakabit-kabit, ano. Pero kung ikaw mag-isa, natural, ikaw mag-isa, nakaposas. Di po ba? Ba't pagka ganyan, hindi ho natin makita sa kanila? Naposasan, ano po? Ha? O sa laki, hindi magkasya posas. Ano ba? Kasi hindi ko makuha eh. Di ba? Tapos yun na nga, ano yung wheelchair, props? Props po ba yun? Nakatayo naman siya, nakapaglalakad. Di ba? Natapos yung pagdating, umupo doon sa wheelchair, sinot yung sumblero, tapos tinulak lang nung nagmukha lang mga alalay, yung mga pulis natin sa BJMP. Diba? Kayo mismo, nandyan, nakikita nyo eh. Tama ba yan? Asal na ganun? Diba? At na-reprimand din yung kanya mga abogado, ha, ni Speaker Martin, ha, ng Sandigan Bayan, ano? Yung kanya mga hukom, no? Patungkol sa mga sinasabi ng kanyang abogado na sub judice na. Diba? Patungkol sa korte, parang ganon. So, abangan natin, no? Sabi ko nga, kung ito ay nasa korte na, hindi naman lahat ay kaya ninyong, yun na nga, no? Maniobrahin, ano? Kung yan ang inaakala ninyo. Pero tingnan natin ang mga magaganap. Meron pa rin tayong kahit gahiblak na pag-asa, no? Kahit lalo na sa ating Korte Suprema. Diba? Sabi nga natin, ano? Nagagawin nila talaga ang tama. Kasi otherwise, pag hindi, ayan na po ang magiging jurisprudence, yan na po ang susundin, no? Sa susunod na may mga warrant of arrest galing ng ICC, ay pwede naman palang ipatupad kahit hindi na tayo kasali diyan at wala silang jurisdiction sa atin, ano po. So isipin niyo, ganun kahalaga yung mga decisionan ng Supreme Court, di po ba? So marami pong yan yung sinasabi ko minsan ng mga kinukonsidera, no, na pagka nangyaring magdesisyon doon sa habeas corpus kay Tatay Digong, sana mauna yan kaysa naman mauna ang Amerika at binuwag ng ICC at ang una makalalaya ay ang ating Pangulong Duterte. Alam niyo ba yon? Dahil umikot din po ito over the weekend. Dahil ang sabi nga po ni Donald Trump nung isang linggo, no, hindi yung masyado nilang binibigyan ito ng empasiya, lalo ng corporate paid stream media, dahil nagsalita rin po si Jose Clair Castro, iba daw, no? Iba daw ang touring ng Amerika sa Pilipinas at hindi daw pakikialaman yung kaso ng Tatay Digong sa ICC. Samantalang sinasabi po ng Amerika Inihikayat, nagsalita na si Donald Trump sa United Nations General Assembly at ang kanyang panawagan sa mga bansang kaalyado niya na kayo ay mag-resign bilang member ng ICC. No? Umalis sa ICC. Kung magkakaganyan nga naman, napakagandang development niyan, ano? Bakit po? Kasi itong proposed sanction ng US laban sa International Criminal Court could lead to detainee's release. Natural. Dahil kung bubuwagin ang korte, di ba sinabi ko na sa inyo, kung bubuwagin po ang korte, wala na pong, kung mawawala ang korte, di ba? Anong gagawin dun sa mga kasalukuyan dinidinig ang mga kaso? Sila po ang mga unang pauuwiin na kasi wala nang korte ang didinig ng kaso nyo. At wala na yung kaso nyo, umuwi na kayo. Parang ganun ang dating. Di po ba? O isipin nyo pag nagkaganyan, ano po, ang pakinabang ng ating Tatay Digong patungkol dyan ay siya ay unang makakauwi pag nagkataon, ano po. Kasi nga, hindi lang pala siya ang nakadetene ngayon doon, ano, at humaharap sa kaso patungkol dyan sa ICC, no? May mga iba pa po, no? At nakita natin ito nung tawag dito. Ha? Ito po ang mga ito po ang sinasabi kasi, no? Sabi ito na, ito po ang sabi, ha. The Trump administration is reportedly preparing sweeping sanctions against the International Criminal Court o ICC. As an institution, bilang institution talagang bubuwagin, ha? Extending measures already directed at individual court officials. Totoo naman, di ba? Sa kanyang pa lang, yung mga individual na kasapi ng korte na yan ay nakatanggap na matitinding sanction na ultimo credit card nila, hindi na gumagana, yung mga anak nila nag-aaral sa Amerika na tawag dito na cancel ang mga visa, no, hindi na sila makapag-aaral doon, ano, lahat pala na yung credit card nila financially naputol, no, yung mga credit card. So isipin niyo para iparamdam lang talaga sa kanila, individual yun, apo. So pag ang mga bansa na kasapi niyan ay gamitin dahilan ngayon, baka yung iba ayaw pa mag-withdraw nung una, no? Dahil na ano sa ICC, nahihiya o kung ano. E ngayon na inutos na ng Amerika sa mga kaalyado niya, uy, magsialis na kayo dyan. E di magiging dahilan yan, di ba? O pinaalis na kami, di ba? O kaya alis kami riyan. E wala na hong contribution na ibibigay sa ICC. E paano mabubuhay ang korte na yun? Walang pondo, di ba? So ang mangyayari, talagang bubuwagin yung institusyon, ano? Yung korte mismo. Kaya itong extending measures already directed at individual court officials, the sanctions would forbid most transactions with the ICC after a, ano sabi dito? After a 6 to 7 month grace period, no? Ito yung report mula sa Wall Street Journal. The aim or effect appears to be the destruction of the institution as a whole, bilang kabuuan, no? Kaya sabi ko sa inyo, hindi yan makakalimutan ng Amerika dahil hindi yung papayag na mapahiya sila. Kaya pag nagsalita ang Amerika, tutuparin nila talaga. Kita mo si MacArthur, nung sinabi niyang, I shall return, talagang bumalik, no? Ang problema, tapos na ang gera. Bumalik. Di ba? Bumalik naman. Pero tapos na. Di ba? Pero bumalik. Di ba? So, ibig lang natin sabihin, mapapahiya sila sa buong mundo. At saka ito, parang testing din to sa mga kaalyado ng American bansa, no? Kung sila ba'y susunod. Pag sinabi ng Amerika, magsialis na kayo dyan, so titingnan niya ngayon sino ang mga masusunurin, di ba? Kaya pag ang Pilipinas, pwede niya sabihin, paano kami aalis dyan? Eh matagal na kaming umalis dyan. Noong 2018 pa, wala na kami riyan. Ah, di ba? Ang ganda, no? Pwede nila sabihin yan sa Malacanang, di ba? Oo. Eh meron pa nga silang, di ba, sabing plano, bumalik sa ICC. Di ba naalala nyo? Ginawa nilang issue yan eh. Nababalik daw sa ICC ang Pilipinas. So anyway, dito natin makikita na kumbaga nung mga nung sinasabi po yan ano yung patungkol sa ICC na yan malamang hindi maliwanag sa bansang Amerika pero malalaman nila yung ugnayan. Bakit? Eh kasi nga aabot ito sa kawalan ng pagdinig na nung kaso eh. 'Di ba? Kaya hindi pa pwede yung mga rason ng Malacañang o ng PCO na hindi iba ang turing sa atin. Exempted tayo diyan. Kasi naintindihan nila kailangan na mabigyan ng hustisya yung mga biktima ng war on drugs. Tama? Mga ganyan eh, di ba? Eh sa totoo lang, alam naman din ni Donald Trump eh. Di ba ang bansa niyo may hustisya pa? Di ba? May justice system ba kayo? Meron. Oo. Gumagana ba hudikatura niyo? Oo, meron. O ba't di niyo dyan litisin? Di ba? Ba't di niyo dyan litisin? Diba? Yan ang magiging katwiran eh. Wala ka talagang kalusot-lusot doon. Diyan yung litisin kasi gigibain na namin to. Bubuwagin na namin to. Kung yan ang sinasabi mong dahilan, kaya kayo may ugnayan, hindi ko maintindihan. Dahil sabi mo, hindi, wala nang restriction sa inyo to. Kaya samantalang yung speech niya, matindi ha, ni Donald Trump ha, doon sa United Nations, Security Council, General Assembly pala. Matindi ang sabi niya, ito kasi pakialamera itong ICC na to. Yung soberenya ng bawat bansa ay kanyang pinakikialaman. Hindi tama yan, sabi niya. O kita, tinuturuan ka ng Amerika manindigan, di ba? O kabila mo, kahit Amerika, hindi nga kami member niyan eh. Gusto ba niya imbestigahan ng mga sundalo namin eh. Hindi tama yan, dahil pakikialam yan ng aming soberenya. Kaya kayo na mga member, di ba? Member nga kayo, pero hindi naman pwedeng pakialaman nila ang inyong soberenya. Lalo na kung gumagana ang inyong gobyerno. In fact, pag nasira nga ang gobyerno nyo, kailangan pa rin bigyan mo siya ng pahintulot para siya makialam. Hindi automatic napapasok ang ICC. Kailangan meron kang pagpayag na siya ay makialam. Kaya nga hindi tayo naniniwala na ang ICC lang ang gumawa ng paraan para makuha nila ang Tatay Digong. Di ba? Magagawa ba nila yon? Dito sa bansa natin? E may soberenya tayong pinoprotektahan? Hindi na magagawa yan. Unless yung kooperasyon ng administrasyon na ito ay buong-buong group project ang kanilang ginawa. Yun talaga, 'di ba? Pati eroplano, ginastusan ng pera ng bayan 'yon, hindi nga nila maipaliwanag eh kung saan kinuha eh, yung panggastos doon eh. Baka pag binusisi niyo po ang Confidential or Intelligence Fund ng Pangulong Marcos, no? Eh baka doon lumitaw, no? Magkano expenses for jet fuel from Dubai to The Hague, 'di ba? Ano po? Baka doon lumabas 'yun eh sa totoong buhay lamang eh, 'di ba? Pero hindi bigla lang sabihin po kung tutusin, bawal po yun na makipag-cooperate pa ang Pilipinas dahil wala nang jurisdiction. Ano? At impeachable offense yan sa Pangulo. Ha? Kasi betrayal of public trust yan dahil sinabi niya, ha? Nationwide, worldwide. Sabi pa niya, for the end time, dahil kinukulit siya ng mga mamamahayag. Kahit pa siya na-interview sa international community, pag siya lumalabas ng bansa, natatanong sa kanya. Habang sinasagot niya, pangisi-ngisi pa siya, sinasabi niya, for the end time, we will not cooperate with the ICC because that is against our sovereignty. Ha? And in any way, shape, or form, we will not cooperate. Sabi niya eh. Di ba? O yan ang tawag doon. Kung itong sinabi, ito ang ginawa. Di ba pagtatraidor yun? Di ba pagbibetray yun? O, betrayal of public trust. Di ba na? So, ibig lang natin sabihin, ano po, yan po tsabahan na yan, hindi ko matagal maitatago yan. Baka lalo pa magalit si Donald Trump na nung nabanggit nga ni Harry Roque, di ba, na may nakuha daw siya di umanong impormasyon, na nagalit daw si Donald Trump na tila nagsinungaling ng administrasyon na ito, mismo ang Pangulong Marcos, na bakit nagsinungaling ka? Maliwanag na nandun ang Pangulong Duterte. Imposibleng wala kayong kinalaman dyan, wala kayong ugnayan. Doon lang, nagalit na eh. Tama? O kung ngayon, gigibain niya yan, yung institusyon na yan. At kung marami na ang tatalima na mga bansa magwi-withdraw sa ICC, di ba? Kalaunan, pauuwiin si Tatay Digong. Saan siya uwi? Di dito rin. Sa Davao uwi yun, tama? So ibig lang natin sabihin, hindi man ang bansa natin na magpauwi sa kanya, hindi man ang ICC ang magpauwi sa kanya. Eh malamang ICC, dahil napilitan na siyang pakawalan eh, di ba? Ganun po ang magiging resulta nung pag nagkataon, dahil lang Amerika, hindi yan pwede mapahiya. Oo, at pinanonood yan ng kanyang mga kaalyado. At yung mga kaalyado niya, baka sabihin, oh, sabi mo mag-withdraw kami sa ICC. Oo nga, mag-withdraw kayo, okay. Eh ba't yung Pilipinas, yung dating pangulo nila, sila mismo nagdala ron. Oh, hanggang ngayon, nandun? Oh, hanggang ngayon, di ba kayo nagbabasa ng dyaryo? O, wala ba kayo CIA? Siyempre, alam nila yon, di ba? So, lumalabas, sa ayot sa gusto po ng administrasyon na ito, mapapauwi si Tatay Digong. Mabilis pa sa alas 4 pag nagkataon. Ano? Dahil nga, sa gustong ipatupad ng Trump government. No? Dahil sabi nga dito, ganito, no? Sabi, the aim or effect appears to be the destruction of the institution as a whole, bilang kabuuan. Destruction as a whole, no? Secretary of State Marco Rubio had said the administration would dismantle the ICC brick by brick if necessary. Kita niyo yun? Ibig sabihin, matindi ha? Kasi ang destruction, di ba, paano ba sasabihin? Ang destruction, halimbawa, may isang building na kailangan i-demolish, di ba? Eh kung imamano-mano mo yan, ang tagal. Lalo na kung high-rise building, di ba? Kaya ang ginagawa niyan, dinedetonate ng bomba sa ibaba, di ba? Yung mga pundasyon, para mabilis, bagsak siya agad, di ba? Napanood niyo na ba yan? Maraming ganyan eh, no? Nakakaaliw lang tingnan na biglang babagsak na gano'n. Alam nila kung saan nila ilalagay yung mga bomba, no? Parang 9-11 ang dating. Di ba? Kasi 9-11 yung World Trade, no? Sa Amerika, di ba? Yung dalawang yung Twin Tower, sabay gumuho eh, no? Parang pinilayan ng pundasyon. Gumuho ng gano'ng kabilis. Yan. Naalala ko lang. So, ibig sabihin, etong sinasabing brick by brick, ay pira-pirasyong tatanggalin. Napakatagal nun, ha? Pero kung kailangan daw gawin yun, na i-brick, imamano-mano nila, ay gagawin nila. Ibig sabihin, ganun kadeterminado Amerika na buwagin yan. Binibigyan pa sila ng sarili nila ng pagkakataon na buwagin nila ang sarili nila. Dahil pag sila nagbuwag niyan, matindi nga naman. At ngayon, nararamdaman na yung economic repercussion, yung mga sanction, sa mga nagtatrabaho diyan sa ICC, ramdam na nila, no? Yan eh, panimula pa lang ng sanksyon, di ba? So yun nga yung sinasabi, hindi yan naa-atras eh. Ang Amerika, ganyan. Masyad mataas ang pride niyan, di ba? At ayaw nila na papagtawanan sila na paglalo, hindi sila nagtagumpay. Ha? Hindi sila, kaya nga humihingi ng suporta tong ICC sa mga European nation, no? Yung mga ibang nation na European na member diyan, di ba? So, siyempre, yung mga NATO countries, iba doon, member ng ICC, di ba? So, paawa effect, nagpapahanap siya ng simpatiya na parang kampihan sila, parang gano'n. Ano. Eh, nakalimutan nila, ang Amerika ang nag-uutos eh. Di ba? Parang malabo na hindi yan mamad.

0: na pandinig, eh hindi ho naka-wheelchair. Naglalakad ang Tatay Digong bago ang kanyang hairstyle. Pakape-kape lang sa likod, na painom-inom lang ng kape, no? Ng ano, hindi siguro kape, baka mainit na tubig lang, ano po. Kasi allergic pala sa kape ang Tatay Digong tsaka sa chocolate, no? Kasi yung kape nagbibigay ng acid yan, no? Paminsan-minsan siguro pwede, pero pag alam mong acidic ka, hindi ka pwede talaga uminom ng kape, sisikmurahin ka talaga. Diba? Sikmurahin ka. Ngayon, chocolate, ganun din, no? Meron din effect sa acidity yan. At talaga naman, nabanggit din ni Tatay Digong yan, eh, na allergic siya sa chocolate. Diba? Yun po yan. Ano po? Kaya naman, ito pong weekend, ngayon lang ako nakakita na may pinipresenta na naman, ano, na alabikoy, no? Alabikoy, diba? Ng ang totoong Narcolis, no? O ala Ramil Madriaga, diba? At kung lalayo pa tayo ng konti, ala Las Cañas at Matubato. Parang script lahat ito ni Trillanes. Diba? Ito pong bago, I see, ang pangalan po ay Gracioso. Diba, no? Dati daw po itong bodyguard ng Speaker Lord Alan Velasco. No? At ayon kay Director, NBI Director Matibag, 99% daw na totoo ang sinasabi ni Gracioso sa lie detector test. Tapon nyo na yung makina niyan. Yung makina ng lie detector test nyo, 99% ang sinasabi nito. E di lahat pala talagang pwede magsinungaling dyan. Ha? Na mga habitual liar, di ba? Yung mga tinatawag ko, ano ba tinatawag na liars? Ha? Nasabi ko na yan dati, eh, di ba? Na ano ba ang mga tinatawag na mga sinungaling, di ba? Dahil ang sabi po ni isa sa mga ami si Corey, na pagka daw po nakatingin ng diretso sa inyong mga mata, doon mo malalaman na nagsasabi ng totoo. Paano nangyari yun? Ha? Di ba nagtatalumpati nga, eh, nakatingin sa ating lahat, pero di ba sinungaling? O, paano nangyari yun, di ba? Kasi may mga tao po talaga na sanay magsinungaling, no? At doon sila bihasa sa pagsisinungaling, no? At yun ang mabigat, no po? Kaya pagka ang tanong ay paano mo malalaman kung ang tao nagsisinungaling, ay hindi lamang po dahil yan po ay nakatingin sa iyong mga mata, no? Dahil kailangan magiging ano ka, beware, no? Beware dahil hindi mo malalaman kung itong mga taong ito ay nagsasabi ng totoo o hindi, kung ito po ay mga talaga pong mga habitual liars, no? At talagang nabubuhay sa pagsisinungaling, di ba? Hindi lang po 'yan ang batayan, ano? Na nakakatingin sa iyong mga mata para masabi mong nagsisinungaling ba o hindi. Di ba? At hindi lang yan, ano? Bukod dun sa aking nabanggit, ano po? Eh, lumalabas po na ito pong sinasabi nilang si tawag dito. Ito pong si Gracioso. Eh, nagsalita na rin po itong si dating Agriculture Secretary Manny Piñol, no? At ang kanyang nabanggit nga, hindi mahilig sa kape si President Duterte. Diba? Sabi niya, no? Yan nga yung sinasabi, no? Ha? Tapos eh, sabi niya, ito ay matapos niya mabasa ang pahayag na kakapihan ng umano ni Rodolfo Gracioso Jr., si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pakapi-kapi lang kayo ng dating Pangulo? Ha? Ayon kay Piñol, maraming kaibigan ng dating Pangulo, kabilang siya, ha? Ang mahilig sa kape. Ngunit hindi raw ganoon si dating Pangulong Duterte. Kasi nga, naalala niyo dati, may mga nasabi na siya, no? Patungkol doon sa epekto ng pag-inom ng kape sa kanya, no? At yun ding chocolate, di ba? Na sinasabi nitong Gracioso, mahilig daw sa chocolate ang pangulong Duterte, Sus Marianong Garapon. De parang si Madriaga lang yung sinabi niya na yung painting na nandoon sa Zoom meeting ay bigay niya kay BP Sara. Pumalag po yung totoong may akda ng obra ng painting. At sinabing ako yan kasi ako gumawa niyan eh. At sinabi pa kailan binigay, no? Mayor pa lang siya niyan, 'di ba? Ano po? Kaya sa totoo lang pag magsisinungaling rin lang kayo, gawa ng social media, ang dami ho nagpatunay ng kasinungalingan itong taong ito, ha. Kaya nga ito eh yung kanilang interview ng GMA 7, hindi na ho ito lumabas eh. Tinago na po nila. Opo, kasi nga po maliwanag po na nakuryente talaga ang GMA 7 dito, no? Yan yung nagsasabing wala silang kinikilingan, walang pinoprotektahan, serbisyong ano daw. Ay buhay sa totoong buhay lamang, ano po. Di ba? Parang teka lang, pwede nyo namang i-vet, di po ba? Sa totoo lang, paano kayo magkakaroon? Lalo na kung may president na. Meron na ho nangyaring matubato. Di ba? Nagkaroon na rin ng Las Cañas. Ha? Tapos nagkaroon ng alias Bicoy. Na? Tapos nagkaroon po ng huli, kahuli-hulihan. Ito lang, Ramil Madriaga. Di ba? Ano po? Para hindi kayo makapag-ingat ng ganyan, di ba? Parang, teka lang, kita i-interviewin agad-agad, di ba? Bebet muna kita, di ba? Hindi to kasi yung nag-uunahan na, adi, ako una naka-scoop nito. Kami unang nagpalabas nito, di ba? Di kayo na. Mauna na kayo, di ba? Pero sa totoong buhay lamang, trabaho ho natin na maniguro bago natin ilabas. Tama ba? Eh, di ba, kung literal na fact-checker kayo, ayaw nyo nga sa fake news, di ba? Di ba? Eh kahit sino pwede lumapit, sabihin eh, di po ba? Dinalang ko ng maleta, panahon ng COVID, ha? Year 2021, wala kayong face mask, litrato lang. Eh yung 18 marines eh, talagang certified na mga matitibay na ebidensya dahil kesaldi ko talaga sila employed. In fact, kahit nga daan sa Blue Ribbon Committee, iwas na iwas silang ipatawag yan mga yan kasi hodang magkaletse-letse at magkagulo na ang buong Senado, sa tulong din po at impluensya ng administrasyon na magpalit ng liderato sa Senado kasi nga ayaw nilang matuloy yung investigasyon sa Blue Ribbon Committee patungkol po sa flood control. No, bakit? Eh siyempre mabibiripika. Eh, una, kung hindi sila tauhan nila sa Aldico, itong 18 ito, mabilis pabulaanan. Napabulaanan ba ng gobyerno? Pati nga itong si Master Sergeant Orly Gutesa. Wala akong makapag-deny na hindi siya naging tao ni Saldico. Tama? O etong si Gracioso, saan niya napulot yung kwento niya? Eh pattern po, no? Yung mga Matubato, Las Cañas, etong si Bicoy at saka si Ramil Madriaga. Pattern, no? May parang alam mo yung nasa likod, no, nung scriptwriter. Ito pa mabigat. Alam nyo ba, inamin din ni Director Matibag ng NBI kung sino ang nagdala sa kanya kay Gracioso? Ha? Eh si Father Flabby. Yung 15 anyos pa lang drug addict na napare. Apo, na nagsabing, oh, yung kundinahin yung mga mahihirap na nagda-drugs. Yung nagtutulak ng droga kasi pinagkakakitaan nila yan. Lamantyan yan. Siya po ang nagdala. Opo, kaya alam nyo na, no? Pagka ganyan, hindi ho tayo mga tanga at mga bobo na mga pinanganak kahapon lang, tama ba? At lalo na kung ganyan po, paulit-ulit, alam na natin, parang same script, different person lang, in different time. Di ba? Nako, magbantay po kayo. Bukas tuloy po ang hearing, ha? Baka dumalaw na po dyan si Mayor Sebastian Duterte na mapanood natin. At sana, pagka ano eh, dumalo uli si Benny Abante, ay ewan ko. Nakatulog biro niyo. Di ba? Sa totoo lang. Nako, maraming salamat po Ate Roxanne Costa. Magandang gabi sa iyo. Si Ate Kimura Dolores, magandang gabi. Maulan pa rin ba diyan sa Japan? Nako, ingat po kayo diyan ha. Binaha pala diyan ano? Ingat kayo ha. Ate Kimura Dolores, salamat, arigato gozaimasu sa inyo, ni Ate Delia Maing. Si Kuya Ramon Bier, magandang gabi po, ah. Salamat po. Si sabi po ni oo, etong sabi ni Ate Kimura Dolores, grabe ang mga salita at titig ng kobra sa loob ng Senado. Parang gustong manuklaw at manglingkis ni Lady Zamora sa loob ng Senado. Parang igat ila o il ang leeg. Parang ang nangaakit, hindi ko maintindihan eh, no? Mr. Witness, di ba? Gaano kalaki ang baril ng pangalawang pangulo? Mga tanong na, kaya pala inantok si Abante. Di ba, ano po, sa totoong buhay lang. Salamat, Ate Kimura Dolores. Di ba, parang nangaakit na mga bata eh. Ano po? At nakita nyo, ha? No cross ang ginawa ni Attorney Narvaza, JC Narvaza, no? Ba't ko to, ba't hindi kailangan i-cross kung yung mga senador na sinasabi, huwag din ang bigyan ng oras ito. Diba? Anong correlation niya sa unexplained wealth? Hindi yung mapagtugma nila, di ba? Pero sige na, sabi ni Cheese, nandyan na yan eh. Sige na, present mo na. Pero tama nga, alang kwenta, naging ano pa, naging parang Senate session patungkol sa gun control. Di ba? Kasi nagtaka si Rapi Tulpo, pag 5 ka pala, unlimited ang pwede. Pwede ka na magtayo ng, ng private army. Tumayo tuloy si Ming Shabir at sinabi, hindi, may naipasa tayo, may limitasyon yan. Kaya naging parang sesyon ng Senado, no? Ang bira. Kaya pala nakatulog si Abante, no? Salamat, ha, Ate Kimura Dolores. Kuya Leo Gutierrez, maraming salamat sa inyo. Ni Ate Flor, salamat po. Kuya Ate Delia Maing, magandang gabi po. Salamat, arigato gozaimasu sa inyo ni Ate Kimura Dolores. Si Kuya Romeo B. Agpuon Jr., magandang gabi rin. Stay safe din po kayo. Kuya Joe Guevara, maraming salamat. Ha. Ayan, paano daw matulog ang bula ang propeta? Ayun, nakatagilid. Naka-shades, di ba? No? Ay, nako, salamat ha, Kuya Joe Guevara. Si Ads. Nako, maraming salamat ha. Good evening ho, Kakampi Bernard Tan. Nasayang ho ang oras, araw at pera ng tao sa hearing ngayon. Si Zamora, nagpakyut lang. Ay, di ba? Totoo naman, nagpakyut. Ano? Salamat ha. At si Kuya Manuel Perez, magandang gabi po sa iyo. Ayan. Ginagawa ni Abante na beranda ang Senado. Nagsisiesta ba ron sa beranda? Salamat po Kuya Manuel Perez. Ha? Si Ate Sansu Ilorde, ayan, magandang gabi rin po sa iyo. Ayan, God bless din po. Si Ate Susan Kua, Sir Bernard, tama po si Trililing na naman ang scriptwriter. Walang kadala-dala, sunog na naman niyang witness niya na sinipa pala na sa PNP. Oo, di ba? Tanggal siya, dismiss eh. Di ba? Kaya very questionable ang karakter. Ano? At yung abogado ni dating Speaker Lord Alan Velasco, nagsalita na rin ano? Patungkol sa kanya. At hindi ho siya, at pati ang ating pangalawang pangulo. No? Hindi niya yung kilala, wala siya natanggap na pera mula dyan. At ito ay gagawan din nila ng action kagaya ni Ramil Madriaga at didimanda rin. Ano? Kaya tingnan natin. Ano? Ayan. At si Ate salamat ha, Ate Susan Kua. Ate Charito Caberde yan, magandang gabi po. Ayan. Boring daw ang impeachment, pero viral si Mang Tanor. Benny Abante. Ha? Ano siya ng media? Bakit daw nakuha ang tulog? Aba, sabi, nakakaantok daw mga defense team. Defense team pa inantok, ha? O baka sa lambing ng boses ni Prosecutor Zamora, siya ay nakatulog. Di ba? Ano siya? Kuya Leslie Salenga, Ate Charito Cabrera din, salamat po. Ha? Kuya Leslie Salenga, nako, magandang gabi po sa inyo. Ayan, hindi pa daw, bakit po hindi pa lumabas si Senator Bato de la Rosa para malaman natin kung totoong may warrant of arrest uli ang ICC laban sa kanya? Kasi kung meron, tingnan natin kung pairali nila na dapat munang iharap sa local court si Senator de la Rosa. Dahil kung hindi nila gagawin, talagang demonyo ang gobyernong ito. At yan dapat ang linawin ng Supreme Court. Dahil hindi nga tayo member ng ICC. Sa pagtatago ni Senator de la Rosa, tuwang-tuwa ang Bendalo Group. Totoo yun. Ha? dahil hindi siya nakakadalo sa impeachment hearing at kababawasan siya sa pinipilipit nilang lowering the threshold. Marami pong salamat. Salamat ha, Kuya Leslie Salenga. Opo, eh, ayaw naman natin, ano, ayaw mong i-risk, no? Ayaw i-risk ni Senator Bato na lumantad siya dahil alam na babaliin ng batas, mahuli lang siya, di ba? Yun po eh. Kaya inaantay niya talaga ang Korte Suprema maglabas ng kanilang desisyon patungkol sa kung meron ba tayo, may jurisdiction ba sa atin ng ICC o may visa ba yung warrant ng ICC, di ba? Salamat ha, Kuya Leslie Salenga. Kuya George Rabal, salamat po. Ate Dolores Patawaran, Kuya Sunny Ray, sino to? Si Lou Nuflo. Ayan, ano. Naku, maraming salamat. Bago ito, si Lou Nuflo. Good evening, Sir Bernard. Mabuhay po kayo from Mel Florendo. Kuya Mel Florendo, salamat po. Ingat kayo. Si Kuya Arnel Ople, maraming salamat. Kuya Boyd Beltran, maraming salamat. Kuya Rick Oracion, Kuya Boyd Para Abras, magandang gabi rin. Ingat kayo. Kuya Jaime Samayo Bernante, Ate Sanso Ilorde, Ari Charito Cabrera Deana, Juni Rafael, ayan, salamat sa iyo. Magandang gabi rin sa iyo. Juni Rafael, ayan, salamat. Kuya Boyd Para Abras, Kuya Rick Oracion, Ate Dolores Patawaran, at yan, maraming salamat po. Sabi ni Kuya Rick Oracion, panghuli na lang, GMA7 made a big blunder when they pick up the man who introduced himself, former police Rodolfo Gracioso, na magdala ng billion of pesos sa kina VP Inday Sara, PRRD at Mayor Baste, na di man lang binerify ng GMA7, tapos biglang binura ang kanilang website. Why? Eh na nga, sunog sila. Na kuryente. Di po ba? Walang biglang kinanta. No? Ay, nako, nakakainis. Yung mga taong nagsasabing walang fake news sa kanila, sila pa ito nangunguna. Ano? Nako, sa totoo lamang, naubusan na tayo ng oras, kay bilis talaga. Pero di bale, magkikita pa rin po tayo bukas sa kaparoong oras, alas 6 hanggang alas 8 ng gabi. Siyempre, dito lang po yan sa nag-iisang Radyo Bandido, ang DZRJ 8:10 a.m. Kumari lamang po ay pakilike, pakishare at pakisubscribe po sa aming Facebook account at sa aming YouTube channel. Hanapin lamang po ang DZRJ 8:10 a.m. Radyo Bandido.
1: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
2: The BBC in London goes direct to DZRJ 810 AM with a live news update.
3: BBC News with Caroline Nichols. Reports from Nigeria say more than 80 people have been seized in separate mass kidnappings in two states in the north. The first attack took place on Saturday in Niger State, where gunmen abducted almost 50 farmers, mostly women. Another 40 women are said to have been taken in neighbouring Zamfara State on Sunday. There are reports that prosecutors at a trial of a popular comedian in Turkey have dropped their charges against him. The reasons for the decision are not yet clear. Deniz Göktaş was accused of insulting President Recep Tayyip Erdogan during a stand-up routine. Officials say that Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu travelled secretly to the United Arab Emirates on Sunday. The visit comes as a row continues over whether the UAE warned him Hamas was planning an operation days before the October 7th attacks took place. The leader of Sweden's Social Democratic Party, Magdalena Andersson, has failed to form a government despite her centre-left bloc's narrow victory in elections earlier this month. Sweden's outgoing Prime Minister Ulf Kristersson may now be asked to form a new government despite his election defeat. Ethiopia's army chief has accused Eritrea, Egypt, Sudan and other powers of backing rebel groups in his country's northern regions. Field Marshal Bahanu Jula's remarks are his first since the sharp escalation of fighting last week in the Tigray region. Egypt has dismissed the accusation. Ukrainian officials in the northeastern city of Kharkiv say 22 people, including several children, have been injured in a Russian-guided bomb strike on an apartment block. There have been a number of attacks also on Ukraine's capital, Kyiv. New roots have grown around the stump of a legendary sycamore tree 3 years after it was illegally felled in the north of England. The sycamore gap tree on Hadrian's Wall found global fame after featuring in the film Robin Hood, Prince of Thieves. BBC News.
4: You're listening to the news from the BBC.
1: Radio Bandido, 8:10 a.m.

0: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
1: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Eto, para sa'yo. Bagsik to. Bravo Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Ito do ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Radio Bandido, 810 AM.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ito po ang yung lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nag-aanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapag-ahayag.

0: City ang mga Duterte na siyang mayor ng Davao City ay si Mayor Baste Duterte na tila ngayon ay siyang uupo sa witness stand. Ano, hindi naman
1: ngayon
0: natin,
1: hanggang bukas. Eh.
0: Na hindi naman natin alam kung ano ang gusto nilang itanong dito kay Mayor Baste Duterte. Hindi kaya yan ay kasama Don Pepot sa plano na tuhugin ang lahat ng mga Duterte para hindi na makapasok sa politika? Ano sa palagay mo?
1: Kasi sinasabi tungkol sa mga kontrata na nakapasok sa Davao na ang dating parang inayos ang lahat. Eh.
0: Pero may mga nagsasabi impabor
1: na ibinigay.
0: Naman, pero may mga nagsasabi naman na mismo kontratista na walang focus-focus.
1: Bidding talaga ang labanan
0: doon. Davao City, yes. Isang malinis na bidding, yes. At trabaho ang kanilang ginagawa bilang mga kontratista. Wala raw pong mga focus-focus, yes. Walang mga tinatawag na lagayan, ha? O yung mga ghost project. Pagka ikaw ay nanalo sa bidding, kailangan trabuhin mo ng maayos. Yan po ang sinasabi, ha?
1: Ng mga kontraktor.
0: Mga kontraktor dyan po sa Davao City. Pero wala tayong magawa sapagkat pinipilit nitong mga tila alipores ng tila malasindikato na administrasyon sa kasalukuyan. Kung natatandaan po ninyo, ang pinaslang na si Percy Lapid ang unang nagsabi na malasindikato ang nakapaligid at kumukontrol sa ating Pangulo Bongbong Marcos Jr. So, ano pang aasahan natin? Lalo na ngayon na tila sinasabi na irereforma ang tax at tila sinasabi nga tataas para daw po tayo makabawi at umabot sa 7.1 ang ating GDP. Eh paano hindi tataas ang ating GDP kung hindi itataas ang ating mga buwis? So, another pahirap na naman po, yes. Ang ilalagay o idadagan sa balikat ng kawawang mga naghihirap, nagsasakripisyo na mga Pilipino habang sila ay tumatanggap lang ng maleta na puno ng salapi na umaabot sa milyong piso, maging ang sinasabi nilang small. Meron kasing small, medium, large na maleta.
1: Yes.
0: Doon daw sa small, maring lima, di ba? 5 million ang laman, yes. At yung medium,
1: mga 40 to 50 million. Yung isa hanggang 70 million. 50 to 70 million.
0: Kita na ninyo. Bakit, bakit hindi nga naman kikilos lahat ang alipores ng sindikato? Ngunit dito po sa sinasabi ng mga abogado ni dating Speaker Martin Romualdez na hindi siya ang mastermind. Kung hindi ikaw, Romualdez, ang mastermind, sabihin mo kung sino. Hindi parang itbulaga ang iyong pagpapahayag dahil maliwanag naman ang sinabi mo na kapag ikaw ay nilaglag, maliban na lamang kung yan ay moro-moro, kung yan ay drama na ginagawa ninyo ng ating kasalukuyang Pangulo Bongbong Marcos Jr. Kasi maliwanag naman po na ang lumalabas na pwedeng magpalabas ng katakot-takot na umaabot na 1.1 trilyong piso nawawala mula sa kabangyaman ng ating bansa na mula sa buwis ng mamamayang Pilipino na ang puhunan ay dugo, pawis at luha, ay hindi po basta lamang mawawala nang walang kinalaman ang mga tao na siyang namamahala ng ating pong pananalapi, yes. O ng pondo ng gobyerno. Katulad po ng Kongreso, sila po yung mga nagbibigay, nagsusulong ng mga panukalang proyekto. At pagkatapos, ito po ay iakit sa Senado para sa bicam, di ba? At doon pag-uusapan kung ano-anong mga pondo.

0: ang aaprubahan at yung mga tinatawag na insertion doon po rin nagaganap. Mm-hmm. At yan po ay nakalusot sa loob ng 2022, mm-hmm. 23, 24 hanggang 2025.
1: Buong 19 Congress hanggang yan, ngayon. Meron diba? Pa din daw eh.
0: Dahil lamang yan sa sinabi ng ating Pangulo na parang tila siyang isang crusader na mahiya namang kayo. Mm-hmm. Diba? Dahil nga po dyan sa mga flood control project na unti-unti nang umaamoy, umaalingasaw, yes, hanggang sa tuluyan na pong umalingasaw at nalaman ng taong bayan dahil po sa paglabas ng 18 dating sundalo o mga marines na naglantad ng katotohanan. Pero sa dinami-dami po ng mga pinatatawag para maging testigo ay bakit hindi itong mga sundalo na nag-deliver ng maremanetang salapi sa mga opisyal ng ating gobyerno na sinasabi ni Mayor Magalong na umaabot sa 90% sa ating mga mambabatas ay tumanggap po ng pera mula sa flood control scam, mga kaibigan. Kaya itong sinasabi po ni dating Speaker Martin Romualdez na kapag siya ay inilaglag, hindi siya mag-iisa, isasama niya lahat po. Mm-hmm. Eh bakit hanggang ngayon wala ka pang sinasabi? Yung sinasabi mo lang, hindi ikaw ang mastermind. Kung hindi ikaw ang mastermind, sino? Huwag mong sabihin na si Saldico. Si Saldico ay napunta dyan sa tinatawag na Committee on Appropriation sa pamamagitan mo. Yes. At hindi ka rin mapupunta riyan bilang Speaker of the House kung hindi ka itinalaga ng ating Pangulo Bongbong Marcos Jr. Mm-hmm. So, mas o menos, sabi nga po, mga kaibigan, tatlo kayo na pwedeng magpalusot ng salapi ng taong bayan. Diba? Mm-hmm. Si, tawag dito si Saldico na chairman ng Committee on Appropriation. Siya po ang naglalagay ng mga pondo sa mga iba't ibang mga
1: programa at proyekto.
0: Mambabatas, yes, na may mga panukala, yes, na siya po ang naglalagay. So, si dating Speaker of the House, hindi yan makakalabas ng tanggapan o ng Kongreso papunta sa Senado kung wala mong basbas.
1: Yes.
0: At yan po namang mga pondong yan ay hindi ma-release. Hindi po yan makakapunta sa Department of Budget and Management kung wala pong lagda ng ating Pangulo Bongbong Marcos Jr. So, maliwanag po yan sa isipan ng ating mga kababayan. Tanging sa bibig mo lamang gustong marinig ng ating mga kababayan yung pong sinasabing ang kumpirmasyon sa mga haka-haka at mga iniisip ng ating mga kababayan.
1: Yes.
0: At ikaw mismo ang nagsabi, di ba, na kapag ikaw ay inilaglag, hindi ka mag-iisa kundi kasama mo silang lahat.
1: So, tinuturo mo pa executive eh. Sino doon?
0: Ang iniintay ng taong bayan. Eh, baka mamaya wala naman kaming iniintay. Kung yan ay drama at nag-iintay lang kayo ng pagkakataon, eh anduda rin ng ating mga kababayan, eh baka bigla na lang kayong pumuslit, di ba? O bigla na lang kayong tumakas sa kawalan, di ba?
1: Yes.
0: Eh, hindi natin maiaalis na mag-isip at magkaroon ng iba't ibang haka-haka ang taong bayan dahil po sa inyong mga galawan, sa inyong mga kilos, sa inyong mga sinasabi.
1: Mm-hmm.
0: So, inaantay namin, Speaker Martin Romualdez, yung pahayag mo kung ikaw ay totoo sa iyong salita.
1: Yes.
0: Diba? So, tayo po ay magbibigay muna ng isang paalala bago po tayo magtuloy-tuloy at magkaroon po ng pagkakataon para ayusin yung iba pang problema po natin sa araw nito sa ating palatuntunang ng pulso ng sambayanan. Natili po kayong nakatutok at babalik po ang ating palatuntunang ng pulso ng sambayanan. Kasama po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio at Don Pepot. Okay?
2: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
3: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Ito daw ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Radio Bandido, 8:10 AM.
5: Can now listen to RJFM and RJAM anytime, anywhere for free. If you have an iPhone, go to the App Store. If you have an Android phone, go to the Google Play Store and download any of these apps for free. Tune in radio, Streama, or Radio Garden on your mobile devices. Search DZRJ and choose FM or AM. Take us with you wherever you go. And hey, don't forget, it's free.
6: Hi there, RJ here. The premier big band crooner and balladeer, Richard Poon, will be with me on stage October 21, Wednesday, 8 p.m., RJ Bistro, Dusitani Hotel. I welcome Richard Poon back on stage, back in town at Bistro RJ. After Richard Poon, I'll do a dance set with my band. It's going to be two shows in one night. For reservations, call 0906-221-1524 or go to facebook.com/RJBistro.

0: Ito po ang yung lingkod, Kita Carmen Ignacio, na nag-aanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapag-ahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyong ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DCRJ 810 AM. Marami pong salamat!
1: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
0: Okay, nagbabalik po tayo sa ating palatuntunang pulso ng sambayanan na sumasayim papawid araw-araw, Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 8 ng umaga, dito po sa Radyo Bandido TV, DZRJ 810 AM. At siyempre, si Don Pepo.
2: Mga tatawag po, bilang po namin telepono, 0917-581-6500. Ulitin ko po, 0917-581-6500. Sa magkabadala po ng mga mensahe, pakishare po sa inyo mga Facebook ng Radyo Bandido TV, nakipin-page namin, pakilike, pakishare, pakipollow po ninyo. Nakikin din po yung palatang tulang pulso ng sambayanan. May comment section kami dyan sa Facebook, dyan kayo magpadala ng mensahe. At sa YouTube, magpadala kayo ng mensahe, babasahin po namin, Tita Carmen, lahat ng mga mensahe pinapadala po ninyo.
0: Okay. Bilang appointee po ng ating Pangulo, Bongbong Marcos Jr., ito pong si Acting Chief Justice Leonen. Naku, ang tanong ng marami pong mga netizen, malaya ba si Acting Chief Justice sa pagpapatupad ng katotohanan at hustisya or truth and justice? Mukhang questionable ang pagiging acting niya dahil diyan nakasalalay kung ano magiging desisyon ng ating Acting Chief Justice, kung siya ba ay aayon sa katotohanan, baka hindi siya maging Chief Justice. Ngayon, kung siya naman ay aayon doon sa gustong mangyari ng kasalukuyang administrasyon na katotohanan ay maitago tulad po ng 1.1 trillion na flood control scam at mapa-impeach ang ating Vice President Sara Duterte, baka tuloy ang pagiging Chief Justice na matagal ng pangarap. Marahil itong si Associate Justice na ngayon ay Acting Chief Justice Leonen. Yan po ang gustong malaman ng taong bayan. Kung sa pagiging Acting Chief Justice mo, may question mark yan. Dahil nakabase sa iyong magiging pasya, sa iyong magiging desisyon, na pampolitika, kung ikaw ay aayon sa kagustuhan ng kasalukuyang mga nasa administrasyon, o ikaw ay papanig para sa katotohanan at hustisya para sa taong bayan. Saan ka ngayon? Acting Chief Justice.
2: Dahil petition ngayon sa Korte Suprema.
0: Yan, yung ngayon yung
2: siya. Patong-patong ang mga petition.
0: Ipinail na question dito sa nagaganap na impeachment trial, itong pagbabago ng rule, maliwanag naman ang sinasabi, di ba, ng ating
2: sarigang
0: batas na hindi pwede na baguhin yung tinatawag na 16.
2: Mm, voting threshold.
0: Hindi pwedeng ibaba ang threshold na gusto pong mangyari nitong mga nasa mayorya na pababain sa 14 ang threshold ng boto. Pero maging ito, sabi nga, ay bumaba ng sa 20 7 ang kailangan para ma-acquit ang ating Vice President Sara Duterte. Kaya pinipilit nila na makakalawit pa ng isa. At ito, ang kanilang nakikita natin tinatarget sa ngayon ay si Senator Judge Alan Peter Cayetano. Kaya pinipilit nila na mayroong irregularidad yung mga proyekto diyan po sa Taguig na ipinaliwanag nga ni Senator Cayetano na yung sinasabi niyo na reclamation, pinakita niya sa video. Ano ba yung tawag niyan? Sabi niyo, ano yan, hindi reclamation. Eh ano ba tawag diyan? Sumagot ng reclamation.
2: Kahit si Ms. Dizon, Deputy Secretary,
0: sinasabi rin niya na walang illegal na proyekto ang Taguig. Eh, pero pinagpipilitan ninyo eh. Pero meron po tayong papasok na pag-uulat mula sa ating kasama, Romel Madrigal, Youth Mental Health Services, sabi niyan, pinalalakas accessible support para sa kabataan, itinutulak. Romel Madrigal, ibalita mo.
3: Pinalakas sa Binyan City ang mga hakbang para mapalawak ang akses ng mga kabataan sa mental health services.
4: Tinalaka ito sa Dagyo Open Government Town Hall Meeting na idinaos noong Setyembre 28 sa Binyan People's Center. May temang Advancing Accessible and Responsive Youth Mental Health Services through Open and Participatory Governance na nakatuon ang talakayan sa mga paraan para mas mapadali para sa mga kabataan paghingi ng tulong, gabay at suporta. Kabilang sa mga inilahad ang mga programa sa ilalim ng Purple Movement gaya ng Kamu Chatline at Barangay Teen Centers na naglalaan ng support system at safe spaces para sa mga kabataan. Nanguna sa talakayan ang mga kinatawan ng Department of Interior and Local Government, Open Government Partnership, Binyan Local Government Unit na pinamumunuan ni Mayor Jel Alonte, Gender and Development Office at Youth Affairs and Sports Development Office. Isinagawa rin ang town hall discussion at open forum kung saan nakalap ang mga suhestyon ng mga dumalo para sa pagpapabuti ng mga programa sa mental health at youth development. Layunin ang inisyatibo na mas mapalapit sa kabataan ang mga serbisyo at mekanismo makakatulong sa kanilang kapakanan. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radio Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, maraming salamat, Romel Madrigal. Si Chona Yu, papasukin natin sa kanyang ulat. Tarifa sa imported pork products, balak taasan ng gobyerno. Kay Don Pepot kaya, walang balak ang gobyerno na itaas kahit kaunti ang height ni Don Pepot. Chona Yu, ibalita mo.
5: Target ng Department of Agriculture na taasan ang tarifa sa imported pork products. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, tugon ito sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na protektahan ang local hog raisers laban sa patuloy na pagbaba ng farm gate prices ng baboy. Ayon kay Castro, base sa ulat ni Agriculture Secretary Kiko Laurel, tumaas ng 6% ang local hog production sa bansa nitong unang semester ng 2026, pero tumaas din naman ang pork imports, isang bagay na nakaapekto sa presyo ng lokal na karne at kakayahan ng hog farmers na mag-uwi ng disenteng kita at makapag-recover ng inventaryo. Sa panukala ng DA, itataas ang tarifa sa imported pork ng 10% sa 2027. Maliban sa mas mataas na tarifa, layunin din ng DA na magpataw ng tariff line sa frozen pork jowls na nagiging kompetensya ng local pork products sa merkado. Gayunman, nilinaw ni Castro na hindi pa ito aprobado ni Pangulong Marcos at patuloy pang pinag-aaralan. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
6: Okay, thank you very much, Chonayu. Tandaan po ninyo, no, ha? Yung sinasabi na sovereignty resides in the people.
2: Yes.
6: And all government authority emanates from the people. Mm. Ha? Ibig sabihin, mas nakapangyayari ang mamamayan Pilipino sapagkat sa atin nang galing yung kanilang mga posisyon,
2: yes,
6: ha?
2: Mga kapangyarihan
6: nila. Kapangyarihan na taglay. Yan po ay galing sa taong bayang. Kaya mas mataas, mas makapangyarihan ang taong bayan.
2: Yes.
6: Kaya ang dapat masunod ay gusto ng taong bayan. Pero sa nakikita po natin sa ngayon, hindi po yan nangyayari. Ha? Maging yung pong ating saligang patas, pwede na palang ibendalo, di ba? At sinasabi naman na mga matitinong abogado, ha, na hindi pwedeng baguhin ang ating saligang batas.
2: Yes. May tamang proseso o, para doon.
6: No person, yes, shall be convicted. Ha? Ito po dahil doon sa kanilang mga ginagawa ngayon ng mga aktibidades sa loob ng Senate Court na, yes, tinatangka o binago yung rules ng impeachment na kung, yes, saan sinasabi no person shall be convicted without the concurrence of two-thirds, ha? Two-thirds of all
2: yes,
6: the members of the Senate, ha? So yan po ay nasa Article 11 Section 3 ng ating konstitusyon. Maliwanag pa po yan sa sikat,
2: yes,
6: ng Haring Araw. Ha? Kaya yan ay dapat pong sundin. Eh, ano po ba? Ang two-third ng 24, di ba? So, plain and simple, yan po ay 16, yes, mga kaibigan. 16, hindi 14, ha? Na siyang gusto ninyong mangyari para masunod ang inyong mga gusto at kapritso upang manatili kayo sa poder ng kapangyarihan at mabuhay ng pasasa. Yeah.
2: Hindi ba denominator?
6: So,
2: hindi 24, 20 na lang.
6: Yung sinasabi ng ating konstitusyon ay maliwanag.
2: Yes.
6: At sinasabi pa nga na Duralex said Lex, the law is harsh, but it is the law. Kaya kailangan sundin ninyo. Yan man ay umayon sa inyong kagustuhan o hindi, yan ang batas na dapat nating sundin. Kung hindi ninyo susundin, mas mabuti pa siguro na alisin na ang ating legislatibo, alisin na ang batas, at tayo ay magmabrul na lamang. Kung sino ang malakas, kung sino ang makapangyarihan, siya pong mananaig kung tayo ay mab-rule.
2: Anarchy na
6: yan. So, yan ang gusto nila. Sila,
2: yes,
6: ang manaig eh. At hindi ang taong bayan kung saan ang galing ang kanilang mga posisyon, ang kanilang mga kapangyarihan.
2: Yes.
6: Eh, kung ganyan po na kayo ang masusunod, eh, alisin na nga po natin ang Kongreso, alisin natin ang legislatibo. Ha? Na sinasabi ng three branches of government na pareho po ang kapangyarihan. Kanya-kanya kayong kapangyarihan.
2: Yes.
6: Pero sa nakikita natin ngayon, ang NBI na dapat ay National Bureau of Investigation, mag-i-imbestiga lang, magsusuri, di ba? Pero lumalampas na rin po, ha, sa kanilang dapat gampanan, mga kaibigan. Ang ating ombudsman, ang trabaho rin po niyan ay mag-imbestiga at hindi ngumaungaw, ha, magdaldal ng magdaldal.
2: Puro press con.
6: Yan nga ang nangyayari ngayon, puro press con. Ha? Kinukondisyon ng utak ng tao doon sa gusto nilang mangyari. Ha?
2: Yes.
6: Pero matalino na po ang taong bayan. Yan po ang sinasabi natin sa matagal ng panahon na hindi na ninyo maluloko.
2: Yes.
6: Nung araw tahimik lang, nakasusi ang bibig, sunod-sunuran sa mga gusto at pita ng mga politiko. Pero ngayon, hindi na po. Ha? Nakita ninyo yung mga nagdaang protesta, kilos protesta, na halos giniba yung mga barricade diyan sa papunta sa Malacañang. Merong barbed wire, merong
2: container ban.
6: Merong container ban, may barrier. Ngayon lang, for the first time, ngayon lang po tayo nakakita ng ganyang pag, sabi nga, pagbakod sa Malacañang, na parang takot na takot dahil sa isa lang okay na eh, di ba? Barbed wire, kung barbed wire, o kaya yung, ano ba yung
2: dami ng kapulisan
6: barrier,
2: yung meron.
6: Ibig sabihin, hindi pwedeng pumasok. Pero sa galit ng tao, at talagang sumisilakbo ang galit ng tao, kahit siguro harangan ninyo yan ng may barrier, may barbed wire, mayroong container ban, papasukin po yan pagdating ng tamang panahon. Kaya, yan po mga kaibigan, ang nakikita natin na parang tira tayo ay nakakulong na sa mga gusto nila, na kung anong gusto nilang gawin sa atin, yun na lang po ang masusunod. Kaya, siguro, hindi naman, sabi nga, ang taong bayan ay hindi naman patay na lukan.
2: Yes.
6: Diba?
2: Gising na gising na rin.
6: Kung
2: nung
6: po, sinasabi natin, may mga bayaning nag-alay ng buhay para sa ating kalayaan, sa kuko ng mga dayuhan. Ngayon po, pwede pa rin na may mga kababayan tayo na handa rin mag-alay ng buhay para tayo ay makalaya sa tila malasindikatong sistema ng pamamahala ng ating kasalukuyang gobyerno. Oh, di ba? Nakikita na po natin sa kilos, sa galawan ng taong bayan na talagang galit na galit sila sapagkat halata at kitang-kita naman nauubos ang pera ng bayan, nababalot tayo sa utang, lumalaki na lumalaki, 19 na mahigit na trilyon
2: 19.39 trilyon
6: ang ating utang, na wala naman tayong nakikita na pinaggagamitan ng pera sapagkat wala tayong nakikita ng mga infrastruktura at wala rin tayong nalalaman na mga programa na mag-aangat sa buhay, sa buhay ng antas ng buhay ng mga mahihirap nating mga kababayan. Ngayon po, mahirap at mayaman na lang. Wala na yung dati ay middle class na pwedeng lumakas, na pwedeng mas umangat pa, yung middle class. Pero ngayon, wala na po yan. Mahirap na lang at mayaman. At ang mayaman ay yung mga
2: nakaupo
6: sa gobyerno at itong mga oligarkong negosyante na hindi natin malaman kung bakit tumataas ng tumataas presyo ng langis, di ba? Na maaaring nagkakaroon ng ugnayan ang mga oil companies at ang ating gobyerno sa pagtataas ng halaga ng singil ng langis. Sapagkat kung iisipin natin, wala namang dapat dahilan para tumaas ang presyo ng langis. Sapagkat di umano, mayroon tayong makukunan sa Asia Pacific, na napakarami daw pong tinatawag na langis, na mas mababa.
2: Yes.
6: Meron daw sinasabi po na 43 million barrels ng langis na makukuha dito sa Asia Pacific, na ibig sabihin, yan po ay 2.5 billion na litro, Samantalang tayo gumagamit lamang po ng 500,000 barrel o 30 million liters, mga kaibigan, na konsumo. Araw-araw po yan, Pero bakit tumataas ng tumataas? Gagawin tataas ngayon.
2: Linggo-linggo eh.
6: Tatlong linggo, nataas ng taas, tapos
2: bababa
6: ng konti. Tapos
2: next week,
6: tataas ulit. Oh, yes. Tataas ulit.
2: Maraming taas kaysa baba eh.
6: Yan po ang di natin makuhang maisip eh. Maging yung mga magagaling, ha? Hindi rin nila maubos maisip kung bakit at sa anong dahilan. Dahil pwede namang kumuha sa Asia Pacific na hindi na po tayo dadaan sa Strait of Hormuz dahil hindi na tayo kumukuha sa Iran. Hindi naman tayo kumukuha sa ibang panig pa ng Middle East, di ba? Kundi dito lang mismo sa Singapore meron po, yes. Di ba? Na tinatawag na pwedeng bilhan ng langis. Kaya
2: medyo, Russia, pwede rin bumili dyan.
6: May pag-uulat po tayo na papapasukin si Jojo Sikat, Senator Villar. Suportado ang revised cooperative code, binigyan din ang papel ng mga kooperatiba sa pagbawas ng kahirapan. Jojo Sikat, ibalita mo.
7: Nagpahayag ng suporta si Senator Mark Villar sa Senate Bill No. 1431 o ang panukalang Revised Cooperative Code of the Philippines na layong palakasin ang mga kooperatiba bilang instrumento ng katarungang panlipunan, paglikha ng kabuhayan at pagpapaunlad ng ekonomiya. Batay nga sa datos ng Cooperative Development Authority, mahigit sa 20,000 rehistradong kooperatiba sa bansa ang nakapagbigay ng trabaho sa humigit kumulang sa 335,100 na manggagawa noong taong 2024 na nagpapakita ng malaking ambag ng sektor sa ekonomiya ng bansa. Binigyan din ni Senator Villar na mahalaga ang kooperatiba sa pagpapabuti ng kabuhayan ng mga magsasaka, mangingisda, manggagawa sa kanayunan at iba pang sektor sa pamamagitan ng pagbibigay ng suportang pinansyal, teknikal at pang-edukasyon. Aniya sa pamamagitan nito, nakakatulong ang mga kooperatiba sa pagbabawas ng kahirapan, paglikha ng trabaho at pagpapalawak ng pakikilahok sa mas maraming Pilipino sa ekonomiya. Ayon kay Villar, kailangang i-update ang umiiral na cooperative code na isinabatas noong taong 2008 upang makagapay sa lumalaking hamon at nagbabagong pangangailangan ng sektor ng kooperatiba. Sa ilalim ng Senate Bill No. 1431, paigtingin at pasisimple ng proseso sa pagpaparehistro ng mga kooperatiba sa pamagitan ng pagbabawas ng processing time at mga kinakailangang kapital partikular para sa agricultural cooperatives. Palalawakin din ng panukala ang capital base ng cooperative sa pamagitan ng pagpapaintulot sa foreign investment alinsunod sa mga pananggalang upang mapanatili ang kontrol pamamahala ng mga Pilipino. Ayon kay Senator Mark, makakatulong ang mga reformang ito upang maging mas inklusibo, flexible at matatag ang mga kooperatiba at pagbigyan sila ng kakayahang palawakin ang kanilang operasyon at mapagsilbihan ng mas marami pang miyembro at komunidad.
8: Cooperative Development Authority as of 2024, the over 20,000 registered cooperatives employ 335,100 workers and managed around 813 million in assets.
7: Ako si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
6: Okay, thank you very much, Jojo Sikat. Isunod naman natin si Romel Madrigal, Kaligtasan ng Kabataan, binigyan diin sa RPOC 4-A Meeting School Security at Crisis Intervention tinalakay sa lalawigan ng Batangas. Romel Madrigal, ibalita mo.
3: Kaligtasan ng mga kabataan, lalo na sa loob at paligid ng mga paaralan, binigyan din sa Third Quarter 2026 Regional Peace and Order Council o PROC 4A Meeting sa Batangas City. Pinangunahan ni Batangas Governor Vilma Santos Recto ang pagpupulong na idinao sa Batangas City Convention Center nitong Setyembre 28. Sa kanyang opening message, binigyan din ng gobernador ang kahalagahan ng pag-iwas sa mga insidente ng karahasan at school shootings upang matiyak ang ligtas na kapaligiran para sa mga mag-aaral. Hinikayat din ang mas malawak na kooperasyon ng mga ahensya ng pamahalaan, lokal na pamahalaan, Philippine National Police o PNP Department of Education o DepEd at iba pang partner agencies.
4: Kabilang sa mga tinalakay ang pagbuo ng preventive measures, pagpapatibay ng security protocols at mga programang nakatuon sa mental health at crisis intervention para sa kabataan. Dumalo rin sa pagpupulong sina DILG 4A Regional Director Ariel Iglesia, PRO si Vice Chairperson at PRO 4A Regional Director Police Brigadier General Dominic Bacay at Batangas City Mayor Mario Vittorio Marino. Layon sa pagpupulong na mapalakas ang koordinasyon ng mga ahensya sa pagpapanatili ng kapayapaan, kaayusan at kaligtasan sa buong Calabarzon. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radyo Bandido TV kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
6: Okay, thank you very much, Romel Madrigal. Okay, at wala na tayong... Si Chona yun, nagbabalik. Dagdag sahod sa mga manggagawa sa Central Visayas, aprobado na. Ang pag-uulat ay mula kay Chona Yu. Chona Yu, ibalita mo.
5: Inanunsyo ng Palasyo ng Malacañang na inaprubahan na ng National Wages and Productivity Commission ang 42 pesos na dagdag sahod sa daily minimum wage para sa mga private sector workers sa Central Visayas. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, inaasahang magsisimula ang implementasyon ng bagong wage adjustment sa October 14 matapos ang kinakailangang publication period. Sa ilalim ng bagong wage rate, ang mga manggagawa mula sa Class A areas ay magkatatanggap ng 582 pesos kada araw, samantalang ang nasa Class B naman ay magiging 542 pesos kada araw. Maliban sa mga dagdag sahod, binigyan diin din ng Department of Labor and Employment na pinalakas na rin ng ahensya ang tulong paghanap buhay sa ating disadvantaged workers o tupad upang masiguro na hindi lamang ang pansamantalang trabaho ang maibibigay sa mga benepisyaryo kundi matiyak na magkakaroon sila ng daan tungo sa mas pangmatagalang kabuhayan. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
6: Okay, thank you very much, Chona Yu. Bumasa na tayo, Don Pepo, at nauubos ang oras.
2: Mula kay Sir Marlo Bossi. Good morning po, Tita Carmen and Kuya James.
6: Good morning,
2: Marlo.
6: Sabi ni Luno Flo, morning, Tita Carmen and Sir Jane from me and Mel Florendo. Sabi ni Rick, orasyon, anyari sa prosecutor. Kahapon, si Congresswoman Zamora, si was flirting with the witness, and si Juice, anong nangyari? Parang nangaakit si prosecutor. Parang yung song na, goodbye, I hate to see you go, but have a good time.
2: Oh, diba? Nag-iisyo.
6: Sige.
2: Mula ka sa Elvis Dance, good day po, Tita Carmen Barrio James. 15 to 7, nasa YouTube na kay Tita. Yes, Tita, omelette egg and toasted bread. Breakfast ko.
6: Ay, sarap, wow. Ah. Sabi ni Michael A. Manalo, gandang umaga po. Tita Carmen, Sir James, stay safe always from Las Piñas.
2: Salamat po.
6: Thank you, Michael Manalo. And a great good morning, Tita and Sir James. Jan Observer, yang no Bongbong Marcos noon sa zona na mahiya naman kayo, pakinig pala yon sa isang congressman contractor na hindi pa binibigay sa kanya yung kickback na kalaan sa kanya na 10 bilyon. Mahiya namang kayo. Hindi kaya si Diskaya yun?
2: Wala ka si Fernando Claros. Good morning po, Tita Carmen and Kuya James. Sa isang banda, Tita Carmen, makakabuti rin kay Baste ang appearance niya sa impeachment hearing dahil lalo siya mabibigyan ng exposure na maging bentahe sa kanyang popularity.
6: Yes, mahiya naman kayo. Ibigay niyo sa akin ang party ko sa flood control ghost project. Yun ang kadugtong na hindi ko naidugtong. Si Menchime, nanonood, sabi niya, always watching DZRJ Radyo Bandido. Thank you very much, Menchime. Mercy Fernandez Narciso, Tuesday morning po, Ma'am Carmen, Sir James. Sige.
2: Mula kasi Fernando Claros, nandito pa ba sa Pinas si Martin Tamba? Ang alam natin, nauna nang umalis ang kanyang asawa.
6: Ay,
2: nasa payatas pa po siya ngayon.
6: Baka
2: sabi, sa Mill Dormitory.
6: Ang sabi nga po ni Senator Cayetano, may right timing. Sa mga pagkakatang ito, baka naman nag-iintay lang ng right timing para makapagpagamot. Yun ang ibig kong sabihin.
2: Yes. O pero sa pagpalampiyansa na eh.
6: Pero parang
2: petition for the
6: parang si Bunowan eh, ha? Biglang nakatayo nang malaman na siya ay absuelto at magiging state witness. Nasa ospital siya eh. Pareho sila yata sa PNP. Diba? Ngayon, ito naman si Martin Romualdez, naka-wheelchair.
2: Diyan sa Mill Dormitory.
6: Lumantugtugin na yung mga naka-wheelchair. Si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, naka-wheelchair, nang pigilin eh. Si Jinggoy Estrada, dun sa
2: Dap. Neck brace yun.
6: Oh, naka-wheelchair. May plus ano pa yan eh, yung naka, anong, oxygen. O dextrose pala, I mean. Diba? Sabi ni Jun Perez, Gudayem, puso ng sambayan, masyado pong maliwanag. Ang ilaw nyo, parang sasakay po kayo sa spaceship. Masyado rin maliwanag yung ating ilaw. Oh, sa, makasabi sa technician, ha? Parang sasakay kayo sa spaceship. Itigil na ang impeachment na yan. Olats ang tao, sayang ang pera. E biruin ninyo, ha? Nawala na tayo ng 1.1 trilyong mahigit na piso mula sa ating kabangyaman na galing sa ating buwis. Ngayon naman,
2: gumagaspa rin tayo.
6: 25 million a day ang gastos sa kada hearing nitong impeachment trial.
2: 30 days na.
6: Sobra po, ha? Sobra ang ginagastos ninyo na salapin ng taong bayan. Sapat-sapat sana para makatugon sa problema ng bansa at ng mamamayang Pilipino.
2: Yes.
6: Ha? Inuubos lamang ninyo yung iba sa bursa ninyo at yung iba naman sa gastos para yung isipin ng ating mga kababayan ay matukon sa impeachment trial at makalimutan yung flood control scam. Yan naman po talaga nakikita natin eh. Ha? Yung script ninyo, lokbo. Ha, hindi na yan uubra sa taong bayan dahil
2: na.
6: Nababasa na namin, hindi pa the end. Alam na namin kung ano ang magiging the end. Sige.
2: Mula kay Sir Denzel Mujano, Tita, numbers game ang impeachment proceedings. Quasi-judicial political in nature yan. We never knew the final verdict of Ma'am Sara Duterte.
6: Sabi ni Oye Gloria Ong, Ta Carmen, Kuya James, parang gusto ni prosecutor na makita ang barrel ni witness, beng-beng na. Ano ba?
2: Yung baril yan, baril.
6: Oo nga, sige na.
2: Sabi si Fernando Claro, Fernando Mercado, good morning po, Tita Carmen and Tito James. More power po. Salamat po.
6: Sabi ni Teresita Cruz Aguiling, good morning, Tita Carmen at Sir James. Rick Oracion is watching at sabi niya, ang prosecutor kahapon na si Congresswoman ba ito, Samora, ay parang kanta lang na, boy, lumapit ka. Kung gusto mo akong halikan, di ba?
2: Medyo malambing kasi.
6: O, ako'y kikiligin. O, yan. Ano ba yun? Ito'y gusto ko rin. Wala talaga silang mapipiga sa mga witness.
2: Armory ba ito?
6: No.
2: Laki, Sir Auntie Deloy. Pa-shoutout naman po, Tita Carmen, Kuya James, sa pamilya Edloy, watching via YouTube from Taniman, Batasan Hills, Quezon City.
6: Edloy?
2: Edloy family.
6: Magandang umaga po, Edloy family, happy listening.
2: Yes.
6: Sabi ni Teresita Cruz Aguiling, mamaya po, abangan natin si Mayor Baste Duterte sa impeachment. Naka-line up na po yan eh. Kapag, kaya sinisira ninyo lahat eh, ha? Dahil kapag hindi nakatakbo at napa-impeach ninyo si Vice President Sara Duterte, pwedeng sumunod si Mayor Baste or either Congressman
2: Pulong,
6: Pulong Duterte. Ha? Sige.
2: Mula naman kay Sarayang Catalan. Good morning po. Sarap talaga pag nasa business class ka sa Senado. Sarap matulog. Compare sa economy, sa gilid, maglalaway ka lang.
6: Kasi ano yan, si Congressman Atras Abante, nahuli ng camera eh. Mm. Tulog na tulog, nakangiwi, ano ha? Nakasanggras pa eh.
2: Nakalelay na yun. Santok at sa pagod eh.
6: Mangugat, dapat may plano tayong mamamayan. Nahamunin natin ang Malacañang Senado at Kongreso sa debate. Hamunin natin ang harap-harapan lahat ng partido nila o grupo, kahit na BBM, makaduterte sila, dilawan. Teka. Eh, walang pipiliin. Tingnan natin, baka bilang mag-walk out ang mga alilang gobyerno na yan kapag nasalang sila sa matinding debate. Kapag umatras sila, ibig sabihin walang silbi ang mataas na pinag-aralan nila sa malalaking eskwelahan. Talo sila sa debate kung atras sila at paniguradong sila ay mga komunista.
2: Mula naman kay Mamosalinda Villarisa, good morning to you both. Demolition job at all cost ang style ng mga bumababoy salig ang batas at soberanya natin. Bendalos-los, loloko nyo kapwa Pilipino. Amen.
6: Sabi ni June, asa na ba nawala? Ang bilis tumalo nito, no? Sabi ni John Observer, normal naman po na magkakapera ang mga Duterte kasi hindi maluho ang pamumuhay. They live simple life. Ingat na ingat silang gumastos kasi pinaghihirapan nila ang pera nila. Wala silang mararangyang tahanan, mararangyang sasakyan at mamahaling relos, bag, damit at iba pa. Nabubuhay sila in a very simple life na isang halimbawa at pamantayan sa isang tunay na naglilingkod sa bayan. Ang sabi naman ni Anna Gray, ang buhay ng tao ngayon ay extreme, ang mahirap at ang mayaman ay lalong yumayaman. Sabi po ni Ray Urbano, good AM po ma'am sir. Magsimula ng hearing sa impeachment ni Vice President Sara Duterte hanggang kahapon, wala pa rin matibay na ebidensya pinapakita ang grupo nila. Luistro, puro hearsay lang ang nalalaman, kaya umaasa sila sa mga senador na magbobotohan para makumbict si Vice President Sara Duterte. Kaya nga po hindi tumitigil ang ombudsman at ang MBI sa paghahanap ng masisira itong mga buwayang ito. Hindi pa bastante yung kanilang mga nasila, ha? Sobra-sobra na. Pero hanggang ngayon, gusto pa nilang manatili sa kapangyarihan. Kaya lahat ng paraan ginagawa nila para mapa-impeach ang ating Vice President Sara Duterte. Kaya hanggang ngayon, naghanap sila ng pwedeng ma-corner, pwedeng mapabaliktad sa pamagitan ng panggigipit. At they are trying out si Senator Judge Cayetano. Si Robby, nakasalang na po . May subpina na, nag-hearing na nga . Diba? Susunod, ito na lang si Peter Cayetano. Pupunta yata sa France yung magkapatid, hindi natin alam kung nakaalis na. Para hanapin daw si Senator Loren Ligarda, ginawa niyo pandayan.
2: Saka si Saldico.
6: Baka gusto lamang ninyong maglamierde.
2: Sabi naman ni Ma'am Rosalinda Villarisa, where na po ang lahi ng icon of democracy, mga Dilawan, Pinklawan, mga kultong kasangga na ba ng mga Bendalos-Los? Ang demokrasya natin naging icon of democracy na.
6: Democracy na nga ho, simula nang maupo, naging democracy na. Si Ricuy Ang, si BBM, puro pinag-aralan na lang, hanggang doon lang. Sabi ni Benito Mangugat, walang katapusang impeachment na yan dahil hindi na uubos ang testigo. Puro sarsuela lang ang impeachment na yan. Biruin mo, maging itong grasyoso, another, ano na naman ito, ang tawag, fake witness, di ba? Sapagkat Halata nga ta, may mga tumututol. Sinasabi nakakapihan niya, nakakakapihan niya.
2: Ang Pangulo.
6: Itong si Duterte. Dating Pangulong Duterte. Eh, hindi naman pala umiinom ito ng kape. Oh, meron tsokolate pa siya ang sinasabi. Eh, allergy naman para sa tsokolate. Mm. O, so sablay, di ba? Yes. Ang mga sinasabi niya. At saka, saan niya inilagay yung sinasabing 2 billion.
2: Mm.
6: Ha? Kung yan ba ay nilagay niya sa bayong, di kakasya yung 2 maraming bayong yun.
2: May pinapakita mga kon-kon, eh, parang lipat bahay daw, ang dating eh.
6: Ano ba yan? Sabi ni Benito Magugat, walang katapusang impeachment na yan dahil ginaubos ang testigo, puro saruswela lang ang impeachment na yan. Nagpapasikat ang mga senador at mga abogadong ito, nagpapasikat sila sa harap ng kamera. Kung maganda ba sila, gwapo, pangit, mataba o payat, nagpapasikat at nagpapapansin sa taong bayan na walang interes sa mga walang kabulang investigasyon at impeachment.
2: Mm-hmm.
6: Eh, halos ayon na nga manood, eh, sawan-sawan ang taong bayan. Eh, ako lang kuminsan
2: natatamad na manood.
6: Manunood na lang ako sa Netflix, nakaka-relax pa ako.
2: Mm-hmm.
6: Samantala kung manunood ko sa impeachment, mabubuisit ka. Di ba?
2: Sabi ka. Mm. Mula naman kayo sa Honorato Gadi. Good morning po, Ma'am Carmen at Kuya James. Tataas ang rating ng impeachment case ni Sarah dahil darating si Baste. Kasi wala nang nanonood sa kanila eh.
6: Sabi ni Sally Sueño, magandang morning po, Ma'am Carmen at Sir James. Sabi ni Mayet Villanueva, good morning, Tita Carmen, Sir James. Si Lenny Robredo ang endorso, ang nag-endorso kay Leone, kaya baka di rin maaasahan niya.
2: Mm. Wala naman kasi Fernando Claros. Ano kaya ni Ronnie Zamora, ang mayor ng San Juan at prosecutor attorney Zamora? Balita nung araw na solid supporter ng Marcos Sr. yan.
6: Kapatid yata yan.
2: Half-sister yata ni ano yan.
6: Sinasabi niya mukhang anak sa ano dyan.
2: Kay Ronnie, kay Ronaldo yata.
6: Sa another way.
2: Half-sister ni Zamora.
6: Oo, half-sister.
2: Mayor ng San Juan.
6: Meron sinasabi silang another way. Baka another wife.
2: Yeah.
6: O kaya another girlfriend.
2: Mm, yeah. Wala naman kayo, Ma'am Presi Bartolome. Good morning po, Tita Carmen and Kuya James.
6: Sabi ni Benito Mangugat, adila lang ang LGU, Kongreso, Senador, Vice Presidente at Presidente. Hindi sila ang boss, kundi isa lamang sila. Alila ng lipunan. Itong BBM nito ay halos ninakaw na ang lahat ng kayamanan ng mga Pilipino.
2: Mm. Ha?
6: Nagkaroon ito, teka, ginamit nila sa kanila mga walang kabuluhan. Magkano lang naman ang sweldo ng presidente? 100 yata?
2: Walang kalating milyon. Ay, 500 million.
6: Di naman.
2: 495,000 yata. Bonbon yun. 495,000.
6: Magkano lang naman ang sweldo ng presidente, senator, congressman, mayor, at gobernador? Tapos, magtataka ka lang kung paano nagkakaroon siya ng maraming negosyo at mga personal na sports car at iba pang mga mamahaling luxury. Samantalang ibang politiko dyan na mula sa hirap hanggang ngayon, barong-barong pa rin ang bahay at pangit pa rin ang kotse. Merong ibang ganyan na politiko.
2: Congressman, 300,000.
6: Bakit si dating Pangulong Duterte,
2: yung
6: kumandidato, yun ang bahay eh.
2: Mm.
6: O bakit ko nasabi? Eh, nakapunta na tayo rin sa Davao eh. Ilang beses na nakita natin, yun ang bahay.
2: Hanggang ngayon?
6: Hanggang ngayon, yun pa rin ang bahay. Hindi man ako nakapasok, pero nakita ko. Yan.
2: Mula naman kay Ma'am Serdelio Rason Jr., Happy Tuesday morning po, Miss Carmen and Sir James.
6: Thank you po. Sabi ni Luz Biminda, O Santa Maria. Good day, Ma'am Carmen at Sir James. Thank you, Miss Santa Maria. Sabi ni Maru Garbo Diosdado, good morning, Ma'am Carmen, Sir James, good health and always safe. Thank you very much, Maru Garbo
2: Diosdado.
6: At nanonood po si Jaime Samoya Bernante.
2: Thank you po.
6: Naayon naman sa kanya. Sabi ni DPWH Secretary Vince Dison, Walang ghost project sa Taguig. Paano yan, Senator Lacson? Si Vince Dixon at Alan Peter Cayetano are friends, ha? Mm. Pero ito naman si MBI, eh, pinipilit meron, ha?
2: Mm. O,
6: eh, DPWS Secretary na nagsasabi, wala ayon sa kanyang pag-iimbestiga.
2: Wala naman kay Sir Fernando Claros. Ito, si Tanda dapat mag-check-in muna sa motel eh. Kaysa sa impeachment hearing natutulog, tumutulog pa yata.
6: Sabi ni Leti Prias, good AM, tita and sir, dapat po si Chona yun na lang ang spokesperson. O kita mo na. Nang Malacanang, walang kwentang Claire na yan, balang, butangera at garapal. Walang kakalas ang babae na yan. Thanks po.
2: Mula naman kay Sir Jesus Denzel Muano. Tita, good news ha. Nakalaya na si Mary Jane Veloso. Next week, makakalaya na rin si Denise Cornejo.
6: Yun yung anak yata ni ano eh. Ni newscaster sa GMA. Mm. Sino nga ba yan?
2: Ano ko na yun. Kay Cedric yan. Yung issue nila nun. Nalaya na rin yata yun. Si Cedric.
6: Ganun ba? Diba,
2: yung kay Bong na ano? Yung kay Bong. Diba yung
6: Bong Denise dito? Cornejo ba yan? Anak yan ni ano, nakalimutan ko na lang yung pangalan. Yung katambal din ni Mike and Ruiz na ano.
2: Cornejo rin.
6: Di ba, yun ang Cornejo. Ito, Dennis Cornejo. Yun naman, Cornejo
2: Dennis,
6: na kumakanta. Anak, sino nga ba yun? Yung nagbabalita. Ang kasama ni Mike and Ruiz, ngayon, tatlo na sila eh. Kita mo, nakalimutan mo na rin. Nakalimutan ko. Ako matanda na, ha? Pero ikaw, bata ka.

0: 讲过 Corneo，
1: 下边对 Corneo 用 Vince，
0: 下边是 Corneo。
1: 下边你马路 Garbo just dado sa DZRJ 8:10 AM Radio Bandido lamang nakakarinig ng tama at makatotohan ng balita ang taong bayan sa lahat ng mga nangyayari sa ating bayan. Marami pong salamat.
0: Wala naman kay Ma'am Baltasar Elaine, sabi ni Luis Tro, nagdarasal daw. Si ano, nagsisinungaling to si Luis Tro talaga eh. Kasi sabi ni Abante, napuyat dahil maraming ginawa. Nagsisinungaling din si Abante kasi nanonood siya ng Viva Max.
1: Ano?
0: Nanonood ng Viva Max.
1: Viva Max? Ba, masama ayun na, di ba? Sabi ni Jaime Samoya Bernante, pero alam mo, ano na yan, normal na yan sa mga edad din ni ano. Yung mga lalaking may edad, may edad yan sa Viva Max, di ba? Sige, di naman lahat. Sige.
0: Sabi ni Mama Dita Estacio, Mel Chanko po. Chanko.
1: Sabi ni Jaime Samoya Bernante, sa tingin nyo, si Mayor Baste Duterte ay makontem kung hindi dadalo. Hindi ba nag-iimbita lang sila? Ba't ikukontempt nyo kung hindi makakapunta? Ano ba kayo?
0: Parang sabi dadalo lumangyay ako kasi.
1: Ang alam ko, ikinukontempt kapag ka nasa loob ka ng korte, di ba? At meron kang sinabi o meron kang ginawa na labag sa korte, di ba? Pwede kang ikontempt. Eh wala naman dyan si Paduano, wala na si Paduano, naulat na nga. Ano bang contempt pa yung sinasabi nitong mga ito? Oh, Merlig Como, pag prosecutor ang nagsasalita, di ako nanonood. Saka kuno binubuksan pag defense team na ang magsasalita. Magagaling talaga ang defense team eh, no?
0: Wala pa yung defense dyan.
1: Sabi ni Ena Gray, ang sabi ni Atras Abante, nakakaantok raw ang defense. Paano yung prosecutor na parang kinikiliti at habang nagsasalita, ay parang kiliting-kiliti.
0: Armory ba yan? Wala naman kasi Fernando Clacos, hindi kaya alerted na ang Interpol o U.S. Marshal ng U.S. Court sa pagtugis kay Tamba sa isang kaso? Kaya siguro mas ginugusto pa sa payatas na lang siya.
1: Pwede rin. Then may kaso siya sa Amerika. Sabi ni Leti Prias, Tita and Sir, pag nakaupo na si Mayor Baste dyan sa Senate, maraming maihi dyan, lalo si Junteveros at De Lima na Luis Tro, tulaway sila, tignan natin ang angas nila. Salamat po. Ba, mukhang macho at magandang dalaki itong si Baste, ah, diba? Sabi ni Ena Gray, Tita, isa bagsak naman para masaya.
0: Nanggigigil.
1: Mamaya na. Inge. Sabi ni Shirley Uyang, dapat magtabi si Kapunan at Abante. Parehas na. Kayo naman, may mga edad na ho. Talagang pagka may mga edad na, medyo
0: antukin,
1: madaling medyo antukin ho.
0: Pag nasandal, nag-relax eh. Oh. Eh talaga.
1: Nung araw meron akong, ano ba yan, lolo yata o tatay. Pag nasandal, makita mo agad tulog na.
0: May ganun talaga.
1: Sabi ni Siri Uyang, dapat magtabi si Kapunan. Basa na sabi ni Teo Rosal, Tita Carmen and Ka James, good morning po. Tita, natawag po.
0: Sige po, tawag po. Tawag po kayo, Ka Teddy. Mula kay Sherry Cabarquil, good morning po, Ma'am and Sir, dito sa Visayas, sawang-sawa na sa impeachment. Gastos lang yan eh. Sobrang mahal ng bilihin ngayon.
1: Oo nga, biro mo 25 million a day. Ang daming kakain ng mga taong walang laman sa kanilang mga sikmura, mga yes, nagugutom. Araw-araw, yung 25 million na yan, ibilin nyo ng pagkain, ipamahagi nyo sa taong bayan. Nakatulong pa kayo at mas masisiyahan pa sa inyo, yes, ang taong bayan. Eh, pinipilit yung panoorin namin kayo. Eh, minsan, nakakabwisit na nga eh. Sabi ni Benito Mangugat, correction, hindi si Cory Aquino ang icon ng demokrasya, kundi isa siyang icon puppet ng US. Tama. At isa siyang icon na nagbenta ng Pilipinas, not icon ng demokrasya. Kasi yun po ang gusto mong palabasin noon ng mga dilawan. Yan. At ng mga makakaniwa na si Cory ay isang

0: icon o simbolo. O si Teddy Villa nasa rin niya. Gandang morning.
1: Morning po, Kate Dibilya.
2: Morning po. Okay na po?
1: Opo, opo. Okay na po.
2: Huli man daw at magaling. Nakahabol pa rin. Ano mo, tita? Yung mga sinasabi niya sa impeachment na yan, kung meron mang unexplained wealth, yun yung mga makakaliwa ay yung mga pangkliman. Tita, isa lang ang babanggitin ko, si Rito Lapid. Sa tayong kinatawanan lang tayo lahat ni Rito Lapid, naalala ko yung sinabi ni Percy Lapid noon. Si Rito Lapid, tita, kinatawanan lang tayo niyan. Alam niyo bakit? Kung meron mga unexplained wealth, meron yan. Alam niyo, kapag patayo ka ng isang coliseum, gaano kalaking gasto? Pero saan niya kinuha yung pera? Coliseum, yung pinatayo niya. Isipin niyo, gaano kalaking pera ang gasto pag ayaw ka ng coliseum? Araneta coliseum, parang gano'n. Kapag patayo yan siya, eh, alam niyo, tita, yung mga unexplained wealth na yan, and tulpo, lahat mga yan. Si mga lahat mo yan dapat mag-unexplained wealth. Kung meron mang hearing na gagawin sa self-investment, unexplained wealth, lahat yan tawagin yan. Unexplained wealth mo lahat yan. Babate, Luis Pro, lahat mo yan sila. Nakakapiko na yung investment na yan. 750 million na ho nagagastos yan. Sipin niyo. Salamat po.
0: Okay, maraming salamat.
1: Po, Kate Dibilya.
0: Yung puso mo, Teddy Bilya, ha, medyo...
1: Kalma-kalma lang.
0: Kalma lang. Relax. Sige.
1: Wala ka, sir, on to heads. Impeachment, 2 billion, FLR. Terrorism, scam na taguan ng mga kriminal, ng mga sindikato, mastermind na salot, mga traidor sa konstitusyon, sa soberanya at demokrasya. Duterte's BP, People of the Philippines.
0: Sabi ni Jaime Samoya Bernante, taong naglilingkod. Huwag patulog-tulog, buong Pilipinas. Nanonood ka, kahiya ka, lingkod bayad. Baka ano? Baka naman. Sige.
1: Laki mong Leti Prias, anak ni Mel Chanko, sabi niya.
0: Sabi ni Kanur Dakoykoy, ibitay din sa Malaysia si BBM kasi nag-addict din.
1: Mula kay Sir Ray Cabarquil, dito sa Visayas, hindi pa rin kami magbabago, Duterte pa rin kami, ikulong man ang mga magnanakaw.
0: Sabi ni Rosie, magandang buhay po, Ma'am si Carmen at Uncle James. Thank you, Rosa C. Si Ilang Ilang is watching. Ay, Miss Amoya Bernante, Congressman Luistro, meron bang nag-pray-pray na kulang na lang na bali and the egg? Sabi ni Rosie, dapat yung ginagastos yan sa impeachment sa mga atleta na lang. Ilaan? Okay. Sige. May oras ka pa.
1: Wala na. Wala po tayong oras.
0: Wala na nga.
1: Wala na po.
0: Ang dami, oh. Meron pa tayong 39 pala eh. Sige, wala nang oras. Kaya
1: salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Sabi ko, tama pundi ko, James God, lagi pong sabi, lagi din pinigay niyo. Tama, God bless us all.
0: At ito naman po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio. Humihingi po tayo muli ng paumanhin sa aming pagka ano atraso ha, sa aming pagkakadelay ng aming programa dahil po sa technical problem. So with that, ingat-ingat po kayo ha, at manatiling malakas at malusog. Kailangang ihanda po natin ang kinabukasan ng mga susunod na henerasyon, at yan ay ngayon, hindi sa susunod na panahon, kung hindi ngayon na. So with that, I say mabuhay ang sambayan ng Pilipino, and may God bless us all. Marami pong salamat. Bye-bye!
3: You have been listening to Pulso ng Sambayanan with Carmen Ignacio on DZRJ 810 AM. The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
4: To DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
5: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda na oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive.